0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
7: Nakagat ako ng aso, inay.
6: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
7: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
6: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
7: Ano na po ang gagawin natin, inay?
8: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban Lucena City, Mauban Tayabas City at Gulang-Gulang Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
2: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway, via GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justin A.J. Pilip Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
4: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: Te, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
12: Kazonyan!
13: Halina at ating pakinggan.
12: Tuloy po kayo. Mga balita at napapanahong impormasyon.
13: Ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
12: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
13: Hatid ni Governor Dr. Helen Tan at ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
12: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
13: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
12: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
13: edukasyon,
12: agrikultura,
13: pangkabuhayan,
12: infrastruktura,
13: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan ng bawat mamamayan.
12: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
14: Magandang umaga, Pilipinas!
15: Magandang umaga, lalawigan ng Quezon.
14: Isa naman pong panibagong linggo ng pagsiservisyo ang ihahatid namin sa inyo.
15: Upang ibigay ang mga napapanahong impormasyong dapat niyong malaman sa ating lalawigan.
14: Mga balita mula sa Kapitolyo, ilalahad namin sa inyo.
15: Tuloy po kayo sa Kapitolyo!
14: Good morning. Yeah,
15: good morning mga kalalawigan at syempre good morning, Aya.
14: Yeah.
15: Ang saya mo ha.
14: Napaka.
15: 'Di ba?
14: Good morning. Mga
15: Pero,
14: kalalawigan.
15: Kita mo naman, yes, nandito na tayo.
14: Po. Mga kalalawigan, nakikinig po tayo sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, yeah. Lucena.
15: Good morning po sa mga nakikinig at syempre sa mga nanonood.
14: Yes, good morning.
15: And good morning po sa inyong lahat at syempre nitong nakaraang linggo, marami na naman servisyo ang hinatid natin at talagang punong-puno, liglig, siksik at umaapaw,
14: yes,
15: yung mga programa natin, ano?
14: Opo, napakadami po nating babalita sa inyo. Dito nga po sisimulan na po natin, ano? Kinilala po ang QPHN Quezon Medical Center HIV Treatment Hub o Life Positive Wellness Hub dahil po sa patuloy nitong kontribusyon sa pagpapatupad ng mga programa para sa HIV prevention, testing, referral, at treatment services. Ginawaran po ito ng DOH Center for Health Development Region 4A, Epidemiology Bureau, Regional Epidemiology Surveillance Unit at OHASIS nito pong October 2 bilang second top-performing facility-based HIV testing facility at fifth top-performing facility for pre-exposure prophylaxis enrollment para po sa taong 2025.
15: Yeah, congratulations po.
14: Ang mga pagkilala ito po ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng QPH and QMC na gawing mas accessible at makatao ang HIV services para sa mga Quezonian.
15: Ayan, napakagaling ng servisyo na ng ating QMC.
14: Yes.
15: Ano? At syempre, sa ating mga kalalawigan, ano, maging aware tayo dun sa HIV.
14: Actually,
15: dapat talaga
14: available po to once na umaten po kayo sa mga medical mission.
15: At libre.
14: May kasama na HIV testing, di ba?
15: Libre po ito, ano. At syempre, huwag kayong matakot o nahihiya. Kailangan talaga nating alamin kung ano
14: lalo
15: yung kalusugan natin, di ba?
14: Active po ang inyong ganon. So, kailangan nyo talaga magpa-test. Kaya para sure tayo, di ba? Kesa naman hindi ka aware, nagkakalat ka na pala.
15: Oo, at syempre, yung pamahalang panlalawigan, yung mga nag positive, ano, yes, meron tayong mga intervention na mga programa na binibigay sa kanila para naman, alam nyo yun, masuportahan natin yung mga gantong klase,
14: yes,
15: ng HIV. Yan. Bukod dito, personal naman po na binisita ni Governor Dr. Helen Tan itong October 7 ang QPHN Quezon Medical Center upang kumustahin at makausap po ang mga dialysis patient na kasalukuyan po sumasailalim sa gamutang naturang pasilidad. Binigyan pansin po niya ang kalagayan at pangangailangan ng mga pasyente bilang bahagi po ng patuloy na pagsusulong ng pamahalang panlalawigan ng mga maayos, accessible at patient-centered na serbisyong pangkalusugan para sa mga Quezonian. Asahan po na tuloy-tuloy na isusulong ng pamahalang panlalawigan ang pagpapalawak at pagpasasaayos po ng ating mga pasilidad at serbisyo po ng medical center upang mabigyan po ang mga pasyente ng ligtas, maayos at komportableng lugar po para sa ating mga naggagamot. Yan. Alam nyo, yes, galing sa birthday ni Gov no October 1, happy birthday po. Pero dire-diretso yung kanyang serbisyo, yes, at saka yung QMC talaga. Tinututukan niya, lalo na yung ating mga nagda-dialysis, di ba? Kasi kung nagda-dialysis ka, dapat komportable kung saan ka nagpapagamot. Tama.
14: Buti nga, may ganito na tayo eh. At libre po ito, libre.
15: Libre. Kaya dun sa mga nagda-dialysis na sa atin, sa Quezonia, na nagbabayad pa rin, ano, lumapit po kayo sa QMC, yes, para po magawa natin ang paraan yan. Kasi alam natin, yung dialysis, lifetime na yan.
14: Oo.
15: Ano? Eh kung lifetime, magbabayad tayo ng dialysis nyo. Talagang malaki.
14: Kaya, alam nyo, huwag nyo na po paabutin dun sa phase na kailangan nyo pang mag-dialysis.
15: Yun talaga.
14: Kami na magpa-check up ka na. Huwag mo na isipin yung pera, mas malala pa yan, mas mamahal pa yan pag lumala yung sakit nyo.
15: Yan. At syempre, iwasan na natin yung mga... Yes. Kala mo naman magsalita to.
14: Kala mo
15: napakalala. Mamaya nasa sa fast food.
14: Yes.
15: Pero mga kalalawigan, awareness to, no? Talagang yung dialysis mahirap. Talagang buhay ang nasa lalay.
14: Yes.
15: Lifetime.
14: Kaya
15: na
14: tayo po tayo. Mag-ingat
15: tayo.
14: Una pa lang. Sabi natin nga po, prevention is better than cure.
15: Yan.
14: Pigilan na natin na magkaganon tayong sakit, na magkoko sa atin ng dialysis, chemotherapy, yeah, napaka...
15: Talaga sa pagkain siya, di ba? Yes. At saka sa lifestyle, daily routine mo.
14: Sa lifestyle, oo.
15: Sa lifestyle mo. Kaya ingat tayo mga kalalawigan.
14: Dako naman po tayo sa usaping edukasyon.
15: Yes.
14: Personal po na nagtungo sa pamahalaang palalawigan nito pong October 8, ang Southern Luzon State University sa pangunguna po ni President Frederick Villa at Dr. Paulo Pagkatipunan upang makipagpulong po kay Governor Dr. Helen Tan hingil po sa mga programa at proyektong naglalayong higit pang mapaunlad ang kalidad ng edukasyon sa universidad.
15: Yan.
14: Dito nga po tinalakay nila ang pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan at mga update kaugnay po ng College of Medicine ng SLSU. Mm-hmm. At sa patuloy po na pagtutulungan ng SLSU at pamahalaang palalawigan, sa ilalim nga po ng pamumuno ni Governor Tan, patuloy po na isinusulong ang mga programa nagbibigay ng mas malawak na oportunidad sa edukasyon, lalo tigit sa kursong mahalaga sa pagpapaunlad po ng serbisyong pangkalusugan ng lalawigan.
15: Ayan. Matatandaan natin, ano, meron tayong scholar,
14: yes,
15: yung return to service.
14: Priority courses, ayan, and return
15: talagang
14: of service program.
15: Talagang binututukan ng pamahalaang palalawigan yung mga mag-aaral na may gustong magkurso nila,
14: yes,
15: medisina.
14: Actually, dito po sa priority courses, hindi na naman siya about sa medisina. May nakita din ako teacher,
15: mga teacher, so, para kapagkatapos
14: kung
15: nila,
14: kayo
15: diba?
14: Po, yung course na gusto nyo ay kabilang dito sa priority courses.
15: Yan.
14: Pag nag-open up po ulit ng slot sa susunod na taon, apply
15: mag-apply
14: po kayo.
15: Po kayo. Ito ay libre at syempre, hanggang,
14: yes,
15: sa pagkatapos nyo.
14: Yes,
15: libre
14: yan.
15: Po yan. Yung dorm nyo.
14: Lagi lang po abya din ang mga requirements.
15: Mm-hmm.
14: Abya din yung grades nyo para di bumaba.
15: Yan.
14: Siya,
15: oo.
14: Requirement yung grade eh. Isang malaking requirement yung grade.
15: Pero, Eya, hindi lang ito yung ating mga scholar. Ano, marami pa tayong iba't ibang klase ng scholarship. May,
14: yes,
15: educational assistant, may stance,
14: may stance C, tayo,
15: may one poor family.
14: Yan.
15: Talagang liglig siksik po ang pagbibigay natin,
14: yes,
15: ng suporta sa ating mga mag-aaral para tuloy-tuloy yung ating mga mag-aaral na pumasok.
14: Yes,
15: ano?
14: Yan. Yan po talaga.
15: Mm-hmm.
14: At bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Cooperative Month,
15: yan,
14: nagsama-sama po yung mga kooperatiba natin na mga miyembro at katuwang na sektor po sa isang masigla at makabuluhang Co-op Fun Run 2026 nito pong October 4 sa Quezon Capital Compound, Lucena City.
15: Yan.
14: So ito po'y pinangunahan ng Office of the Provincial Agriculturist sa pamumuno po ni Doc Lisa Mariano, kung saan nakiisa po sa Fun Run ng 21 cooperative mula po sa iba't ibang bayan at lungsod ng Quezon at umabot sa 460 na individuals ang nakiisa sa pagtakbo. Binigyan parangal naman po ang mga naggamit ng first to 10th finisher sa male and female category, gayon din po yung mga special award gaya ng oldest and youngest finisher,
15: mm-hmm,
14: at biggest cooperative delegation. Yan, congratulations po,
15: congratulations
14: sa OPA.
15: Congratulations po.
14: At
15: may napakagandang programa ng Fun Run. Ano, kasi yung mga co-op talaga natin, kahit sa malayong lugar, ng ating lalawigan ay pumunta sila para at buong pamilya sila, kaya po may mga youngest at saka oldest tayong nakasama.
14: Ano, ano edad ng oldest?
15: Ang alam ko ito ay 5 years old
14: yung youngest. Mm-hmm. Ay yung oldest
15: 83. Yan, si tatay, oo. Wow. Nakuha na natin yan ng mga t-shirt.
14: Samantalang ko, siguro talagang, yun nandun
15: nagka-hapu-hapu na tayo.
14: Na.
15: Diba? Yes. Pero napakagandang programa po. Ano, talagang kalusugan pa rin yung ating tinitingnan dito.
14: Yes.
15: At dumako naman po tayo mga kalalawigan sa pang-agriturismong balita, matagumpay yes. po na nakapag-partial harvest ng humigit kumulang 120 kilo na sugpo or hipon ton na malalaki.
14: Oo,
15: oh,
14: oo, oh, oo. Oh, oh.
15: Ang yakap at halik multi-purpose cooperative sa Padre Borgos, Quezon nitong October 2 bilang bunga po ng Shrimp Post Larvae Project ng yes. OPA Fishers Division mula ng ano po, maglagay po ng Shrimp Post Larvae nung July 6 po.
14: Yes.
15: Naging katuwang po ang cooperativas ng OPA na magpalaki po at pagpaalaga po ng sugpo. Ipinakita naman po ang unang ani na potensyal ng aquaculture bilang dagdag kita sa sustainable livelihood para po sa fisherfolk
14: yes.
15: at kanilang mga organisasyon sa lalawigan. Yan.
14: Nakakatuwa.
15: Oo.
14: Kasi July pa nila inano ngayon nakapag-harvest.
15: Ngayon nag-harvest
14: na sila.
15: Actually,
14: ang dami nilang hin-harvest.
15: Oo,
14: 120 kilo.
15: Ang sarap tuloy kahit allergy.
14: Butter can.
15: Diba? At syempre, tuloy-tuloy yun ang alam ko, Aya. Itong sugpo na ito ay nangitlog na din. So, ibig sabihin, yung
14: tuloy-tuloy
15: mga...
14: Tuloy-tuloy na
15: yung
14: ano...
15: Oo, tuloy-tuloy
14: na
15: bago nila i-harvest ng itlog na. So, may inaiwan sila
14: ayan.
15: Para sa next generation.
14: Syempre, ganun talaga dapat. Kasi alam ko, ganun sa ibang bansa ata. Mm-hmm. Parang yung mga nahuhuli nga din nilang isda. Chine-check nila. Buntis ba to? Pag buntis, binabalik nila. Para... dumami ulit, di ba? Kesa na mahulihin mo.
15: Yan.
14: Ganun po talaga dapat. Para hindi tayo maubusan ng ating pagkain.
15: Ayun nga yung sabi ni Gov, ano na, anong gagawin nyo kung hindi kayo nangingisda? Di ba?
14: Yes.
15: So, yung mga co-op talaga natin ay nagagawa po ng paraan para
14: yes.
15: bukod sa pangingisda, meron ka pang ibang hanap buhay para
14: tama.
15: Po sa pagkakakitaan. Napakagandang programa po nito.
14: Yan. Mm-hmm. At ganun din naman po, katuwang po ang Office of the Municipal Agriculturist ng Real. Matagumpay po na isinagawa ng Office of the Provincial Veterinarian ang libreng veterinary medical mission
15: mm-hmm.
14: with spay and castration para po sa mga alagang hayop ng mga residente.
15: Yan.
14: Dito nga po, nagkaroon nga po sila ng veterinary consultation, vitamins, deworming medicines, at rabies vaccination. Umabot po sa 91 na hayop ang nabigyan ng konsultasyon at gamot, 75 aso at pusa naman ang nakapon, at 52 hayop ang nabakunahan laban sa rabies. Habang 241 mamamayan ang direktang nakinabang po dito. Ganon din po, isinagawa rin po nila ang seminar para sa barangay representatives bilang bahagi po ng pagpapalakas ng barangay rabies program na pinangunahan po nila Dr. Camille Calaycay at Dr. Eunice Ruth Aguilar. Yan.
15: Ayan. Maganda yung programa nila, na, no? Hindi lang
14: oo.
15: Yung medical mission ang ibinababa natin. Pati yung mga seminar talaga kailangan natin. Ano?
14: Mm-mm, tama. Yan. Para aware tayo, hindi lang tayo maghihintay lagi ng intervention.
15: Oo.
14: Alam natin kung ano yung pwede natin gawin.
15: Kasi
14: dun pa lang sa part natin, diba?
15: Kung hihintayin natin yung medical mission, hindi naman to araw-araw,
14: yes.
15: diba?
14: Tama.
15: Pero at least sa isang linggo, meron tayong ibinabalita na medical mission nila. Pero mas mahalaga po yung inyong mga local, yung mga LGU po natin, ay talagang marunong
14: yes.
15: dito kung ano talaga yung dapat gawin sa unang lunas sa rabies, di ba?
14: Oo,
15: yan.
14: Tama.
15: Bukod dito, kinilala po ang pamahalang palalawigan ng Quezon bilang province with the highest YFC awardees in Calabarzon. Sa Young Farmer College Challenge po 2026 Regional and Provincial Award na ginanap po noong October 7 sa Development Academy of the Philippines, Tagaytay
14: yes.
15: City. Sa Cavite po ito.
14: Congratulations.
15: Yan, congratulations po. Mula sa 38 na kalahok po sa rehiyon, 21 na kabataan magsasaka mula po sa Quezon ang nag-uwi ng kabuuang 1.68 billion
14: wow.
15: na pondong pinansyal para po sa kanilang mga negosyo. Kabilang po ang regional awardees sina Carl Anthony Katapang ng Carl C. Shell Handicraft, Padre Borgos po ito, kasama rin po si Jimuel Fabre ng Prescue Sustainable Farm, Rayson Buanelos po ng Green by the Bay Smart Farm, sa Atimonan at sila po ay patuloy po ng magpapatuloy sa pambansang kompetisyon ng South Cotabato sa darating na February 2027. Patunay po ito na patuloy po ang pag-unlad ng kabataan Quezonian sa agrikultura at pagninegosyo. Hoy, napakagandang programa nito at saka kompetisyon. Dahil ang laki nung naiuwi ng ating mga kabataan.
14: At ang dami natin. At ilan?
15: 28, 21 ang nakapasok sa mga Quezonian.
14: Congratulations! Nakakatuwa na.
15: Talagang,
14: sabi kaya natin, di ba, parang nawawala na daw yung mga nagfa-farm.
15: Lalo na yung mga kabataan, di ba?
14: Ay, ito mga bata.
15: Buhay na buhay pa rin
14: binubuhay
15: talaga.
14: Binubuhay nyo ang ating farming, agriculture diba? Natin. Kasi, yan ang importante eh.
15: Oo,
14: may trabaho ka nga. Hoy, wala ka naman pagkain, di ba?
15: Sana soon makilala natin sila at makita natin kung ano yung mga negosyo talaga nila. Nakakatuwa itong mga kabataan.
14: Congratulations po ulit. Ganun naman po. Opisyal na po ni Lungsad ang Capit All You negosyo at kabuhayan para sa lahat ng OPA PRU at Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon sa pangunguna po ni Governor Dr. Helen Tan nito pong October 5. Layunin po nitong suportahan ng kapayapaan, kabuhayan at edukasyon sa pamamagitan po ng livelihood packages, scholarship assistance at mga pagsasanay sa entrepreneurship, marketing at financial literacy. Dito po 36 na livelihood beneficiaries ang tumanggap po ng iba't ibang livelihood packages para po sa grocery, burger, kalenderya, tahian at paresan. Samantala, 41 scholarship students naman po ang makakatanggap ng 20,000 per semester bilang suporta sa kanilang pag-aaral. Sa ilalim naman po ng programang pangkabuhayan ng provincial veterinarian, 17 pamilya po ang nabigyan ng livelihood packages sa kinabibilangan po ng swine, carabao at cattle. Bukod po dito, 3 kooperatiba rin po ang tumanggap ng kabuuang 192 ready-to-lay chickens at 2 unit po ng A-type cages upang makatulong po sa pagpapalakas sa kanilang kabuhayan at produksyon.
15: Uy, congratulations po sa ating mga kalalawigan na nakasali po sa Capit All You negosyo.
14: Pero kung di ako nagkakamali, ito ay 1-year program siya. Kasi yung sa mga students, yung 20,000, parang 1 year siya. Tapos, pag integrate ka na sa society, ano na yun? Ibang scholarship program
15: atin,
14: ka na.
15: Sa atin, sa Capitolio na. Sa ibang pero linawin natin, itong mga beneficiary natin ay dating
14: mga ano po sila, advocate na po sila ng peace.
15: Yeah.
14: At ano po, itong mga na maging beneficiary natin, mga next of kin na din. Kaya may mga bata. Kasi, hindi sila yun mismo. Pero tatanggap na din sila ng benefits.
15: Congratulations po. Yes. At napakagandang simula nito, no? Negosyo talaga. Yes. Yung
14: para naman meron silang pagkakitaan pagbalik sa society.
15: Ang alam ko, sinurvey pa din sila nito. Yes. Kung ano yung kaya ninyong gawing negosyo, kaya meron tayong burgeran, may paresan,
14: no?
15: Diba? May tahian tayo. Congratulations po sa inyo.
14: Yes. Yan.
15: Bukod dito, matagumpay po na isinagawa sa pangunguna po ng Quezon Provincial Public Employment Service Office sa ilalim po ng pamumuno ni PESO Manager Genicel Aguirre ang Special Program for Employment Student Orientation at Life Skills Training ngayon pong Sabado, October 10 sa 3rd Floor Capitol Building, Lucena City. Sinagawa po ang aktibidad ng hybrid setup na dinaluhan po ng 166 na mag-aaral ng face-to-face at 40 na mag-aaral sa pamamagitan po ng Zoom meeting. Bilang paghahanda po sa kanilang paglahok sa programa at pagharap po sa mga responsibilidad sa lugar ng trabaho, sa nasabing orientasyon, tinalakay po ni Youth Employment Program Focal Person Kenneth Ladlad ang mahalagang impormasyon tungkol po sa SPES, kabilang po ang mga layunin ng benepisyo nito at mga kwalifikasyon na maaaring maging benepisyaryo at ang papel po ng programa na nagbibigay ng pansamantalang oportunidad sa trabaho para po sa mga mag-aaral. Binigyan din ang kahalagahan ng pagkakaroon po ng wastong asal, disiplina at profesionalismo sa lugar po ng trabaho. Tinalakay rin po yung mga paperwork, attitude and etiquettes at ipinalawanag din po yung tungkol sa kanilang mga employment contract. Sa ilalim po ng programa, inaasahan po na magtatrabaho po yung mga beneficiaryo natin sa mga at mag-aaral sa loob po ng 20 days kung saan magkakaroon po sila ng pagkakataong magkaroon ng karanasan sa trabaho at malinang po yung kanilang kasanayan. At syempre, tayo mismo, yung ating tanggapan, magtatanggap po kami ng SPES. Congratulations sa inyo.
14: Yes.
15: At sana yung 20 days, matuto kayo ng mga etiquettes ng opisina natin. No?
14: Kasi yun na yun parang early training na yun para
15: milestone
14: sa inyo.
15: Milestone mo na yun, yes. Di ba? At pwede mo ilagay yun sa resume na once in a life, your time ay nagkaroon ka ng 20 uh-oh days na space sa ating government.
14: Yes. Yan. At ganoon din naman po, personal po na nagtungo si Governor Dr. Helen Tan sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon nito pong October 7 upang alamin po ang kasalukuyang kalagayan ng mga itinatayong pasilidad ng pamahalaang panlalawigan. Kabilang po sa kanyang binisita ang ongoing construction ng Bahay Pag-asa Orphanage, Provincial Agriculturist Warehouse, Agri-Enterprise, Livelihood and Processing Center, Animal Health Facility ng Office of the Provincial Veterinarian, at ang tanggapan po ng Office of the Provincial Engineer. Sa pamamagitan po ng regular na pag-iinspeksyon at pagsubaybay sa mga proyektong panlalawigan, tinitiyak po na ang bawat pasilidad ay naitatayo ng maayos, napapanahon at naaayon sa itinakdang ayan pamantayan upang maging kapakipakinabang sa mga Quezonian. Napakadami.
15: Oo, madami talaga.
14: Kita, isang lugar lang po ito, sa Pagbilao lang po, at napakadami niyang binisita. Kasi naman, magkakatabi din naman ito mga office.
15: Oo, yun talaga yung laging ginagawa ni Governor. Basta magkakatabi, bisitahin na natin yan. At yes, syempre, itong ongoing construction ng Bahay Pag-asa Orphanage, ay
14: yan ang di ko sure kusan, pero alam ko yun ay
15: sa Pagbilao din, ang alam ko sa Pagbilao din ito.
14: Oo, pero hindi ata sa mismong magkakatabi ata. Mm-hmm. Ano.
15: Yan, pero nakakatuwa ano na soon meron tayong
14: yes kasi alam niyo yun po talaga ang kulang sa atin eh. Mm-mm. Yung Bahay Pag-asa doon supposedly diba ang Bahay Pag-asa yun yung takbuhan ng mga in need na bata, yan, babae,
15: talagang mga bata na kinakailangan ng agad ng iba. Kasi syempre hindi naman natin i-disregard natin kung ano yung mga reason ano, pero yes, talagang dapat yung pamahalang panlalawigan. Mm-mm. At syempre merong pag-asa orphanage na yes talagang aagapay sa mga ganitong
14: sitwasyon na kailangan ng mga bata ng tulong.
15: Mm-hmm.
14: Yes. Yan, ayan, dumako
15: naman tayo sa good governance yes po. Yan, isang makabuluhang talakayan po hinggil sa pagpapahusay po ng sistema ng pagbabayad ng PhilHealth claims ang isinagawa po nito ng October 5 na personal pong pagbisita ng mga opisyal na kinatawan ng PhilHealth Insurance Corporation sa pamahalang panlalawigan na Quezon. Pinangunahan po ni na PhilHealth Senior Vice President for Fund Manager Sector Renato Limsaw Jr. at Acting Regional Vice President Region 4A Dr. Edwin Oreña ang pakikipagpulong po yes kay Governor Dr. Helen Tan upang talakayin po ang pilot testing of remittance of PhilHealth claim payment of health facilities sa ilalim po ng primary care provider network. Dinalaki rin po ang pagpupulong sa iba't ibang payment modalities sa pamamagitan po ng special health fund, kabilang po ang implementasyon ng payment ng mga health yes care provider network, gayon din po ang capitation and utilizations at incentive allocation. Samantara, patuloy po natin suportahan ang pamahalang panlalawigan sa pagsasaayos ng health financing system na makakatugon po sa pangailangan yeah ng mga health facilities at higit sa lahat, makakatulong po upang matiyak na ang bawat Quezonian ay makakatanggap ng maayos, tuloy-tuloy at dekalidad po na serbisyo ng pangkalusugan. Napakagandang adika eh, na talagang yung PhilHealth at yung pamahalang panlalawigan nagtutulungan para sa ikabubuti ng ating mga kalalawigan.
14: Sabi ko
15: no
14: nga po, talagang pinapriority natin yung sa health.
15: Oo.
14: Kasi kahit anong panahon, umulan, umaraw, meron magkakasakit. Yan.
15: At lalo't higit, yes, napakaganda ng PhilHealth yakap natin ngayon, di ba?
14: Basta
15: program
14: kayo po ay
15: registered ng PhilHealth.
14: Meron po kayong
15: mag-register lamang
14: 20,000 a year.
15: Yan.
14: A year po mm-hmm yan. Tapos, pwede nyo gamitin sa pagpapa-check up,
15: gamot
14: sa pagbili
15: nyo
14: ng gamot. Basta pipili lang kayo nung bibilhan nyo
15: yan
14: na dapat
15: oo
14: yakap provider sila.
15: Mm-hmm. Yung mga yes Carlos natin, uh-oh, yakap provider natin yan. Pili lang po kayo kung saan sa inyo malapit. Ano? Ikaw, Aya, saan ka ba naka-register?
14: Di ko alam. Di, pero alam ko meron na po mm-hmm akong yakap kasi nakalagay po doon kung saan ka pwede mag-register na malapit sa'yo.
15: Yan.
14: Kasi po hindi ka pwedeng basta pumili na lang pero malayo. Aalamin nila kung saan kan lugar tapos lalabas doon
15: yan
14: yung mga
15: kung ano yung malalapit, diba? At saka syempre yung gamot natin na pamimilian, ano, nandun pa rin
14: yes
15: po yun.
14: At gano'n naman po, ano, para sa mas pinatatag na ugnayan sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan, matagumpay po na isinagawang ika-65 na pangkaraniwang pagpupulong at ikalawang sangguniang panlalawigan ugnayang bayan program nito pong October 5 sa bayan ng Makalelon, Quezon. Sa oras pribilehyo po, binigyan din ni Board Member John Joseph Aquibido ang usapin patungkol po sa Sustainable Digital Inclusion na tutugon po sa pagpapatupad ng mga programa ng DICT para sa konektibidad ng mga pampublikong paaralan at sa pagpapatupad po ng bayanihan SIM rollout sa lalawigan ng Quezon. Matapos nga po ang sesyon, isinagawa po ang SPUB Open Forum upang talakayin naman po ang mga usaping may kaugnayan sa batas, lokal na pamamahala, mga programa at serbisyo po ng pamahalaang panlalawigan, gayon din po ang proseso at iba pang katanungan ng mga lokal na pamahalaan. Ito nga po ay pinangunahan ni Vice Governor Third Alcala, kasama po ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan at mga kawani mula po sa kaukulan tanggapan. Tinalakay at nilinaw po ang mga usapin hinggil sa pamamahala at mga katanungan ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan.
15: Yan. Napakagandang adhikain nito as pub, ano, kasi pangalawa na nila to. Oo, at tama. Talagang dapat malaman ng ating mga local government yung legislative system talaga ng pamahalaang panlalawigan para ma-adapt nila, 'di ba, yung tamang proseso ng
14: kasi
15: pagpapasa, 'di ba?
14: Para hindi ba tayo yung iba-iba, uniform. Yun po kasi ang goal ni Vice Gov, gusto niya maging uniform yung mga
15: kung
14: session.
15: Kung
14: paano po nila ginagawa, hindi yung parang
15: pasa ka na lang ng pasa ng walang usapan, 'di ba?
14: Yes. Yan. Kaya po yun ang gusto ni Vice Gov, aware lahat kung paano yung ginagawa ng sanggunian,
15: sanggunian panlalawigan
14: para maibaba dapat yung gawin nila sa kanilang mga bayan.
15: Yan, at abangan niyo sa mga susunod na buwan kung saan naman bababa ang pamahalaang panlalawigan, sanggunian panlalawigan
14: sa Jan Nacar.
15: Yan,
14: tapos Makalelon.
15: Yan, sa susunod po, talagang tanungin niyo na ang gusto niyong itanong, 'di ba? 'Yun ang gusto ni
14: VG. Sayang naman kasi opportunity.
15: Yan, tinalakay rin naman po sa episode 24 ng Capitolio Podcast with Sir Jun. Ito pong October 6 ang mga programa ng BGMP Lucena City District Jail Female Dormitory para po sa rehabilitasyon at reintegrasyon po ng persons deprived of liberty.
14: Yan.
15: Nakapay na yan po si Jail Senior Inspector Alain Abastillas, warden po ng nasabing pasilidad, na nagbahagi po ng hamon ng mga programang nakatuon po sa rehabilitasyon ng mga PDL, kabilang po ang mga Therapeutic Community Modality Program, Edukasyon, Skills and Livelihood Development at Health Wellness. Isinagawa po ang talakayan sa kaugnay po ng 50th BGMP Community Relations Service Month 2026 at National Correctional Consciousness

0: Kasama din sila.
1: Oo, ang,
0: yung karne ba yon?
1: Karne. At yan, saka may processing. Isa pang bago. Yung bag. Ang ganda ng mga bag.
0: Matatandaan ko eh, ano, ito sa kadiwa natin ng Pangulo. Talagang yung ating mga... Oo, talagang inilalabas ng ating mga ano, yung
1: produkto. Na meron produkto. Po mga mat, placemat, meron din...
0: Bayong,
1: yeah. Meron din po silang mga ipit, tagawa po noong bracelet.
0: May mga crochet na nga eh, di ba? Nakakatuwa na nagpo-provide yung ating mga jail female dormitory nung mga kinakailangan nilang materials para habang nasa loob sila ay may pinagkakaabalan sila, di ba?
1: At saka paglabas sila may alam silang gawin.
0: Oo, yun ang
1: pwede
0: mahalaga.
1: Pwede nilang pag-starta ng business.
0: Di ba?
1: Yan, ganoon naman po upang higit na mapabilis at mapalakas ang pagtugon sa mga emergency. Malugod po na tinanggap ng lalawigan ng Quezon ang formal na turnover ng 30 Unified 911 Emergency Response Motorcycle na magsisilbing karagdagang kagamitan ng kapulisan sa lalawigan. Ito po ay para sa agarang pagtugon sa mga emergency at ibang insidente na nangangailangan ng mabilis sa police response. At ang mga sasakyan po ito na ipinamahagi sa mga bayan ng Real at Lucban at sa lungsod po ng Lucena na naging mga recipient municipalities ng Unified 911 Emergency Response Motorcycle. Ito nga po'y pinangunahan ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kasama po si Governor Dr. Helen Tan, PNP Chief P.J.N. Jose Melencio Nartates Jr., QPPO Provincial Director Pico Romulo Albacea, at DILG Quezon Provincial Director Abigail Andres.
0: Yan. Congratulations po din sa mga bayan na nabigyan po ng ating emergency 911 yung motorcycle. Ano, talagang napakaganda nito kasi talagang yung motorcycle accessible to eh.
1: Oo.
0: Kasi kung biglaan talaga.
1: Pwedeng sumingit sa traffic.
0: Yan ang una talaga.
1: Di ba kasi kung malaki kang sasakyan, ikaw pa yung traffic.
0: Yan.
1: Kaya maganda na ano, yung mga pwede mo agad ipapatak. Buhay na mabilis.
0: Oo, lalo na kung may emergency talaga, may tumawag sa ating mga kapulisan. Ano?
1: Oo. Sila yung agad na makaka-respond kesa yung mga nakasasakyan.
0: 30 po ito, ano, napakarami. Talagang napapakinabangan po ng ating kapulisan para po itaguyod yung ating peace and order sa ating lalawigan. Yan, bukod dito, sumailalim naman po sa tatlong araw na Basic Incident Command System Training ang Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Nito pong October 5 to 7, pinangunahan po ito ng Office of the Civil Defense 4A. Katuwang po ang Quezon PDRMC na may layuning palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok para sa maayos at organisadong pagtugon sa panahon ng mga sakuna at emergency. Ang ganitong klase pong aktibidad ay isang hakbang tungo sa mas ligtas at mas matatag na komunidad. Yan, nakakatuwa po itong mga programang ganito. Dahil kalalawigan, ano, ngayon nagtatrending yung mga SIMEX ngayon eh. Dahil yung pamahalang panlalawigan, after tayong i-training, pagkatapos po na yung ating mga kawani ay matuto ng mga emergency, talagang yung mga PDRIM naman po, ulit yung nagta-training para po dun sa mas malaking paghahanda sa mga hindi inaasahang kalamidad at saka syempre yung insidente talaga ang una nating pinag-aaralan dito. Yan, bukod naman po dito, ano? Ibinahagi ang mahalagang datos po tungkol sa kalagayan at pag-unlad po ng Quezon Province sa isinagawang dissemination of Philippine Statistics Authority data for Quezon Province. Ito pong October 8 bilang bahagi po ng pagdiriwang ng 37th National Statistic Month na pinangunahan po ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinators. Sa pamumuno po ni Engineer Russell Narte, ang aktibidad po ay dinaluhan ni na Board Member John Jose Pacabido, Board Member Vinette Alcala, Board Member Sandy Alvarez.
1: Yo,
0: kasama po
1: umaten.
0: Ang mga kinatawan po mula sa national government agencies, civil society organization, academy, local government units at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Tinalakay ng PSA ang mga national ID authentication ng service gross domestic product na lalawigan na nagtala po ng 4.8 na paglago mula noong 2018 hanggang 2025.
1: Kaka-proud.
0: At community-based monitoring system na layunin ng pagbabahagi ng mga datos na nagbibigay po ng batayan sa pagpaplano at pagbuo ng mga programa at serbisyo na katuon po sa pangailangan ng mga mamamayan. Yan, nakakatuwa yung programang ito, ano, kasi yung PSA talaga ang nagbigay po ng mga datos sa ating mga bukal, mga LGU, mga and just po na

0: natin para po maipakita natin kung ano yung kung tumaas na ba yung mga gross domestic product po natin. At syempre, ang unang-unang tanongan ni Bukale, paano kami makakakuha ng access para dun sa mga population, para po yung maipahatid natin yung mga programa, tama po yung ating population at saka dami talaga ng tao sa isang bahay para yung mga programa yung binababa po ng pamahalang palalawigan ay akma sa dami po nung tao na nandun sa local government unit.
1: Yan, nakakatuwa. Ang dami nating progress at lumabas siya. Na pinakita natin doon sa data.
0: At katulong talaga natin yung PSA sa mga gantong hamon na talagang yung data kailangan natin.
1: Na, yun kasi importante para malaman ko
0: kung ano
1: muna
0: ang dami ng tao.
1: Data muna. Ganon din naman po ano, tumanggap po ang pamahalaan palalawigan ng Quezon ng Healthcare Access Partnership Award sa ginanap po ng Carlos Superdrug The Healing Legacy.
0: Yan.
1: Alagang Carlos 80th Anniversary Awards. Ito pong October 8 sa RPDC Building, Rosario Village. Dito nga po, ito po bilang pagkilala sa ambag sa pagpapalawak po na access sa serbisyong pangkalusugan at pakikipagtulungan para sa kapakanan ng Quezonian. Personal po na tinanggap nila Vice Governor Third Alcala, HRMO Head Ruel Lapeñas, at PIGA Acting PSWDO Head Norlisa Labitigan ang parangal. Nabahagi po ng pagdiriwang sa walong dekadang paglilingkod ng Carlos Superdrug at pagkilala po sa mga individual at organisasyong katuwang nito sa pagtataguyod po ng malusog na komunidad.
0: Congratulations
1: po
0: dun sa mga talagang nakatanggap po ng mga ganitong award.
1: Tsaka matagal natin partner din kasi ang Carlos.
0: Ang Carlos, diba?
1: Yes. Kaya nakaka-proud na naka-receive tayo.
0: So, at maraming salamat sa Carlos Drugstore. Ay patuloy niyong sumusuporta sa mga ganitong programa ng pamahalang panlalawigan para makapagbigay tayo ng libreng gamot sa kanila.
1: Yeah. Yan.
0: Pinakinggan naman po ng pamahalang panlalawigan ng Quezon sa pangunguna po ni Governor Dr. Helen Tan sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian po ang mga hinaing at suggestion po ng mga lokal na magbababoy na isinagawa po ng Swine Stakeholders Consultation Meeting nito pong October 9 sa Cultural Arts Centers, Bulwagan, Kalilayan, Lucena City upang talakayin po ang mga mabababang presyo ng buhay na baboy at mga epekto po ng pagdami ng mga imported pork sa kabuhayan po ng ating mga hog raisers. Dinaluhan naman po ng pagpupulong ni Vice Governor Third Alcala,
1: yes,
0: Deputy Chief of Staff John Francis Lozano, Provincial Veterinarian Dr. Filmeria Kagikla, mga kinatawan po ng ating kaugnayan at tanggapan at ahensya po ng pamahalang panlalawigan sa iba pa pong sektor ng stakeholders sa industriya ng pagbababuyan. Layunin po ng konsultasyon na makabuo po ng mga konkretong solusyon sa pamamagitan ng koordinasyon ng pamahalang panlalawigan, stakeholders upang maprotektahan po ang kabuhayan ng ating mga lokal na hog raisers at mapanatili po ang sapat na supply ng ating karne at mapatatag ang industriya ng pagbababuyan sa lalawigan ng Quezon. Kasi nga po, yun yung
1: yun yung
0: problema talaga natin,
1: yes,
0: yung presyo ng buhay na baboy biglang bababa, biglang
1: tataas.
0: Yan, hindi natin yan masusolusyonan unless yun nga po ang nangyari, yung pamahalang panlalawigan ay talagang tinipon nila yung mga hog raisers
1: para
0: natin.
1: Para alam nyo na, isang ano na lang, isang babaan na lang.
0: Sabihin nyo sa amin kung anong problema para masolusyonan namin,
1: yes,
0: at makagawa kami ng mga MOA o di kaya yung mga ordinansa magpipigil dun sa mga ini-import natin. Kasi meron daw problema kapag halimbawa talagang yung ating ano ay ini-import. So, kailangan talaga ng magandang ordinansa niyan.
1: Yes.
0: At syempre, patuloy natin subaybayan po yung mga programa, no?
1: Oo, tama. Ayan po, ano. Ganon din naman po. Sa kasalukuyan po, ang pamahalaan palalawigan po ang host province po ng Regional Science and Technology Week. So ngayon pong araw, inilalunch po natin siya, ang TICME at yung RSTW natin. So, mga kalalawigan,
0: punta na kayo!
1: October 12 to 14.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede po kayo mag-uli, bumili.
0: Yan.
1: Actually, nakita ko nga yung booth. Nandun yung Yakap at Halik Cooperative.
0: Ah! At syempre, nandun yes. po yung ating mga MSMEs po na nakasali yes. din sa ating Napakadami. Mga booth.
1: Kayo po yan. Ay bumili na dun po ang mga farmers natin. Nandun yung mga agricultural farm.
0: Yan. Pupunta pwede tayo po, dun, eh. Gala tayo.
1: Dali yung mga pera nyo. Bibili na kayo. Ayan. Yan.
0: Magdala kayo ng bayong o di kaya yan. Eco bag nyo. Huwag plastic.
1: Huwag plastic ka bawal.
0: Oo, magdala na po kayo ng mga bayong nyo po dyan at saka eco bag para po makasave tayo din ang ating yes. yan. At syempre, bago po tayo magtapos, yes. ano,
1: babatiin po natin yung mga nanonood po sa atin. Yan. Sa kasama po natin sa Radyo Pilipinas. Good morning po sa inyong lahat, sa mga nanonood po. Good morning. Ganon din naman po ang ating mga kasamahan yan. Sa opisina. Sir good June, morning. Good morning.
0: Good morning po, sir.
1: Ganon din po sa ating TL kay Kuya RC na busy-busy din ngayong morning.
0: Good morning. Dahil nga magsisimula na yung tikme natin, yes. no?
1: At ganon din po kay Ma'am Ashi, kay Jeline, kay Cha, kay Fern. At sa iba pa yan. Po namin kasamahan sa opisina, sina Ate Wilma, si Isay, si Tin, Kuya Dondon, Kuya Jopet, Kuya Gary, Kuya Rupert, Kuya Gio, Kuya DP, Choi, Van, Ate Maymay, RK, and Jam. Tapos yung dalawa natin
0: na spes. Natin.
1: Yan. Yan. So mga kalalawigan, dito po muna kami magtatapos at yan po ang kabuuan ng ating balitaan sa buong linggo.
0: At patuloy niyo po kaming subaybayan sa pamamagitan po ng pag-like at pag-follow po ng Provincial Government of Quezon at page po ni Dr. Helen Tan.
1: Yan, sa ngalan po ng Provincial Information Office, ako po si Ea Naravar.
0: Ako naman po si Alea Cuadro na nagsasabing, kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Paggamit ng nuclear power plant sa Pilipinas, sineseryoso ng pamahalaan. Hindi pagpapatakbo sa Bataan nuclear power plant, maling desisyon, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng nuclear power. Binigyan din ito ng punong ekutibo sa harap ng nakikitang mas malaking demand sa kuryente bunsod ng inaasahang pagsusulputan ng data centers at artificial intelligence o AI. Umaysa niya nating maging bahagi ng value chain para sa AI at makasabay sa digital economy, dapat, sabi ng Pangulo, na matiyak na sapat ang ating enerhiya. Bukod dito, sabi ng Pangulo, ay malinaw ang naging karanasan ng bansa nitong pagputok ng giyera sa Middle East na kung saan ay nagkaroon ng problema sa oil supply at presyo nito habang hindi rin gumalaw ang 30% na production natin na galing sa local gas. Kaya sabi ng Pangulong Marcos, isa ang nuclear power sa opsyon ng bansa para gamitin source of energy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: We're serious about nuclear power because even as we stand now, we're okay in terms of power generation for the Philippines. But everybody knows that what's coming down the road is our data centers, is AI. And I think everybody by now knows that the demand for power is going to increase. Very, very high rate.
2: Nag-uulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Resolusyon para imbestigahan ang umano'y pondo mula China sa negosyo ni Vice President Sara Duterte na katakdang ihain sa Kongreso. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang maihahain sa Kongreso ang isang resolusyon upang imbestigahan ang mga pondo mula sa China na di umano'y pumasok sa kumpanya ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manassas Manscapio. Sa isang panayam, sinabi ni House Prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na nalaman lamang ng House Prosecution Panel ang ulat sa nasabing pondo sa gitna ng nga paghaharap ng mga testigo sa Senate Impeachment Court. Binigyan din ng mambabatas na nagkaplano na rin na kumilos ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Office of the Ombudsman ukol sa issue ng Cali 88 Food Corporation, ang umano'y banana chip na company nila Duterte Carpio. Una nga isinuwalat ni dating Senador Antonio Sanit Julianis IV ang mga allegasyon na ito sa isang press conference na kalaunan ay kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Batay sa testimonya ng AMLC sa Senate Impeachment Court, umabot sa 319 million pesos ang di umano'y natanggap ng Cali 88 mula sa mga negosyong may kaugnayan sa China. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas at Japan pinagtibay ang kooperasyon upang matiyak ang mas matatag na supply ng langis sa bansa. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: EJ? Balikan natin mamaya lamang si AJ. Samantala, Department of Human Settlements and Urban Development nagbabala laban sa Peking Alok ng pabahay sa Laguna. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinag-iingat ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ang publiko laban sa mga individual o grupong nag-aalok ng housing slots, partikular sa Sining Residences 1 sa San Pedro at sa The Meadow sa Binyan, Laguna. Ayon sa DESUD, ang mga naturang resettlement site ay hindi bukas para sa general public application sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Paliwanag dito, eksklusibong nakalaan ang mga ito sa mga pamilyang naapektuhan ng North-South Commuter Railway Extension Project ng DOER. Dahil dito, pinapayuhan ng ahensya ang publiko na mag-ingat sa mga alok ng naturang pabahay, lalo na kung may mga hinihinging bayad o transaksyon sa mga hindi otorisadong individual. Kinikayat din ang mga interesadong aplikante ng pabahay na direktang makipag-ugnayan sa mga opisyal at lehitimong ahensya ng gobyerno. Mula sa DESUD para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balikan natin ang balitang pagpapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas sa Japan upang matiyak ang mas matatag na supply ng langis sa bansa. Nasa linya si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Sir, sa ilalim na ng pamumuno ni Energy Secretary Sharon Garin, patuloy na sinusulong ng ating bansa ang pagpapalakas ng ugnayang pangrehiyon sa larangan ng enerhiya. Ito nga ay kung saan nilagdan ng Department of Energy at ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang isang joint statement na naglalayong suportahan ang pagtatatag ng sistema ng reserbang ng isa Pilipinas. Sa ilalim ng kasunduan, Sep, isasagawa ang pag-angalat ng datos, pagpapalitan ng kaalaman ng mga eksperto, pagsasari at pagbibigay ng mga rekomendasyon sa natural polisiya. Layunin ito, Sep, na ihanda ang bansa sa posibleng pagkaantala ng supply ng langis at magpapalakas ng seguridad sa enerhiya. Inaasa makatutulong ang natural hakdang upang mas maging handa ang Pilipinas sa mga posibleng krisis sa supply ng langis at mapanatili ang katatagan ng supply ng enerhiya sa buong bansa. Set mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
12: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
16: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Maging fuel efficient
17: Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Sulong Southern Tagalog. Palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog. Kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Malolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
20: Oras po natin ngayon, it's 8 minutes after 9 o'clock. Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. Welcome po sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez, makasama ninyo hanggang alas 10 ng umaga. Siyempre, sasamahan tayo sa bagayang teknikal ni Ate Otoy Evangelista at ni Ate Josie Gonzalez sa ating Master Control. Kasama rin po natin, siyempre, si Kuya Rodel Perlas sa ating transmitter site. Well, today is the 12th of October 2026. It's a Monday once again. Kasama po natin sa ating programa. Nandiyan na ba sila, ate? Wala pa. Okay, siyempre makasama natin ngayong umagang ito ang ating pong co-host from PIA Calabarzon and PIA Mimaropa, si Ma'am Cecil Cambe Malolis from PIA Calabarzon, ang kanilang information officer. And of course, wala naman po sa PIA Mimaropa ay si Sir Dennis Nebrejo. Later on, makasama po natin sila para i-introduce sa atin ang ating magiging guest for this morning's program. Napakahalaga po ng ating tatalakayin. Marami po tayong pag-uusapan ngayong umagang ito na makatutulong po sa ating paghanda sa mga trahedya, sa mga calamity at iba pong mga disaster na naranasan po natin every now and then. Sana po'y maputol na. Anyway, narito na po pala sa ating linya ng komunikasyon ang ating pong co-host mula po sa PIA Calabarzon, Ma'am Cecil Cambe Malolis, and of course, mula po sa PIA Mimaropa, Sir Dennis Nebrejo. Sir Dennis, bumati ka muna sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa ating programang Sulong Southern Tagalog.
21: Magandang umaga, Sir Tom, Ma'am Cecil, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay mula po sa Mimaropa Region. Ako po ay bumabati sa inyo on behalf ng aming pong regional head, Mami Miguelermo, ng isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Sulong Southern Tagalog.
20: Magandang umaga, Sir Dennis. At syempre, napaka-busy. Talaga namang lagi natin nakikita. At maraming mga napupuntahan na sa iba't ibang lugar dito sa ating lalawigan. Walang iba kundi ang information officer po ng PIA Calabarzon, Ma'am Cecil Malolis. Magandang umaga, Ma'am Cecil.
22: Hi, magandang umaga. Magandang umaga po sa aking dalawang gwapong co-host dito sa Sulong Southern Tagalog. At magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay. Ayan, it's another Monday morning.
20: Correct.
22: Kaya naman, sana, ng ating trabaho, mm-hmm. ng ating servisyo sa pagbibigay ng napapanahon, impormasyon para sa ating mga kababayan.
20: Okay. Nandiyan na bang guest natin, Ate Josie? Wala pa pala yung... Pero maganda pag-uusapan natin ngayon, Ma'am Cecil. Wala pa po yung guest natin, Ma'am Cecil. Hindi pa po pumapasok sa ating Zoom meeting. Anyway, Sir Dennis, napakahalaga po ng topic natin ngayong umagang ito. Ano? Dahil ito po yung tungkol sa paghahanda na ginagawa po ng Office of the Civil Defense para po maibsan yung hirap po na nararanasan po o mararanasan pa natin mga kababayan na maapektuhan po ng El Nino and other calamities, Sir Dennis.
21: Yes, sir. No? At alam mo, Sir Tom, may ang ating mga, kahit dito sa amin, ang PDRRMO talaga yung pinaghahandaan na nga yan. Actually, Sir Tom, this week ay magkakaroon sila ng meeting, mm-hmm. at pag-uusapan nila yung kanilang mga contingency plans, kung ano po yung kanilang mga gagawin na mga paghahanda para nga sa darating nitong El Nino. Hindi kasi biro ito, Sir Tom, dahil sabi nga nila super El Nino. Kaya ibig sabihin matindi ang init na ating mararanasan. Bagamat may mga pag-ulan, no? Dito naman sa Marinduque, kagabi pa hanggang kanina madaling araw, ay bumubuhos ang ulan, at hanggang kanina mga magandang alas 7, alas 8, malakas ang buhos ng ulan dito. Pero ngayon naman ay unti-unti ng sumisilip ang haring araw. Kaya maya-maya makakaranas tayo ng init. At yung ating mga PDRRM mo, yung OCD, ay kanilang lahat ng mga anim na bayan dito, Sir Tom, Ma'am Ceci, sila hinahanda na nila yung kanilang mga gamit at kung ano man po yung mga dapat na asikasuhin para sa ating mga kababayan. So hindi naman sila napapababaya, patuloy sila na kumukuha pa rin ng mga impormasyon, kung ano pa yung mga datos na maaari nilang hopefully siguro sa mga susunod nating pag-broadcast sa Sir Tom, Ma'am Ceci, ay baka makapagbigay sila ng ilang mga impormasyon sa atin. Sir Tom?
20: Okay, ayun, Ma'am Cecil, wala ka ba ating guest? Naku, oo.
22: Tinatry ko siyang i-contact, sir. Although kanina nagtanong na siya kung anong oras siya dapat pumasok sa ating link. Pero hindi siya, inactive siya ngayon, pero tinatry ko na siyang tawagin.
20: Sige po. Ma'am Cecil, nandito yung mga tropa mo from PIA Calabarzon. Umaten sila ng Regional Science and Technology Week ng DOST dito po sa Quezon Convention Center. Ang daming tao. Nakita ko sila kanina doon. Ba't wala kayo doon?
22: Yes, yun sana ang sasabihin ko sa iyo, Sir Tom, na bukod dito sa iba't iba pa nating mga activity na naka-line up, ngayon ay kasalukuyang sinasagawa nga dyan yung Regional Science and Technology Week. Kaya nakita ko rin naka-live ang ating provincial government of Quezon. Kaya yung mga kaganapan dyan sa malapit lang sa inyo yan, sir, no? Sa may likod nyo na.
20: Likod lang
22: kaya,
20: namin eh.
22: Oh. Sure na dinig ninyo yung tugtugan dyan.
20: Pero
22: sa may
20: mamaya, Ma'am Cecil, may pupuntan pa silang ibang lugar. Pupunta sila ng Quezon Science National High School at I think sa Southern Luzon State University. 3-day event ito RSTW, DOST rather, itong Regional Science and Technology Week na kanila pong isinasagawa. Punta kayo ito, Ma'am Cecil, next day or?
22: Probably tomorrow, sir, and on Wednesday.
20: Abot na abot pa. Okay. Naku, wala ka ba, Ma'am Cecil, ang ating guest po?
22: Naku, teka lang.
20: Wala pa rin, ate. Wala pa rin pala, ate. Anyway, kumustahin ko naman yung mga paghahandang ginagawa dyan sa lugar ninyo, Ma'am Cecil, ng ating pong PDRMC with regards to combating ito pong strong El Nino po na atin pong haharapin sa mga susunod na buwan at araw.
22: Mm-mm. So ito, mga alam ko ay ang parating nagko-conduct ng regular ang ating OCD. Nagpapadala sila ng mga communications tungkol sa mga kailangan na paghanda. Kasi may, like sa Quezon, may mga towns na rin, sir, na nag-ano ng state of calamity. Tama ba?
20: Correct.
22: Yan, oo. Mm. The last time I read ay apat na ang nagdeklara, no? Dahil nga dito sa El Nino. Sige po. Sir Dennis, sa inyo pong lugar, ano ba? Ramdam na ba? I mean, nagmamanifest na ba talaga yung Super El Nino?
21: Lately ni Ma'am Cecil, Sir Tom, itong last week, mga 2 or 3 days, medyo naranasan talaga sobrang init. Lalo-lalo na nung Thursday, Friday, no? At saka Saturday kasi medyo may time na kumukulimlim. Pero nung talagang Thursday, Friday, may coverage kami. At nasa bundo kami, kasama namin si Congressman, Governor, at saka yung RD ng DPWH at ng NIA, ay talagang akyat namin sa bundok. Eh halos talagang katakampawis namin. Lakad kami, baba dito, baba doon sa bundok para makapag-cover lamang. So talagang kakaiba na. Sabi nga nung ibang mga kabarangay na pinuntahan namin doon ay mahirap yung kanilang magiging sitwasyon, lalo-lalo na pag nasa taas ka ng bundok, medyo malapit-lapit ka sa araw.
20: Correct.
21: So yun ang kanilang nararamdaman. So kaya nga naman itong PDRMO, bagamat kasama rin sila doon nung time na yun, nung nag-coverage kami, ay nag-assess na rin sila kung ano yung mga dapat nilang ayusin at kinakausap na rin nila mga barangay officials kung ano ba yung mga tulong na pwedeng ibigay sa kanila. At handang-handa naman po lagi ang ating PDRRMC dito, Sir Tom, Ma'am Cecil. Kaya naman ay saludo tayo, no, sa pamumuno rin ni Sir John Fernandez sa kanyang mga aktibidad. At sabi nga, may mga seminars din sila, may mga symposium din silang ginagawa para naman yung mga taong bayan ay makasama nila para makatulong din ng mga paglalahad ng mga impormasyon. Ma'am Cecil, Sir Tom.
20: Ayun. Alam niyo, Ma'am Cecil, Sir Dennis, ano, mayat maya ang pagupulong na ginagawa dito sa lalawigan ng Quezon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dahil nga po dito sa napipintong El Nino o Strong El Nino. Actually, marami namang bayan dito ang naapektuhan na at marami ng mga palayan ang naapektuhan na rin po ng nasabi pong El Nino. At itong National Irrigation Administration dito sa aming lugar ay may mga ginagawa ng intervention like yung kanilang solar-powered water pump na kanila pong dinadala sa ating mga magsaka para po kahit po dumating yung tagtuyot, still meron pa rin tubig silang aasahan para sa kanilang mga pananim. So yun po yung mga ginagawa pong ng PDRMC with regards to combating ito pong strong El Nino na ating pong naranasan. I think hanggang February pa to of next year ang kasagsagan nitong El Nino. Kaya brace yourselves sa ating mga kababayan, ano, maghanda-handa na rin po tayo. Lalo na yung mga pupunan po natin ng tubig kasi mahalaga po na meron tayong mga mainom na tubig sa mga panahong 'yan. Ayan, I'm Cecil.
22: Yes, ano? And yung kanina, Sir Tom, nabanggit ko yung meron ng apat na municipality ang nag-declare, no? So, yung mga LG na yun ay yung Alabat, General Nakar, Ginyangan, at Humalig. Ayan, apat na nag-ano ng resolution na nagde-declare ng under state of...
20: Alam mo yung mga nabanggit mong ano, lugar, Ma'am Cecil, yung mga bayan na yan, hindi lang bagyo pala, no? Pati El Nino, talaga sila ay naapektuhan din. So, doble-doble. Kasi ang Polillo Group of Islands, kasama ganyan yung nabanggit mong Polillo and other towns, sila po yung unang binabagyo dito sa amin sa lalawigan kapag po may mga storm na dumarating. Itong El Nino pala, sabi niya ng Cecil, apat na nagdeklara, no, from that group of islands. So talaga pong itong kakarapin po natin, sabay-sabay po nating pagtutulong-tulungan with of course headed by the OCD rin, Office of the Civil Defense. Sana makausap natin ngayong araw na to, and of course the different MDRMO and PDRMO sa iba't ibang lugar dito sa ating rehiyon. Ayan. Sir Dennis, dyan sa Oriental Mindoro sa Calapan, alam mo, nung pumunta ako dyan, tayo pa naman, salay, di ba? Sobrang init at El Nino rin nung panahon yun, di ba? Nung tayo pumunta.
21: Yes, Sir Tom. Opo. At saka talaga nakita ninyo naman natin na bitak-bitak na yung lupa doon sa Mansalay, no?
20: Oo.
21: Kawawa naman yung ating mga farmers. At saka nung time na yun, Sir Tom, ay halos yung irrigation nila, yung tubig sa mga balon, wala na lumalabas, halos matuyo na rin. Kaya talaga nakakaawa naman, no? At dito naman, Sir Tom, sa Marinduque, ay ang ating national irrigation naman ay isa pa nga yan sa kanilang pinaghahandaan na rin, no? At actually, hopefully within the month ay magkakaroon din kami ng kakayahan with the National Irrigation Administration dito para makita natin kung ano yung kanilang mga plano. Actually, nung last week and last Friday ay pinuntahan namin yung isang dam na inaayos dito ang NIA. Mm-hmm. At actually, yung makakatulong daw yun sakasakali. Yung nga lang, hintay talaga pagka may mga bagyo.
20: Correct.
21: Makakatulong yung madadivert yung tubig, no? Madadivert yung tubig sa mga dapat puntahan itong mga streams. At saka maganda yung plano nila, Sir Tom. Malaki rin ito, no? Kaya yung atin naman mga kababayan na medyo naungkat na rin ng kaunti kasi nung previous administration dito ay hindi ganong nabigyan ng pansin nito. Pero ngayon ay ipinakita ng ating dito ng government, ng provincial government, ng ating congressman dito at of course ng National Irrigation Administration kung ano yung itsura ngayon ng dam. At nakita nila may mga developments na at hopefully ay within the siguro mga 2028 ay magiging operational na to kasi kinakailangan yung tubig, pag-aalalaanan nila kung saan manggagaling para doon nila ma-divert at talaga yung mga streams na ito, malaking bagay din to, Sir Tom, Ma'am Cecil, no? Yung ating mga kababayan, lalo na yung mga farmers, pagdating na nga ganitong mga El Nino, ay naghihirapan din sila kung saan makakuha ng tubig. So, yan po ang pinaghahanda ngayon ng NIA dito, Sir Tom.
20: Matanong ko lang, Sir Dennis, ano, last time out, nung tayo pumunta dyan, saan kumukuha ng inumin ang ating mga kababayan lalo sa mga naapektuhan ng El Nino sa lugar na yan, sa Oriental Mindoro?
21: Actually, Sir Tom, may ilang mga lugar sa Oriental Mindoro na may mga artisan, well, yung ika nga, yung free flowing, no? Mm. Yung iba doon pa kumukuha, tuloy-tuloy yung tubig doon. Actually, doon sa may lugar namin, sa malapit din kami sa Lia ng Calapan City, ay meron din kaming free flowing doon. Kaya yun nakakatulong din. Pero hindi lahat ng parts ng Oriental Mindoro, Sir Tom, ay may ganun, no? Kaya yung mga iba ay naghaharap talaga sa mga ilog, sa mga falls, no? Kung saan nila pwede ma-divert. At patuloy naman yung ating mga national government agencies doon at natutulong-tulong para naman na yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, particular itong mga ating mga magsasaka pagdating sa patubig, ay ginagawa na nila kagad ng paraan kung saan sila kukuha para yung distribution by equally divided sa lahat ng ating mga magsasaka ron, sir.
20: Mabuti may mga ganyang programa, plano ng mga ahensya ng pamahalaan para mitigate yung nararanasan natin, lalo-lalo na ngayong mga panahong ito. Anyway, Sir Dennis, Ma'am Cecil, habang kinukontak pa ni Ma'am Cecil si yung ating guest po natin ngayong umaga ito from OCD Calabarzon, ay Ma'am Cecil, mag-break po muna tayo atin po muna ipapalabas yung ating pong weather update ngayong pong umaga ito. Balik po tayo right after a few reminders from this station and after the weather update.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniahatin sa publiko. Sa paypanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel, ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSysID.
4: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po na and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
0: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
23: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: ne. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible po makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Naka-focus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Maraming salamat at thank you very much, of course, at sa ulit sa lagi ng panahon. Bago tayo tumungo kay Ma'am Cecil at kay Sir Dennis, alamin po muna natin ang weather situation po natin ngayon from our weather specialist, Alzar Aurelio of PAGASA.
4: Rancho Pilipinas. Weather!

0: Magandang umaga, narito ang weather update. Si Bagyong Koguma ay tuloy na pong lumabas ng ating tropical cyclone domain. Samantalang itong tropical depression ay nanatiling nasa loob ng ating TC domain, kasalukuyan nasa layong more than 3,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Itong tropical depression ay malabo itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Ang nakapapektoon sa ating bansa itong Intertropical Convergence Zone o ITGZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies ay nakapapekto pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantalang itong Northeasterly Wind Flow ay nakapapekto pa rin sa Extreme Northern Luzon. Sa susunod na tatlong araw itong ITGZ at Easterlies ay makapapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala itong Northeasterly Wind Flow ay inaasahang makapekto pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon. At sa lagay na panahon ngayong araw, dito sa Luzon, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon, ganoon din sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, kasama na rin ang lalawigan ng Benguet, ganun din sa Pangasinan, Isabela at Aurora. Maulap din na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa Batanes at sa Babuyan Islands. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Visayas, ganun din sa Northern Mindanao, Sangguanga Peninsula at Caraga. Samantala sa lalabing pong bahagi ng Mindanao at sa lalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng fair weather kung saan ay makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala tayong inaasang matataas ng alon. Kaya sa mga kababayan po natin na nais o nagpaplano ng pumalaot ngayong araw, safe naman po sa buong kapuluan. Ang araw sisikat sa ganap na 5:47 ng umaga, sunset mamaya pong 5:39 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar Di Aurelio.
1: Aurelio sa ulat sa lagay ng panahon. Ma'am Cecil, Sir Dennis, pasukin natin sa linya. Hello po. Nawala po sila. Break muna tayo ate. We'll be back with more of Sulong Southern Tagalog right after a few reminders from this station. Upo kayong alis.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Mare! Mare!
8: Uy, Mare! Saan ang punta mo?
7: Magpapacheck up ako sa OB gyne ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
8: Wow! Malapit mo nang makita ang baby mo, Mare!
7: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang baksin ng anak ko.
8: Naku, wag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng barangay health center natin ng child immunization record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating barangay health center.
7: Ano-ano ba ang mga baksin na kailangan ni baby?
8: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa child immunization card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine kontra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
7: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
8: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa child immunization card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
7: Eh, magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
8: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
7: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
8: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. O siya, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Okay, we're back. Oras po natin ngayon is 9:37. Magandang umaga muli sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood po ng Sulong Southern Tagalog. Ma'am Cecil and Sir Dennis, magandang umaga po muli sa inyo. Cecil, kindly introduce our guest for this morning's program po.
10: Yes, isang magandang umaga muli sa ating mga taga-subaybay. Tayo po ay mapalad dahil kasama natin ngayong umaga ang spokesperson ng Office of Civil Defense, Calabarzon, wala pong iba kundi si Sir Rayan Derek Marquez. Magandang umaga, Sir Rayan.
11: Magandang umaga po, Ma'am Cecil. Magandang umaga, Sir Dennis.
1: Ayan, Sir Rayan, magandang umaga po sa inyo at ito, ang dami namin tanong sa inyo ano, ngayong pong umagang ito. Sir, unahan ko na po, ano po yung kasalukuyang kalagayan ng Calabarzon pagdating sa banta ng El Nino at ibang epekto ng matinding init o itong tagtuyot po natin, no, strong El Nino, Sir?
11: Ngayon po, ang DOST Pag-asa ay nag-official na abiso na magkakaroon tayo ng El Nino, so yung warning system nga natin sa El Nino ay inaasa ng Pag-asa. And dahil po doon, nagsimula na po yung ating mga pagtataguyod ng mga preparedness measures. At isa nga po doon, yung mga issuances natin sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Una po, yung ating El Nino alert ay ating ibinabana sa ating mga local PRM councils. At the same time po, tinaas na po natin yung ating alert status from white alert to blue alert. Ibig sabihin po, may mas maikting yung ating ginagawang paghahanda at saka yung mga preparedness measures natin. Ibig sabihin, masugid po natin inisa-isa yung mga kailangan natin gawin. And of course po, yung pag-disseminate natin ng mga information po dito. Inaasahan po natin na yung El Nino po ay lubos na makaka-apekto sa atin pagdating po ng bandang 2027, first quarter po ng 2027. Kaya ngayon pa lang po ay ating pinaghahandaan na. Sa katunayan po, ito pong Friday, magkakaroon tayo ng pre-disaster risk reduction management PIDRA po, pre-disaster risk assessment. Doon po natin pag-uusapan kung ano yung mga tatalakayin po natin, yung mga pangangailangan upang mapaghanda ng maayos yung El Nino, at the same time, yung mga isinasagawa na natin ng mga preparasyon.
1: Sir Dennis?
12: Okay, sir. Ano po yung mga pangunahing panganib na maaari pong idulot nitong Super El Nino o matinding tagtuyot, lalo-lalo na po sa komunidad dito po sa ating rehiyon ng Calabarzo?
11: Sa ngayon po, syempre binabantayan natin yung sa agrikultura dahil ito po ay magdudulot ng talagang pagkatuyo ng ating mga kalupaan dahil wala, kulang po yung babagsak na tubig. Ibig sabihin talagang either zero po yung babagsak sa kabaan na ito. Maaari na mas mahaba sa isang buwan na zero po yung pagbagsak dito. Una po sa agrikultura. Pangalawa, binabantayan po natin yung mga supply ng ating mga tubig at saka syempre kung supply po ng tubig pati yung supply ng kuryente. Tinitingnan po natin yung mga magiging epekto nito syempre sa mga estudyante at saka sa mga papasok sa atin sa mga eskwelahan kung yung mga activities ito babantayan din natin. Yung mga produkto gusto natin malaman kung same pa rin yung mga presyo kung ating mga so hinikain po natin yung mga pagmamadyag ng ibig. Pati po yung mga health issues po dahil alam po natin kapag matindi ang pag-ulan, pwede magkaroon ng heat exhaustion, pagtaas ng blood pressure, yung mga ganun. Saka hindi po tayo maaaring nakababad sa matagal ng init dahil talaga po yung temperatura po talaga. Pati heat index po natin, binabantayan po natin.
10: Yeah. Sir Derek, meron na kasi kaming mga information na nababasa no, sa source na rin yung ating mga LGUs. Ano, ano po ang dahilan? I mean, ano yung kita na dahilan? Bakit yung iba nating mga munisipalidad ay nagdedeklara na ng state of calamity?
11: Opo. May mga local government yung sa po tayo na nagdeklara na ng state of calamity. Sa ngayon po, nakita na po natin direktang epekto ay po sa ating agrikultura. So ang Department of Agriculture po ay nag-report sa atin na mayroon ng mga apektado na mga farmers. Sa ngayon po, mga 188 farmers po yung apektado na naitala. Almost 70 hectares na po yung apektado at saka may mga kakulangan na po, ibig sabihin may mga losses na po na nag-import or hindi na po sapat yung pumapasok na income. Pagdating naman po sa mga fisher folks, sa ating mga ngisda, may mga apektado na rin po, lalo na yung volume din po ng kanilang mga kakulangan. O ibig sabihin, kung pagbabasihan po yung kita nila, o may mga losses na po sila dahil mas maunti po yung kanilang na-harvest ngayon. Yung mga farmers naman po natin, tulad ng bawal sa kasaba, may mga partially na po na nadadamage. So yun po yung report sa atin sa agrikultura. At saka sa mga livestock at poultry po, base rin po sa report sa atin ng Department of Agriculture, apektado na rin po yung ilan sa area sa Batangas. Na sa ngayon naman po, ang nagdideklara pa lang naman ay Quezon. Ibig sabihin po, yun pa lang yung may mga pangailangan para ma-access naman nila yung kanilang quick response fund.
1: Ayun. Sir Ryan, ano pong ginagawa ngayon ng OCD Calabarzon with the other agencies para po mitigate natin itong El Nino po na naranasan po natin?
11: Sa ngayon po, tuloy-tuloy yung pag-monitor natin ng lahat ng level ng tubig, level ng mga kuryente, saka yung mga epekto, direct na epekto to sa may mga sa health issues natin. So, direct po yung ating pag-subaybay sa lahat ng mga masibling epekto. Pangalawa po, yung koordinasyon natin sa mga local government units, so ano yung pangangailangan nila. Then maaari po na mayroon silang paghahanda kung hindi sapat, ito po ay tutugunan ng regional DRM counties at ang Office of Civil Defense Calabarzon para masigurado po natin na tuloy-tuloy yung mga servisyo na ipoprovide natin at the level ng health. At the same time po, kung kailangan po ng mga advisories and dissemination, pagdating din po kung may kailangan po ng tubig, nandiyan lang po ang ating mga viewer fire protection para magbigay ng sapat na tubig at saka yung ating mga local water districts. Pagdating sa kuryente or sa electricity, may pag-ugnayan po tayo sa Department of Energy at tinitingnan po natin kung sapat yung mga level ng kuryente dito sa atin sa Calabarzon. Tayo po yung isa sa nagpo-provide ng kuryente at palabas ng kalabansor, dapat ito sapat naman yung kuryente natin dito. Gusto rin po natin subaybayan yung, siyempre, yung mga estudyante, lalo pa activities sa schools. As much as possible, dahil sa mga input na mararanasan natin, dapat kailangan po natin na ilimita yung mga activity sa labas ng paaralan, lalo yung may direct exposure sa sunlight. Saka yung mga health po, halimbawa, yung tingin natin, yung mga pagtaas ng mga

0: magiging problema yung ating mga, especially yung mga ating mga farmers, no? Lalo ngayon na tagtuyot at talaga matindi nga ang init nito, no? Ano po yung plano natin para sa ating intervention na pwede natin may pagkaloob sa ating mga farmers, bagamat magiging tuyo yung ating mga kalupaan na kanila pinagtataniman, no? So meron po bang tulong o intervention na bibigay po ang OCD para po sa ating mga farmers?
1: Bukod po dun sa paggamit ng mga quick response fund in case na magkaroon ng state of calamity dun sa mga lugar nila na maaaring yun ang gamitin ng mga local government units. Gusto po natin malaman din mula sa Department of Agriculture ano po yung mga alternatibo na pwedeng itanim sa panahon na to. Dahil ang gusto po natin, tuloy-tuloy pa rin po, yung mga farmers will still have a income despite po yung pagkakaroon ng epekto ng El Nino. Sabihin, ano po ba yung mga alternatibo na pwede nilang itanim kahit na hindi nangangailangan ng maraming tubig. At the same time, gusto po natin malam kung may mga times po na maaari nang i-harvest yung kanilang mga tulong rin po ng teknolohiya kung talagang parating na. Kasi makikita po lang po natin, o 75% po talagang magkakaroon ng El Nino this year. May mga kalat-kalat pa rin naman po na pag-ulan, pero sisigurin po natin talaga na sana po matulungan natin kung ano yung mga alternative pagkabuhayan nila. And yung pagdating naman po sa mga maaaring maging ayuda ng gobyerno, ito po itatalakayin natin sa pre-disaster assessment para mas lalo po natin, bibigyan po kayo ng update once na natalakay po natin ito, mas masinsin po yung magiging usapan doon, lalo na at talagang parating na po yung ito po ang ano natin, super El Nino po ang tinatawag, ganun ang lubha po talaga na yung malakas yung maging effect sa atin sa pre-disaster.
2: Opo. Sir Rayan, ayan, nakikita din namin yung mga ibang kababayan natin, yung iba naghahanda na, bumibili na ng mga imbaka ng tubig, ganyan. Sa ating pong mga pamilya, paano po ba dapat maghanda, lalo na sa pag-iimbak at matalinong paggamit ng tubig?
1: Sa ngayon po, yung preservation pa rin po ng tubig, kung kailangan, hindi naman po natin kailangan ng yung paggamit ng tubig, i-preserve po natin yung paggamit ng tubig at the same time. Kasi po, mahirap din po mag-imbak ng ganong karami, hindi pa natin ang kailangan. So, sa ngayon po, sinisigurado pa natin na sapat. At kung mayroon pa rin pangailangan, ayon naman po sa Bureau of Fire Protection, nagkakaroon po ng rationing ang mga local government units. Gusto rin po natin malaman yung alternatibo pagkukuhanan ng tubig. Kasi siya mga area natin, yung mga deep wells, may mga area na maaari tayong kuhanan ng tubig or rationan natin. So, yan po lahat ay at the level ng local government units, sana matugunan din natin. Kasi hindi po may pangangailangan po na i-provide ang regional office, matugunan din po natin yan. Sa ngayon naman po, wala pa rin naman po tayong report na nagkakaroon ng pagkakulang ng mga tubig. So pati po yung mga level kasi ng ating mga dam, meron po tayong Kaliraya Dam, meron tayong Upper Wawa Dam, at saka yung mga level ng ating mga lawa. Sa ngayon po, nasa mga normal na level. Iba pa nga po, iba, lalo kapag nagkaroon ng pag-ulan, medyo tumataas naman po yung ating mga level ng mga tubig na pinagkukuhanan din po natin ng pang-inom at the same time yung pwede sa kusunod.
3: Sir Ryan, ano po yung mahalagang papel na ginagampan na naman ng mga institusyon na tulad ng paaralan, negosyo at iba pa sa disaster preparedness at response po, Sir Ryan?
1: Ngayon po yung mga paaralan po. So, ang ano po natin is that masigurado na yung mga activities ng mga estudyante ay hindi directly yung sa exposure sa light. Yung sa araw, yung po ano natin, matinding init po yung ating kalaban dito. Pangalawa po, yung mga, syempre, yung sa ating sa mga magtitinda or yung sa ating mga commercial complex o mga supermarkets, at least as much possible po, hindi naman po ganun kataas yung magiging presyo ng mga pangunahing binihin. Kasi syempre po, mga pangangailangan po. Yan naman po ay binabantayan ng ating mga Department of Trade and Industry at the same time pati po sa mga local government. Yun naman po ang ating mga local government, pamumuno po na kala mga local PRM Council chairperson sa mga local chief executive. May sapat naman po silang pondo para yung po kanilang local drink fund para maibsan yung epekto ng El Nino. At kung may kinakailangan pa po na naka-ready na rin naman po yung kanilang quick response fund, kailangan lang po na mag-state of calamity. Pagdating mo sa region, tuloy-tuloy naman po yung pakipag-coordinate namin sa mga department tungkol po sa mga proyekto na maaaring ibaba at saka yung pagbabantay po natin. Actually, hindi po kaya ito ng iisang ahensya. Talagang tulong po yung lahat ng departamento ng ating gobyerno para matugunan yung epekto ng El Nino. isang isang

0: parte lang po yung El Nino na malakas yung init. Kasi during El Nino po, may pagkakataon pa rin po tayo na magkakaroon ng mga bagyo. So yun din po binabantayan natin. Hindi porket po El Nino, walang ulan. Dahil na base rin po sa forecast ng PAGASA, maaari pa rin po tayo magkaroon ng isa o dalawang bagyo kada buwan. At ito po, dahil wala na yung kumbaga, nag-end na yung habagat, amihan na po. Pag ibig po mag-amihan, ang hangin po ay galing sa taas. Although mas malamig siya, ang tulak po nito ay pababa. Kapag po pababa, napansin po natin, nung habagat, matataas po ang hangin, ang mga bagyo ay lumilihi sa Pilipinas. Kapag po ngayong amihan ng hangin, tinutulak po pababa yung mga weather disturbances. Kaya maaaring tumama po sa Pilipinas yung mga bagyo. And kapag El Nino, mas matindi po, mas malalakas yung posibleng magiging malalakas yung bagyo. So, yun din po pinaghahandaan. Yung severe drought, that's one aspect, at yung paghahanda rin po sa malalakas na bagyo dahil maaari pong magkaroon. So, hindi lang po nahihinto yung ating paghahanda sa drought, pati din po sa mga malalakas na bagyo. Kaya tuloy-tuloy po yung ating mga sinasagawa ng mga IDRA at the same time coordination at saka yung mga weather advisories and weather bulletins.
1: Mm-hmm. Sir Dennis?
2: Okay, Sir Ryan, sa panahon po na sir ng kalamidad do, sana maaaring kumuha ng tama at mapagkakatiwalang impormasyon ang publiko upang maiwasan ang fake news at syempre yung panic, Sir Ryan.
0: Mm-hmm. Una po, doon na po tayo kumuha ng mga impormasyon galing sa ating mga Office of Civil Defense, sa ating Regional Disaster Reduction and Council, sa ating mga local government, sa estasyon na pinagkakatiwalaan po natin, katulad ng Philippine Information Agency, at saka yung mga ahensya po, kung katulad po sa Health po, Department of Health, at saka yung aking Office of Civil Defense po ng mga media outfit na tayo po yung nagtatalakay mismo. Kasi sa totoo lang po, mahirap din po yung fake news dahil baka mamaya, pag yun po yung sinunod natin, hindi natin sigurado kung yun na yun. Ginagawa naman po namin na as much as possible kapag may lumabas na fake news, agaran din po kami makipag-ugnayan sa Philippine National Police para sa pag-prosecute dito. At the same time sa PIA para agaran naman natin na maibigay yung tamang impormasyon sa ating mga kababayan.
3: Yes, Sir Rayan, lagi tayo nagpapaalala, no, lalo na ang OCD, kung na maging handa yung ating mga kababayan, yung pamilya. Ano po yung masasabi ninyo na parang basic na kailangan ay meron tayo, hindi man kumpleto yung nilalaman ng go bag, at least ano po yung dapat nilang maihanda kung ito man ay El Nino, severe drought, sabi nyo nga po, o kung may bagyo, ano yung parang pinaka-basic na kailangan sana ay maihanda ng ating mga pamilya?
0: Sa ngayon po, talagang ang kailangan po natin yung go bag kasi sa kahit anong sakuna, yun po yung ating bibigbitin. Ang laman po nun, at least pagkain po, may laman ng mga ready-to-eat foods at may laman din po tubig. At the same time, mga damit, yung ating mga maintenance medicine, kung tayo may mga kasamang bata, matanda, at saka yung mga importanteng dokumento. So, at least isang bag lang po yun, lahat ng ano natin, mga pangailangan. Mahalaga po ngayon kung kaya po natin na mayroong extra battery or charger or mga para po at least magamit po natin para makinig sa tamang balita at makipag-ugnayan sa ating mga miyembro ng pamilya. Kung kailangan, expect din po natin, worst po yung walang kuryente, walang tubig, so at least may mga battery packs tayo. As much as possible din po, alamin natin kung saan po yung mga safe areas, lalo na kapag bagyo at landslide, pagbaha, yung mga evacuation center po sa ating lugar. Kapag naman po ito ay tungkol sa El Nino, as much as possible, yung pagtitipid pa rin po ng tubig, kuryente, tubig, kasi at least hindi ganong kalaki yung magiging epekto sa atin kapag nakapag-preserva tayo ng energy natin. And kung hindi naman po importante yung ating mga lakad, huwag na po tayong tumuloy, lalo na kung mataas, malakas yung ano. Lagi po natin subaybayan yung ating heat index, palagyan po pinaglalabas sa mga heat index sa mga lugar na mataas po talaga yung init, at saka yung pong, pati yung mga abiso sa lahat, pakinggan po natin yung inilalabas sa mga local DRM councils, local DRM office, saka yung regional DRM office ng Calabarzon. Yung go bag po, at least Pwede po yung individual, pwede po per family, lalo kung sa pamilya naman, sa bahay. Kasi pag sa family, mas malaki po yun, mas naglalaman ng mga basic na pangangailangan. At least good for 3 days po ang kanilang iimba. Dahil pag after ano naman, no, makakarating naman po din sa safe areas. And then, yung kung kulang naman po talaga yung ano natin tubig, makipag-ugnayan po tayo sa ating local government units para at least maibigay po na kung para kailangan ng rationing. And yung mga numbers po, yung pinaka-importante, yung mga numero na tatawagan in case of emergency, lalo na po yung numero ng inyong mga sa police, yung DRM offices, at the same time, yung mga emergency hotlines po. Napakahalaga rin po nun. So yun naman po yung mga basic, yung dagdag po doon. Siyempre, minsan pag mas marami po, mas mabigat bilhin, baka hindi naman po yung talagang kailangan na mamahalin. Kailangan lang po yung magagamit po natin once na nagkaroon ng mga ganun sakuna.
4: Ayun. Cecil, Sir Dennis, we're running out of time. Meron pang programa si Ma'am Cecil later on. Alas gis, I think, ano, Ma'am Cecil, with Mara Grisula. Sir Ryan, hingyan lang po muna kayo ng mensahe hinggil po sa pinakamahalagang mensahe po ng OCD Calabarzon para po sa ating mga mamamayan na yung mga ari po nilang gawin upang maging mas handa sa anumang kalamidad, Sir Ryan. Sige po.
0: Maraming salamat po. Mula po sa Office of Civil Defense Calabarzon, palagi po namin sinasabi na una, makinig po sa tamang balita, lalo na po sa panahon ng maraming fake news. Pangalawa po, i-ready po natin ang go bag. Yun po naglalaman ng ating mga pangunahing pangailangan for good for at least 3 days. Next po, in case of emergency, kailangan natin lumita sa mga safe areas. Alamin po natin ito kung saan po yung mga safe areas. Pinakamabilis na ruta. Tapos sasabihan po natin yung ating mga kasamahan sa bahay kung saan magkikita-kita once na sinabi po na magkaroon na ng paglikas. Makinig po tayo sa ating mga local DM officers once na sinabi pong lumikas at pumunta na sa safe area. Sa ngayon po, ang Office of Civil Defense Calabarzon kasama po ng mga miyembro ng Regional Disaster Reduction Management Council ay ginagampanan po yung ating serbisyo publiko para siguraduhin na sapat at mabibigyan po agad ng tulong ang ating mga kababayan once na magkaroon po ng epekto yung El Nino at saka ano ba pong sakuna. And patuloy po yung pakipag-ugnayan natin sa public sa PIA at marami po, sabi ko nga kay Ma'am Ceci saka Sir Dennis na tuloy-tuloy po yung ating pag-disseminate ng mga information at anytime po na nangailangan sila ng tamang formasyon mula sa Office of Civil Defense, nandito po ang ahensya para ibigay ito sa inyo pong lahat. Maraming salamat in behalf of our regional director po, Director Carlos Eduardo Alvarez po.
4: Maraming salamat Sir Ryan Derek Marquez, ang spokesperson po ng OCD RDRMC. Maraming po salamat sa pagpapahayag po ng mahalagang impormasyon hinggil po sa Strong El Nino at sa mga paghahanda po na dapat namin gawin. Maraming po salamat Sir Ryan, mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po.
4: Ayan. Of course, Sir Dennis, Ma'am Cecil, tayo po yung magpapaalam na. Si Ma'am Cecil, mayroon pang programa later on, alas 10 ng umaga hanggang alas 11. Napaka-busy talaga nito. Ano? From DSWD naman, I think, ang inyong guest. Sige po, Sir Dennis.
2: Okay, nagpapasalamat nga pala ako, Sir Tom, Ma'am Cecil. At syempre, kay Sir Kudik, naka-isang taon na ako ngayon sa SST. No?
4: Congratulations!
2: Actually, October 10, last year. Yes, oo, naka-survive. Ika nga eh, ako'y nagpapasalamat sa family ng Sudong Southern Tagalog, siyempre kay Sir Kudik, at siyempre, tayo naman po ay tuloy-tuloy pa rin na ating paglilingkod sa ating mamamayan, particular sa Mimaropa, kasama ang mga PIA Calabarzon, at syempre ang pamunuan po ng Radyo Pilipinas sa Lucena. Maraming salamat po sa inyo lahat. 74 days before Christmas. Merry Christmas at magandang umaga po sa inyo lahat.
3: Ayan. At mula naman po dito sa tanggapan ng PIA Calabarzon, nagpapasalamat po kami sa OCD Calabarzon. Sir Ryan, salamat po. In kahit short notice, walang hindi kay Sir Ryan. Talagang para sa pagbibigay ng mga napapanahon at tamang impormasyon. Kaya naman sa ngalan po ng bumubuo ng PIA Calabarzon, sa pangunguna ng aming regional head, Maria Cristina Arzadon, ako po ang inyong lingkod, Cecil Malones.
4: Maraming salamat Sir Dennis and Cecil. Maraming salamat po Sir Ryan sa pagpaunlak po ng panayam ngayong umagang ito. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Sulong Southern Tagalog. Bye for now. Please stay safe.
5: Thank you. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 2 minutes after 10 o'clock.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
8: Magandang umaga mga kababayan, ngayon ay
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
10: Alam nyo ba na ang gatas ni nanay ang pinakamagandang pagkain para kay baby?
11: Simula sa unang oras matapos si panganak, dapat agad mapasuso si baby. Ayon sa World Health Organization at UNICEF, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ni baby. Ibig sabihin, walang ibang pagkain o inumin ang ibibigay sa kanya, kahit tubig.
12: Ang gatas ni nanay ay malinis, ligtas at may taglay na antibodies na panlaban sa sakit. Kumpleto rin ito sa nutrisyon na kailangan ni baby. Kahit lagpas 6 na buwan, habang pinapakain na si baby ng iba't ibang pagkain, dapat ituloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa.
13: Mas matalino, mas malusog at mas malayo sa sakit tulad ng diabetes ang mga batang napasuso. Si nanay naman, mas mababa ang chance ang magkaroon ng breast at ovarian cancer.
14: Pero sa kasamaang palad, marami pa rin sanggol ang hindi napapasuso ng tama. Isa sa mga dahilan, ang maling pag-market ng formula milk.
10: Kung ikaw ay buntis, nanay na, o may kakilalang ina, tandaan, gatas ni nanay, kayamanan ni baby.
15: Walang papalit ang gatas mula sa ina.
14: Ito ay regalo ng kalikasan para sa mas malusog na kinabukasan.
16: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
17: This is a public service announcement.
18: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN Contra Tax Scams.
19: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
20: Huwag i-click ang link.
19: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
23: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
24: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Last ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag ka sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
25: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
26: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid kaban!
28: Isay, butsay, binuhay nyo na naman ang TV, hindi naman kayo nanonood. Buhay pang electric fan, pader naman ang hinahanginan. Pati ilaw sa kwarto, buhay din, wala namang nakikinabang. Ano na kayo?
29: Ay nako, nga ano, talaga yung mga anak natin. Sigurado malaki na naman ang bill natin sa kuryente. Teka, asa na ba yung dalawang yan?
28: Isay, butsay, pumarito nga kayo.
30: Naku nai, si ate pong may gawa niyan, hindi ako.
31: Anong ako eh?
29: Kahit sino pa sa inyo, parehas lang kayo.
28: Araw-araw nyo na lang ginagawa yun, ha? Alam nyo bang ang taas na ng bill natin sa kuryente? Wala na tayong pambayad.
29: Nako, mga anak, ugaliin nyo kasi maging masinop sa paggamit ng mga yan. Ugutin lagi ang saksak pag hindi kailangan. Hindi na biro ang magbayad ng kuryente.
28: Oh, alam nyo na, ha? Mas mabuti na yun nagtitipid tayo ng kuryente dahil hindi natin alam kung tataas ba yan o bababa. Nagkakaintindihan ba tayo, Isay at Butchay?
32: Opo, hindi na po mauulit.
33: Kuryente ay huwag sayangin upang mabawasan ang bayarin.
25: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
34: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
35: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
36: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
35: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
0: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
1: Ampalaya!
2: Ampalaya!
1: Kumakain kayo, ampalaya!
35: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
34: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
35: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: May gusto ka bang sabihin? May tanong, problema o bagay na matagal mo nang iniisip? So what's on your mind? May lugar para sa kwento mo. Makinig, makibahagi at samahan kami sa makabuluhang usapan tungkol sa buhay, relasyon, pamilya, trabaho at marami pang iba. What's on your mind? Tuesday, Wednesday and Thursday, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: 13 minutes makalipas po ang alas 10 ng umaga. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 12, 2026. At sumasa nyo na po itong ating palatuntunan, What's on Your Mind? Ako po si Mara Gresula. Mamaya po makakasama natin si Ate Cecil Maloles ng PIA Calabarzon. Siya po ang co-host natin for this morning dito sa ating program. Pero hindi po tayo magbabasa ngayon ng letter, no? Mas mahalaga po yung ating pag-uusapan. Makakasama po natin ang DSWD Calabarzon. Bagamat wala po tayong letter, I'm sure ito po ay makatutulong, no, at makaka-relate dito yung ating mga kababayan, kasi ang pag-uusapan po natin ay ang tulong at mga programa po ng DSWD Calabarzon para matulungan po tayong mga Pilipino, lalo na po yung mga taga rito sa Calabarzon. Ngayon pong tayo ay humaharap sa mataas na inflation, mataas yung presyo ng mga bilihin, at ano po ba yung mga tulong ng DSWD para naman po maibsan, no, yung epekto ng very strong El Nino. Alam niyo po kami dito sa Radyo Pilipinas Lucena, naatasan po kami na ang gamiting term ay itong very strong El Nino. Hindi na ho super El Nino, very strong El Nino. So makakasama po natin ngayong umaga sa ating palatuntunan si Sir Joseph Arceo, ang Regional Information Officer ng DSWD Field Office 4A, at syempre si Ate Cecil. Ate, kasama na ba natin si Ate Cecil? Ayan, sige po Ate Cecil, magandang umaga muna.
1: Hello, magandang umaga po. Mula dito sa tanggapan ng PIA Calabarzon. Ayan, nakikijoin po ako dito sa programa ni Miss Mara para talakayin ang mga napapanahon at mahalagang impormasyon na maaari po nating makuha mula sa ating panauhin ngayong umaga. Kakatapos nga lang ng aming programa kanina, ang Sulong Southern Tagalog. At kanina naman po ay guest namin ang Office of Civil Defense Calabarzon, at ang tema rin po ng aming talakayan ay tungkol pa rin po sa ating mga kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng Super El Nino at yung ating pong nararanasan na inflation. Kaya naman, minarapat po natin na anyayahan sino pa ba ang tinatawag ng mga tao kapag kailangan ng tulong ang ating DSWD.
0: Sir Joseph, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas at syempre sa PIA Calabarzon.
2: Magandang umaga sa iyo, Mara. Magandang umaga, Cecil. At syempre sa lahat ng nanonood, sumasabay-bay sa inyong programa.
0: Okay. Ate Cecil, Sir Joseph, hayaan niyo pong ibat ako ang unang katanungan. May kaugnayan po ito sa inflation. Tuloy-tuloy na po tayo. Sir Joseph, ang DSWD, tama si Ate Cecil, top of mind namin palagi ang DSWD kapag nangangailangan ng tulong. Sir, sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ano po ba yung mga kasalukuyang programa ng ating kagawaran na pwedeng makatulong po sa mga pamilyang kapos ang kita?
2: Well, sa ngayon, no, I think alam naman natin lahat, no, tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng assistance sa mga naapektuhan ng inflation o yung pagtaas sa mga gasolina sa ilalim po ng uplift assistance ng aming kagawaran. So, tuloy-tuloy po siya hanggang December po kasi yan, kung saan yung mga identified beneficiaries makakatanggap ng assistance mula sa kagawaran by tranches. So, monthly po may natatanggap po sila. Yung ibang programa naman namin, tuloy-tuloy, Pantawid, Sustainable Livelihood Program, AIX, Social Pension, tuloy-tuloy yan, year-round naman yan, regardless po anong sitwasyon, and we hope na yung ating mga beneficiary, syempre gagamit ito ng tama para makatulong sa kanila, mapadali ang kanilang buhay, ang kanilang kalagayan, at makatugon doon sa epekto ng inflation na programang ito.
0: Okay, identified beneficiaries. Sir Joseph, sino po ba yung identified beneficiaries para po sa uplift?
2: Well, tatlong grupo kasi yan, no, sa uplift. And ito, nagsimula ito noong July pa. No? Yung first group natin ay yung mga Pantawid beneficiaries natin. And then, yung second group natin ay yung mga identified poor naman based dun sa CBMS na data. And yung third group is yung sa SSS. Yung SSS na yan, yung mga dating mga nagtatrabaho na ngayon medyo natanggal na. So, sila po yung mga beneficiaries. Lahat po yan, sila po yung tatlong grupo. So, at least yung group 1 and 2 sa aming kagawaran po yan ang nagbibigay ng assistance.
0: Okay. Sir Joseph, meron din po tayong itong sikat na AIX, itong assistance to individuals in crisis situations. Anong mga uri naman po ng pangangailangan yung pwedeng matulungan po ng ahensya sa ilalim po ng AIX? At paano ba makapag-a-apply ang isang pamilyang nangangailangan?
2: Well, yung AIX, no, dati ng programa yun ang aming kagawaran. At ito talaga gusto natin bigyan din assistance to individual in crisis situation. So, marami klaseng crisis tayo na biglaan na nakaka-apekto sa ating mga kababayan. So, unang-una dyan yung pagkakasakit, pagka-matay ng kamag-anak. So, yun po, kasi wala naman po nakapaghahanda dyan. So, medyo nagiging in crisis po sila. So, sila po yung mga pangunahin natin, mga gustong tugunan. Lalo yung in crisis po, kasi gusto natin bigyan tayo yung mga in crisis na individual, lalo sa ating mga hintay dyan. So, paano ba sila maka-avail? Sinikayat po natin sila na tumuo sa ating mga tanggapan sa Calabarzon, maliban dito sa field office. Meron kami mga SWAT offices sa iba't ibang lalawigan, at the same time mga satellite offices natin. So, dali lang po yung kanilang mga dokumento. Depende po kasi ako ng mga tulong na kailangan nila. But basically, nasa page naman po namin, nasa website dyan, kung gusto nilang malaman. Pero mahalaga doon, kailangan po kasi may assessment po yan. Hindi po automatic, at most likely, hindi rin natin masasuggest or mag-guarantee na 100% dyan. Kasi again, assistance po lang yan. Hindi po sana yung, huwag natin expect lang na 100% na sasagutin ng pamahalaan, ng DS na aming kagawaran. So, assistance to, dagdag tulong lang po yan para doon sa crisis na naranasan natin mga kamangayan.
0: Mm-mm. Okay.
1: Sir Joseph, Ms. Mara, meron lang akong follow-up question doon. Regarding doon sa nabanggit ni Sir na tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay natin na uplift para doon sa mga beneficiary. No? Sir Joseph, baka naman makalambing ng update na dyan kung ilang porsyento na yung
2: Well, hindi ko memorize todo, no? Pero right now, kung for the August, for the month of August, kasi buwan-buwan nga sinasabi ko, kung hindi ako nagkakamali, nasa 65-something% na ang ating ang nabigyan natin based dun sa target natin. Ha? So, I don't have any data now, but I think last week, we provided an update online dun sa ating mga na-serve. But if I'm not mistaken, it's approximately 65% ng targeted for the month of August.
1: Apo. That's for the whole Calabarzon na, Sir Joseph?
2: Yes, for the whole Calabarzon.
1: Apo. So, sige po. Follow up ko lang din regarding dun sa paghahanda natin, Sir Joseph, sa Super El Nino. No po? Gaya ng sinabi mo, yung nakalatag naman na tuloy-tuloy yung regular services and program ng DSWD. For this specific na nagbabadya na Super El Nino, meron po ba kayong in mind na kumbaga pinaplano na ilatag na tugon dito sa Super El Nino?
2: Sa kasalukuyan kasi no, wala pang nakalatag talaga na programa para sa Super El Nino, kasi I think less than a month ago na biglang binalita sa atin talaga yan na dati. Although dati nang binabanggit siya. No? Pero gusto ko paalam sa inyo, pati sa mga nanonood sa programa, kami naman tuloy-tuloy pa rin kami. Even before, but as early as 2 years ago na, we started this program na Project Lawa and Bilihi. So ito po yung tugon namin, programa namin, para kung saan yung mga pamilya may encourage natin na mag-uneng, mag-prepare para doon sa climate changes, epekto ng mga climate change natin. So, yung Project Lawa, binibigyan natin sila ng tulong kung saan dapat yung ating mga magsasaka o yung mga beneficiary natin naghahanda na nagtatanim. At the same time, nagde-develop sila ng kanilang local water reservoir. So, kung saan pwede silang makakuha, makapaganda para tuloy-tuloy pagtatanim. Alam naman natin, Super El Nino ang pinaka-naapektuhan talaga niyang farming activity, kaya mostly medyo DA activity and DNR activity. Pero ganun pa man, may programa kami na tuloy-tuloy rin and binibuild natin capacity, tutulungan natin sila para kahit paano maibisan yung epekto ng climate change as a whole. So, itong Super El Nino, one of the effect yan.
0: Okay. Sir Joseph, paano po ba tinutukoy ng DSWD kung alin pong mga pamilya o mga lugar yung dapat unahin na mabigyan ng tulong kapag sabay-sabay po siyempre naapektuhan ang kabuhayan ng maraming residente?
2: Paano itutukoy? I think ayun ang tanong nyo. No? Unang-una kasi kung area-based naman yan ba per locality, we coordinate with the LGU. And anytime na may mga crisis or disaster na nangyayari sa ating mga kababayan dito sa Calabarzon, through the coordination ng ating, through our coordination with the local government, madali ang kami tumutugon sa kanilang mga kailangan, lalong-lalo na napagbigay ng emergency assistance sa kanilang mga relief goods. So, it's really through the coordination. But kung individually as a family, we use the data namin, sa data ng PSA, the CBMS data, so doon po kami nagbabase ng aming mga beneficiary. But again, if it's an area base na medyo malawakan, disaster related, we coordinate with the LGU based on the reports na pinaprovide nila. So, for example, at ito nangyayari super inyo, gusto kong paalam kayo sa inyo, no, dagdag ko lang kanina, kami rin, we began pre-positioning family food pack na kasi hindi natin alam kung mga anong epekto nito, gaano kalala. So, nag-pre-position na kami as early as 2 weeks ago ba, or 3 weeks ago. Nagsimula na kami ng preposition ulit. Mag-ligay ulit ang mga goods namin kasi hindi natin alam kailan. And then, at the same time, kung airbase, for example, like the recently medyo nag-alboroto si Taal sa atin. So, coordinate kami kagad, nagko-coordinate kagad kami sa aming LGUs. Tingnan namin kung paano namin sila pwedeng matulungan or ma-augment ang services nila, lalo na lang sa mga apektadong pamilya.
0: Okay. Eto sir, may nabasa po akong artikulo, sabi doon, may panukala raw po nadagdagan ang pondo ng AIC sa atin pong national budget para sa 2027. Ano po yung inaasahang magiging epekto nito sa mga benepisyaryo sa Calabarzon, lalo na nga po at itong epekto po ng super El Nino o ng very strong El Nino ay inaasahang magpapatuloy pa sa 2027. Ano pong magiging epekto sa Calabarzon, lalo na po para sa mga benepisyaryo?
2: Well, I guess kaya po in-increase, magkaroon ng panukalang pagtaas ng budget natin sa AIC. Well, basically because meron pong pangangailangan sila nakita. Na, and through the years, we have been responding naman dun sa lahat ng needs, lalo ng disaster, mga unexpected. So, kagaya na binabanggit natin kanina sa AIC, yung crisis, wala nakakapaghanda dyan. Mga disaster, wala pong nakakapaghanda. So, sa amin, kung may dagdag pondo na bibigay sa amin, mas madali namin matutugunan. Kasi kuminsan, lalo pagka year-end, medyo malaking problema na nagkakaubusan ng pondo. Eh. So hopefully, we would be able to address the needs ng mga individuals in crisis as early as possible. But again, everything po yan, lalo under IX, would be subjected to assessment. Wala pong automatic na nabibigay na merong spectrum na gano'n. We have to go through the process na ayun ang patakaran namin dito sa DSWD, i-assess po ng social worker namin.
1: Yeah. Okay. Sir Joseph, kaugnay pa rin yan. So yung pinag-uusapan natin kung dadagdagan yung ano nyo, yung budget nyo. Pero sa kasalukuyan, tayo ay nasa last quarter na, no? Tapos meron tayong mga dumarating na ganito, mga emergencies. And sabi ni OCD kanina, hindi dahil super El Nino, ay wala nang papasok na bagyo. So, sir, sa inyong pagtatala ng inyong ahensya, sa kasalukuyang hawak ng inyong pondo, sapat ba? May sapat pa ba tayong natatabi, Sir Joseph, sa DSWD para matugunan pa yung mga kung sakali ay darating sa ating mga sakuna or natural calamities yan?
2: I think we'd like to believe na meron naman sapat na ano. Although hindi, wala akong data na hawak talaga at yung mga data na yan is really upstairs. Doon po sa kanila, sila po nakakaalam dyan. But I think may sapat po kami pondo or kakayahan pa rin naman. Because doon sa under a mandate, lagi kami, meron kami standby fund for disaster operation talaga na 3 million pesos standby. Any given time, dapat may naka-standby. And even after disaster, isang task talaga namin, we have to replenish the goods kagad. Lalo na sa ating mga warehouse dahil hindi natin alam kung kailan may bigla ang disaster. So although in terms of typhoon na pro-project naman yan, but there are mga maliliit na distasyo na kailangan lagi tayong handa. Hindi namin kailangan hintayin ang last minute para mag-replenish dahil may parating. That immediately, even before pa makita na may parating, kailangan nakahanda. So, to your question, Ms. Essie, yes, I think the department or even our field office are have enough resources and already putting this in place para kung anong mong disaster depend, super El Nino man o bagyo na dating po.
1: Mm-hmm. Pero sabi niyo kanina, Sir Joseph, as early as ano, nag-preposition na kayo, na, Sir, mm-hmm. Sir, paano niyo ini-ensure na agarang makarating doon sa mga would-be, mga ngailangan, if ever, yung inyong mga family food packs?
2: Okay, kasi dito sa Calabarzon, we have several warehouses. Hindi na po nanggagaling lahat sa Alabang, hindi na po sa Cavite nanggagaling sa aming main warehouse. Pero sa iba't ibang LGU, nakipag-negotiate na kami na may mga preposition goods kami at may mga ilang satellite warehouse kami doon na either we manage or rented sa LGU. So may nagre-replenish na po kami para po kung merong mga disaster or baha ng typhoon na nangyari, hindi na kailangan manggaling sa Alabang pa, andun na. And we have, magko-coordinate na lang po kami with the LGU. And of course, per municipality, meron kami mga quick response team kung saan andun naka-assign yung mga staff namin. So, through coordination na lang, through call, so, napaparelease po natin kagad yung goods. Hindi na kailangan na maghintay ng, kasi dati, hindi pa ng mga isa, dalawang araw. So, medyo mas mabilis na po siya.
1: Thank you, Ms. Mara.
0: Ayan. Sir Joseph, sa dami ng humihingi ng tulong sa DSWD, minsan Ate Cecil, nakapila na ako sa ano sa DSWD Central Office. Umaga pa lang, madaling araw pa lang, mahaba na ang pila. Sir, sa dami ng humihingi ng tulong, limitado naman po yung ating pondo. Paano po tinitiyak ng ating kagawaran na yung tulong ay napupunta sa higit na nangangailangan at hindi po nadodoble yung ayuda mula po sa iba't ibang programa ng ating gobyerno?
2: Yung sa pagdodoble, if we're talking about the AX, yung pagdodoble, meron po kaming system kung saan minimonitor namin yung ating mga beneficiaries, mga claimants. So, meron kami yung CRIMS na tinatawag, hindi ko lang eksaktong alam yung ibig sabihin ng CRIMS, but doon nakikita namin sino po yung mga nakakatanggap. Ito, nakashare po yung information na po sa lahat ng ating mga field offices, kasi kung minsan baka mamaya nagkumuha sa NCR, kumuha sa CO, kumuha sa 4A, medyo magkakalapit dyan na nagdodoble, no? Hindi sa ayaw natin silang tulungan, pero alam natin, kagaya ng magigit mo, Ms. Mara, marami nangangailangan. So, wag lang sana isang tao lang or isang pamilya. Kailangan lahat sana mabigyan. So, through our CRIMS, which is, ito na binigay na sa akin, Crisis Intervention Management System, yan, no? Yan ang ibig sabihin ng CRIMS. So, namamonitor natin kung sino po yung mga nabibigyan natin. And of course, kung mga yung assistance naman ay for maintenance, may mga period kasi na every 3 months lang ang pwede nilang kunin. Pero emergency, one time lang yan. So, hindi natin gusto na bumagsak, maubos yung pondo sa ilan lang, kailangan lahat, pantay-pantay po yan. In terms of monitoring kung paano ito nagagamit, well, unang-una, advocacy yan. Kailangan ipaalam natin sa ating beneficiary na gamitin lang tama dahil pera to ng pondo pinaghirapan ng ating mga kababayan sa mga buwis na binabayad nila. So, gamitin natin ang tama. Pangalawa, to make sure na siguro tama ang paggagamitan, meron kami mga partners na service providers, mga hospitals, funeral parlors, and everything, and even drugstore, kung saan ang binibigay na namin is guarantee letter instead of cash. So, hindi naman natin sila pinagdadamutan, pero sigurado lang natin na dapat doon talaga mapunta. So, kasi ang tendency ng tao, pag may cash dyan, baka mamaya magutom, biglang may makita, baka mabawasan pa. So, or pamasayang. So, at least kung guarantee letter, sigurado tayo na sa hospital, kami na magbabayad sa mga partner hospitals namin. Or kung gamot yan, kami na po magbabayad sa Mercury Drug. Bibigyan namin kayo ng guarantee letter. Same din sa mga funeral parlor. So, that's one way of ensuring. Overall, Ms. Mara, no, how do we monitor? Hindi kaya ng kagawa lang sa dami ng mga humihingi. Hindi natin kaya sundan lahat. Lahat ng mga mag-ano. So, advocacy lang kung papaalam sa kanila bakit namin kayo tutulungan, para saan po namin, ano pong inaasahan natin. But we're putting measures para to make sure na tama po ang paggagamitan at mas mabadali po para sa lahat. Hindi lang sa beneficiary, pati sa kami ng gagawin kasi yung fiscal management rin medyo mahirap din.
0: Okay. Sir, kaugnay pa rin ng very strong El Nino. Nabanggit po kanina na pinaka-apektado talaga ng tagtuyot yung ating mga magsasaka, mga farm workers. Meron po bang specific na program ang DSWD Calabarzon para po sa ating mga magsasaka, mangingisda, mga farm workers?
2: Well, maliban doon sa Project Lawa and Benin, sa ngayon po, wala pa pong nakaset na program. Pero I think it's something, well, baka pinagplanuhan, I'm not privy to the information about it, or pinaghahandaan ng aming kagawarang. Tandaan po natin kasi nung biglaan nagtaas ang presyo ng gasolina, meron kami pinabigay na cash relief assistance na biglaan. Then nagkaroon na sa inflation at tuloy-tuloy yung pag ano, andyan po si Active. Right now, wala pa pong, maraw, wala pa pong buhawa pang detalye na specific program, no? But rest assured, I think tuloy yung sinabi ko nga, tuloy-tuloy yung mga programa namin, lalo na yung AEC. So, anybody na bigla naka-experience ng crisis, they could always come to our department. Of course, subject to assessment and sana po talaga crisis talaga yung nangyayari. Kasi gusto natin iwasan yung pang-abuso at masayang importo ng ating katulad.
1: Opo. Sir Joseph, yung sinasabi nyo that they can always come, ano po, sa mga munisipalidad, pupunta lang po sila sa MSWDO.
2: Para po sa AEX?
1: Opo.
2: Basically po sa aming satellite offices.
1: Satellite
2: offices or SWAT offices. So, kada province, dyan sa Lucena, meron, sa Santa Cruz, meron, sa Batangas City, sa Bacoor, sa ating mga SWAT offices. And then, meron kami nakaset na satellite offices iba-ibang lugar. Kasi, for example, sa Lucena, imbis na yung mga taga Carawag, taga-Kawayan pumunta pa ng Lucena, I think we have dyan sa Lopez yata or kung Kumaka, and just Lopez, so hindi ko lang ma-recall. And then sa Rizal, maliban dun sa Antipolo, mayroon kami sa Montalban. So we try to identify para maging areas na medyo critical na marami nagagalingan para hindi rin mahirapan yung ating mga kababayan. So again, punta lang sila doon, explain, bring all the documents kung tungkol po yan sa pagpapahospital, kailangan nandiyan yung medical abstract, billing, and everything. So iba't iba po yan. So I think nasa online naman.
1: Sir Joseph, ito naman pong Lawa at Binhi. Pwede bang, kumbaga, may mga farmers na kasi na nag-declare na talaga na affected sila and fisher folks, ano, na affected na sila nitong Super El Nino. Ano ito, na-apply ba to? O pupunta sila saan? Sa LGU ba? Para makasama sila dito sa beneficyaryo nitong Lawa at Binhi?
2: Kasi yearly na nagta-target tayo. So right now, for the rest of the year, identified na yung ating mga areas. So I think the process kasi dyan, they have to coordinate with the LGU. Lumapit sila sa LGU and the LGU will coordinate with us, inform us, and we'll see. Pero hindi po siya yung biglaan ha, na anytime lang na pwedeng lumapit kasi it's based on projection ng budget din. So yearly po yan ginagawa. So we hope, kasi it involves training din. Cash for work, para matulungan po sila, para kahit paano may kita din sila habang ginagawa.
0: Okay. Ayan, Sir Joseph, yung atin pong guarantee letter, di ba, tsaka po kahit anong tulong, every 3 months, tama po ba, every 3 months ka pwedeng mag-request for assistance?
2: Basically, kasi may ibang mga indigent families or individuals na meron silang need for maintenance, yung mga sa heart attack, high blood, at the same time yung dialysis, yung mga ganyan, and ibang therapy. No? So yun, basically dapat mga every 3 months lang po yan pwedeng magkakit.
0: So yun po bang every 3 months na yun ay pwedeng, halimbawa, lalapit ako sa central office, lalapit pa ako sa Alabang kina Sir Joseph, tapos pwede bang dito sa satellite office, pwede po ba yun, sir? Tapos every 3 months ko siyang gagawin?
2: Hindi po. Isang tagapan lang. So, lahat po yan sa DSWD. So, yun yung binabanggit ko kanina yung CRIMS namin, yung Crisis Intervention Management System na mamonitor po kasi kung nakakuha na po kayo. So, you have to wait lang for after 3 months saka kayo mag-clear po yan.
0: Okay. Sir, napansin ko sa central office, meron po kayong online appointment. May mga matatanda po na hindi nila alam kung paano magpa-online appointment. Paano po tinutulungan yun ng ating mga field officers?
2: Kasi yung online appointment, basically dun lang sa ating batasan office, sa ating central office. Hindi pa po sila na-develop na hanggang sa mga field officers. I'm not certain, but once they go to our page or dun sa online line sa FB page, lalo ng PSAB Batasan Central Office, may link po doon na pwede silang makapag-set ng appointment. But yung sa, I think yung mga matatanda are even in digestive problem talaga, no? And hindi naman kami lahat laging andoon. I think because maybe pwede sila humingi ng tulong sa younger generation.
1: Sige po. Sir Joseph, para naman sa ating mga pamilya, ano po yung pwede niyong maipayo na kumbaga ay para kahit papaano ay gumaan yung ating mga agam-agam tungkol dito sa Super El Nino, pagkatapos nakakaranas din tayo ng mga kalat-kalat na malalakas na pagulan eh. Ano pong pwede nating maipayo sa ating pamilya para po sila ay hindi magpanik at masiguro po na ang ating pong pamahalaan ay nakahanda pa rin na tumugon sa anumang pangangailangan.
2: Well, this morning lang, no, si Cecil, I think nakita niyo rin yata, I think the president made a statement lang in yung para sa bawat bahay, bawat household na mag-prepare na rin because whether we like it or not, Super El Nino, andyan na yan eh. Parating talaga, and I think the projection. So he advised, the president himself advised yung ating mga kababayan na magtipid na sa, magsimula na mag-ipon, magtipid. So those are simple things na pwede natin gawin. And I think kahit kami will be moving into, towards that direction na para ma-inform and do our best na do our own part na maibsan yung epekto, lalo na tungkol sa kawalan ng tubig. So medyo mag-ipon yan. Other than that, I will sa ngayon kasi wala akong nakalatag ni Cecil talaga, no, kaming programa, but I'm sure it will be integrated in one of our among our activities, lalo na siguro sa mga FDS para ma-website. But just the same, the SWD is andyan naman yan, andyan kami lagi para makatulong sa paraan na within the bounds of our mandate, paano natin kayo pwedeng matulungan. But recently rin, not recently, other than the ILA, meron kami mga community-based program yung Kalahi CIDSS, Miss Mara, I think marami dyan sa, kung saan nag-shift na rin yung mga target project nila that includes yung mitigating effects ng climate change. So may mga water reservoir rin sila, mga projects na ginagawa na kahit paano, and hopefully tuloy-tuloy itong mga project na to at gumagana, napapakinabangan, dahil this will help minimize the effect of the Super El Nino.
0: Okay. Ayan po. Siguro po ay last two questions na lang, Sir Joseph, on my part. Yung isa po ay gaano po ba katagal ang proseso kapag po hihingi ng tulong? Sir, yun bang halimbawa sa AIX, yun po bang guarantee letter makukuha ko rin on the day para hindi na ako bumalik?
2: Hanggat maaari, pinipilit po natin within the date talaga. No? So, but sa sobrang dami, kuminsan hindi namin kinakaya. Ang sa amin, kung yung based sa assessment ng ating social worker, they will recommend ko an intrigue emergency. Yung talagang kailangan na talaga. So, within the date ng target natin talagang ma-disperse, mabigay yung guarantee letter or yung kung cash man yan within the day. But dahil sa dami nga, no, kung minsan nag-schedule kami, kung di man kailangan hanggat maaari sana, huwag natin manit para mauna natin mga nasa emergency. But hindi lang ako sigurado, no, I think kung minsan nagbibigay sila ng schedule para hindi masayang yung oras kung kailan sila pwedeng bumalik para ma-pick up yung guarantee letter or yung cash assistance nila. And at the same time, yung mga satellite offices namin, kaya nga sinetop yan, para hindi na sila bumiyahin na malayo sa Alabang dati kasi puro sa Alabang lang yan or sa Swan office. So sinetop po yan para medyo mag-aad po yung babiyahin nila. So, wala, ang timeline talaga namin, gusto na ang lalo pagka-guarantee emergency within the day, but the rest kasi we have to schedule dahil we have to manage yung cash namin. Sa dami nang humihingi, kuminsan na ubusan ng cash and walang available na cash. Available na cash lang, hindi pondo ha. Kasi kina-cash advance po yan, kailangan liquidate and everything. So medyo it goes through the process, right? So dun kami nakabase. But our goal, ma-address muna, matulungan muna yung mga emergency cases, medyo life and death. But otherwise, we'll have to put schedule. So Ms. Mara, hindi natin, hindi ko lang, right now, wala akong specific timeline, lalo sa mga hindi emergency cases, but I think through proper coordination or do sa assessment, pag bibigyan tamang impormasyon, ma-advisean po kayo ng tama kung kailan kayo, kung kailan po yung pwedeng mabigay sa inyo yung inyong assistance.
0: Okay. And lastly, sir, totoo po ba na mas malaki raw po ang ibinibigay sa central office kumpara sa mga satellite office?
2: Hindi po. Hindi po totoo yan. Kasi may guidelines po tayong sinusunod, may basehan po yan. In as much as it's subject to assessment ng social worker, pero for every assessment, may guidelines naman po sinusunod.
0: Okay.
2: O, hindi po totoo yan.
0: Opo, salamat po, sir. Ate Cecil, para sa mga katanungan mo pa.
1: Sige, kaugnay lang din yung tanong mo, no? So, Joseph, medical-related, ano lang ba, cases ang tinutugunan nitong IICS o may mga iba pang instances o pangangailangan na pwedeng ilapit aside dun sa
2: well, gagaya sinabi ko kanina, pwedeng burial, depende sa crisis na nangangailangan. To some extent, bibigay kami ng transport assistance kasi although meron kami pag-abot program naman na medyo in-prioritize natin. Pero kung kailangan ng transportation assistance, binibigyan din natin. Subsistence allowance kasi may mga biglaang natanggal, wala nang makain yung pamilya, so binibigyan rin namin ng gano'n. So iba't iba. So any crisis situation, the social worker will assess. Hindi, wala akong, yun lang ang on-hand na naisip ko na pangangailangan ni Cecil. But our social workers, our field officers sa mga satellite, open naman doon sa amin. Basta present na yung lab document. I think kasi merong ibang nade-decline lang kasi yung claim nila walang supporting document. Eh, kailangan may document na po talaga. Kasi we have to remember, these are public funds. And at the end of the day, we will be audited kung paano natin in-spend yung ating mga pera, yung pera ng gobyerno, yung public funds, and sino ba yung nakatanggap. So, senior check po yan. So, we have to ensure na tama po ang ating pag-disperse.
1: Thank you, Ms. Mara. Siguro, ano na lang, mensahe
0: yes,
1: mula kay Sir Joseph, no? Oo,
0: yes, sir,
1: and behalf na
0: rin
1: na apo.
2: Well, of course, unang-una gusto namin pasalamatan ang PIA and of course yung Radyo Pilipinas sa Lucena sa pagkakataong ito. Kasi malaking bagay po na pinapakalap natin yung mga ganitong informasyon para maging malinaw sa ating mga kabahayan at para maging malinaw na rin paano yung proseso kung sakaling kailangan nila ng tulong paglapit sa aming gagawin. And of course, nais namin iparating na kailangan pa rin ng support lagi ng ating mga beneficiary ng ating lokal na pamana sa pagpapatupad ng iba't ibang programa ng aming gagawin. So, sana po pagtulungan natin na kung ano man tulong na natatanggap natin, natin hingin, siguraduhin natin na gamitin natin ng tama dahil at the end of the day, public fund pa rin yan ang gusto natin. Ang tunay na nangangailangan po ang makinabang sa mga programa pinapakalaman.
0: Okay. Muli po mga kaibigan, ang atin pong kaibigan mula sa DSWD Calabar

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mas maraming oportunidad sa pamumuhunan, ekonomiya at seguridad na buksan dahil sa working visit sa Singapore ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
8: Sapat na supply ng pagkain sa bansa, tiniyak ng Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng very strong El Nino.
0: Headlines.
7: Buying price ng palay itinaas ng National Food Authority.
9: headlines.
8: Energy Regulatory Commission inatasan ng Meralco na i-refund ang higit sa 2.6 na bilyong pisong o piso sa mga customer nito.
9: Headlines.
7: Apat na Pilipino sugatan sa pag-atake ng grupong Houthi sa isang paliparan sa Saudi Arabia ayon sa Overseas Workers Welfare Administration.
9: Headlines.
8: Alegasyon na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte ang pondo mula China, masusing imbestigahan ng pamahalaan ayon kay Pangulong Marcos Jr.
9: Headlines.
7: Cross-examination sa financial analyst na si Attorney Cabrera isinasagawa ngayon ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Headlines.
8: At fourth status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte isasagawa bukas sa International Criminal Court o ICC.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Walang kalahating minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, October 12, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
8: At ako naman po si Ched Oliva.
7: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong oportunidad sa pamumuhunan, mas malakas at ugnayang pang-ekonomiya at seguridad sa enerhiya sa katatapos na working visit niya sa Singapore. Kabilang dito ang paglahok ni Pangulong Marcos Jr. sa 24th na Forbes Global CEO Conference and Meetings kasama ang mga leader ng pamahalaan at negosyo. Sinabi ng Pangulo na sumentro ang talakayan o ang talakayan nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa pagpapatuloy ng agenda ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bahagi ito ng paghahanda ng Pilipinas na isalin ang pagiging chair ng ASEAN sa Singapore sa susunod na taon. Nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina mula sa matagumpay na 5 araw na working visit sa Singapore. Lumapag sa Villamore Air Base sa Pasay City ang aeroplanong naglululan sa delegasyon ng Pilipinas ganap na 1:54 kaninang madaling araw.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Papasukin lang natin itong mainit-init na balita mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala. Pagkakaaresto na isang Pinoy na may dala ng bulto-bultong droga sa Laos, kinumpirma ng Philippine National Police.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
10: Check, kinumpirma nga ng Philippine National Police na Pinoy ang naaresto ng mga otoridad sa Lao dahil sa pagdadala ng bultong-bultong illegal na droga para ibuslit sa Pilipinas. Sa pulong balitaan dito sa Kapuk Rami ngayong umaga, sinabi ng PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na buhat sa Malaysia ang naturang Pinoy at lumapag sa Lao bago ito maaresto. Batay sa flight manifest, nakatakdang pumasok sa bansa ang naturang Pinoy sakay ng isang private jet. Sumalit agad itong naharang ng mga otoridad. Bukod dito, ibinimberipika na rin ng PNP ang mga detalye sa isa pang shipment umano ng illegal na droga na nasa bat naman sa Thailand. Ulan ng pinag-utang si PNP Chief Police General Jose Minister Narvates Jr. ang pagpapahigting ng intelligence monitoring at iba pang mga, sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Gaya din ang mga foreign country parties ito para mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sapat na supply ng pagkain sa bansa, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng El Nino. Cloud seeding ikakasa ngayong tagtuyot. Ang detalye mula kay Alvin Paldasar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Rundin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng pagkain ang bansa sa gitna ng nakaambang epekto ng tagtuyot. Sa Kapuyan with Media, sinabi ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na mapanatili ang stable food supply gaya ng bigas, baboy, baka at manok. Isa rin sa pinatituyak ay ang supply ng bigas na pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Samantala ay nagsisimula na ding mapag-usapan ayon sa Pangulo ang pagsasagawa ng cloud seeding. Ayusin na niya ang pagtatakda ng araw sa pagsasagawa nito habang paplanuhin na din ang pagbili ng kailangang mga materyales para magamit sa cloud seeding. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Asked about pork products, about the beef, about chicken. Again, the supplies are sufficient. And in terms of chicken, we in fact have an oversupply. Then we started to talk about cloud seeding.
10: Nagulat mula sa Singapore para sa kanyang working visit. Ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Aabot hanggang 2 piso ang itinaas na buying price ng National Food Authority o NFA sa palay sa ilang lugar sa bansa. Layon ito matiyak na maabot ng bansa ang buffer stock. Sa panay ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na hindi nationwide ang implementasyon nito dahil magkakaiba ang sitwasyon ng bawat lugar.
13: Mag-adjust tayo for other regions na nakikita na natin na medyo magiging less competitive na kami. So nagdadagdag tayo ng piso hanggang 2 piso doon sa mga areas na yan. One particular area na talagang dinagdagan natin ngayon, itong nasa Region 3. No? Sa ngayon, lahat ng except for Aurora, ang presyo natin sa Region 3, 29 na lahat. Sa Region 9, Region 12, Bandang Bohol, nasa 30 tayo ngayon.
8: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Handa ang Asian Development Bank o ADB na tulungan ng Pilipinas sa paglaban sa epekto ng El Nino. Ayon kay ADB Country Director for the Philippines, Andrew Jeffries, may $500 million loan facility na maaring hiramin ng Pilipinas para ibsan ang epekto ng nasabing weather phenomenon. Kilala itong Disaster Risk Improvement Project 2 na layong magbigay ng short-term at agarang pondo makaraan ang mga kalamidad. Tiwala si Jeffries na sa pamamagitan ng pondo ay masusuportahan ang disaster response ng bansa at maaabot ang pangmatagalang resilience sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangunahing sanhi ng panganib.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Inilagay na sa state of calamity ang isla ng Humalig sa Quezon Province dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Humaliga Mayor Nelmar Sarmiento, apektado na kasi ang pagtanim ng mga magasaka kung saan 40% ng mga residente ay nakadepende ang kabuhayan sa agrikultura. Nauna nang nagbigay ng tulong ang Department of Agriculture, gayon din ang local at provincial government sa mga apektadong residente. Nanawagan naman si Sarmiento kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang paghahatid ng rice supplies at iba pang suporta ng national government dahil pahirapan ang pagdala ng essential goods sa remote location ng isla.
12: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
12: News Nationwide.
7: Naghahanda naman ang lokal na pamahalaan ng kandon sa Ilocos Sur na magdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino sa mga sakahan, supply ng tubig at public health. Ayon kay Kandon Mayor Eric Singson, ang deklarasyon ay ibabatay sa kasalukuyang advisories at guidance ng national government hinggil sa epekto ng El Nino. Aniya, nasa 5,000 rice farmers ang posibleng maapektuhan ng El Nino sa lungsod kung saan halos 70% ng kanilang pananim ang natutuyo na. Plano naman ng city government na magbigay ng 20 liters ng diesel sa bawat kwalipikadong benepisyaryo ngayong buwan habang inihahanda ang panibagong alokasyon para sa susunod na buwan. Nasa 100,000 liters ng diesel ang inihanda ng lungsod na ipapamahagi sa pamamagitan ng mga fuel slip na maaaring ipalit sa piling gasolinahan. Plano rin ng city government na bumili ng 2 water trucks at magbigay ng water storage tanks sa mga barangay sakaling kulang ang supply.
12: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
12: News Nationwide.
8: El Nino related labor advisory ilalabas sa Department of Labor and Employment o DOLE sa Nobyembre. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
12: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas Report.
14: Kumpirma ni Labor Secretary Francis Tolentino na nakatakda silang maglabas ng 4 labor advisory sa November kaugnay ng banta ng Super El Nino. Giit ni Tolentino, layo nitong matiyak ang kapakanan ng mga manggagawa lalo na mga nagbibilad sa sikat ng araw gaya ng mga traffic enforcers, construction workers, street sweepers at iba pa. Dagdag pa ni Tolentino, kabilang sa lalamanin ng naturang ilalabas na labor advisory ng kagawaran ay ang hayang pasilungin ang mga security guards at mga construction workers kapag mataas ang sikat ng araw. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
15: Hindi ko nabanggit kayo sa flag ceremony itong papasok na El Nino season. Mag-i-issue ako ng 4 na labor advisories. At yung labor advisories then will be non-wage benefits. For instance, hayaan natin sumilong yung security guard kung mainit sa labas. Hayaan natin yung mga nagtatrabaho sa construction industry na magpahinga muna pag mataas na yung heat index. So, abangan nyo lang yan. Nobyembre pa yan. Hindi ko nabanggit kanina sa flag ceremony.
14: ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala, cyber monitoring laban sa mga scam kaugnay ng water purification products pinalakas ng Philippine National Police o PNP. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Inaiti ng Philippine National Police ang pagbabatay at pagpapatubad ng batas laban sa mga individual at grupo na maaaring samantalahin ang pangamba ng publiko tulad ng pagtuyot sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga mapanlinlang na pahayag at peking alok na may kugnayan sa water purification system. Kaugnay nito, pinag-utosan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Cantates Jr. sa PNP Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagmamanman sa mga online scam na may kaugnayan sa water purification products para na rin protektahan ang mga Pilipino. Sinabi ni ang kautosan ay inilabas kasunod na rin ang ulat ng Office of Civil Defense na nakikipag-ugnayan na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang pagkalat ng maling impormasyon at mga espekulasyon na umiikot online tungkol sa mga kakulangan ng tubig sa at mga produktong panlinis ng tubig. Ayon sa OCD, umabot na sa 451,889 individual o katumbas ng mahigit sa 121,000 pamilya sa mahigit 1,000 barangay sa 6 na rehiyon ang apektado ng El Nino. Kabilang sa mga paghahanda ng pamahalaan ay ang pagpoposisyon ng mga water lorry at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan na maiinom na tubig at irigasyon upang matulungan ang mga komunidad na makayanan ang matagal na tagtuyot. Ilang tugon, inatasan ng PNPC ang mga local police unit na makipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya sa pag-verify at pag-aksyon sa mga reklamo kaugnay ng water holding, profiteering at panlilinlang sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Legale, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Malapit na ang magamit ang mga bagong water treatment plant ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na magdaragdag ng supply ng tubig. Bahagi ito ng augmentation measures ng MWSS para ibsan ang epekto ng Very Strong El Nino at mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni MWSS Corporate Office Spokesperson Engineer Patrick James Dizon, inaasahang magsusupply ang mga bagong planta ng 452 na milyong litro ng tubig kada araw.
17: Meron po tayong bagong water treatment plants. Patapos na po yung construction nito. Ito po ay magsusupply po sa atin ng mga additional na 452 milyong litrong tubig kada araw po. Nadagdag po na tubig para po pagdating po ng El Nino, yung talagang epekto po niya next year ay may ma-operate po tayo.
8: Si MWSS Corporate Office Spokesperson Engineer Patrick James Dizon.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Department of Trade and Industry o DTI tiniyak ang supply ng bottled water sa harap ng inaasahang pagtaas ng demand nito ngayong may El Nino. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: AJ, go ahead.
18: Yes, John, tiniyak na ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang supply ng bottled water sa buong bansa sa kabila ng inaasang pagtaas ng demand nito bunsod ng nararanasang El Nino phenomenon. Ayon nga sa DTI na nag-inspeksyon sila sa planta ng Philippine Spring Water Resources Incorporated upang matiyak ang sapat na supply ng bottled water sa kabila ng tumataas ng demand ng mga mamimili. Layunin nga ng pagmamonitor upang matiyak ng DTI na sapat ang supply ng tubig na nakabote dahil nga sa inaasang matinding init dulot nga ng El Nino. Patuloy naman ang pagmamonitor ng gagawaran sa iba't iba pang mga water bottled supply manufacturer upang matiyak na may mabibili ang publiko sa iba't ibang lansangan at convenience store dahil nga sa matinding init dala ng El Nino. Diyan, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang livelihood assistance sa mga mangingisda na maapektuhan ng tatlong buwang close fishing season ng Dalunggong sa Northern Palawan. Magsisimula ang close fishing season para sa commercial fishing operations mula November 1, 2026 hanggang January 3, 2027. Sa panayam ng Usapang Agrikultura, sinabi ni BFAR Mimaropa Regional Director Roberto Abrera na nakikipag-ugnayan din sila sa iyo pang ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga maapektuhang mangingisda habang umiiral ang fishing ban.
19: Naka-in-place po dyan yung ating mga livelihood support maging sa ating mga commercial fishermen habang nagpapahinga sila. Yung limited number na gagamit ng mga commercial fishing operators, nag-re-retire ng bangka, ng lambat. Pero yung iba po ay nakikipag-coordinate tayo sa DSWD, sa Dole, sa Tupad, para yung kanilang pamilya ay nabibigyan natin ng mga supplemental livelihood.
8: Si BFAR Mimaropa Regional Director Roberto Abrera.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
7: Nilinaw ng Philippine Rice Industry at Stakeholders Movement o PRISM na ang pagbili ng Pilipinas ng bigas mula sa Estados Unidos ay hindi nangangahulugang tuluyang umaasa ang bansa sa imported rice. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PRISM founder at lead convener Rowena Del Rosario Sadicon na bahagi lang ito ng paghahanda sa epekto ng mas matinding El Nino. Aniya, mahigpit din itong dadaan sa proseso at nakadepende ang aangkating bigas sa pangangailangan ng bansa.
20: Yun ay kaandaan lamang. But again, it will depend on sa pangangailangan natin. At the same time, it will still go through the process of getting the ano ba yung tamang timing, no, at allocation na kakailangan natin sa pagtugnayan, of course, ng mga importers.
7: Yan po ang pahayag ni PRISM founder at lead convener Rowena Del Rosario Sadicon.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
8: Inihahanda na ng Office of Civil Defense o OCD ang relocation sites para sa mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III, nananatili sa evacuation center sa mga residente na nakatira sa loob ng 4-kilometer danger zone. Sa ngayon, nararanasan pa rin ang sulfur odor mula sa bulkan na nananatili sa alert level 2.
21: Lahat pong residente sa loob ng 4 kilometer pong danger zone ay nasa loob po ng mga evacuation centers natin. Yung Canlaon City, mayroon pong 45 na families yan dito sa La Castellana, mga approximately 62. Yung iba po nakitira sa kamag-anak na po, patuloy po natin binibigyan ito ng mga tulong. Sa ngayon po, inihahanda na natin yung relocation sites.
8: Si OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
7: Oras natin, Pilipinas, alas 11:25 po ng umaga. Makikisa ang Pilipinas sa paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction 2026 bukas, October 13. Ang tema ngayong taon ay Resilience Starts at Home, kung saan binibigyang diin ang mahalagang papel ng mga tahanan sa pagbuo ng isang ligtas at matatag na bansa. Isusulong naman ng Pilipinas ang localized theme na panatag na tahanan at paaralan, kasabay ng paglulunsad ng Panatag Pilipinas 3.0 campaign sa mga paaralan. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas na hindi lang dapat ang gobyerno ang maging handa sa anumang sakuna, kundi ang bawat miyembro ng pamilya.
22: Layunin po nito, sir, ay magbigay po ng kaalaman sa ating publiko, lalo na po sa tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya na ang importante po yung paghahanda at maging ligtas ang bawat miyembro.
7: Si Office of Civil Defense Spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, seryoso ang pamahalaan sa paggamit ng nuclear energy ng bansa bilang bagong pagkukuhanan ng kuryente. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag sa gitna ng pagtaas ng pangangailangan sa kuryente dahil sa pagdami ng data center at paglawak ng artificial intelligence o AI. Anya, dapat maging handa ang Pilipinas na makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag makapag-produce ng sapat na kuryente upang masuportahan ang mga inisyatiba sa AI. Dagdag nito, dapat bawasan ang pangangailangan sa fossil fuels at napalawakin ang paggamit ng renewable energy kahit mahirap itong gawin.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Inatasan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na i-refund ang humigit kumulang 2.64 billion peso sa mga customer nito. Katumbas ito ng average refund na 0.1020 kada kilowatt hour na epektibo sa next billing cycle at tatagal sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Nakasaad ang direktibang ito sa isang order na inaprobahan ng komisyon noong October 9, 2026 sa ERC case number 2026-129RC. Ginawa ng ERC ang kautusan kasunod ng isinagawang true-up o paghahambing ng actual revenue at electricity sales ng Meralco sa aprobado nitong distribution rates mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Para sa January hanggang June 2026, umabot sa 1.5537 pesos kada kilowatt hour ang actual weighted average tariff o awat ng Meralco. Nangangahulugan ito na humigit kumulang 20 centavos kada kilowatt hour o kabuang 5.36 billion pesos ang sobrang nakolekta ng Meralco kumpara sa aprobadong singil. Ayon naman kay ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan, isasabay na nila ang refund sa nauna nilang desisyon hinggil sa rate reset para walang halos maging paggalaw sa current rates ng Meralco.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Investment Ombudsman bubuuin para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya. Si Meren Bastasa sa ulat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Plano ng Office of the Ombudsman na lumikha ng isang investment ombudsman na magsisilbing takbuhan ng mga lokal at dayuhang investor na nakararanas ng katiwalian, pangungutong at pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga opisyal ng gobyerno. Inihiyak ito ni Ombudsman Jesus Christine Remulla sa kanyang unang annual report kung saan sinabi niyang mula sa pagpapalakas ng pananagutan sa unang taon ng panunungkulan, tututukan naman sa susunod na taon ang pagbawi ng tiwala ng mga investor at pagpapasigla ng ekonomiya. Gayet niya, hindi lamang pondo ng pamahalaan ang nawawala dahil sa korupsyon, kundi pati na rin ang oportunidad sa negosyo at trabaho.
5: Corruption does not only steal from the treasury, it steals from the economy. Ang investor na hindi nalagay ay hindi na babalik. At ang trabaho ang balasala niya ay hindi na darating.
4: Sa planong Investment Ombudsman, magkakaroon ng nakalaang mekanismo para makapagsumbo ang mga negosyante, malakiman o maliit, tungkol sa mga opisyal na humihingi ng suhol, nagpapabagal sa proseso ng permit o umaabuso sa kapangyarihang magpatupad ng regulasyon. Plano rin ang tanggapan na magsagawa ng Philippine Regulatory Summit sa 2027 para pagsamasamahin ang mga regulator mula sa iba't ibang industriya at matukoy ang mga kakulangan at magkakapatong ng regulasyon na maaaring magdulot ng red tape at atiwalian. Giit ni Remulla, nakasaad sa konstitusyon, mandato ng Ombudsman tukuyin ang sanhi ng red tape, inefficiency at korupsyon sa pamahalaan at magrekomenda ng mga hakbang para maalis ang mga ito. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa iba nating mga balita, apat na Pilipino ang nasugatan sa pinakahuling pag-atake ng grupong Houthi sa isang airport sa Saudi Arabia nitong weekend. Ito mismo ang kinumpirma ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan sa eksklusibong panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Kaunan, tatlo sa nasugatang Pilipino ay nagpapagaling pa rin sa ospital habang naghihintay na makalabas ang isa. Patuloy aniyang binabantayan ang sitwasyon ng mga biktima kasabay ng pagbibigay ng tulong mula sa pamahalaan. Wala namang nasawing Pilipino sa pag-atake.
6: Apat po sila, tatlo po ang nasa ICU at recovering pa po na minomonitor po ng team ng MWO or Migrant Workers Office Riyad at ang ating mga OWA Welfare Officers. Ang isa po ay for discharge na po. Ongoing po ang coordination sa ating po mga regional welfare offices para po sa pamilya po ng mga na-injure po o nasaktan dahil sa pag-atake nga po sa airport sa Riyadh.
7: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Masusing inimbisigahan ng gobyerno ng aligasyon na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte ang pondo galing China. nagsimula ang kontrobersya sa mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa financial transactions sa pagitan ng Chinese entities at isang kumpanya na dating konektado sa asawa ng Vice Presidente. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kapag napatunayan, maaari itong maging pinakamataas sa seryosong banta sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Kung nang ito, pinakilos ng Pangulo ang Department of National Defense dahil maaring makaapekto sa pambansang seguridad ang nasabing aligasyon.
11: If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan.
8: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
7: Sa 38th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakasala ngayon sa cross-examination ng depensa ang testimonya ni Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera. Magugunitang ipirinisenta si Cabrera ng prosekusyon bilang expert witness para suportahan ang mga aligasyon ng mga nakatagong yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa direct examination noong October 9, sinabi ni Cabrera na si Vice President Duterte at kabiyak nitong si Attorney Mance Carpio ay may kabuuang unexplained wealth na higit 800 milyong piso mula 2022 hanggang 2025. Nakasaad sa kanyang report ang pagrebisa sa bank at tax records ng mga negosyo ng Vice Presidente at asawa nito, kabilang ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
8: Mahigit 12,000 individual nagtipon-tipon ngayon sa Jokno Avenue para ipanawagan ang conviction ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
1: John Chad, naka-alerto ngayon ng Philippine National Police sa nakakasang protesta sa Diokno Avenue sa harap ng GSIS building hanggang sa Manila Film Center. Kasabay ng Day 38 na paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Tinatayang nasa 12,500 na katao ang nagtipon-tipon ngayon upang ipananawagan ang conviction ni VP Sara. Ito ay matapos mabunyag ang iba't ibang paglabag ng pangalawang pangulo sa batas, gayon din ang pananagutan at tiwala ng publiko. Ang rally ay pinangunahan ang party list group na Akbayan, mamamayang Liberal Party List, gayon din ang Civil Society Group. Nagpahayag din ang Makabayan Block ng Kamara na makikiisa sa protesta ngayong araw. Kapansin-pansin ang pagkapal ng mga rallyista simula pa noong nakaraang linggo matapos madiskubre sa pagdinig ang China-funded company ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Ito ay ang Kalye 88 na base sa testimonya ng AMLC ay tumanggap ng 319 million pesos na pondo mula sa kumpanya sa China. Sa patotoo rin ang final witness ng prosecution na si Attorney Alexander Cabrera, isang forensic financial analyst na nakasala ngayon sa cross-examination, isiniwala at ang kanilang naging pag-aaral ang 818 million pesos na undeclared wealth ng mag-asawang Duterte Carpio. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
7: Pagrepaso sa mga batas sa Anti-Money Laundering Act, Tax Evasion at SALN napapanahon kasunod ng financial revelations sa isinasagawang impeachment trial. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
12: Report.
2: Itinutulak ni House Prosecutor at Batangas Representative Jervin Ruistro ang pagrepaso sa mga batas laban sa money laundering, tax evasion, graft at iba pang financial irregularities kasunod ng mga natuklasan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ruistro, kailangan linawin ang mandato ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at palakasin ang koordinasyon nito sa Ombudsman at DOJ upang matiyak na maaksunan ang mga natutuklasang irregularidad. Nung kahiringan na linawin yung mga patakaran sa pag-uwis, partikular ang aksyon dapat gawin ng BIR kapag may nakitang posibleng hindi idiniklarang kita. Kabilang din sa naisang ripasuhin ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, partikular ang paghahain ng SALN. Isinaba rin niya sa mga panukan na ripasuhin ang New Government Procurement Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Securities Regulation at mga tuntunin ng Commission on Audit. Binigyan din ni Luis Stroh na bukod sa posibleng pagbabago sa mga batas, mahalaga rin palakasin ang pagpupatupad ng mga ito upang matiyak na may pananagutan ang sino mang mapapatunayang lumabag. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
8: Presentasyon ng defense team ng mga ebidensya laban sa articles of impeachment, posibleng maiba ang pagkakasunod-sunod. Alamin sa ulat ni Luisa Irispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Posibleng ibahin ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagkakasunod-sunod ng articles of impeachment kapag sila na ang magpepresenta ng mga ebidensya sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, counsel at tagapagsalita ng defense team, maaaring hindi nila unahin ang grave threat article na matatanda ang inuna noon ng House prosecution. Anya, bibigyan naman sila ng impeachment court ng kalayaan na magdesisyon kung paano sila magpepresenta ng mga testigo at ebidensya. Paliwanag naman ni Poa, base sa kanilang pre-trial brief, may 10 silang witnesses na ipepresenta. Pero nakadepende pa anya sa magiging takbo ng paglilitis kung madadagdagan ito o mababawasan. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense sakaling opisyal nangang tapusin ng prosecution ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya. Sa posibilidad namang tawagin si Vice President Sara Duterte bilang testigo, hindi pa naman anya nila ito natatalakay sa pangalawang pangulo. Pero dati na nilang sinabi na malalabag ang karapatan ng bise kung pipilitin itong paharapin sa impeachment trial at ipapasampinan ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Senado itutuloy ang budget hearing sa darating na Miyerkules. Magbabalita si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Itutuloy ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2027 National Budget ngayong Linggo habang binibigyan ng panahon. Magkabilang panig sa impeachment trial na ihanda mga dokumento kailangan sa formal na paghahain ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, itinakda na nila sa Miyerkules, October 14, ang budget hearings para mapakinabangan ang oras habang inihahanda ng prosecution ng kanilang formal offer of evidence. Sa naunang schedule, whole day sana ang impeachment trial hanggang sa Webes, October 14, pero sinabi ni Gatchalian, pagkatapos ng presentasyon ng financial expert witness si Attorney Alexander Cabrera, ay magpapahinga muna ang impeachment trial. Una na rin sinabi ng prosecution na huling testigo na nila si Cabrera para sa Article 2 ng Articles of Impeachment, habang balak naman ng ilaglag na prosecution ng Article 3 ng impeachment case. Giit ng Senate President, kailangan nilang tiyakin na matatapos nila ang pagtalakay ng 2027 proposed national budget para masigurong hindi magkakaroon ng re-enacted budget pagpasok ng bagong taon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infasusyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Isa sa gawa bukas sa ika-apat na status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sisimula ng pagdinig sa ganap na alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon oras sa Maynila. Sentro ng status conference ang kahandaan sa aktual na paglilitis kabilang ang schedule sa pagharap ng mga testigo, ebidensya at support services sa mga partidong kalahok sa proceedings. Tatalakayin din ng ICC ang panukalang schedule ng opening statements ng paglilitis at ang unang evidentiary block na nakatakda sa December ng taong kasalukuyan. Naka-livestream ang pagdinig na may 30 minutong delay o pagkakaantala sa website ng ICC.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
7: Sa ating balitang sports, world number 18 Alexandra Ayala balik na sa WTA Tour sa salang sa aksyon sa Wuhan Open mamayang gabi sa China. Mula Sports Radio 918, aritong ulat ni Ria Arevalo.
3: Balik WTA Tour si Filipina tennis star Alex Ayala ngayong gabi at makakasagupa si qualifier Han Shi ng China sa first round na Wuhan Open. Seeded 13 sa torneo, makakaharap ni Ayala ang 21-year-old na si Han ganap na alas 8:30 ng gabi sa center court ng Optics Valley International Tennis Center. Sa kasalukuyan, ranked number 231 ng WTA si Han na tumalo kay Camila Rakhimova ng Uzbekistan 7-6-6-1 sa qualifying draw upang makaabante sa main draw. Ito ang unang torneo ni Ayala matapos ang kanyang kampanya sa 2026 Asian Games kung saan nagkamit ito ng bronze medal. Bukod sa singles event, sasabak din si Ayala sa women's doubles katandem si Seinet Songmes ng Turkey. Mula Sports Radio 918, Ria Revelo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Oras natin, alas 11:40 9:40 ng umaga ang tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kaban!
23: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
24: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
23: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
25: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
23: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng itak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang artificial intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
14: na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made.

0: silika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa ating mga lalawigan sa Cordillera, mahigit 20 magsasaka tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa lokal na pamahalaan ng Bontok. Si Donalyn Balio ng Radyo Pilipinas Bontok para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tumanggap ng libreng mga sisiw ng manok at booster feeds ang 27 magsasaka mula sa 3 barangay sa Bontok Mountain Province. Ayon sa LGU Bontok, pinangunahan ni Mayor Franklin Odsi kasama ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office ang pamamahagi ng poultry livestock assistance. Nasa 405 na sisiw ng manok at 300 kilo ng chick booster feeds ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo mula sa mga barangay ng Maligong, Balili at Bontok Central. Bahagi ito ng Organic Agriculture Program ng Office of the Municipal Agriculturist na naglalayong suportahan at palawakin ang organikong pamamaraan sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Ayon sa LGU, nais nilang makatulong sa mga magsasaka upang mapalakas ang seguridad sa pagkain at makapagbigay ng karagdagang mapagkukunan ng kabuhayan ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. Poverty rate sa lalawigan ng Pangasinan bumaba sa loob ng 4 na taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Si Leslie Emino sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Bumaba nang higit sa kalahating antas ng kahirapan sa lalawigan ng Pangasinan sa loob lamang ng 4 na taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority at DepDev, pumalo lamang sa 8.6% ang poverty incidence ng 2025 mula sa 17.9% noong 2021. Dahil dito, tinatayang mahigit 284,000 na residente ang matagumpay na naiahon sa kahirapan. Mas mababa rin ito kumpara sa national average sa 9.7%. Sa pamuno ni Governor Ramon Gico III, isinulong ng pamalang palalawigan ang mga programa para sa pangkabuhayan, edukasyon at kalusugan. Kabilang sa mga pangunang proyektong nakatulong sa mga mamamayan, ang Corporate Farming Program at Food Production Program na nagbigay ng kagamitan, pataba at tulong sa mga magsasaka at mangisda. Kadiwa na Kapitolyo na nagugnay ng mga lokal na produkto at MSMEs sa mga mamimili, mga pangkabuhayan at pagsasanay sa trabaho tulad na Employability Enhancement Program, espes para sa may estudyante at galing OFW program at ng libreng kolehiyo sa Pangasinan Polytechnic College at pinalawak na serbisyong pangkalusugan gaya ng Gikonsulta Plus, Yakap at Gamot. Ayon sa pamalang palalawigan, patuloy nilang pagtibayin at pag-ibayuhin ang mga programang ito pang mas marami pang pamilyang Pangasinense ang magkaroon ng magandang kinabukasan at tuloy ang mayangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Kabikulan, lalawigan ng Catanduanes, pinaigting ang monitoring sa peste at sakit sa pananim dahil sa banta ng very strong El Nino. Si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinalakas ng provincial government ng Catanduanes sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office ang monitoring sa peste at sakit na mga pananim sa Virac upang maprotektahan ang produksyong agrikultural sa gitna ng mga hamong dulot ng El Nino. Kabilang sa mga isinagawang inspeksyon, pangangalap ng datos at pagbibigay ng teknikal na gabay sa mga magsasaka. Layunin ang programa na matukoy agad ang mga posibleng banta sa mga pananim at maisagawa ang napapanahong hakbang upang mabawasan ang pinsala sa produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Hinikayat din ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa Paso Catanduanes para sa teknikal na tulong at gabay sa pagharap sa mga suliraning may kaugnayan sa peste at sakit ng pananim. Ayon sa provincial government, bahagi ang aktibidad ng mga hakbang ng pamahalang panlalawigan upang mapatatag ang sektor ng agrikultura, mapangalagaan ang seguridad sa pananim at mapalakas ang kahandaan ng mga magsasaka sa epekto ng El Nino at iba pang hamong pangklima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo

0: Pilipinas, Radyo Publiko Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Punta na tayo sa Visayas, Department of Labor and Employment o DOLE Region 8 na mahagi na mahigit sa 30 milyong pisong sahod sa mahigit 2,000 tupad beneficiaries sa Eastern Visayas. Si Aljun Malot ang madala ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Namahagi ang Department of Labor and Employment sa DOLE Region 8 ng mahigit 27.6 million pesos na sahod sa 2,822 na benepisyari ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Isinagawa ang payout kasabay ng Tara Trabaho G Mega Job Fair noong October 10 sa Tacloban City Convention Center. Sa ilalim ng programa, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 9,400 pesos na sahod kapalit ng 20 araw na trabahong isinagawa sa kanilang komunidad. Layunin ng TUPAD na mabigyan ng pansamantalang trabaho at agarang tulong pinansyala ang mga disadvantaged at displaced workers habang nakatutulong din sa mga gawaing pangkaunlaran sa kanilang mga lugar. Pinangunahan ang payout ni DOLE 8 Regional Director Imelda Romanillosa kasama COIC Regional Director Engineer Martin Hikinto para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10 nagsagawa ng pagsasanay sa mga magsasaka sa Misamis Oriental para sa climate resilient livestock production at bilang paghahanda sa banta ng El Nino. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, naritong ulat ni Cocoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagsagawa ng ilang araw na pagsasanay ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng Adaptation and Mitigation Initiative for Agriculture or AMIA program na Climate Resilient Livestock Management and Production Technologies Training sa Barangay Mindanao Magsaysay Misamis Oriental. Ang nasabing pagsasanay ay dinaluhan ng mga magsaka na membro ng Mindanao Farmers Cooperative at mga kawani ng lokal at pamalaan ng Magsaysay. Layunin ng pagsasanay na magdagan ang kalaman at kasanayan ng mga magsaka at iba pang dumalo tungkol sa Climate Resilient Livestock Management and Production Technologies para matulungan sila na maibsan ang epekto ng climate change at ng El Nino sa kalusugan at produksyon ng mga hayop. Ang mga partisipante ay tinuruan din ng wastong pangalaga ng mga hayop tulad ng biosecurity, paggawa ng feeds, breeding management at pag-inspeksyon at pagbigay ng gamot sa mga hayop na may sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, kulin natin ang report ni Alwidad Bashir. Proyektong Ikadiwa, formal nang binuksan sa lungsod ng Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinalakas ng lokal na pamahalaan ng Iligan, Department of Agriculture Region 10 at MSUIIT National Multipurpose Cooperative ang suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng proyektong Ikadiwa. Lumagda ang tatlong panig sa isang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagpapatupad ng nasabing proyekto. Ito ay inilunsad sa ginanap na Agriculture and Fisheries Council Rural-Based Organization Celebration 2026. Sa ilalim ng Ikadiwa, maaaring bumili ang mga mamimili ng sariwa at abot-kayang agricultural products gaya ng gulay, prutas, bigas at isda sa pamamagitan ng online marketing platform ng Department of Agriculture. Ayon kay City Agriculturist Mary Ann Bali, kaugnay rin ito ng One Barangay One Product Program ng City Agriculture Office ng Iligan. Naaprubahan na rin umano ng sanggunyang panunsod ang pondo para sa pagpapatayo ng sariling pamilihan ng mga magsasaka at mangingisda sa lungsod. Inaasahan namang makakatulong ang proyekto sa pagpapalawak ng merkado ng mga lokal na produkto at pagbibigay ng mas madaling access sa sariwa at abot-kayang pagkain para sa mga mamimili sa nasabing syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, October 12, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva sa magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At ito po ang paglilitis, ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte dito po sa Radyo Pilipinas.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Apat na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage. Nasa ika-38 araw na po tayo, mga kababayan, ngayong araw po na ito, Lunes, Oktubre 12 sa taong 2026. Papatuloy pa rin ang pagdinig hinggil po sa Article 2 ng Articles of Impeachment, yung alleged unexplained wealth, false salens o yung statements of assets, liabilities and net worths at sa mga nagpapatuloy pa rin business interest ni Vice President Sara Duterte. Bago nga po nagkaroon ng lunch break ang Senate Impeachment Court, nakikinggan kanina ang testimonya ng witness na si Attorney Alexander Cabrera, isa pong financial forensic analyst. Wala naman po sa bahagi ng prosecution ang nagtatanong at ang nagpepresenta, Representative Chel Diokno. Agi naman po ng depensa ang nagre-represent kay Vice President Sara Duterte ang kanyang counsel, Attorney Christine Ferrer. Papatuloy pa rin po ang cross-examination sa witness. Kanina, no, itinatanong kung si Attorney Cabrera ba ay isang government employee. Natanong din siya kanina, no, ng depensa, nag-handle na nga ba siya ng mga kaso na may kinalaman sa graft and corruption, malversation, plunder, unexplained wealth, o di kaya naman siya ay naimbitihan bilang isang expert witness sa mga nasabing kaso. Saan ang naging tugon ni Attorney Cabrera ay hindi pa. Tinanong din ng depensa tungkol sa undeclared assets kung nakapag-examine na ba siya o nakapagsuri na ba siya ng mga dokumento na galing kay Vice President Sara Duterte at kay Attorney Mance Carpio. Kung hiningi daw ba, ayon to ito sa depensa, kung hiningi ba ni Attorney Cabrera na makapanayam sila o di kaya naman ay maitanong, ano po ang nilalaman kaugnay pa rin ng kanilang mga salin at ng kanilang mga business interests? Nang tugon naman ni Attorney Cabrera, hindi pa. Nusisa rin ng depensa ang paraan kung paano na-compute ni Attorney Cabrera yung sinasabi niyang na-flag na 817 million pesos na undeclared assets umano ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa ni si Attorney Mance Carpio. From the side of the defense, magmumukha nga naman na si Attorney Alexander Cabrera would not be credible to answer kung ano man yung mga nilalaman, especially the documents, is he privy to the information? O may alam niya ba yung nilalaman ng mga dokumento? fact, mga kababayan, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamahang si Luisa Irispe mula sa Depensa. Kredibilidad ni financial analyst Alexander Cabrera kinwestiyon ng defense team. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
2: Aradyo Pilipinas coverage.
5: Al, katulad nga ng ilang mga dinetalye mo kanina, unang binasag ng defense team ang kredibilidad ni financial analyst Alexander Cabrera sa naging cross-examination ngayong araw sa impeachment trial. Isa sa naging tanong ni Attorney Christine Ferrer, defense counsel, ay kung may karanasan na ba si Cabrera na tumistigo sa korte o anumang korte para sa mga kasong may kinalaman sa graft and corruption, anti-money laundering at malversation, o di kaya ay naging amici kuray na ba ito sa anumang korte o sa sandigang bayan bilang isang forensic analyst. Pero ang sinagot lang ni Cabrera ay hindi at first time niya umano itong gawin sa impeachment court. Nagbiro pa nga si Cabrera na sana umano ay last na ito na pagtestigo niya. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina. Pakinggan natin.
6: How about being an expert witness in a case involving unexplained wealth or ill-gotten wealth before the sentencing?
7: This is the first time po, and I hope it's the last.
6: Okay, sir. We got that answer. Now, so you have not been an expert too in a civil forfeiture case in any court?
7: Not yet po.
6: Okay, thank you, sir. Have you been an amicus curiae in an unexplained or ill-gotten wealth case before the Sandigan Bayan?
7: Hindi po. Napaka justices lang po pwede doon.
6: Okay. Why not, sir? How about a civil forfeiture case? Have you been an amicus curiae?
7: Hindi pa po.
6: Okay. Despite not having appeared in any court as counsel or as an amicus curiae, in cases involving graft and corruption, ill-gotten wealth, or civil forfeiture, you of course are still appearing as an expert witness and opining on the supposed constitutional violations of the vice president, correct?
7: That's right po.
5: Al, isa pa naman sa kinwestiyon ng defense team ay ang pagkakakuha ng mga dokumento ni Cabrera para sa kanyang data analysis. Lumabas na noong Hunyo pa lang, nakuha na ni Cabrera ang SALN ng vice-presidente at pati na rin ang records mula sa Anti-Money Laundering Council. Ang bank records naman, pati na rin ang tax records mula sa Bureau of Internal Revenue ay natanggap niya mula sa prosecution noong Setyembre. Narito muli, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.
6: You're saying that in June 2026, based on your recollection, you were already provided with SALNs of the respondent from 2022 to 2025.
7: SALN po, AMLA
6: documents, AMLA, AMLC documents, income tax returns.
7: Wala pa po.
6: Wala pa.
7: Financial statements po ng corporations.
6: Okay. Bank statements.
7: GIS, wala pa.
6: Wala pa. Okay. That's clear. Okay. Thank you, sir.
5: Pagdating naman dito sa 817.8 million pesos na umano'y undeclared assets at undeclared income ng Vice Presidente, binigyan din lang ng depensa na wala namang beripikasyon mula sa Vice Presidente o kahit sa asawa niya na si Attorney Man Scarpio ang naging analysis ni Cabrera. Ang ginamit lang ni Cabrera ay mga dokumentong isinumiti sa kanya ng prosecution at hindi rin siya nagtanong kahit sa auditor o CPA ng mag-asawa o kahit ganito rin sa mga umano'y kinikita ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa mula sa mga korporasyon o investment. Wala din naman siyang personal na inquiry sa mga korporasyon o mga dokumento mula sa mga ito. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
6: To set the record straight, sir, this examination of the bank balances that you made, this was made without hearing the side of the account owners, specifically the spouses Scarpio.
7: As mentioned po, documents lang po ang tinignan namin.
6: Salamat po. It did not consider also the inputs, comments, and clarifications of these spouses, as you had mentioned, sir.
7: Opo.
6: It did not also consider the side of the former President Rodrigo Roa Duterte with respect to the account or accounts that he singly owned and or jointly held with the Vice President, correct?
7: Tama po.
5: Alini pa naman tapos ang cross-examination ng defense team at inaasahang magpapatuloyan mamaya pagkatapos nitong lunch break mamayang alauna ng hapon. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat kasama ang Luisa Erispe. Mga kababayan, with due deference ano po sa diskarte ng prosekusyon, siyempre kailangan nating malaman anong on what capacity. Eh, kasi ganito mga kaibigan, ano, mga kababayan, is the witness, Attorney Alexander Cabrera, isang financial analyst, walang question sa kanyang kakayanan bilang isang financial analyst. I'm sure kaya ho kinuha ng prosekusyon si Attorney Alexander Cabrera dahil sa kanyang kakayanan. But no matter how well decorated yung kanyang credentials, this begs the question, ano po, kung hindi mo personal na nasure yung nilalaman ng mga dokumento o kung may mga personal ka mang nasure na dokumento pero kulang dahil ang pinagbasehan mo lang ay yung iilang mga dokumento na ibinigay sa iyo ng prosekusyon, you have to call a spade a spade. Diba? Bakit ka nga naman tatawagin bilang isang witness? Are you credible as a witness? Yung inyo bang magiging mga pahayag, yung ibang magiging mga pahayag kaugnay ng mga dokumentong tinutukoy, tapat ba para maging basihan na ikaw ay tawagin bilang isang expert witness? Kasi in that same vein, kung kahit sinong financial analyst na lang na makahawak ng dokumento na pinag-uusapan or any documents in question for that matter, eh lahat na kayo, hindi magiging expert witness. Iyo tayo basta pumapanig lang sa depensa o di kaya naman sa prosecution. But now, again, ang bola nasa prosecution. Paano ngayon nila kokontrahen etong mga panunuligsa ng depensa kaugnay ng kredibilidad ni Attorney Alexander Cabrera upang tumayo as a witness? Nangaabangan natin ano, paano i-re-refute yan ng prosekusyon. Samantala, Vice President Sara Duterte maaaring huwag nang ipatawag ng House Prosecution sa kanyang sariling paglilitis. Testigo ni si Attorney Alexander Cabrera na nindigan sa kanyang wealth report na pangalawang pangulo sa kanyang pagsalang sa cross-examination ng depensa. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
2: A Radyo Pilipinas coverage.
5: Magandang tanghali, Alia. Nanindigan si financial forensic expert Attorney Alexander Cabrera sa kanyang naging pagsalang sa cross-examination ng depensa. Nang tanungin ng abogado ng depensa si Cabrera, ang sagot nito, I am not scared. Ito ay matapos panggitin ni Attorney Christine Ferrer ang mga probisyon ng Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at ang National Internal Revenue Code dahil sa pagdidisclose ng confidential at financial information sa impeachment court. Nang tanungin naman si Cabrera kung kinukonsidera ba niya na ang mga dokumento ni Attorney Manscarpio sa kanyang pag-aaral, sagot ni Cabrera wala naman dokumento na ibinigay si Attorney Mans sa kanila para ipaliwanag ang resulta ng kanilang pag-aaral na 818 million pesos na undeclared wealth. Nanindigan din si Cabrera na sapat ang mga natanggap nilang record sa bangko upang suriin ang umunoy hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth ng Vice President sa kabila ng pagkwestiyon ng depensa sa pagiging kumpleto ng kanilang mga dokumento. Samantala, Alian, kinukonsidera na ng prosecution panel na hindi na ipatawag si Vice President Sara Duterte sa witness stand. Ayon kay legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., wala na magiging saysay ang pagpatitistigo ni VP Sara sa kanyang mismong paglilitis kung ang isasagot lamang nito ay katulad ng mga naunang depensa ng kanyang ng mga abogado patungkol sa mga dokumentong pinansyal. Una na nga pinag-isipan ng prosecution na ipatawag si Duterte upang personal na sumagot sa mga tanong ukol sa confidential funds at sa mga bank tax records, maging yung corporate documents na iniharap ng prosecution sa ilalim ng Article 2 o yung unexplained wealth. Ganun pa man, pinuna ni Tolosa na malinaw ng ipinunto ng depensa sa mga naunang pagdinig, partikular sa mga tanong ng mga senator judges at cross-examination, na walang matandaan si Vice President Sara Duterte sa joint bank account nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Bank of the Philippine Islands o BPI ng kanilang ama. Ito yung joint account nila ng dating Pangulo. At yan ang sa panig ng prosecution. Mamaya abangan natin yung redirect examination ng panig ng prosecution at ang interjection ng mga senator judges. Sa mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Yan po ang ating pakaabangan, mga kababayan. Yung redirect ng prosecution
8: is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band, Radio Pilipinas, Radio Publiko, and the Capital.
2: Ang boses ng Pangulo.
4: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
4: Radio Pilipinas, Radio Publiko, sa 104.3 The Capital. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
10: Ang tangi kong pag-ibig.
8: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
10: Dungawin Mo Hirang.
8: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is

0: schedule. At dahil na rin sa tiwala ng prosecution na matibay na naipresenta ang kanilang mga ebidensya at iba pang mga artikulo ng impeachment. Ayon din itong mapabilis ang paglilitis at hindi naabutin pa sa susunod na taon ang trial. Binigyan din ng mambabatas na kahit inalis na ang article ng bribery sa impeachment trial, hindi ito nangangahulugang libre na ang bisis sa pananagutan dahil maaari pa rin siyang sampahan ng hiwalay na kasong kriminal. Ngayong araw po, sa day 38 ng paglilitis, magpapatuloy ang redirect naman ng prosecution at clarificatory questions, yung mga interjections ng ating mga senator judgment, senator judges kay forensic financial analyst attorney Alexander Cabrera. O, gaya nga ng binabanggit natin mga kababayan, now na kine-question ng depensa ang kredibilidad ni attorney Alexander Cabrera, paano didepensahan ng prosecution? How will the prosecution convince our senator judgment and the impeachment court na ang mga testimonyang ibinabahagi kaugnay ng mga dokumentong ipinresenta ng prosecution kay attorney Alexander Cabrera, ito po ay makukunan ng tama, ng epesyente, ngunit higit sa lahat makatotohan ng mga paglalahad mula po kay attorney Alexander Cabrera. Samantala, posibleng ibahin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagkakasunod-sunod ng articles of impeachment kapag sila na ang magpepresenta ng mga ebidensya sa impeachment trial. Ayon kay attorney Michael Poa, counsel at tagapagsalita ng defense team, maaaring hindi nila unahin ang grave threat article ng matatandaang inuna ng House prosecution. Aniya, binibigyan naman sila ng impeachment court ng kalayaan na magdesisyon kung paano sila magpepresenta ng mga testigo at ebidensya. Paliwanag naman ni Poa, base sa kanilang pre-trial brief, meron silang 90 na mga witnesses na ipepresenta, ngunit nakadepende pa niya sa magiging takbo ng paglilitis kung madadagdagan ito o mababawasan. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense team sakaling opisyal nang tapusin ng prosekusyon ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya. Sa posibilidad namang tawagin si Vice President Sara Duterte bilang testigo, ay nga po sa ulat ng ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes, maaaring hindi na po tawagin ang vice-presidente. Ngunit, sabi naman ng defense team, hindi pa aniyan nila ito natatalakay sa pangalawang pangulo, pero dati na nilang sinabi na malalabag ang karapatan ng vice kung pipilitin itong paharapin sa impeachment trial.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: In any case, mga kababayan, while in question itong kredibilidad ni attorney Alexander Cabrera, siguro in the interest of the court's time, alam naman natin na mahalaga ang bawat oras, bawat araw na lumilipas sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na ginagamit natin dyan pera ng taong bayan. Siguro mas mahalagang mag-focus dito sa ano mga ba ang nilalaman ng mga dokumentong nakita. You have to bear in mind mga kababayan, bagamat mahalaga ang pagtuturo at ang accountability sa atin pong mga proseso, our judicial processes dito sa ating bansa, mahalaga pa rin, mga kababayan, na hindi natin ma-deprive o di kaya naman, hindi natin maibigay yung mga karapatan at mga depensa na ibinibigay ng ating mga batas at ng saligang batas sa ating mga akusado. Po ay fundamental sa lahat ng mga taong naninirahan, bagamat siya ay isang public official, ikalawa sa pinakamataas na public official dito po sa ating bansa, mind you. Talagang mas under scrutiny ng taong bayan kapag ikaw ay nakikita sa mga palabas o nakikita ka sa mga balita kahit yung sarili mong buhay, kahit yung mga

0: sarili mong interest, whether private business interest man yan, talagang natututukan ng lente. Then again, hindi dapat maging balat sibuyas yung mga ating mga public officials. Sabi nga nila, no, accountability is the name of the game. Kung ikaw ay walang tinatago, eh bakit ka matatakot sa accountability? Naway katotohanan at ang ating rule of law ang manaig dito po sa pagdinig na ito. And to give due credit sa depensa at prosekusyon, gamat may mga pagkakataon talaga na, well, estilo naman yan, no? Ng mga abogado o ng mga prosecutor, ng mga manguusig. Kita nyo naman, ano, paglabas ng korte, eh, lahat naman sila eh, nire-respeto ang isa't isa. Lalo na, eh, karamihan sa kanila, eh, mga abogado. They are all members of the bar. Anyway, balikan lang natin yung sinasabi ng mga panukala ng House Prosecution Panel moving forward pagkatapos na itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa pa sanang maripaso yung may kinalaman po. No? Nabanggit natin kanina yung property regime sa pagitan ng mag-asawa kapag wala kayong pinili, you have no chosen property regime between spouses, o ibig sabihin doon sa mag-asawa, hindi sila namili. Ang automatic niyan, ACP. Para po mas madali, hindi na natin masyadong gagawing komplikado, eh lahat ng kinikita, lahat ng paari-arian ng mag-asawa during the subsistence of their marriage, ibig sabihin habang sila'y kasal. Yan po ay pag-aari ng mag-asawa. Dito na pumapasok yung problema. Kapag ang yung asawa, eh, public official, pupwede ba magkaroon ng business interest ang yung asawa? Sa mga nakalipas nating mga pagdinig dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, law is silent. Ibig sabihin, walang sinasabi ang batas patungkol dito. So naturally, ang presumption, mga kababayan, hindi ito pinagbabawal ng batas. Kaya lang, ang siguro tanong na namumutawi sa isip ng ating mga kababayan, eh panahon na nga ba upang bisitahin itong batas na ito, siguro kung kakailanganin eh mapalitan yung mga specific provisions na itong batas na ito. Upang hindi na maulit yung ganitong mga pagkakataon. Even going beyond itong pagdinig ng impeachment hearing versus Vice President Sara Duterte, sakaling siya ay may papatunayang may sala, eh sana hindi na po pamarisan ng iba pang mga mahahalal sa atin pong bansa. In any case, mga kababayan, yan po ay iniiwan natin in the able hands, in the infinite wisdom of the members of the Congress. Anong direksyon ang tatahakin po ng ating bansa kaugnay niyan? Oras po natin, 56 na minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
3: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 78.
3: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas.
3: Radio Publico
6: 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Collab.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukmining. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon!

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ang ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
9: Tuklas Pilipinas!
8: Umaapaw sa masasarap na pagkaing matatakam ka. Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.
10: Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang palatuntunang Tuklas Pilipinas. Today is Monday, October 12, 2026. At sa ngalan po ni kasamang Carmi Isles, pansamantala po niyo makakasama ang inyong lingkod May Farmaran. At katuwang ang atin pong mga nasa bahaging technical, maring Otto Evangelista, maring Josie Gonzalez. At sa transmitter site naman, ang atin pong makakasama doon ay si Ege Idris. So ngayong araw na ito ng Lunes, mga kaibigan, amin pong ibibigay sa inyo ang isa pong ahensya ng pamahalaan, ang Office of Civil Defense in Calabarzon. At maya-maya po ay ating makakasama ang OCD and RDRMMC, tama, no? Spokesperson, Calabarzon spokesperson si Sir Rayan Derek Marquez. Pag-uusapan po namin mga kaibigan, ito pong International Day for Disaster Risk Reduction na isasagawa po bukas, Tuesday, October 13, tama, no? Tuesday. Oh, kasi Monday ngayon, ano? Ang bilis kasing umipod ng araw, hindi mo napapansin, nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng October and then by November. At syempre, alam mo naman ninyo mga kaibigan, pagdating po sa disaster, lahat ng kahandaan, iba't ibang uri po ng kalamidad, eh atin po yung talagang pinaghahandaan, no? Yung kahandaan ng bawat pamilya, ng komunidad, ng lokal na pamahalaan, ng isa pong probinsya, kagaya po ng lalawigan ng Quezon. Napaka-importante po niyan. At ano yung pinaghahandaan po natin? Unang-una na po, itong sinasabi na very strong El Nino. So bakit ganon ang term na ginagamit ngayon? Kasi ayon po sa pagtaya ng pag-asa, eto hong El Nino, inaasahan ay magigi po itong matindi yung talagang very strong yung El Nino. Ibig sabihin, makakaramdam ho tayo ng around hanggang 45 degrees Celsius. Mainit na yun. Mainit na mainit yung sobra, no? Kasi pagka ho nga tayo, di ba, sa mga nakalipas, mag 38, 39, 40, 41, di ba parang kahit hindi ka pa hindi ka na kumikibo sa iyong kinatatayuan, alam mong bumabagsak yung pawis mo. Eh, what more kung yun ay 45 and then hindi naman sinasabi na mag 50. So usually ay 45 degrees Celsius po ang binabanggit ng atin pong pag-asa. So, meron ho tayong ilang mga aalamin mula po sa OCD, especially po yung participation ng OCD Calabarzon. Pagdating po pag meron tayong ganitong pagdiriwang or paggunita, no? Or isa-celebrate. International Day for Disaster Risk Reduction. Actually, yung risk reduction, meron tayong usually yung month of July ng kada taon. Diba, yan po ay atin pong inilalaan para dun ilagay, dun po gawin yun pong highlights ng program. Pero all year round po naman, mga kaibigan. So medyo sa segue ho muna tayo dito sa tema. Ito hong Tuklas Pilipinas. So alam naman natin, ito ay turismo. Ayan. Pero dito ho natin inilagay ito pong usaping itong International Day for Disaster Risk Reduction interview para malaman po natin ang ginagawa ng OCD Calabarzon. And of course, alam po natin may mga programs yan. Pero ano yung mga programs na inihanda ng OCD Calabarzon, no? And then of course, sa Calabarzon, pwede paki-ano kay Ate Kay? Oo, sila siya kasi yung contact, no? Ang Calabarzon, we have 5 provinces, di ba? And then dun sa 5 provinces na yon, iba-iba ang iba-iba yung kahinaan. Like for example, in Batangas, no? Sa Batangas, ano po yung susceptibility nila doon? So, meron doon ilang mga bayan na nasa paligid po ng Taal Volcano. And then recently kasi, I think Friday or Saturday, nagkaroon po ng phreatomagmatic eruption, no? Ng alas 6 ng gabi. So, syempre, yun pong Barangay Banyaga, Barangay Bilibinwang at ang Sitio Ilaya sa bayan po ng Agoncillo ay nagkaroon po agad ng relocation. Inirelocate po agad doon yung 28 families na directly ay affected. Agad-agad doon, no? So iba yung kanilang disaster. Yun ay sa ano lang yun, ha? Sa Agoncillo. And then, ano pa yung susceptibility ng Batangas? Yun pong iba't ibang mga bayan doon. Sa baha, pagkaho, di ba yung habagat? Ano yung mga nakaranas po ng pagtaas ng tubig? Okay? Lemery, Tanawan, Lipa, Batangas City. Yan po yung ilan sa mga bayan na malimit po ay nakakaranas talaga ng pagbaha. Yung ba ang tipong ang dating po at ang daluyong po ng tubig, eh talagang, alam niyo yun yung parang lagaslas talaga. As in, grabe na parabang tipong galing sa taas, sa paglagaslas ay sobra pong lakas. So, yun po yung kahinaan, yun po yung susceptibility. Ang lalawigin naman ng Laguna, ano yung susceptibility nila doon? So, aside from sunog, may mga lugar din po doon na tumataas na rin naman po yung tubig, no? Kasi everywhere na ngayon ang baha, no? And then ano pa? Yung mga man-made, mga accident, ganyan. And then of course yung sa habagat, tapos yung Laguna Lake, no? Di ba, may pagkakataon na hindi naman siya umaabas pero tumataas ang tubig po doon. And then in Rizal, Cavite. Ano ba ang Cavite? Ang Cavite kasi usually ay isa pong coastal province, no? Kasi pag nanggaling ka ng Metro Manila and if you're going to Cavite, yung ikaw ay the usual na dadaan ka sa coastal, ha? Kasi naalala ko noon pagka kami pumupunta ng Cavite doon sa tiya ko, sa Tanza, Cavite. So, dinadaanan namin dagat, no? I mean, by land naman, pero yung ano mo, kita mo dagat. And then pagka ano, dagat pa rin, tas mainit. Alam niyo yung description ng Cavite, mainit. Para sa akin, napakainit po ng Cavite kasi medyo malapit po yun sa dagat, no? Then Rizal. Ang Rizal naman, ayun, ito ho ang kahinaan ng Rizal. Di ba meron po doon ng mga lugar na talagang bumabaha? Yung sobra ho ang daluyong po ng tubig kasi doon, meron ho doong area na medyo nakakalbo na po yung bundok. Of course, yung Sierra Madre, yung strength, yung stretch ng Sierra Madre, yan po ay dito sa atin in Laguna, meron din, in Quezon, Aurora Province, hanggang sa, mahaba yan eh, mahaba ang stretch ng Sierra Madre. So, may part in Rizal, di ba, yung sa may bahagi ng Kaliwadam, pero ewan ko, yung Kaliwadam, hindi ko alam kung napupush pa ngayon kasi yan po ay tutol na tutol po dyan, ang bayan po ng General Nacar, okay? So of course, ito hong ating mga kalapit probinsya na to, may mga kanya-kanyang kahinaan. So ang Quezon, ano naman ang kahinaan natin? Well, we have this Mount Banahaw. Pero yung Mount Banahaw, 1870s or 1850s pa po, last na 1870 pa, parang something like that, ano. Mga bato, okay? So maano rin sa atin yung pagtaas po ng tubig, gaya ng sa Alitao, Intayabas, sa Sariaya, Kanda Ilaya or Kanda Ibaba. So tumataas din po ang tubig dyan. Pero sabi nga nila, sa dyan naman daw pong tumataas ang tubig dyan, no? Kumbaga, sa dyan kasi dahil yun yung dalayan. Pero manageable, ayan, manageable. Unlike other provinces in Batangas talaga dun ko nakita, no? Sobra pala ang pagkaano nagkakaroon ng habagat sa mga nakalipas pong habagat. Yung pagtaas po talaga ng tubig, makikita mo talaga yung may inaanod. Alam niyo yun? Parang hindi mo inakala at hindi mo inisip na mangyayari pala po ito. So, ibig sabihin, ito kong ating disaster, iba-iba sa bawat probinsya sa buong Calabarzon, okay? So syempre, sa ngayon, maganda ho ang, 'di ba kanina medyo makulimlim umulan. Ang Mauban Quezon nga pala nga ay nag-suspende ng kanilang klase ngayon pong araw na ito kasi masama daw po yung panahon diyan po sa Mauban. Ang Mauban, may mga portion sa Lucena, sa Quezon, may mga portion may mga lugar po tayo, may mga bayan-bayan na talaga naman pong binabaha. Like for example, sa Kanda, baka Kanda Ilaya, yun yata sinasabi ko, yun ay sa ano, sa Lopez Quezon. Ano nga ba, dito rin sa Sariaya kasi ano rin eh, meron din dyang, ano ba yun, ano bang barangay doon. So may mga pagbaha sa mga bayan-bayan. Mauban, meron din, in Lopez, in Gumaka, in Tagawayan, Quezon, kasi may mga lugar doon na talaga naman pong napakababa, no? So, lahat ng yan, meron po tayong mga tinatawag na challenges, meron pong kahinaan, okay? And then, isa sa nais natin na syempre na alamin, paano nila to pinaghahandaan? And then, paano yung pagpapalakas na ginagawa po ng isang lokal na pamahalaan, ng isang school, ng community organizations, ano yung coordination, ano yung kooperasyon para ma-minimize natin yung risk o panganib po ng kalamidad. Okay? So, yan po ay isa sa mga sasagutin sa atin. Ano nang kamusta na? Ng atin pong OCD Calabarzon at mamaya-maya po ay makakasama natin yung pong kanilang spokesperson. Okay? So, nagpapatuloy po tayo sa atin pong program to class sa Pilipinas sa ngalan po ni kasamang Carmi Isles. Okay? And okay. Ayun. Ngayon mga kaibigan, ang ilan po sa mga pinaghahandaan po ng local government unit ay ang super, very strong Tama. Very strong El Nino. Ayan. So ngayon, nagka-contact-contact na po tayo sa mga different government agencies like DTI, DPWH, NIA, DSWD, Department of Agriculture, ano pa ba? Yung pong mga agencies like yung mga City Agriculturist Office, ano po yung mga ginagawa nyo na kahandaan? For sure, meron. Kung hindi ako nagkakamali, ang bayan po ng Tagawayan, Quezon, ay meron na po silang nagpalabas na po ng EO, si Mayor Carlo Eleazar. So, actually, kanina dapat ay mahihingan natin ng interview itong si Mayor Carlo Eleazar, yung kahandaan sana nila, ano, but alam niyo napaka-busy ngayon ng mga ano natin, ng mga mayor natin, kasi sa ngayon po ay ongoing ito pong kanilang ito pong activity, ito pong science, technology and digital innovation ng DOST. DOST po ito eh, no? Ginagawa po dyan sa Quezon Convention Center. At mamaya, meron din naman po yung launching naman ng CLEM. Ito po yung 21st Century Learning Environment Model Classroom dyan po sa Quezon Science High School. Okay? So, isa ho sa nakita natin na paghahanda na ginawa, no? Ng Tagawayan, Quezon. Ito hong isa pong executive order ang ipinalabas ni Mayor Carlo Eleazar at sila po yung nagbuo ng Municipal El Nino Task Force of the Municipality of Tagawayan, Quezon. Okay? So, andun yung ano, yung composition, nilit naman ito. Executive Order Number 56. Ang hirap pasahin. Powers and duties tsaka responsibilities. So ito ho, nandun po yung mga magiging trabaho ng ahensya ng pamahalaan. Okay. Medyo ano eh. Ang chairperson of course ay si Mayor Carlo. Vice chairperson si Honorable Carlito Liwanag, ang municipal vice mayor nila. And then the members ay DRRM of course. Kanilang Municipal Planning and Development, Municipal Agri, Engineer. So, lahat ng mga agencies po ito. Lahat po ito ng mga local offices nila. And then, of course, sila yung magpa-formulate at mag-i-implement ng Preparedness and Response Plan. Ayan. So, wala pa sila sa plano. Nag-create pa lang sila ng isa pong El Nino Task Force. Anong gagawin nila? Okay. Ang meeting ay upon the call, of course, of the chairperson. And then the funding, of course, manggagaling sa available municipal funds. And then, ito lang so far po yung kanila pong ginawa. An Executive Order Number 56 creating the Municipal El Nino Task Force of the Municipality of Tagawayan, Quezon. Kasama ho ang lalawigan ng Quezon sa sinasabing makakaranas. Of course, ito naman halos buong ano naman o buong lalawigan, buong bansa, ay atin pong makakaranas ito pong very strong El Nino. Kaya lang, syempre, ang ano po natin, actually October 5 pa nila ito kinineate, no? Sabi pa lang doon, is set to issue, okay? So, bago ho natin na ipagpatuloy ito, atin na pong tanggapin. Ayan, ang atin pong spokesperson, OCD and RDRRM, si Calabarzon spokesperson. Nasa linya na po ng ating communication, si Sir Rian Derek Marquez. Sir, maganda umaga and welcome po sa Radyo Pilipinas. Hello.
5: Magandang araw po at sa lahat makikinig sa Radyo Pilipinas.
10: Yes, sir. Yes, magandang ahapon po sa iyo. Sir, ito pong ating pag-uusapan ngayon, yung ating pong International Day for Disaster Risk Reduction, na sa pagkakaalam po natin, isa-celebrate na po ito sa araw ng bukas, October 13, tama po ba?
5: Tama po.
10: Okay. So,
5: yan po yung telebro.
10: Okay. Ano po yung mga nakaset natin na ano, na ano yung participation at nakaset po na programs ng OCD Calabarzon in lieu with this pagdiriwang ng ating International Day po for Disaster Risk Reduction?
5: Opo. In observance po ng ating International Day for Disaster Risk Reduction nitong October 13, 2016, makikilakot po ang Office of Civil Defense Calabarzon sa pagunita ng International Day for Disaster Risk Reduction sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga programa, aktividad at mga naglalayong palakasin ng ating kamalayan at kahandaan ukol sa pagka-prepare natin sa disaster. Ito po ay naglabas po tayo ng memorandum para paitingin yung communication campaign or IDC natin at mayroon din po tayong mga nilabas. May pagkalakot din po yung mga regional director din po ng ating sa Department of Education at the same time yung ating mga iba't ibang rehiyon sa Calabarzon at saka sa ibang rehiyon po sa Pilipinas.
10: Sir, bukas po ba sa yung observance po yan? Ano po, lahat po ng ano ng provinces ng Calabarzon sabay-sabay or may kanya-kanyang schedule na nakaset na program?
5: Sabay-sabay. Yes, ma'am. Sabay-sabay yung mukhay po natin na sabay-sabay yung gawin natin na pagunita nitong International DRR. Upang magkaroon po ng magandang participasyon ng iba't iba nating mga ahensya. Mm-hmm. Sa Office of Civil Defense po, nagdamsa po tayo ng memorandum order para hikayatin po yung lahat ng ating mga miyembro, yung RTMC Memo number 174. Ito po yung nagsasabi na lahat ng miyembro natin sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council ay makilahok sa buong desisyon. So, all 45 members po natin ay inihikayat po natin na makilahok. Sa pamamagitan po ito, yung syempre po, yung pamamahagi po ng information, dissemination campaign po natin sa mga local government units, sa ating mga member, at the same time, yun po sa ating nasasakupan sa Calabarzon. So, bukod po sa IPC, hinihikayat din po natin na magkaroon ng paghahanda sa ating mga komunidad, at the same time, sa ating mga para mabawasan yung panganib at saka maprotektahan yung buhay at saka yung ang mga arealian natin sa Calabarzon.
10: Okay po, no. Meron kasing tinatawag tayo na ano, yung Panatag Pilipinas 3.0 campaign. Ano po? So, ano po itong kampanya na ito, sir? At ano po yung support nito sa preparation sa kalamidad, especially unang-una siguro sa tahanan muna. And then ikalawa sa komunidad. And then of course, yung atin po mga bata na pumapasok sa eskwela. Pero bago yon, yung pong Panatag Pilipinas 3.0 campaign po muna. So ano po ito? Para lang mabigyan ng overview ang ating mga nakikinig.
5: Yung Panatag 3.0 campaign po ay sa ilalim po ng mga lokal na temang panatag, natahanan at paaralan. So ito po yung kampanya po natin na itinataguyod po ng Office of Civil Defense at saka ng World Bank. So may naglalayo na maghatid po ng mga educational videos at mga kaalaman po para sa pagtuturo sa ating mga kabataan. Ipati po yung mga panganib sa mga paaralan at upang pong magkaalaman po at kasanayan yung ating mga mag-aaral, guro at ibang miyembro ng komunidad. Kasama rin po, siyempre yung sa basic natin na institution sa family po, yun po yung ating focus sa paaralan at the same time dun po sa paaralan. So may mga instructional videos po tayo na ipinamamahagi upang ipalabas po at pakita din sa ating mga sudyante. Katuwang po natin dito yung Department of Interior and Local Government at saka yung ating Department of Education sa pagpapalaganap sa pagpapaitin ng ating kampanya.
10: Oo, sir, maitanong ko lang ano, ito po bang Panatag Pilipinas? Nasa curriculum na po ba ito o anakalang additional lang to?
5: Ito po nga sa ngayon po, isang programa pa lang po ito. Kumbaga, additional pa lang po ito. At kabilang po dito yung mga paksang paghahanda. Siyempre, iba't iba po. Tapos sa lindol, sa bagyo, sa landslide, at saka yung pagputok po ng vulkan na karamihan naman po ay nandito sa atin sa Calabarzon,
10: yes,
5: yung mga ganong panganib. Saka sa kasalukuyan po, may mga activities po tayong sinasagawa. Bukod po sa lahat po ng activities natin, bawa may online or yung mga face-to-face na pinapalabas po natin yung mga instructional videos po ng Panatag 3.0.
10: Oo, sir. In addition to that, ano, Panatag. Sir, sabi niyo program pa lang po ito, no? Pero may recommendation ba? May i-recommend po ba in the near future ng OCD Calabarzon na sana maisama na to sa curriculum. Kasi unang-una yung disaster natin is andyan na. Parang hindi na yan kagaya ng pagkahalimbawa ay pag magtatagulan lang saka. Kumbaga all year round na to sir eh, no? And I think parang lahat kahit sa mga maliliit na bata dapat parang dapat alam na nila kung paano yung maghanda. So may ganun po bang kayong napag-uusapan na in the near future eh sige isama na lang natin to sa ano? Sa curriculum, especially sa mga kahit bata, I think matatalino yung mga bata, maiintindihan na nila yun.
5: Opo. Tama po kayo dahil inaatasan po tayo ng Republic of 101.1 or sa Dr. Management System na magsama ng mga ganito sa curriculum, yung DRRM, paghahanda natin sa mga preparedness sa ating kalabutan, same time, yung pagtuturo sa mga kabataan. So, sinisimulan po natin mula sa panatag 3.0 na ito po, pagpula po dito yung mula sa programa ito, ma-incorporate na po. So, nandudo na po tayo, papunta na po tayo doon sa pag-integrate ng mga DRM na activity at same time yung mga kamalayan para sa ating mga estudyante. So hindi naman po ito lang yung programa tungkol sa DRR, may mga hakbang na rin po tayo na isama sa curriculum sa pakipag-ugnayan po natin sa DepEd.
10: Opo. Oo, sir, kasi ang Calabarzon limang probinsya yan ano po. Okay? Yung kada limang probinsya na yon, kanya-kanya yan ang susceptibility. Ano po? Although nagkakaparehas tayo sa habagat, no? Pero syempre iba-iba pa rin. Parang mas binabaha Batangas, ang Quezon ang binabaha dito, mga ilang bayan like Lopez, Gumacay and Mauban. So and Rizal, iba rin yung hapag-hamon diyan, ano? So ano po yung identified nyo na sa limang lalawigan, kung ano-ano yung mga malimit na mga disaster na kinakaharap po niyan, na kung saan pagkahon nakikipagpulong kayo, of course, alam na alam po nila yon, pero identified po niyo, tapos paano po yung ginagawa ng OCD para mas lalong palakasin po ito, ito pong ating mga DRRM in Calabarzon, kasi iba-iba yung paghamon eh. At yung pangkalahatan, yung malimit po na panganib, ito po ba ay bagyo? O ito po ba yung flash flood? O alin po ba?
5: Opo. Depende po yan sa ginagawa natin ng mga risk assessment. So sa kada local government units, bago po tayo magkaroon ng mga contingency planning, nagkakaroon po tayo ng risk assessment.
10: Mm-hmm.
5: Yun po. Yung, sa risk assessment, may ito po natin yung mga hazard na available po dun sa area. Dito po sa Calabarzon, almost lahat naman po ng hazard, may natural hazard po, at the same time, yung mga man-made ay nandito sa Calabarzon. Meron po tayong mga lawa, ito po yung Laguna Divide. So, ano po natin yan, pag-apaw ng lawa.
10: Mm-hmm.
5: Ang nagbibigay po ng tubig sa lawa, yung mga ilog. So, at the same time po, maaari po nga yung mga tubig galing sa, maaari magkaroon ng malakas ulan sa mga bulubundukin at maghagit po ito ng malakas na pagbagsak ng tubig, dadaan po sa mga ilog. May mga pagkakataon po na sa dami po ng volume ng tubig, maaari po nga magdulot ito ng pagbaha kapag hindi nakayanan ng laki ng ilog. At the same time, yung pag-apaw din po ng mga sapa, at the same time, yung ating Laguna Divide. Doon naman po, meron po tayong vulkan. So, napapalibutan po ito ng 13 na local government units sa Batangas. At ganun din po. So, may mga tributaries din po. May mga ilog na pupunta sa Taalik. And at the same time, ito naman po ay palabas naman po ng Pansipit River. So yung mga dinadaanan po na maaaring umapaw, at the same time, nakita na po natin nung bagyong Christine na nagkaroon ng mga landslide sa palibot ng Taal Volcano Lake. Pagdating po sa Quezon, makita po natin yung mga hazard po, nandudun po yung dahil ang Quezon po ay napapanibot, may mga island yes, municipalities po tayo sa area ng Pogi Islands.
10: Mm-hmm.
5: So pati po doon sa, mayroon po tayong baybayin doon sa may bandang, so doon naman po may mga earthquake generators tayo. Ito po yung Manila Trench, at Philippine Trench, maaari po magbigay magdulot kapag nagkaroon ng paggalaw na mataas sa 7 magnitude, maaari po magkaroon ng tsunami. Mm-hmm. Ang mga bulubundukin din po, doon naman po, papasok naman po, meron tayo sa Quezon, 7 lakes, di po ba? So, yung area naman po na yun, maaari at yung 7 lakes po na yun ay inuunaan din po ng tubig galing po sa mga ilog. So, maaari po umapaw. Meron po tayong Meron po tayong Mount Banahaw, meron po tayong Mount Cristobal, meron po din tayong sa area ng Mount Makiling. So lahat naman po yan ay posible. Hindi, ayan po yung mga active, potentially active volcanoes. At at same time, yun naman po sa ngayon po, dahil almost 25 na bagyo po ang dumadating sa Pilipinas, lima po doon maaaring dumaan sa Calabarzon, dahil tayo po ay nasa bandang Silangan. At siguro sa lima po yun, sa dalawa ay bagyang lawag na landfall at saka may epekto sa ating mga malakas. So, ayun po, bagyo, lindol, bukod pa po din sa mga areas. At tayo po, ang Calabarzon po, may parte na rin po ng Calabarzon na parte ng The Big One. Sabihin yung pagalaw ng West Valley po, hanggang dyan po sa Kandubang, sa Laguna. So, masasabi po natin na meron din po tayong ano na epekto yung ating pagalaw ng lupa. So, at yung industrial areas po natin,
10: Laguna.
5: So, marami po tayo mga industrial zones. So, mga man-made naman po. So, yun naman yung mga hazard na nandun. So, each LGU po has their specific hazard and risk. And magsimula po nun, pag-aaralan po natin, ano po ba yung mga hazard and risk na nandun sa mga local government units. At yun po yung pagbabasihan natin kung ano po yung mga pagpaplano. Isa po sa, ano po ng obsessive, so contingency planning. Kailangan po maayos yung ating pagpaplano. Kung ano yung mga kailangan gamitin, ano yung mga kagamitang i-prepare, kung ano po yung mga kakulangan para yun din po yung mapagbigyan natin ng panahon para makumpleto natin yung mga ano. Bukod po sa mga gamit, training din po.
10: Yes.
5: So around Calabarzon po, pinalalakas po natin yung training sa mga local government units. Hindi lang po sa mga, bukod pa po dun sa mga skills, ibig sabihin sa mga paghahanda ng mga pagsagip ng buhay, pati po yung pag-manage mismo ng sakuna or ng disaster. So, napakalawak po noong ginagampanan ng Office of Civil Defense Calabarzon at saka siyempre po ng Regional Disaster Reduction Management Council na nagbibigay ng polisiya para yung mga local government naman po natin. Sila naman po yung magbigay natin direktiba na tugunan yung ating mga in case po na may disaster. So, ganun po. Malaki po yung sakop natin. Tayo po isa sa pinakamalaking region, pinakamaraming populasyon, at saka kumbaga, pinakamalaki rin po yung na-generate nating income. So, yung laki po, populasyon, area, at the same time, yung economic activities, lahat po yung nagko-contribute po sa posibilidad na malaki rin po yung madadamage sa atin, malaki rin po yung losses na pwede sa atin. But lahat naman po yun, pwede natin maibsan or mabawasan once sa tama yung pag-aasa.
10: Po, sir, kayo ba, ina-assess nyo pa ba ang mga LGUs pagdating po sa kanilang disaster response?
5: Yes, ma'am. Opo. Each time po na magkakaroon ng disaster event, kami po ay kulit-kulit ng coordination. At the same time, tinitiyak din po namin na yung mga local government units ay naayon po yung kanilang ginawa. Lalo na kapag malaki ang mga event, nagkakaroon po tayo ng post-disaster needs assessment. Doon po, tinitiyak natin kung ano po ba yung mga ginampanang tungkulin ng mga local government units. Kung sila po ba yung nag-activate ng kanilang emergency operation center, sila po ba yung nag-activate ng kanilang incident management team, sila po ba yung nagdeklara ng state of calamity, sila po ba yung tama yung paggamit natin ng mga local dream funds, sila po ba ay may mga sapat po bang kagamitan tao. At the same time po, meron po tayong mga proyekto, programa na tinitiyak na kumpleto, sapat yung ginagamit ng mga local government. Meron po ba silang opisina na nagtatawid ng DRR, yung disaster office. Meron po silang konseho o disaster reduction management council na nagbibigay ng tamang guide or yung sabihin pulisiya para sa local government units. Aktibo po ba yung mga personnel na na kailangan gampanan ng ating mga disaster reduction management operations sa ibaba. So lahat po yan ay sinusubaybayan po. Minamonitor po ng Office of Civil Defense Calabarzon.
10: Okay, so inaasahan natin na lahat dapat maging handa. Pero pagdating sa ano, yung practical preparedness po, sir. Paano po? Like for example, of course, yung pong mga nasa LGUs natin, yan po ay sinasanay talaga lagi. Taon-taon, meron pong mga seminar. At kahit kami pong media, nagsa-seminar din kami sa PDRRMO dito po sa amin sa Quezon. Pero pagdating po sa mga, ang dami kasi ng population, sir, eh. So kami, alam namin, but how about the others? So ano yung practical preparedness na dapat ay mayroon ang bawat pamilya sa school at saka po sa isang community, aside dun po sa LDU, sir?
5: Opo. Siyempre, ang target po natin yung barangay. So,
10: meron yan, barangay po.
5: Adaptive management training.
10: Okay.
5: At the level ng barangay po. Kasi meron din po silang ginagamit na pondo. So, tinuturuan po natin silang kwastong paggamit ng CRM fund. Ano ba yung mga proyekto, yung mga activities na pwede silang paggamitan ng proyekto ng fund. At sa same time, tinuturuan po natin mag-assess ng risk at the level ng barangay. Ano po ba yung mga risk na available sa barangay at paano po ito tugunan? Sinusugal po natin, siyempre po, turuan din po natin, paano ba, ano ba yung laman ng mga go-bag? Ano po ba yung laman ng mga, tapos at the same time, yung, at nakapasok po pa yung mga local government po sa po, nagbibigyan ng mga skills training sa kanila. Kami naman po, so Office of Civil Defense Calabarzon, hinihingi kahit po namin, sumali sila sa mga quarterly natin na nationwide simultaneous earthquake drill. So up the level po yan ng mga barangay para simultaneous po yung ginagawa. At doon po, matcha-check din po natin tama po ba yung ginagawa na ng mga local government units, nakakarating po ba hanggang sa pinakamaliit na unit, hanggang sa pamilya. Pag dinong sa pamilya, ang alam nyo po, napakaganda po mga programa yung nasa schools. Kasi once na yung mga schools na nagbibigay ng yung simpleng duck cover and hold po, mapapansin po natin yan pag nag-duck cover hold. Pagdating po ng mga bata sa bahay, sila na po yung nagsasabi sa mga magulang, duck cover and hold po tayo. At the same time, ang mga iniasahan naman po natin na meron pa rin po coordination sa mga bahay, sa mga tahanan, na saan po ba yung pinaka malapit na safe area or evacuation center. Kasi parang po minsan, doon po magkikita-kita yung mga miyembro ng pamilya. Dapat alam po yung mga miyembro ng pamilya na kapag nagsabi na mag-evacuate kami, pumunta kayo doon. Maaari rin po na, alam mo, mga simple po na anunsyon, bawa, pag nag-evacuate yung family member, maglagay ka ng simpleng nakasulat na sa may pintuan mo, nagpunta na kami sa evacuation center sa ganitong lugar. Para darating, alam nila na nasa evacuation center. Tapos na yung nakaprepare yung mga go-bag, kung family go-bag to, yung tahanan, yung pinakunin yung tahanan, kanyang ama, yung ina, siya yung may dala, at yung family members siya. Pwede rin po yung mga members mo, pag bago ka lumabas ng bahay, may hindi kang go-bag. Para papag-usapan din po at the level ng family, pag nagkaroon ng ganitong disaster, hindi tayo makauwi sa bahay, saan tayo magkikita-kita?
10: Okay.
5: Yung mga ganung simple po nga na. At ang pinakamahalaga po, makipag-ugnayan tayo sa mga local government, sa mga barangay, at mapag-usapan po kung saan ba dapat yung ligtas ng lugar. Kasi minsan po, identified na lang yan. Patos maari, malayo. Maari rin po na malayo yung evacuation center, so pwede may safe area na magkikita-kita yung mga miyembro ng community. Tapos sa Office of Civil Defense Calabarzon naman po, tayo lang po nagpapalaganap tayo ng mga anunsyo para mayroon po tayo mga parating na mga sa Kinoon.
10: Oo. So sir, paano daw po mas palalakasin ng LGUs, schools at community organizations yung coordination at cooperation sa disaster risk reduction and management?
5: Opo. Kami po, tinutulungan naman po namin sila magkaroon ng emergency operation center. So yun naman po, emergency operation center, na-activate naman po yun each time na mayroong emergency or disaster. So doon po sa emergency operation, simpleng personal lang po na mayroong kapasidad na tawagan ng mga ibang emergency operation center para ipabatid kung ano po yung pangangailangan kung ano nangyayari sa kanila. That's coordination already. Kung sapat ba yung tulong nakarating sa kanila, may nakarating ba, may pangangailangan sila. So sa barangay po, at least all our barangays, mayroon tayong ganun na mga emergency operation center or simple operation center. Maaari po ito yung personal na may kakayahan po. May telepono, may long telepono, may radyo na pwedeng tumawag sa munisipyo. Yung munisipyo naman natin, equip sila, maaaring tumawag sa probinsya. At yung probinsya na Emergency Operation Center, yun naman po yung makipag-ugnayan sa aming sarili. Kami naman po, kami naman po yung handang makipag-ugnayan sa 45 na members ng regional councils. At the same time, po yung sa mga 15 na response clusters natin na nakaantabay po kapag po natin kailanganin yung kanilang tulong. At tayo naman po sa Office of Civil Defense Calabarzon, 24/7 naman po yung aming operations. Meron kaming operation center na 24/7. So mayroon po kami mga duty personnel na nagbabantay round the clock para kung meron po mga ganyan, baano namin coordinate. So may mekanismo po sa Calabarzon at sa buong Pilipinas para ipabatid. Malaman namin mula sa barangay, paakyat sa region, and kami naman po, nire-report po namin agad dyan sa national para alam mo po naman. So, kung may kailangan din po kami, or pangailangan, mag-report din namin sa national para mabigyan naman tayo ng tulong.
10: Oo. Sir, may tanong po ako ha, tungkol lang po ito, pero bahagi pa rin siyempre ito ng ano, ng kahandaan. Yung ating very strong El Nino, of course, ang OCD Calabarzon, malimit na may nababasa po ako na report galing po sa inyo. Ito po ay tungkol sa parang nagpahayag na po kayo. Ewan ko kung sa inyo po galing yung report na meron na raw pong apat ba o limang bayan sa lalawigan ng Quezon ang under the state of calamity na in connection po dito sa very strong El Nino. Sa inyo po galing yung information na yon?
5: Yes, ma'am. Opo. Bale, okay. Sa kalagayan po, base po sa tala ng ating Emergency Operations Center, meron na po tayong mga apektado ng El Nino. So, yun po yung nagsasabi po na merong mga nagtaas, naglagay ng resolusyon para ilagay yung kanilang local government yun sa state of calamity. Ito po yung karamihan po dito ay, lahat po dito ay local government units ng Quezon. Ito po yung Alabat.
10: Apo.
5: Yung General Takar, Inayangan, at saka yung Humalig.
10: Apat so, pa lang po.
5: Opo, apat po. Okay. Sila po yung mga local government units na nagdeklara ng state of calamity. Ito okay. Po yung as of September 21 po.
10: Okay. Oo. So, ano po ang ano preparation at intervention ng OCD Calabarzon pagdating po dito sa very strong El Nino?
5: Una po, nagkaroon na po tayo ng mga different issues.

0: maaaring iterations, dissemination, ang pag-utilize ng mga yung mga vulnerable rice areas map natin. Ibig sabihin, binabantayan po natin yung mga farms na maaaring maapektuhan. So, yun po yung mga vulnerable rice area map. So, yun po, pagpapalagaan po ito para as early as now po, makita natin kung dun sa mga area ito, may apektado na ng El Nino. Severe drought po kasi yung maitulot nito. Meron din po tayo mga preparedness sa coordination efforts na mga meetings na sinagawa. So, ito po, via virtual conference pa lang po para yung pong lahat ng miyembro ng konseho, ng council ng RDMC, mag-usap-usap po para mapag-usapan. Ano ba yung mga ginagawa ng paghahanda? Ito nga po nga dating na Biyernes, magkakaroon tayo ng pre-disaster risk assessment. Ibig sabihin po, yung mga miyembro ng ating regional DRM councils, aalamin po kung ano yung mga pangangailangan ng Calabarzon. Dito po pag-uusapan at titiyakin po na handa yung gagawing preparedness measures ng ating mga local government units, mga probinsya, mga member agencies para po tugunan yung mga pangangailangan natin sa Calabarzon. So continuous po yung bigay pagbibigay ng mga dissemination ng mga advisories, mga information, education, communication, mga materials, lalo po yung pagpapalaganap ng heat index. So, yun po kasi isa sa malaking epekto ng heat index. Bahagya po talagang tataas yung heat index natin. Doon naman po, pagdating naman po sa health, so, patuloy rin po yung pagbabantayan sa health. Kung may, syempre, ayaw naman natin na magkakaroon ng mga communicable diseases dahil syempre yung mga wash po, mga maaaring kakulangan sa kaya ano pagpapalagat po, pag maano paglilinis ng kamay, yung paglilinis ng kamay, gano'n. Kasi syempre po, lalo na kung mainit, ano po, susceptible po yung mga bacteria na ano. Yung heat exhaustion po. Ang ano po natin sa mga, ang ugnayan po natin sa Department of Education dahil sana po malimitahan natin yung mga outdoor activities ng mga kabataan, lalo na pag time ng El Nino dahil maaari po magkaroon ng heat exhaustion yung mga bata. So, mas maganda po, indoor na lang po yung mga gagawin na activities or sa mga well-ventilated na areas o yung hindi naman po direct sunlight. Tapos, syempre po, patuloy yung sabihin natin, uminom ng sapat na tubig, lalo na kung may mga ano tayo na pupuntahan or yung mayroon tayong masyadong. Sabi, napakasimple lang po ng mga, ano, ng mga tinuturo ng DOH. Kapag tayo ay iwasan natin yung pag-inom ng mga soft drinks, yes, coffee, tea. Kasi minsan mas lalong mahihi ka, no? Lalabas ka ng tubig sa katawan. Mm. So mas maganda drinking water lang inumin natin. Yung mga ganun po. Tapos syempre, light materials yung susutin. So, yung pagpapalaganap ng simpleng ganong kaalaman sa ating mga members ng community, yun po yung talagang makatulong sa kanila. Kasi minsan po, ready available naman po yung mga gagamitin eh, light clothing, pag ano, tas wag ka mag kung kaya mo naman schedule yung mga activities na hindi direktang sunlight, pagtitipid po ng tubig. So simple nga kung magdidilig ng halaman, gawin mo to nang wala pang araw para, 'di ba? Tas kung sa hapon naman, at least medyo gabi para hindi naman maagang nag-evaporate po. So may mga ganun pong tayong adhika na pinapaalam sa mga miyembro natin sa pamilya. The same time, sana na makatulong po kung ipsan yung epekto ng El Nino.
1: Ayun. Madaming mga preparation. Actually, naandun naman yun sa page ninyo, ano po, sa OCD Calabarzon. Nakikita po namin at nakafollow tayo dun sa page ninyo. So sir, bago tayo magtapos no, sa atin pong panayam, gusto ko lang po ulitin ano po yung pinakang highlights nyo para sa observance bukas, ito pong International Day for Disaster Risk Reduction, and saka syempre mensahe nyo po bilang tagapagsalita ng OCD Calabarzon, lalo na at tayo po ay naharap sa hamon po ng sinasabing very strong El Nino, sir.
0: Opo. So, ito po sa Calabarzon po dahil po commemoration po natin observance International Disaster Reduction sa buong Calabarzon, sa buong mundo po. Inaasahan po natin na lalo na ngayong 2027, magkakaroon tayo ng malakas. Yung preparation po talaga, hindi na po natin kaya

0: prevent yung pagdating ng El Nino, kailan po natin isipusan yung epekto nito. Hindi lang po El Nino, kundi yung iba't ibang hazard or sakuna ng mga aridel. Pag lakas po ng El Nino, may kasama pa rin po yan. Pagbari pa rin po tayo magkaroon ng mga bagyo. At malalakas din po yung bagyo. So, kahit po ilan lang yung bagyong papasok, mas malakas pa rin po yung papasok na bagyo. So, ang paganda po natin, yung sa drought, at the same time, sa malalakas na bagyo, nandiyan pa rin po yung alert level 1 pa rin po tayo sa Taal Volcano. So, mapansin natin, nung last week, may mga pagpusnat na nangyari sa Taal Volcano. So, may alerto pa rin po tayo. Bawal pa rin po mag-fishing o mag-boating sa paligid ng vulkan. Bawal pa rin po pumunta sa Taal Volcano Island. At the same time po, tayo po ay napapabilibutan ng mga earthquake generator sa buong Calabarzon. Tayo po malapit sa maaari po malapit tayo sa may epekto din po yung big one sa atin. So lahat po ito. So ang atin po ano yung kumbaga maliit ang bag po natin sa Office of Defense, yung pagpapalagana po ng ganitong kaalaman na at the level po, hindi lang po sa regional council, kundi sa local government units, hanggang sa mga eskwelahan, hanggang pababa po, hanggang sa ating mga miyembro ng pamilya. Yung pagpapalagana po talaga ng kaalaman. Minsan po talaga yung simpleng kaalaman lang po yung makakapagpa ano sa atin, kumbaga makakapag-save sa atin. Ang ano po natin, yung save lives po talaga, makapag-ano, at the same time, yung ari-arian, mabawasan din po yung epekto sa losses and damages. Pero yung sa buhay po talaga yung ating pinangangalagaan. So, katuwang po ang Office of Civil Defense Calabarzon, katuwang po original disaster disaster management council, lalo sa pamumuno po ng ating DILG para sa mga local government units, na ating DepEd sa ating mga paaralan na itinuguin po yung kaalaman po talaga dito sa ating observance ng disaster risk reduction po. So ayun lang po at in behalf of our regional director po, Director Carlos Eduardo Elmita Alvarez III, maraming salamat po sa Radyo Pilipinas na palagi po nandyan para ipamahagi rin po yung kaalaman sa kayong simple pagbibigay po sa amin ng oras para pamigay po namin aming mga campaign sa the same time yung mga kaalaman sa aming masasakupan. Maraming salamat po.
1: Sir, maraming salamat din po at kami naman po ay palaging nakasubaybay sa OCD Calabarzon and lagi pong syempre nakabantay din kasi unang-una kailangan din po rin naman natin na maipaabot sa atin pong mga nanonood, nakikinig sa radyo, especially sa amin po, no, sa DWFS 87.9, Sir, FM. Yung mga dapat na malaman sa mga programs at kahandaan ginagawa ng OCD Calabarzon, lalong-lalo na, ito pong sinasabi natin na very strong El Nino kasi laging inaano nila, anong ginagawa ng Pangulo? Siyempre yung Pangulo, walang ano yan, nag-uutos lang yan. Ang gagawa dyan, tayo po mga government agencies. Ano po? So may kanya-kanya tayong gawain. So maraming salamat po sa inyo, sir, hanggang sa muli po. And of course, sana magkakaroon pa ho ulit tayo, sir, ng maraming, marami pong interview kasi alam po natin na iba na yung anong tawag doon? Iba na yung hamon na kinakaharap po ng ating bansa pagdating po sa kalamidad. So iba-iba na. So maraming salamat, sir, sa ngalan ng ating bisita ngayon, ang ating pong OCD and RDRRMC Calabarzon spokesperson si Sir Rayan Derek Marquez. Nagpapaabot po kami ng pasasalamat ang buong pong istasyon ng Radyo Pilipinas Lucena, sir. Maraming salamat, sir. Hanggang sa muli po. At papaalam na rin po tayo mga kaibigan sa atin pong palatuntunan. Thank you kay Maring Otoy at Maring Josie, kay Egay Dries. Ito po ang unique code, May Formaran. Hanggang sa muli po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: May money laundering pong nangyayari dito. Sinasabi ko lang po ay simptomas. Pag ang pera po ay pumasok sa kumpanya, lumabas po the same day o lumabas po the following day. Ang ibig sabihin po nun, it didn't add any value to the company. Ginagawa
6: lang sa logic ng pagnenegosyo.
5: Opo, parang ginagamit kang pass-through, no, na para may mapagpasukan lang, na parang kunwari eh ginagamit sa negosyo kasi pinasok po dun sa kumpanya. Kaya po yung tawag po dun yung revolving door. Pagpasok po, ikot labas. Ganun po yung nangyayari po sa ano, sa typical money laundering transactions po.
6: And speaking of transactions within one day, meron po kayong nabanggit sa report nyo, isang specific date dito sa table 24 sa page 18 na August 6, 2024.
5: Opo.
6: Kung kailan nagkaroon ng total cash withdrawals na 41 million pesos in a matter of 1 hour 13 minutes. Unusual po ba ang ganitong klaseng mga transaksyon?
5: Sa ordinaryong tao po, unusual po. Eh, 41 million in cash, kailangan nyo po siyempre ng bag po doon. And parang may hinahabol po eh, kasi lahat po ginawa within the hour po.
6: Mm-hmm.
5: Pwede rin pong i-check yun eh, sabi ko nga po. Ba't hindi nilang may manager's check at i-deposit sa bank account na iba, no? Pero pagka po kasi cash, ibig sabihin, ayaw po ng trail. So kung wala pong trail, ito po sa amin yung ano eh, mga telltale signs din po sa forensic investigation eh. Pagka po yung mga transactions po kulang sa trail, kulang po sa record, wala pong document evidencing it pero nangyari po yung transaction, yung pong walang document nangyari yung transaction, evidence din po yun eh. Bakit wala yung document? Bakit wala yung governance? Bakit wala yung mga required corporate and regulatory documents na makapagsabi kung ano talaga yung mga details ng transaction na yun? So yun po yun.
6: So bakit walang governance as evidenced by the document trail? May binanggitin po kayong nagmumukhang may hinahabol. Ano yung bakang hinahabol sa ganong klaseng mga transaksyon na ang suma total ay malaking halaga tapos maaring gawin sa loob lamang ng kulang pa sa 2 oras?
5: Tinignan po kasi namin po din yung mga timestamp. Tapos ina-analyze po namin yung mga timestamp malapit po sa bawat isa. Except po yung timestamp po nung huling withdrawal na 12:37 or so. Tapos yung katuloy niya po ay mga alauna
6: 12:23 p.m.
5: 12:23
6: tapos 1:17 p.m.
5: po. Opo. Nag-lunch po muna. Nag-lunch muna tapos kinuha po yung so yun po, kaya sa amin parang may hinahabol kasi right after lunch tuloy yung transaction. Matagal din po kasi magbilang ng 41 million.
6: I guess po. So ini-imagine nyo rin pala po kung paano talaga nag-unfold yung events.
5: Ganyan po talaga ang forensic investigation po.
6: Yes, sir. Huling tanong na lang po. So yung Cali 88 ay nakatanggap ng 319 million pesos mula sa China na finlag ng AMLAC. Lumalabas po ba yan sa audited financial statements?
5: Ang audited financial statements po kasi ng Cali 88, everything po is in pesos. So, hindi po namin malaman kung yung dollar po na kinonvert sa peso. Pero tulad nga po nung nasabi ko po sa inyo kanina, magkaiba po yung bank accounts na peso at yung dollars po.
6: Aha.
5: At hindi po namin na nakita kung paano po yun na convert po. Pero pag inad nyo naman po yung peso equivalent po nung ano, dollar remittances tsaka po itong local, yun naman po yung ginamit namin to compare po what was declared.
6: So kahit hindi nga po natignan yung dollar transactions, may teorya po ba na pwedeng ibase sa forensic report kung saan naman pumunta yung perang yan, yung 319 million pesos na yan mula sa China?
5: Pasensya na po.
6: It's okay po.
5: Ma'am, wala po kaming teorya po doon eh.
6: Okay.
5: Although sa peso account po, meron po mga konting credit memo.
6: Mm-hmm.
5: Na yun po, posible po sigurong galing sa foreign account, pero wala rin po kaming katibayan doon. So wala po kong theory po doon, wala po kong pagbabasihan.
6: Alright. Maraming salamat po, Attorney Cabrera. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
7: Thank you. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir, when you're ready.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Cabrera.
5: Magandang hapon din po sa inyo, Honorable Judge.
8: Ay, idadagdag ko lang doon sa unang mga tanong ni Senator Ontiveros. Yung August 6, 2024, sabi ninyo, 41 million ang winidraw sa isang araw at parang may hinahabol. So ako rin naging curious dito, kaya iniisip ko, ano ba nangyari noong August 6 o kaya thereabouts, no? Just to place on record, si Vice President Sara Duterte resigned as DepEd Chairperson July 19, 2024. And then on July 30, it's in the news and we can Google it because that's what we did. Drug charges were filed against Attorney Mance Scarpio. Doon sa yung tawag dito, magnetic lifter. So July 30 yun. So that was the filing was July 30, and then 6 days later nangyari ito. No, kaninong account pala itong 6 August 2024?
5: Pareho po kay Attorney Mance Scarpio po.
8: Both kay Attorney Carpio. Okay. Just for the record. Doon naman sa report po ninyo, nabanggit nyo yung safety deposit box o vault. Do you remember that?
5: Opo, wala rin naman pong kahinatnan. Dahil wala, hindi ko po alam kung yung laman doon po.
8: Yes, yes.
5: So, ay nirecord lang po namin doon na clean-house na po yun.
8: Yes, pero that was no, safety deposit box 27, 28, 29, and 30. Open on October 11, but all boxes were closed on January 7, 2025. Isang araw.
5: Tama po.
8: Hypothetically, and based on your professional experience, ano nilalagay sa safety deposit box?
5: Mahalagang bagay po. Valuable things po.
8: Tulad ng? Hindi dito sa kasong to, no? Because you wouldn't know. Pero opo, based on your...
5: Jewelry po, mga mahalagang jewelry po ng family. Mahalagang dokumento po.
8: Mga dokumento?
5: Opo. Paminsan-minsan po, even very sentimental things po, nandun po.
8: Pera, nilalagay din sa safe.
5: Of course po, opo. Pero may banko naman po, but kailangan pa ng safety deposit box. Meron naman pong mga malaman po yun na valuable properties, not money.
8: Yes.
5: Kung ako po yung tatanungin. No?
8: Pero pwedeng pera?
5: Pwede rin po.
8: No? Pwedeng cash?
5: Theoretically po, pwede po. Opo.
8: Diba? So yun lang, no, kasi nabanggit nyo, no, lahat sinara sa isang araw, so I'm that just gives us pause to think, no. Managers checks ba nilalagay din sa doon naman sa managers checks, nabanggit na naman kanina, no, na usual ba yun na you issue the managers check to yourself and then you do it 12 times in a period of 3 years? I mean, again,
5: yeah.
8: Have you encountered that practice?
5: Well, honestly po, first time ko pong nakita po yun.
8: Kasi hindi ba usually pag manager's check, babayaran mo yung binili mong lupa, so yung pinagbilihan mo, yung seller, sa kanya naka-issue yung manager's check.
5: Opo. Alam niyo po itong manager's check po na lumalabas po at the end of the year, para po hindi po mahuli yung cash at hindi magkaroon ng discrepancy sa sell-in, hindi po siya effective eh.
8: Mm-hmm.
5: Kasi po pagka nilabas niyo yung manager's check, ang ibig sabihin po nun, yung banko ay may utang sa inyo.
8: Yes.
5: So kung may utang sa inyo yung banko, meron kang receivable.
8: Ibig sabihin,
5: dapat nakadeclare po yung receivable sa sell-in. So kung hindi po cash ang nakadeclare doon, dapat po i-receivable. Kaya hindi po effective eh, yung paglabas-pasok po na yun. Kung
8: in other words,
5: nabanggit ko lang po.
8: kasama pa rin sa declaration ng iyong net worth yung receivables.
5: Dapat po, dapat diba? Po. Receivable niyo po 'yun eh. May pruweba po noon dahil nakapangalan po sa inyo 'yun eh.
8: So, naka-declare ba yung receivables doon sa SALN sa pag-aaral ninyo?
5: May mga nadaanan po. Siyempre wala po. Yung nga po yung point ng paglabas kaya wala pong receivable po.
8: Kasi 96
5: po.
8: 96 million.
5: 41 tsaka 55 po. Yung
8: so,
5: tranche.
8: You're saying dapat yung 96 million na 'yon na manager's check dapat naka-reflect sa SALN ng receivables na 96 million din.
5: Tama po.
8: Okay.
5: Opo. Kasi po yung SALN po as at. So yung as at po certain date, wala po yung cash. Yeah. Pero yung sa as at po na yun na December 31, meron pong receivable.
8: Okay. Punta tayo doon sa KL88, no? Dahil yung kanyang audited financial statement at as of 2025 ng KL88, hindi na shareholder si Mance Scarpio, tama?
5: Tama po.
8: But
5: ay, hindi po. Siya pa rin po. Ang sa treatment po namin siya pa rin po.
8: Ay, sorry, sa SALN niya hindi na siya shareholder ng
5: noong 2025 po dahil dinispose niya po.
8: Yes.
5: Sa Pikimong.
8: Sa SALN niya.
5: Sa SALN niya.
8: Diba nakalagay na nailipat sa Pikimong.
5: Opo.
8: At ang Pikimong naging 95% pag-aari ang KL88.
5: Opo.
8: Okay. Doon sa records ng pinag-aralan ba niyo yung records ng
5: Opo. Meron po kaming kinuha po namin yung SEC papers po ng Pikimong, isa public document naman po.
8: Yes.
5: At ang nakita po namin doon yung Pikimong po, dalawa lang po yung shareholder.
8: Mm-hmm.
5: At it is actually a shell company. Noong 2024 ang kanyang equity ay 56,000 pesos only.
8: Ano ibig sabihin ng equity para sa ating mga kababayan?
5: Well, yung pong capital.
8: Yun yung perang pinasok.
5: Perang pinasok po.
8: Okay.
5: Tapos nung naman po nung 2025, nakalagay po sa JIS ang kanya pong assets kasi wala pong financial statements. Ang kanya pong assets ay 86,000 pesos po. Wala pong transaction. Wala pong kahit anong transaction, wala pong disclosure kahit ano po.
8: Mm-hmm.
5: So hindi po niya binili. Hindi okay. wala pong binili. Kung nilipat man po nila, nag-usap sila, hindi, wala pong record po na pinagre-reflectan. So kaya po namin kinuha na lang po, tinik na lang po na nanatiling property po 'yon ni Attorney Man Scarpio dahil kung walang record yung paglipat mo, walang car. O sabihin natin naglipat ka ng private, eh wala namang evidence na naglipat ka. Siyempre mananaig po yung official records po na siya po yung may-ari.
8: So ang equity ay 56
5: po yung assets.
8: 56,000.
5: Tapos 86 po yung pangalawa.
8: 86,000. Pero base doon sa mga transaction ng KL88 inflows, magkano? Would you recall?
5: Well, malaki po yung mayroon pong year na malaki pero kung magbabasehan niyo lang po 'di ba yung mga 300 po, 300 plus million.
8: Oo.
5: Per year.
8: So doon pa lang 300 plus million per year tapos binili ng isang kumpanyang Pikimong na 58,000 ang equity at 86,000 the following year. Medyo red flags na 'yon, 'di ba?
5: Opo, hindi po siya 300 plus million per year. Parang meron pong umabot ng ganong under declaration po over the several years.
8: At yung KN88, yun din pumasok yung Chinese money, di ba?
5: Opo, doon
8: 319 po. Million. So, doon magtataka ka talaga na yung isang 58,000 equity and then the following year, 86,000 ang paid.
5: Honorable Judge, hindi po 319 million po ang bilang po namin sa report.
8: Ah, yes, that's right.
5: 222
8: lang po. AMLA records pala yung 319.
5: Opo,
8: sorry.
5: Opo.
8: Thank you for that correction. Mm-hmm. May tanong ako sa AMLA records, pinag-aralan din ninyo.
5: Ay, opo.
8: Okay. At doon, may mga lumalabas nga na yung dollar remittances, hindi ba?
5: Opo.
8: Meron bang pagbabangga nung peso accounts na kung saan ay may mga nilipat sa dollar accounts? sa AMLA records?
5: Parang wala po kaming napansin pong ganun eh. Na galing po sa peso nila, nilipat po sa dollar.
8: Yes, yes. Unless diniretso sa...
5: Parang wala po, kung, okay, wala okay. po kami nakita.
8: Okay, ganun. Thank you. Yung sa GenCorp, ito rin sinabi ninyo sa report ninyo, kataka-taka, nasa 2021, 28 million ang kanilang, tama ba yan? 28 million. Una-una, 1.25 million ang paid up capital ng
5: tama GenCorp. Po. Yan po, tama po yan.
8: Tapos in 2021, alin yung figure na 28 million? At lumubo ng 520 million? Anong figure ito? Nabanggit nyo sa report nyo yun eh. Sorry.
5: Check po natin.
8: Genco. Sorry. Let me check my... Ayun.
5: Sige po. Baka ma-refresh po ako pag nasabi
8: nyo
5: po.
8: Total identified bank inflows from period 2022 to 2025. Teka. Hindi pala yun. Where are revenue? Okay, page 31 pala. Sa dami ng page.
5: Wala nga pong page 31. Wala pong table of contents.
8: Page 31, GenCorp grew from a business generating approximately 28 million of revenue in 2021 to more than 520 million by 2025. Tama. That's on page 31 of your report.
5: Opo.
8: During the same period, it acquired approximately 150 million of property and equipment while continuing to purchase inventory and fund day-to-day operations. Despite the scale of this growth, sabi nyo, the company reported only 1.25 million of paid-in capital. Tama?
5: Tama po.
8: Para sa ating mga kababayan, ano yung 1.25 million paid in capital?
5: At cash bakit? Po na, yun po yung investment po sa kumpanya po.
8: So bakit mahalaga yun na maliit at malaki naman ang kanilang revenue?
5: Actually,
8: at yung 150 million na
5: kasi yung revenue na sa maliit na asset.
8: Okay.
5: Opo, ay sobrang galing na negosyo ng 1 million tapos ganun po kalaki yung 520 po yung generate niyang revenue. So ito po yung nanggaling po sa mga several Jollibee stores.
8: Okay.
5: At kailangan po ng kailangan po mag-invest dito po sa Jollibee stores. Isa nga lang po ay 35, di po ba? So
8: yes.
5: Yung isang Jollibee store lang po, hindi po kaya ng 1.2 na capital po.
8: Okay. So sinabi nyo, but the financial statements do not clearly explain where the money came from. So kung it does not clearly explain where the money came from, in your expert opinion, saan galing yung pera? Hypothetically.
5: Cannot explain po.
8: I cannot
5: explain po where the money came from. Wala okay. po talaga akong idea kung saan po nanggaling yung pera. Pasensya na po. Manguhula po ako pagka sinagot ko po yan eh.
8: So, kataka-taka. Maaring inutang? Sabihin, inutang.
5: Yeah, it certainly came from the shareholders or from someone else.
8: Yeah.
5: Maaring basta hindi po from operations, yan po ang kaya ko pong sabihin.
8: Hindi from operations.
5: Hindi po from operations pagka ganun po kalaki yung
8: okay.
5: Disproportionate po eh.
8: Ito naman. Yung pattern that funds are introduced into and subsequently withdrawn from the entity with minimal economic value added. In these circumstances, revenue and cash flows may appear substantial, yet the corporation retains only a nominal margin inconsistent with the scale of transactions. That's your second paragraph of
5: tama
8: page
5: po.
8: 31. Sa man on the street, sa ordinaryong mamamayan, can you explain it in layman's terms? Ano ibig sabihin ng paragraph?
5: Opo. So pag magpapasok ka ng pera sa kumpanya, investment man po o inutang, ang ibig sabihin nun eh, kailangan mo yung pera. Bibili ka ng equipment, bibili ka ng inventory, ipangbabayad mo sa empleyado mo o sa mga pinagkakautangan mo. So ito pong pera na pumapasok at lumalabas at mga several po yan, para pong wala pong naitutulong yung perang pumasok sa negosyo po.
8: Okay. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Teka, nakakalimutan ko lang doon sa piki mong. Kasi nung isang araw, yung testigo ng BIR tinanong tungkol sa hindi fully paid yung subscription ni Mr. Mance Scarpio. At dahil hindi fully paid, tama ba bilang accountant at abogado and corporate law, walang na-issue na shares. At pag walang issued shares, hindi maililipat.
5: Opo, so yung BIR po, ginagawa po nilang subscription pa lang, taxable na. Pero ang meron po siyang legal basis . Kasi titingnan nyo po, definition of shares of stocks sa tax code. So yung definition po ng shares of stocks sa tax code, kasama na po doon ngayon ang warrants and options.
8: Okay.
5: So yung warrants and options, wala pa pong binibiling shares of stocks dyan.
8: Okay.
5: Parang meron pa lang kayong right na bumili.
8: Yes.
5: Kung yung right pa lang ng pagbili ng shares of stocks ay subject na. Considered na na sale of shares of stocks.
8: Yes.
5: Yung pa kayang subscription agreement na meron na talagang nagsimulang sale. So yun lang po yung masasabi ko doon, na medyo may tama po yung BIR sa treatment po nila doon.
8: Okay. Pero from the point of view of, I think yung questions ng defense, sinasabing pagka hindi pa fully paid, hindi pwedeng ilipat.
5: At tama naman po yun.
8: Diba?
5: Kailangan po, yung iba naman po yung ownership.
8: So kung hindi pwedeng ilipat, yung paglipat sa Pikimon, legal ba yun? Kung hindi pwedeng ilipat?
5: Lalo pong it will only prove the point na hindi po kalipat-lipat. Di po ba? Kasi kung hindi pa nga po bayad, tama lang pong manatili dito muna sa Salen, di ba?
8: In other words, questionable yung paglipat sa Pikimong. Kasi nga
5: not for that reason po . Yung wala po kasi talaga ako nakikitang transaction.
8: Well, in addition, di ba? Kung hindi paid up, yun yung argumento, paano mo ililipat sa Pikimong hindi pa pala fully paid yung subscriptions?
5: Yung title po, lalong hindi malilipat yung title.
8: Yes, yung title. Okay. So, yun. So, meron pa akong ilang mga katanungan. Sabi nyo kanina, may mga cash deposits. Did you mean cash and check deposits or just cash?
5: Meron din pong check deposits po.
8: No, but you said earlier or yesterday, they were deposits in cash. That was your exact word to describe one of the transactions.
5: Ano pong transaction po?
8: I forget, no? But my point actually is, meron ba kayong inventory nung ano yung mga cash deposits tsaka ano yung mga hindi cash deposits?
5: Pwede po nating ipagawa po. Kaya po namin gawin. Pero wala po kaming inventory po ng halimbawa po yung inflow.
8: Yes.
5: Kung cash deposit po siya o deposit po siya by check.
8: Yes.
5: Pwede naman po nating ihiwalay po yun.
8: Ang meron kayo, yung 41 million pesos withdrawal, cash lang.
5: Cash lang po yung lahat. Pay to cash po yung ano.
8: Yung 20, dalawang cheque.
5: 23 million po. Na dalawang cheque po.
8: Pero yung apat, cash.
5: Cash po.
8: Ang withdraw.
5: Tama po.
8: So totaling 41.
5: Tama po.
8: So it would be interesting, if you have the time to do it, to submit to us, yung ihiwalay yung cash dun sa check deposits para lang malaman magkano bang umiikot dito sa kahit na doon sa punto lang na yun, no? So we have an understanding. And then dito sa bumagsak ng 80 million cash naging 2020, bumaba sa 60, bumaba sa 24, umangat ng 43. That was also in your report. Pasensya na, medyo sa dami nung... would you remember that? Can we flash this on the screen? This is your table, I think.
9: Table nila po.
8: Ano, I put this together based on your information. So, various banks, spouses, 2022, 60,214,700. You confirmed that, no?
5: Tama po.
9: Okay. Tapos umangat, tumaas ng additional 20 million noong 2023. Di ba? Ending. Tama?
5: Tama po.
9: Tapos bumagsak ng 23 million noong 2024 na minus 60 million. Almost. Tama?
5: Tama po.
9: And yun siguro yung isa dun yung 41 million na tinanggal.
5: Yan po yung ano, malaking diba? Factor po yung ano, diba? Yung naglimas po ng pera yung 41
9: million. Yun. Tama po yan. Yun na, so that might explain it kasi August 6, 2024 yun, tinanggal yung 41 million cash. Kaya pagdating ng end of 2024, 23 million.
5: I agree po. Napansin ko rin po yan.
9: Okay.
5: Po.
9: And then finally, 2025, cash balance ending, umangat na naman. Another 20 plus 20 million. But all of that, as you have said, hindi reflected, di ba, dun sa kanilang audited financial statements as well as sa SALN. Correct?
5: Hindi po reflected sa SALN po.
9: Yes, yes. Okay. I have no other questions at this point, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat po.
5: Salamat
7: Thank
5: po.
7: You. Senator Judge Lacson is next. You may proceed when you're ready, sir. Again, you have a variable period of 2 minutes.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang tanghali po, Attorney Alex.
5: Magandang tanghali din po.
10: Ang aking pong pagtatanong ay babase ko sa aking ginawang pakikinig, you know, at saka obserbasyon do sa direct examination last Friday at saka yung cross na nangyari kaninang umaga at ngayong tanghali rin. Sa inyong ginawang pagsusuri, ano, sa inyong findings and conclusions sa inyong forensic report, ano ang bahagdan o percentage ng reliance ninyo sa analytical assumptions versus direct or indirect references to documents?
5: Napakahirap na tanong po.
10: 0 to 100, 25 to 75, 50-50. Curious lang po.
5: Malaki po yung ano, malaki po yung supported po ng documents po halos lahat. At ang talaga pong masasabi ko po na talagang hindi po masyadong malinaw na supported ng documents tulad din po ng nasabi ng defense. Yung GenCorp po. Kasi ito pong GenCorp, kailangan po, hindi po natin kaya ditong i-take in isolation po yung mga related documents po. Kailangan po natin pagsamasamahin at gumawa po ng conclusion. Pero mahirap pong sagutin yung percentage-wise po kasi po bawat aspeto po, meron pong document at meron pong analysis po na ginagawa po namin.
10: Overall po, estimate lang. Palagay ko naman may knowledge kayo o nare-recall nyo pa kung ano yung percentage na nilaan ninyo sa inyong report patungkol sa inyong analytical assumption versus yung mga dokumento.
5: I see. The dirty work and the analysis. Ayun po, pwede po yan. Fifty-fifty po. Pero mga 60-40 po. 40 po yung
10: analytical
5: assumption. Puro analysis po. Yeah.
10: 40% yung nakabase o naka-refer.
5: Ibig ko po sabihin, 60% po ng oras, nagkakalkal ka, tapos parang nag-analyze ka ng 40% of the time.
10: Hindi po. Ang tanong ko po, analytical assumption versus reference to documents, whether direct or indirect references, oh, reference sa documents. Gusto ko lang pong makita yung naging frame of mind din nyo when you finished your or crafted your forensic report.
5: Ang kasi po yung ano, kaya hindi niyo po makakraft ng ganun po sa simula. Wala po kasi kayong prejudgment na hindi po predetermined yung ano eh. Na ito gagamitin ko dito 40 ito hindi ko po malaman kung ano po yung makikita ko minsan po matulin kasi may document minsan po wala pong document medyo nagde-dead wall pero ide-derive niyo po yung information or conclusion niyo doon po sa mga ibang related documents po kasi siya na po honorable
10: judge sabi nga ni Attorney Christine I can accept that
5: sige po salamat po
10: okay. Namagit nyo po sa tugon ninyo sa tanong ni Attorney Christine kanina na yung absence ng documents, ebidensya rin ninyo. Medyo nilaro po sa aking nga isip ano, na parang double-edged eh. Pag sinabi nyo yung absence of documents, ebidensya rin ninyo, ebidensya nyo pabor o adverse sa respondent?
5: Hindi po siya evidence ng kung ano po yung nakasaad sa dokumento, pero evidence po siya ng behavior.
10: Okay. So, kasi alam nyo, nagsaliksik din kami sarili namin, pero binasi namin doon sa mga exhibits, ano, yung mga nasumite at nasa pag-aari na ng korte na hindi nyo na isama o maaring na-overlook ninyo o maaring hindi nyo na kailangan sa inyong pag-analisa. No? Halimbawa, napakarami, hindi ko na po iyahayag yung aming ginawang pagsaliksik at yung naging conclusion namin kung ito'y pabor ba o adverse respondent para ma-preserve lang yung impartiality ng o integrity at impartiality ng korte. Sasarilinin ko na lang po yon sa paggawa ng aking desisyon, sa akin na lang po yon. Napakarami pong mga cheque, no? Napakarami na hindi naman nasama sa inyong report na ang mga payees ay mga personalidad na nung aming pinagtagni-tagni, eh, sa simpleng Facebook search lang, magkakaroon kayo ng conclusion. So, napakarami po. At ang bawat cheque, mga 6 figures, ano, 6 digits. Na pagka sinuma total nyo, abot talaga siya ng 7 digits yung halaga. Pero wala po doon sa inyong report. Pero sinasabi ko lang po dahil hindi kami lumabas doon sa mga exhibits na naisubmite ng prosecution, no? At hindi ko alam kung iba galing sa defense, no? Anyway, ito ho ba'y sadya dahil sa inyong sound judgment, eh, sapat na sa inyong pagsusuri ang umabot sa inyo, o kung umabot man at hindi nyo natinignan dahil sa sound judgment ninyo, eh, tama na para makapaggawa kayo ng conclusion sa inyong forensic report?
5: Opo, tulad nga po nung nasabi ko po kanina, ito po kasing forensic examination, pag nakapag-establish ka na, pwede ka nang tumigil eh. Pero kung gusto halimbawa ng client, halimbawa po ang Senado, ang prosecution halimbawa, na palawakin pa yung report, eh magpatuloy lang silang mag-submit ng documents at aming titignan para po mapalawak po yung base data po nung report. Pero dun pa lamang po sa nakita namin ay sapat na po yung nakita namin para po masabing yun po lamang yung nakita namin, 817 million. Dahil yun lang po yung nakita namin based on data and using a conservative approach po.
10: Yeah. Sabi ko na nga, hindi ko na ipagbibigay alam sa aking mga kasamahan, kasi pagka sinabi natin payees, pwedeng pabor sa respondent, pwede rin adverse. Kasi kung ito'y pabor dahil bawas talaga ito sa kanilang naging gastos nila sa legal na pamamaraan, ibig sabihin, pabor sa respondent. Pero sabi ko nga, sa akin na lang yun. Panghuli po, gusto ko lang banggitin na yung unang dating pagtatagpo, at least sa aking mga staff, nung kayo'y pinadala ng Pricewater, ng PwC, para magboluntaryo ng inyong serbisyo sa Yolanda.
5: Tama.
10: Nung ako po'y head ng OPAR,
5: tama po,
10: kasunod ng McKinsey, kayo po'y pinadala para tumulong sana sa audit ng mga PAPs, no? Projects, activities, at saka mga plans.
5: Opo, ako po ang nagpadala po sa sarili ko po doon.
10: pero ang kumontak po sa amin, ginamit ko lang po yung Pricewater, pero hindi po mismo yung Pricewater yung nag... kasi yun po yung aming yung presentasyon eh.
5: Opo, pero tama po kayo.
10: Maraming salamat po. At pro bono rin po yon sa kaalaman na ating mga nanonood.
5: Siyempre naman po. Opo.
10: Sayang nga lang po, nabitin kasi wala akong implementation authority. So, naputol din yung ating engagement. Ibabahagi ko lang na nawala yung kanyang Mont Blanc habang nagipag-meeting. Nataranta po kami lahat dahil nakakahiya naman, nagboluntaryo na walang pa ng Mont Blanc na pen. Yung pala nadala ng kasama nyo. Maraming salamat po.
5: Ang talas ng memory.
7: titigil niyo na po yung kwento niyo pagkatapos nakita sa ilalim ng kama? For the information of the senator judges, the senator judges can base their decision on the evidence, both testimonial and documentary. Insofar as documentary evidence is concerned, whatever the court admits after formal offer has been made. And it will be up to each senator judge which parts or aspects of the testimonial or documentary evidence they will be basing their decisions on once the final question is raised before them. Yes, Senator Judge Lapid.
10: Yeah, just to clarify, Mr. Presiding Officer, whether or not taken up during the trial. Tama po ba?
7: Whether or not taken up by the testimony of a witness.
10: Thank you. Thank you.
7: As long as it is part of the formal offer and duly admitted by the court. And we thank Senator Lacson for his discretion in so far as limiting his and not mentioning any names that he got based on the evidence and record that his team researched on. Senator Judge Lapid is recognized. Ganto ka, Attorney Alex, ganyan kakahalaga na testigo, ah. Senator Lapid is recognized. You have a variable period of 2 minutes as well, sir. You may proceed when you're ready.
11: Maraming salamat po, Presiding Officer. Para po sa prosecution, para maitanong ko lang po. Tungkol po dito sa Article 2, marami na po tayong iba't ibang naging witness galing sa AMLA, sa bangko, sa BIR, at ang ating magaling na financial analyst. Marami na po kayong nabanggit na iba't ibang numero at mga batas at regulasyon at pamantayan. Sa simpleng tanong po, ano, may pananaw ba kayo ng prosecution at dapat mapansin, makuha at maintindihan ng ating mga babayan mula sa napakaraming witness at dokumento na ipinakita ninyo sa amin?
12: Maraming salamat po, Your Honor. Actually, nakakalula nga po yung mga numero at yung mga dokumento na naiharap po namin sa Article 2. Ako po mismo, kaya nga po ako nag-abogado dahil takot ako sa numbers. Pero pag titingnan po natin kasi kung ano ba talaga yung pinakapuso ng Article 2, sa tingin ko, ito lang po yun eh. Yung malinis na opisyal, walang tinatago. Ngayon, madali po kasing magpanggap ang isang opisyal na simpleng tao lang siya, kumakain lang sa karinderya, malinis, wala naman na tinatago sa salin. Pero pagdating po sa issue ng Article 2, Unexplained Wealth, doon po tayo nagkakaalaman. Dahil ang titingnan po dito ay hindi naman po mga testigo, kundi mismo yung mga dokumento at yung mga numero. Katulad po na nabanggit ni Attorney Cabrera, ang tiningnan niya ay mismong mga bank records, mga records na galing sa AMLA, BIR records, SEC records, and I believe may kasabihan po kasi ang mga accountant that the numbers do not lie. Ito po mga bank documents, for example, ay hindi naman po dumaan sa kamay ng prosecution yan. Yan ay diniretso ng mga bangko dito po mismo sa hukumang ito. Kaya masasabi natin na they are independent facts, verifiable by anybody. At at the end of the day, sir, ang paniwala ko kasi ay ganito eh. This case is really not about VP Sara Duterte as a person. To me, it's about the trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa. At pangatlo po, it's not about her as a person. It's really about accountability. Kapag kung ikaw ba'y binigyan ng kapangyarihan, lalong-lalo na kung pangalawang pangulo ka at lumalabas na inabuso mo, ay dapat may pananagutan. Sana po nakatulong po sa inyo yung sagot.
11: Maraming salamat po sa paliwanag kasi tinatanong lang mga taong bayan tungkol dyan. Maraming salamat po.
7: Senator Judge, it's not yet, okay. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir. Ngayon, wala nang pwedeng gumamit na pinapatanong ni Senlito, ha? Hindi na pwedeng gamitin yun.
13: Maraming salamat, Mr.
7: Senator
13: Presiding
7: Judge
13: Officer.
7: Senator Aquino is recognized.
13: Yes. Gandang araw, Attorney Alex.
5: Senator Bam.
13: So I want to focus on Table 39 sa ating report, no? Ito naman yung main table po na nabuo po ninyo. Tama po, no?
5: Tama po.
13: This is the reference table. And may I request one of the lawyers to provide a calculator to Attorney Alex in case na kailanganin niya. Kahit sa telepono. Para lang handa siya. Okay, so we'll flash Table 39 in the on the screen. Huwag nyo daw po tingnan yung ibang mensahe ni attorney. Baka ka nung makita daw nyo dyan. Sige. So, would you say, Attorney Alex, na ito yung main reference natin sa inyong report?
5: Tama po.
13: Okay. And dito po sa inyong report, may parte po dyan na hango sa mga records. Tama po?
5: Tama po.
13: At meron pong hango sa mga record, pero meron kayong assumptions.
5: Tama po.
13: Tama. Would you say that... Well, para sa akin po, meron kayong dalawang main assumptions. And you can correct me if I'm wrong. And kung meron po kayong dagdag na assumptions, pwede rin pong banggitin, no? So first assumption is that si Vice President Sara merong 20% ownership ng GenCorp.
5: Tama po.
13: And that's an assumption. Ibig sabihin yan, pwede yung 1%, pwede ring 50%, pwede ring 75%. Tama po, no?
5: Tama po, pero assumption po na with basis po.
13: Yes,
5: para
13: and
5: sa akin
13: could you repeat again what the basis is? Para lang po malinaw sa atin.
5: Opo. So yung kanya pong oath, ang kanya pong sinong pa ang sal-in, sinabi niya po na siya po ay isang stockholder po doon. Sa GenCorp po na JS, wala po siya doon. So yung... Una po namin tinignan sa amin pong sensitivity analysis, ano ba itong mga relationship nila ni Jaime T. Cruz? At nakita namin na yung relationship nila way back 2007, meron pa pong ibang corporation na Davao, ano nga ba yun? Davao
13: Metro.
5: Hindi po, meron pa pong isa na
13: isa pa.
5: Davao New Royal type Tyson Corp.
13: Mm-hmm.
5: Na nung 2017, 20% din po yung pag-aari niya. Yung Metro City Chow po ay 20% po. So yung unang tumakbo po rin sa isip namin, bakit niya ilalagay yung sarili niyang stockholder na sinumpaan pa? Doon po yung, ano ba yung mga rule of thumb para matawag ka na...
13: Ano po ba yung rule of thumb sa Tagalog?
5: Magandang tanong po yan.
13: Ay, parang pangkaraniwang ginagawa. Ano? Yung pangkaraniwang ginagawa.
5: Actually po, yung accounting rules po na yung PAS po on investments at saka po yung sa yung significant influence po. No? Nung nabuo po yan, galing din po yan sa experience po ng business community.
13: Mm.
5: Kaya po siya nabuo. So, ang threshold po niyan, pagka may 20% ka, may significant influence ka. And kaya naman po, maniniwala, okay po, may assumption po, kaya na sinabi namin na may significant influence siya kasi vice president siya eh. Tapos si JTC, envoy sa China, etc. Kumbaga, subordinate ni President Duterte. Tapos ito naman po yung anak niya na vice president.
13: Okay.
5: So, yung significant influence, meron po yung significant influence because of her position and long time relationship with JTC, with Jaime T. Cruz. At given yung kanyang mga dating ownership sa kumpanya na kung saan sila magkasyosyo, kinopya po namin yun. Pero sabi ko nga po, conservative po yun. Kasi po kung silang dalawa po yung magkasyosyo, tulad po sa Metro City Chow, kung saan sosyo po sila dun sa Chow King, 80-20 po yun eh. Dahil yung iba po mga accounts doon nominal. So kung sa GenCorp naman, si Jaime T. Cruz, na siyang may-ari ng JTC Group of Companies, effectively, siya yun, 55 siya doon. Kung partner sila ni BP Sara, 45 si BP Sara. Okay. Pero, sige
14: so,
5: po.
14: So in short, ang sinasabi ho ninyo, possibly anywhere from 20 to 45.
5: Tama po.
14: Yan yung inyong expert analysis. But that's also an assumption. No? Hindi kayo sigurado, assumption. Pero sa tingin ninyo, anywhere from 20 to 45, tama, posible.
5: Opo.
14: Okay. Yung pangalawang assumption po na ginawa ninyo is that lahat ng undeclared income, pinaghati-hatian. Correct?
5: Yung piercing the veil po?
14: I'm not sure kung yan yung piercing the veil.
5: Ito po, ito po yun.
14: Yan yun?
5: Pero hindi ko po siya tatawaging
14: assumption.
5: Assumption eh. Marami pong rules na ginagamit po na maaari pong mag-lead sa piercing the veil. Yun po yung aking judgment.
14: Mm-hmm.
5: Pero yung judgment pong yun ay meron pong malinaw na basihan. Pero kayo pong mga honorable Senate judges po ang magde-decide po kung okay. Tama po yung gamit.
14: But kasi posible namang yung undeclared income, posibleng pinang-invest sa ibang bagay or posibleng pinambili ng ibang bagay, yung pinaghati-hatian siya itself is an analysis. I think ito rin yung mga tanong ni Senator Lacson kanina.
5: Tama po. Mm-hmm. Pagpasensya nyo na po yung language ko po, pero minsan po na-oversimplify ko. Kasi ang hirap pong ipaliwanag ng piercing the veil nang hindi ginagamit yung corporation as a separate juridical personality from the owners of the corporation. Kaya siniplihan ko lang po, pag hindi mo ipinasok sa negosyo, ibig sabihin, itatago nyo yun. At kung itatago nyo yun, alam mo mang itago nyo na hindi paghahatian.
14: Okay, question natin ni Alexa.
5: Hindi po yun.
14: So itatago ninyo, therefore paghahatian, hindi ba pwedeng itatago ninyo at gagamitin sa ibang bagay? Or in your experience, in decades of experience, usually ba yung nakatago at hindi dineklara sa BIR ay pinaghahatian ng mga may-ari, ng mga beneficial owners?
5: Opo. Opo.
14: Mm-hmm. So ganun yun, usually. Kung hindi ka magtatago para mag-invest ulit sa ibang negosyo.
5: Kaya po tinatago. Yung sa hindi po ganito yung mga kliyente namin, pero ako po ay nakukonsult po sa iba't ibang mga bagay at marami na po siyempre natignan na mga tax assessment cases, etc. Pagkayang po ay hindi dinideclare kasi gusto po nilang palakihin yung income nila.
14: Mm.
5: Ito po yung sa mga corporations po. Kasi po masyado pong mabigat yung tax.
14: Kasi pag nag-declare ka, may tax yun.
5: Opo.
14: So at bawas ka agad, no?
5: Tama po. At kung lumalaki yung income dahil nakailag sa tax, eh syempre po, paghahatian nyo yun. Kasi kung nasa loob po yun ng corporation, i-declare po yun na dividends. Mm-hmm. Hindi na po kailangan i-declare na dividends. Wala po dun sa loob eh.
14: Mm-hmm. Okay. So, let's go to table 39 ha. And ito kasi gusto ko lang linawin. I'm sure nasa isip rin to ng ibang mga senator judge. Dito sa we have the total undeclared cash section 1. Oh, section 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alin po dito yung based purely on bank records and based purely on the insurance records? In fact, yung insurance po is really more like an investment, no? Hindi talaga siya yung pangkaraniwang pag-iintindi ng insurance na parang meron kang makukuha pag namatay. It's really more like an investment, no? Kasi stocks, parang stocks pa nga yung iba. So, alin po dito, aling section dyan, yung galing talaga sa bank record?
5: Opo, yung bank-based information po dyan, column 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 po, hindi po.
14: Can you mention kung section 1, section 2, section 3, section 4, section 5?
0: Siguro section 5 ba itong dulo? Parang typographical error ba yan?
5: Hindi po.
0: Kasi yung, parehong section
5: 4? Parehong section 4 kasi iisa po yan na undeclared income from owned companies. Pero
14: ibang kumpanya, kaya section 4 pa rin siya.
5: Pero yung sasabihin ko lang po, pati po GenCorp is bank-based. So lahat po yan bank-based. Except po yung nakahiwalay po na GenCorp, yan po kasi yung kakaiba na meron po kaming attribution.
14: Yes, or the assumptions na sinabi natin kanina.
5: Tama po.
14: So yung purely on bank records na wala kayong ginamit na attribution or assumption or 20% or ganyan, anong section po yun dito?
5: Yan po lahat. Na except yung GenCorp po na merong attribution. Pero yung pong mga Kali 88 Metro City, syempre po, gumamit po kami dyan ng piercing the veil.
14: Okay. Piercing the veil,
13: pero hindi kayo naglagay ng porsyentuhan?
5: Oo.
13: Or yung porsyentuhan na yan mula sa GIS?
5: Tama po. Tama okay. po.
13: So, if I'm not mistaken, ito lang GenCorp 55, 74, 82, 2023, 2024, 2025. Yan lang yung gumamit kayo.

0: Una po dito yung confidential funds po na around 475 million during the 2-year period. At in respect of that po, yung Martinez versus Sandigan Bayan, pagka hindi mo na liquidate yung pondo na nasa iyo, meron pong pwede pong i-assume that it was used or malversed for personal use. Pagka yun po ginamit nyo for personal use, syempre po, income po yun. So, okay. 475 po yun na kayang-kaya niya pong talunin yung mawawala po kung sakali na 200.
1: Attorney, wag mo natin itindihin yung final number, no? Kasi the final number should be based on the evidence, no? So, parang ang dating kasi parang pampalit. Wag ho ganoon, no? Let's just go step by step. So, section 1, ito yung bank records, tama ba? Undeclared
0: po.
1: Cash.
0: Cash ng, po. Undeclared cash, ending balances po.
1: Okay. Ng Sara Duterte, Man Scarpio, and any joint accounts.
0: Tama po.
1: Okay. Yung section 2, ito yung mga, ano tong section 2?
0: Physical properties po.
1: Physical properties na wala, na hindi nyo mahanap sa mga sasakyan.
0: Pero kasama po dyan ang mga investments po at saka well, investments and insurance po nandyan din po.
1: Nandito na yon.
0: Apo.
1: Okay. So, the insurance, which is actually more like investments, are personal properties.
0: Personal properties po. Tama po.
1: Yung section 3, ano po yung section 3?
0: Yan po yung outflow po na hindi po napunta sa personal properties or properties, physical properties, at hindi po naiwan sa undeclared cash po.
1: So, hindi pa rin ito yung sa corporation, si Section 3?
0: Hindi pa po.
1: This is still based on the record sa mga banko, investment? At
0: kanila po yan. Yung corporation po natin, nagsisimula po dun sa next section. Ito pong Calle 88 at Metro City.
1: Na okay. Calle 88 and Metro City, malinaw yung ownership. Tama ba ni Man Scarpio?
0: Tama.
1: Wala po si Sara dyan, no?
0: Wala po. Si Dr. Lebosada po yung partner niya po dyan.
1: Okay. And ito yung almost 50% ownership.
0: 47.5% each po.
1: In each metro, for Metro City and K88. So may basis kayo to compute yung undeclared income.
0: 20% po si BP Sara sa Metro City Chow. 47.5% po si Attorney Man Scarpio sa K88.
1: Okay. So it's actually just GenCorp. Itong pang ano ba yan? Pang limang column kung saan kayo nag-apply ng 20% assumed ownership.
0: Tama po.
1: Okay, so kung tatanggalin mo yon, yung may assumption kayo, paki-add nga ulit, magkano yun?
0: 211 po.
1: So pag i-subtract mo yun sa 870?
0: 606 po.
1: So 606 yung based on records, records of the bank, records of the insurance companies, records of SEC, 606 po?
0: 606 po.
1: And then yung natitirang 211, technically, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki. Pag malaman natin kung magkano talaga yung ownership sa GenCorp, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki yung 211.
0: Tama po, tama po.
1: Alright, maraming salamat, Attorney Alex. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Ring ng ring.
3: The Senate President is recognized. You may proceed, sir. You have a variable period of 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Attorney Alex.
0: Magandang hapon po, President Wayne.
4: Ikita mo naman gaano kahalaga yung testimonya mo at yung report mo dito sa impeachment na ito dahil yung tanong ay binigyan kami ng mas mahabang panahon para magtanong at mag-clarify ng mga items dito sa report. So, yun ang gagawin natin, mag-clarify. At susundan ko yung mga tanong ni Senator Bam dahil mahalagang mag-clarify ito. At pupunta ako dito sa GenCorp. No? At nakita ko dito sa GenCorp, basically ang sinasabi ng report mo na mas malaki ang perang pumasok kaysa sa sales nila. Tama po ba?
0: Tama po.
4: So, ang ibig ba sabihin yan na may perang pumapasok at hindi nila rinirecord as sales?
0: Tama po.
4: Pwede ba mag-iba ito? Like, for example, loan, advances.

0: Table. Yeah, let them you.
1: Yeah, 211.
2: I'm looking at the same. Same tayo.
0: Sorry, hindi ko makita yung 211 sa ano eh. Sa...
1: Ay, ano po? Hindi, wala po kasing total yung sa...
0: Ah, walang total.
1: 55, sorry po, tsaka...
0: 55, 74, and 82.
1: Apa, yun lang
0: okay.
1: Po.
0: Okay, so you're saying, so other than 211, so you're saying 817 million minus 211, that would be
1: 600
0: around 600. Po. Jan, you have a high degree of certainty with that amount.
1: Apa.
0: Or absolute certainty, sir. Ano
1: apa.
0: Ba? Ano yun? Absolute high degree?
1: Very...
0: Whatever you're comfortable saying, sir. Oh, kaya tinanggal ko yung GenCore eh.
1: Not controversial amounts for me.
0: Okay. Sige. So, I'm looking at your conclusion. And basically, your conclusion says, based on the foregoing, our conclusions are as follows. VP Sara's SAL end for the year, blah, blah, blah, were untruthful. Number two, VP Sara, during her vice presidency, continued to participate in various businesses. Number three, her unexplained wealth based only on the limited documents examined, excluding, I think this is the crucial one, number three, her unexplained wealth based only on the limited documents examined, excluding documents in the possession of VP Sara and spouses, amount to 817 million. And then number four, the above-mentioned infringement, which happened in 2022 to 2025, established a pattern of constitutional violation year on year. And then five, apart from the Constitution, other laws were violated, and you mentioned the laws. Would you say, sir, that... And now this is where we talk as lawyers, no? The basic protection of due process is observed when you conclude... and no longer mention that certain assumptions were made.
1: Oh, it's all in the report po.
0: Sir, pero in the conclusion, kasi sir, yung report nyo is 39 pages, most of which you will not understand unless you read the 50-page
1: okay,
0: annex.
1: Okay po.
0: Sir, let me finish lang para
1: po.
0: Buo yung question natin. No? Mm. So, that's almost 100 pages. So, clearly, and I don't know, it's up to each judge, you know, who they would consult with. Me, I tried my best to understand, but I also have to discuss with my lawyers, and I do have one tax lawyer, CPA lawyer, katulad ninyo. Sana kay singaling ninyo. I would think that it's prudent, and I'm asking your opinion, that in the conclusion, masabi naman na there are, in the same way that you say may require further investigation, that i-highlight din na there are certain assumptions that were made here that may alter the some parts of this report. Prudent, mas prudent kaya ho yun.
1: I think ang report ko po kasi is a forensic report po. And it's based po on my judgment. At tulad nga po ng nasabi ko, hindi po maari pong ituloy ang forensic report, maari pong itigil na rin ngayon. Kung wala po kasi yung GenCorp po sa computation, hindi pa rin po magbabago yung conclusion namin. So, pagka sinabi ko po na may mga assumptions dito, parang it will put into question po yung buo pong na-compute po namin na unexplained wealth. Kasi po naniniwala naman kami na kung mawala man yung GenCorp, buo pa rin po siya. And tulad nga po nung nasabi ko earlier, meron pa pong mga ibang pwedeng ipasok dyan eh. Meron pa pong pwedeng ipasok sa report na hindi namin na ipasok because
0: lack of time,
1: etc.
0: Manpower. Naintindihan ko naman po, sir, yun. Mm. Ang sa akin lang, yung conclusion lang natin.
1: Hindi po kasi, kaya ko po hindi mailagay yun. It will cast into doubt the entire thing. And kaya po na-explain naman po sa loob yung mga basis namin. Bakit po ako magsasabi na ito yung conclusion ko pero hindi pa ako sigurado sa conclusion ko, ha? Yung sinasabi ko po is based on what we've seen, sapat na to para masabi that there are assets which are manifest acquired or owned which are manifestly disproportionate to her income.
0: I understand, sir, but you just said now that if you would have to put a statement that says, that reminds people that there are certain assumptions that would be made that would refute your conclusion. But isn't that what you are supposed to present to us, na the whole truth and nothing but the truth?
1: Opo, ay wala naman
0: such that pong... kung may assumptions nga po na we have to be mindful of these assumptions, dapat hindi natatago yun dun sa almost 100-page report. Dapat clear na clear po sa atin yun. You understand our job, no, sir?
1: Apo, naiintindihan ko po. Naiintindihan ko rin po na babasahin nyo rin po naman lahat po nung
0: baka hindi po din namin kaya, sir, Ron. Kahit ako na sa legal side, okay, makapagbasahan, pero yung accounting, umiikot din yung utak ko. So, yun lang naman yung sa akin, sir, na...
1: So, parang...
0: I was waiting to see...
1: Kung ilalagay ko po na baka yung GenCorp po ay hindi sigurado po, ganun.
0: Well, if that's ganun, your conclusion, then dapat sana siguro hindi nakasabi doon.
1: Apo, kasi po, sa ngayon po sa judgment ko po at ginamit naming sensitivity analysis, conservative na po yung 20%. And maaari pong sa pag-usap natin ngayon na ngayon po na naintindihan nyo, kaya po namin hiniwala yon. Because I know it can be controversial. Pero hindi porket controversial siya, eh hindi na po ako pwede magkaroon po ng professional judgment on that matter.
0: Well, I will just leave you with this, Mr. Witness. In a case that is almost 100 years old, 1940, so short of 14 years, ang Tibay versus Court of Industrial Relation, I'm not going to ask you for these citations kasi as lawyers, din po tayo nag-memorize ng citation. Pero I'm sure naalala nyo po yung ang Tibay due process, ano ho to, no? May decision dito that is landmark case for due process. The Supreme Court ruled that an administrative body's decision must be supported by substantial evidence, etc., etc., etc., and forbids an investigative tribunal from relying on sweeping conclusions or off-the-record assumptions. So, may ganun ho. Kaya sa akin lang na malaman talaga namin ng buong-buo ano dyan yung question. Tapos bahala rin kami mag-review po, sir. May ganun tayo. And then, this was reiterated more or less the same principle in the very latest Duterte case and in a string of cases. So, that's the purpose of clarifying these issues with you, sir, and the principles both in law and accounting. Thank you so much for your time, sir.
1: Maraming salamat din po.
3: Senator, thank you, Senator Judge Pia. With the indulgence of Senator Judge Padilla, according to Annika, Senator Judge Zubiri manifested earlier his intention to make interjections. So we will recognize Senator Judge Zubiri ahead of Senator Judge Padilla. You have a variable period of 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Kindly turn on the mic of Senator Judge Zubiri. Tech.
4: Yeah, thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Attorney Alex.
1: Magandang hapon po, Honorable Judge Zubiri.
4: Thank you. Mabilis lang po ito. Simpleng tanong lang po. Nung unang mga 2 to 3 weeks ago, naglabas po ng statement nga yung prosecution na meron daw ilalabas ang AMLAC, more or less na report na 4.4 billion tapos present nga po ng AMLAC yung 4.4 billion na suspicious transactions. Hindi masyadong na-take up po ito sa mga tanong ng ating mga prosecutors po sa inyo. Yan po ba sinilip din po ninyo itong 4.4 billion? Kasi parang napaka-misleading. Your report basically says 817 million. But this is for 4 years, di ba, na nakaupo si Pangulo, Vice Presidente Sara Duterte.
1: Apo.
4: Paano po yung sa AMLAC? How do you reconcile
1: that? Ito pong Honorable Zubiri, ito po yung prior po sa 2022?
4: Yan po ang sinabi po sa AMLAC report. I think yung sinabi nila 4.4 billion, buo na po yan from 2007 until 2024.
1: Apo. Ako po kasi nagtitake po ako ng direction po sa prosecution kung ano po yung titingnan. Tapos sa oras po na nalalabi, saan ba natin pwedeng ibuhos ang ating work at ang ating mga efforts. At ang sabi po ng prosecution sa akin, 2022 to 2025 nung nanunukulan siyang vice president. So yun po yung tinignan ko. na mainly.
4: So, simpleng salita, hindi nyo pa nasisilip yung mga suspicious transactions before 2022?
1: Partial.
4: Hindi pa sa kasama?
1: Partial lang po eh, partial. Parang okay. Sobrang partial po. Pero pagka ginamit ko po yung sarili ko para doon, baka hindi ko po matapos yung 22 to 25 po na...
4: But I believe the court was furnished, Mr. Presiding Officer. No? I believe the court was furnished the documents from AMLAC on what these particular suspicious transactions are. Mr. Presiding Officer.
3: With the clerk of court. That is correct, Senator Judge Zubiri. However, the senator judges can refer to it in relation to their interjections.
4: Maybe we can.
3: But it has not yet been formally offered nor admitted by the court.
4: Maybe just for the benefit of the judges of this impeachment court, maybe the court can just give us a rundown of those the list that was given by the AMLAC, Your Honor, for our perusal and not to be
3: the clerk of court is directed to comply with the request of Senator Judge Zubiri.
4: Sa lahat ng ginawa mong investigasyon itong sa apat na taon, may na-encounter ba po kayo mga foreign currency accounts or foreign bank accounts?
1: Una po, wala pong bank statements on foreign currency accounts. Dahil sa aking pong pagkakaalam, hindi po siya in-attempt na isabina. Kung meron mang foreign currency accounts na nakita kami, ito po yung sa remittance po sa Cali 88. Kung saan po yung mga accounts po na pinasukan po ng mga foreign currency remittances po ay kakaiba po dun sa mga local bank accounts po na pinapasukan po ng mga local transactions. Pero hindi po namin nakita yung bank statement na yun po. Wala po ako nakitang bank statement ng foreign currency deposit accounts.
4: Sa katapusan po, Mr. Presiding Officer, sa binanggit po ng ating kasamahan, Senator Pia Cayetano, on your report, kung sa English pa, you stand by report.
1: Tama po.
4: 100%.
1: Tama po.
4: Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Senator Judge Padilla is recognized. You have a variable period of 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
5: Maraming salamat po, aming tagapamahal ng hukom. Bismillahirrahmanirrahim. Meron po sana akong katanungan para po sa prosecution.
6: Magandang hapon po.
5: Sir Chel, magandang hapon po.
6: Good afternoon po, sir.
5: Opo. Masasabi ko po na tayo'y magkakilala at maituturing ko po kayong kaibigan sa Facebook. Bagamat tayo po hindi politically inclined sa isa't isa, mataas po ang respeto po sa inyo.
6: Ganon din po sa panig ko.
5: Opo. Ginoong Chel, pwede po bang yun ang tawag ko sa inyo, Ginoong Chel?
6: Opo.
5: Opo. Ginoong Chel, gano'n niyo po kakilala yung ating saksi?
6: Minsan lang po yata kami nagsama sa isang forum. I believe that was a year or two ago. Yun lang po yung pagkakilala ko sa kanya bago po itong impeachment case.
5: Opo. Parang tayo rin po, ganyan. Masasabi po bang ganun din ang pagkakakilala po ninyo sa kanya?
6: I suppose po, Your Honor.
5: Opo. Nabalitaan nyo rin po na minsan yung ating pong witness ay nagtrabaho sa Isla Lipana and Company?
6: Opo, opo, sir.
5: Opo. Na ito pong company nito ay ginawang independent auditor ng isang FT group of companies?
6: Ano po yon?
5: Opo. Ito pong company nito, meron po itong sinasabi. Kung nandiyan po siguro, baka makita din po ninyo, pwede pong... Meron pong reklamo dito sa company nito na ito daw po ay nang biktima ng mga OFW na marami pong bouncing checks ang isinabit nitong MFT Group of Companies na umaabot po sa 5 bilyon. Ang tanong ko po, hindi niyo po ba alam na yung Isla Lipana ang independent auditor nitong MFT Group of Companies?
6: Ang alam ko po ay itong MFT Group of Companies ay hindi po kasama sa mga kasong ito ang ating pong testigo, si Attorney Alex Cabrera.
5: Pero siya po ang chairman nung panahon na yon. Pwede hindi po bang malaman natin kung siya... Pwede po natin maitanong ang ating witness. Attorney... Sir, Attorney. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon po, opo. Honorable...
5: Kayo po ay naging chairman ng Isla Lipana?
1: Tama po. Tama opo. Po.
5: Panahon pong ano ito? Ano pong panahon kayo naging chairman?
1: 2013 po hanggang 2021.
5: Opo. Pamilyar po sa inyo yung MFT Group of Companies?
1: Opo. Yan po yung... ang aming pong kumpanya, ang Isla Lipana and Company, ay 104 years old po.
5: Opo.
1: At meron po kaming mga 3,000 na kliyente. At sa 104 years of existence po namin, ngayon lang po kami na nadamay po sa ganyang
5: sa panahon niyo po.
1: Uri ng problema.
5: Sa at panahon niyo po.
1: Yung kaso po nung nangyari po ay tapos na po yung aking term.
5: 2018 to 2021 po.
1: Yan po yung financial statement po na kine-question.
5: Opo.
1: Hindi po sa akin dumaan yan. Pero yung kaso po, nung nagkaroon po ng...
5: Paano po kaso, yun? Hindi sa inyo dumaan? Paano po yun? Opo. Kayo po ang chairman, hindi dumaan sa
1: opo,
5: inyo?
1: Opo, hindi po. Wala pong chairman na kakayanin pong dumaan po sa kanya.
5: Ibig niyo pong sabihin, ito po, nangyari lahat ito sa panahon po ninyo at hindi niyo po alam.
1: Opo.
5: Sagot lang po, oo lang, o tama. O tama ba, o mali?
1: Alam ko na po ngayon. Alam ko na po ngayon.
5: Sa kasi panahon po ninyo?
1: Nung panahon po ngayon, wala pa pong nangyayari eh. At hindi po ibig sabihin na meron pong mali.
5: Paano pong walang mali?
1: Ang mahirap lang po...
5: Paano po kaya yung 5 billion na bouncing checks? Paano po kaya yung mga OFW na napahamak?
1: Problema po yan po ni MFT. Hindi po kami nagsusulisit.
5: Eh kayo po ang ano? Kayo po ang nagpatunay na sila ay financially healthy. Hindi kayo po ang nagpatunay, yung kayo pong ang Isla Lipana ang nagsabi na walang kaproblema-problema ang MFT Group of Companies.
1: Senator Robin, gustong-gusto ko po siyang sagutin. Ang kaso po ay ang involving po two of our partners.
5: Simple lang naman po kasi yung tanong ko, haba po ng sagot nyo, kayo po ba yung chairman nung panahon na yun?
1: Chairman po nung 2018. Chairman po ako nung 2018.
5: Hanggang 2021.
1: Hanggang 2021
5: po. Yun lang po. Yun lang po.
1: Pero maraming... wala pong kaso noon.
5: May kaso nga po ngayon sa panahon ninyo.
1: Noon po pa. Wala po.
5: Okay po. Balik po tayo sa inyo, Sir Chair. Ngayon po, narinig po ninyo. So, nung panahon niya, nagsabi po yung Isla Lipana na financially healthy itong MFT Group of Companies. Na hindi naman po pala at ngayon ay kinakasuhan na. So okay lang po ba sa inyo yun, Sir Chell, na itong ating witness, nung panahon niya, na siya ay chairman, ay nagkaroon ng sabit itong Isla Lipana na for 100 years ay walang sabit. Pero sa panahon niya, sumabit.
6: Buong-buo po ang tiwala ko kay Attorney Cabrera. Ang pagkaintindi ko po sa kasong iyan, ang naging kliyente ng Isla Lipana ay yung parent company lang po. At ang alam ko, yung nagka-problema na nabanggit po ninyo, Senator Robin, ay involved the subsidiaries who were not engaged by or who were not served by Isla Lipana.
5: Well, yan po ang hindi sinasabi ng SEC. Yung pong SEC ang nagsasabi na sumabit itong MFT Group of Companies na yung Isla Lipana and Company ang independent auditor at yun po ay sa panahon po ni ginoong witness. Ibalik naman po ako sa ibang katanungan. Sa inyo po, mahal naming witness, kayo po ay miyembro ng Integrity Initiative Incorporated?
1: Tama po.
5: Kayo din po ay miyembro ng Justice Reform
1: Initiative po. Tama po.
5: At kayo din po pala ay naging miyembro din ng AFP Multisectoral Governance Committee.
1: Hanggang ngayon po.
5: Ay, opo, opo. Naging miyembro naman po ako din yan, Strategic Communication. Kayo din po pala ay naging tagapagsalita ng Institute of for Solidarity in Asia?
1: Spokesperson po, hindi.
5: Opo.
1: Pero member po ko ng Institute of Solidarity for Asia.
5: Ah, member po kayo niya.
1: Opo. Opo. Board of Trustee po.
5: Opo. Ang tanong ko po, bakit po kayo hindi nag-member ng Institute of Certified Forensic Accountants of the Philippines?
1: Opo.
5: Salamat. Bakit po kayo hindi nag-member niyan?
1: Salamat po sa katanungan. Nung naging partner po ako, 9 years na po ako nagpa-practice. 11 years na po ako nagpa-practice nung tinayo po ang Association of Certified Fraud Examiners. Ngayon po ito po ay tinayo po ng isang organisasyon. Yan po ay hindi po yan lisensya. Yan po ay isang certification lamang. Yung license ko po as a CPA and as a lawyer is more than enough po to practice forensic. Yung pong mga nag-i-exam po sa, for CFE, ang requirement po nila, pag nakapasa po sila ng exam, hindi po sila, not necessarily accountant po, kahit saang course po. Pero ang requirement po nila, pag nakapasa po ng exam, kailangan po nilang mag-practice ng 2 years po lamang, direct or indirect, about fraud investigations, bago po sila bigyan ng certificate po na certified fraud examiner. Ngayon dun po sa 2 years na yon, magaan po yung requirement eh, kasi direct or indirect. 2 years lang po. Yung mga kabataan po sa amin na pumapasok ng mga bata pa po, nagtitake po sila ng mga CFE. Tinitrain po namin sila kung paano po mag-gumawa po ng forensic audit. Kasi kailangan po nila ng 2 years bago po magkalisensya. Nung itinayo po ang Association of Certified Fraud Examiners po sa Pilipinas nung 2001, ay 11 years na po yata ako nagpa-practice po noon. Kaya kung baga po, hindi ko na po siya talaga, alam niyo po yung exam, Honorable Senator Robin, yung exam po niya, tinatanong po kayo ng internal control, ano po ang balance sheet. Tapos tinatanong po kayo tungkol sa mga criminal laws po. Ang accounting po ay napakalawak po at napakalalim po sa aspeto po na yon, yung mga about internal control. At ang legal subject naman po, ang law naman po, ay napakalaki po at napakalawak compared po sa kinukover po ng isang exam po ng CFE.
5: So parang sinasabi niyo po, sir, na hindi niyo kailangan nito?
1: Hindi ko na po siya talaga kailangan.
5: Opo.
1: Po.
5: Sa palagay niyo po ba itong Institute of Certified Forensic Accountants of the Philippines, wala itong silbi? Parang ganun po.
1: Nako po, nakakatulong po sila sa pagpaparami po ng certified fraud examiners po na kailangan po ng ating bansa. So, hindi po siya walang silbi. Malaki po ang maitutulong niyan sa pagpaparami po ng certified fraud examiners po dito sa atin. Pero ulitin ko lamang po, certification po yan, hindi po yan na bigay po ng gobyerno na lisensya. And any accountant, any lawyer, in fact, can practice forensic investigation services kahit po wala po nung ano.
5: Yung salita pong certified, hindi po yun importante
1: po
5: sa inyo.
1: Certified po yun ng organization na kailangan nyo po mag-exam. Tapos kailangan nyo lamang po ng 2 years experience. Honorable Senator Robin, 37 mm-hmm. years na po ako. Wag naman po sanang tawaran po compared po sa 2 years na ay,
5: hindi
1: kailangan
5: ko naman po, hindi ko naman po kayo, pasensya na po kung ganun po ang ay, dating, hindi po. Hindi naman po, ano lang po yun, tanong lang po.
1: Salamat
5: kasi
1: po.
5: Kasi para po sa akin ay napakahalaga nung certify. Pero kung sa inyo po, sa palagay nyo, ay hindi naman siya ganun kahalaga, okay po yun, hindi ko po kayo inuusgahan, sir, ha? Opo, ano lang po yun, tanong lang po yung sa akin. Opo. Pangalawang tanong po, kanina, madalas kong marinig, sinasabi ninyo, minadali kayo. Parang wala kayong masyadong time. Sir, pinag-uusapan po natin ang pag-i-impeach sa ibinoto ng tao ng 30 million votes. Tama po bang sabihin natin na wala kayong time, na hindi kayo masyado binigyan ng oras at minadali ito? Itong ginawa niyo pong forensic na ano pong tawag niyo dito? Forensic analyst?
1: Forensic analysis po.
5: Yun po, opo. Yun po ba? Opo. Eh, sa palagay po niyo ba, fair po ba yun? Kasi opo, alam niyo po, ang unang-unang ibinilin sa amin dito, nung kami po ay may mga bisita na naging Supreme Court Chief Justice, fairness, sabi niya. Importante yung fairness. Sa inyo po man palagay, tama yung salitang wala kayong masyadong time nung ginawa nyo ito? Minadali, ganun.
1: So ako po yung nagtrabaho po sa isang audit firm at lahat po ng trabaho po doon ay minamadali. Ang mga kliyente po namin, lahat po Russian. So mabilisan po, lagi pong rush ang trabaho. Sanay po
5: pero
1: kami,
5: ito po ay impeachment po ito eh.
1: Opo.
5: Ito po ang isang bagay na dapat ay binibigyan natin ng tamang panahon. Yun lamang po. So sinasabi nyo po na talagang minadali nyo.
1: Kailangan pong habulin ng mga deadline. Hindi po ibig sabihin na minadali ay hindi na po namin ginawa ng mabuti ang trabaho po namin. Ginawa po namin ng mabuti ang trabaho po namin.
5: So iba na po ngayon, ginawa nyo ng mabuti. Iba na po, iba na po. Minadali o ginawa nyo mabuti?
1: Hindi po siya inconsistent. Kahit po kayo nagmamadali, pwede nyo pong gawing mabuti po ang inyong trabaho. Kahit po mabagal, pwede nyo pa rin pong gawing mabuti ang trabaho. Ang mahalaga po doon ay dedicated po kayo sa ginagawa po ninyo.
5: Opo, kasi kanina na sa argumento po ninyo ni Senator Pia Cayetano na isa ring abogado, ilang beses po niyang inulit na sa usaping ito, mahirap yung nag-a-assume lang tayo. Opo, napakahalaga po nun kasi alam nyo, ito po'y hindi basta-basta kaso. Ito po ay impeachment po ito. Tayo po ay nagtatanggal ng isang opisyal na binoto ng taong bayan. Yun lamang po ang aking gustong ipaalala sa inyo, sir, na hindi po katanggap-tanggap yung mga salitang minadali, yung wala ng oras, assumption. Yan po yung mga bagay na para po sa akin, ha? Kasi kayo din po kanina nagsasabi kayo na ito po yung sa tingin ninyo. Yan. Eh, yun din po sa tingin ko. At ako po ay pinangahawakan natin ng saligang batas na kailangan na ibigyan natin ng due process ang lahat ng bagay. Yun lamang po, kung sa palagay po ninyo, ginawa nyo yung trabaho ninyo, ay sa inyo po yan. Sa amin naman po, gagawin din namin ang trabaho namin na hindi namin ito mamadiliin. Hindi rin po kami magkukulang ng oras. At hihingin po namin sa aming Senate President at sa aming tagapamahalang hukom na huwag nating madaliin ito. Dahil itong bagay na ito, nakasalalay dito ang 32 million votes ng taong bayan. Bilang huling tanong na lang po, tama po ba nung December 2025 nagkita kayo ni Mayor Lenny Robredo?
1: December. Tama po.
5: Okay. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you po.
7: Thank you, Senator Judge Padilla. Nabitin ako ng konti doon. Akala ko may follow-up eh. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Gandang hapon po ulit, Attorney Alex. Nais ko magtanong muli for my second round regarding KL 88. Nais ko hong makita yung pagtutugma ng ating report dito sa financial records sa operasyon ng negosyo. At dito po sa inyong report, it states that based on the local bank accounts examined, the company's recorded revenues were understated by an average of approximately 51% year on year. So gusto ko makita yung buong value nitong kumpanya kasi ho doon sa computed local bank na undeclared inflows na inyong ginawa 2023, 2.33 million, 2024, 22.18 million, and 2025, 10.78 million. Gusto ko malaman, Attorney Cabrera, when you reconciled itong KL88's bank inflows against its declared revenues and audited financial statements, ano po yung major discrepancies na inyo pong nakita? Natanggal nyo po ba yung tinatawag na, for example, internal transfers, duplicate reporting, already recorded sales? At dito, yung sa initial na binigay, yung mga loans or shareholder funding, foreign currency proceeds, later converted into peso. Gusto natin sana malaman, magkano po kaya yung talagang amount na talagang hindi ninyo ma-reconcile dun sa books, tax returns, at legitimate sources of funds?
1: Yung amount po?
8: Opo.
1: Meron lang po kaming discrepancy po lang sa AMLA report po. Yung yung 319 po tsaka 222, pero
8: 319 at
1: versus 222
8: versus 2 okay,
1: so pero na-reconcile na rin po namin yon, na talaga pong meron po kami mga nakitang pairing transactions, tinanggal po namin yung isa. Magkaiba naman po kasi kami ng ginagawa ng AMLA. Yung AMLA po nagpa-flag, tapos kami naman po kinukuha namin yung receipts
8: and you yung analyze
1: apa.
8: And dun sa adjustments na nakikita nyo po, for example, same company transfers, duplicate regulatory entries, collections of sales already booked, financing, shareholder advances, pati yung foreign exchange conversion into local accounts. What did you see here, sir?
1: Meron pong credit memo sa local bank accounts na nakikita kami. Pero hindi po namin na alam kung saan account na ang gagaling.
8: Ah, ganon.
1: Credit memo po, ibig sabihin na nasa isang banko po yun. Tapos meron pong pumapasok na galing po sa ibang banko. Pero hindi ko po alam kung saan po nang gagaling.
8: Gusto ko kong susugan itong kumpanya na ito, and I will share with you later kasi I'm being asked when I raised yesterday or last time yung dalawang empleyado. No? Pero ayon po sa inyong findings, wala ring inventory of raw materials. Do you recall
1: tama
8: that?
1: Po.
8: And supplies, no? Based on your professional experience po ba? Both as an accountant and a fraud analyst, to ba pwedeng mangyari? Kasi I just can't as a observer, no. Parang ang nangyayari po, and correct me if I'm wrong please, every December 30 o yung sa huling taon, wala akong inventory. Ibig sabihin po ba nang simot lahat, walang saging, walang asukal, walang packaging, etc. Yun ho yung lumalabas na report nyo. Gusto ko lang i-clarify.
1: Tama po.
8: Is that
1: tama
8: correct,
1: Your Honor? Tama po yun. Meron lang po silang inventory ng maliit na finished goods po. Pero wala po silang raw material supplies, work in process inventory. Wala po nun.
8: And for you as an analyst, what is this possible sa manufacturing business?
1: Kaya kung manufacturer po kayo, hindi po pwede yun. Kasi ibig sabihin po nung titigil po talaga yung ano, yung trabaho. At saka hindi po talaga natural na wala po kayong inventory dahil kasama po yan sa mga materials na ginagamit para po makapag-export.
8: And dito, nakita ko yung audited financial statement na inyong pinuna. Manage at nung pong, if I recall it right, I think it's the BIR na witness, nagsabi po na, kasi tinanong ko po eh, kung losing yan, sino yung nagpopondo? Ang naging sagot po ay lumalabas sa mga records na yung management po yung nagpopondo o sumasagot po para magpatuloy yung operasyon, management daw. Yun yung sabi ng BIR, no? And ang tanong ko, meron po ba talagang pondo na binigay ang management para sa operations na to? May nakikita po kayo doon sa
1: meron lang
8: financial statement?
1: Yung pong advances po. Advances to from shareholders. Yun lang po yung pondong naibigay niya. Kasi halos wala pong capital yung Kale 88 eh. Pero even kasama po yung advances na yun, kulang pa rin po yun para masustain po yung ganyan pong level ng operations.
8: Ulitin ko po, no, kanina binanggit ko po yung nasa report nyo, approximately 51% year on year is being understated, no. What made you come up with the 51%, sir?
1: Inad lang po tsaka dinivide by 4 lahat po ng understatements niya po.
8: Oh, okay. Sige po. Next, I go to the kanina binanggit ko yung manpower complement ng KL 88 nung binanggit ko po yung dalawang empleyado na naka inilabas po dun sa GIS. May mga nag-bash po sa akin eh, na sabi sa akin eh, Senator Villarreba, hindi nyo ba alam ang ibig sabihin ng outsourcing, etc. Eh sabi ko, alam ko naman po yun. At gusto ko hong malaman sa inyo, when you examined itong financial statements ng KL 88, na-flag nyo po ba na walang manufacturing arrangements na maaaring nakakapag-substitute sa actual na manufacturing activities? And, you know, the company reported 150 million sales for 2024, while the GIS presented here in this court reflected na wala po rank and file employees eh, in 23 and 24. In fact, 2025 po pumasok yung dalawang empleyado at zero ang nakalagay sa manpower complement. Kaya dun sa mga nagtatanong po na kung hindi natin alam yung sinasabi natin, wala pong report na zero, na talaga pong zero ang nakalagay dun sa manpower complement. Sa tatlong taon po yun. So, ibig sabihin po, yung outsourcing o sinasubcontract, wala pong nakalagay. And please correct me if I'm wrong. Wala ho talagang nakalagay, hindi po ba, sa AFS, wala ding nakalagay sa GIS. Zero po talaga.
1: Wala pong nakadisclose sa financial statements. Although, Honorable Villanueva, meron pong cost of goods sold po siya. Cost of goods manufactured po. At maaari pong may direct labor po doon.
8: Doon po mapasok? Could be?
1: Maaari pong nandun po yung direct labor.
8: But again, there's no record that states may outsourcing.
1: Wala po.
8: Merong sinubcontract. Wala po.
1: Wala po.
8: And your forensic examination independently verified the company's staffing and operational capacity against the relevant records.
1: Tama po.
8: Follow up po. Sa inyong professional experience, ano ba yung mga factors that you would examine when determining whether or not the financial and operational profile of a certain business is consistent with its reported scale? Ano lahat yung po, mga factors?
1: Well, lahat po nung aspeto po kung paano po magiging viable po ang isang business. Kung kayo po ay may manufacturing concern, dapat meron po kayong sufficienting property, plant, and equipment. Yung pong established po yung sino po yung mga tao po na nagtatrabaho po sa planta, sa manufacturing. Sino po yung mga tao na nagtatrabaho rin po sa administrative. Tapos dapat po, mataas po yung electrical cost nyo. Di ba? Di gumagamit po kayo ng power. Pero po yung mahalaga po sa amin din na nakita po namin, hindi po kasi pwede magsabay po yung sales at purchase. Mm-hmm. Na parang lagi ka pong walang receivable, lagi kang walang payable. Kasi po sa tunay na negosyo, syempre kailangan mo munang bumili ng mga inventory o materials para i-process. No, bago po maging finished goods, bago po makapagbenta, tapos po pag nakapagbenta at nakolect nyo po yung pinagbentahan, pwede nyo po mabayaran yung mga nasa supply chain po. So, hindi po talaga possible na cash po lahat.
8: And considering that this company ay nag-ooperate with international operations.
1: Tama po.
8: Anyway, pwede ko bang matanong ang ating prosecution at defense? Just one question, the Honorable Jokno, if I may. Kanina nabanggit po yung sa customs, if you were able to verify. Sa prosecution po ba, na-verify nyo po ba independently yung workforce declared by KL 88 using this original GIS filings, payroll, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and other official employment records?
6: Unfortunately, Your Honor, we were not able to. We hope to do that Ang problema lang po sa dami rin ng mga inaayos at tinahanda po namin, we were not able to make the official confirmations.
8: That's official, pero not official. May nabalitaan na po kayo or anything?
6: Parang meron wala man pong naririnig, but of course, that's all hearsay.
8: Yeah. Thank you. Sa defense, pwede yung malaman, sa original GIS filings ng KL-88, tama po bang totoo na ito, wala hong empleyadong deklarado, 23 to 24, dalawa naman para sa 2025, and on top of this, zero ang manpower complement as stated a while ago ng mga taong iyon, is the defense disputing the entries reflected in this general information sheet documents, or accurate po ba ito? What's your position on this matter?
9: Your Honor, we will disclose, or we will tackle the matter at the right time, Your Honor.
8: Okay, thank you. I understand po. Siguro yung last na lang po na itatanong ko sa ating witness. Thank you. I just wanted to make sure that I get your position. But we will wait on that, Attorney. Mr. Cabrera, Attorney Cabrera, doon po sa 2025 GIS tungkol po dun sa pag-transfer dun sa pikimong-pikimong, susugan ko yung tinanong kanina ni Senator Kiko. First of all, would you agree with this representation na a GIS reported corporate ownership a GIS records reported corporate ownership but does not by itself establish that consideration was actually paid? Would you agree with that?
1: Well, sandali lang po, isipin po natin. Ito po kasi secondary na po ito eh, yung naka-establish na po yung company. Mm-hmm. So pagka po ano, pagka po original incorporation po, bawal po yung walang payment because you will be issuing watered stock. Pero kung nagta-transfer po from one shareholder to another, gawa nung issued na po yung stock, pwede po silang magkaroon ng kasunduan na on credit, no?
8: On
1: kaya,
8: credit.
1: Kaya pwede pong lumipat kahit po wala pa pong wala pa pong bayad.
8: Bayad.
1: Pero pwede pong lumipat, wala pa pong bayad, pero kahit wala pa pong bayad, babayaran mo yung tax, kukuha ka ng CAR, at saka dapat merong disclosure po ng mga transaction na yon doon po sa kabila pong financial statement. So, limbawa po, sa pikimong-pikimong, kung siya po ay talagang bumili ng ano, Cali 88 shares doon po sa mag-show po na si Attorney Manscarpio at saka si Dr. Lebosada, kung kahit hindi niya po bayaran, marerecord po yung asset. Tapos po, marerecord din po doon yung payable.
8: Doon naman sa books ng KL88.
1: Marerecord po yung payable. Okay. Pag binili ko po yan, kahit hindi ko po binabayaran, irerecord ko po yung shares, investment. Pero kung hindi pa po bayad, payable ang ire-record ko. Kung bayad, edi cash yung maapektuhan. Mababawasan po yung cash ko. Pero tulad nga po ng nasabi ko kanina, wala pong kakayahang magbayad ng cash at wala rin pong aksyon. Doon po sa financial statement po, wala pong nangyayari.
8: Susugan ko yung sinasabi niyo, yung kakayahan na magbayad dahil po doon sa inyong inireport, ini-state niyo po doon yung pikimong-pikimong had only about 59,836 pesos in capital and approximately 84,007 in total assets. Is that correct?
1: Tama po yun nung sumunod na taon po.
8: And with no corresponding acquisition, no? Reflected wala in its financial statements.
1: Wala rin po talagang activity sa financial statements.
8: And what did your review find about whether an actual transfer of for value occurred, Your Honor? GIS lang?
1: Whether an actual transfer for value occurred? I guess, financial statements po, reporting.
8: So parang sinasabi niyo po, yung sari-sari store, binili yung isang department store. I'm just asking yung, you kung...
1: Yung dilis po, kinain yung pateng. Ganun po?
8: Parang. But anyway, I just wanted to put that on record. And if this was a genuine sale, Mr. Witness, Attorney Cabrera, where would you ordinarily expect to find the purchase price and the proof of payment? Did you find any of those records, by the way?
1: Wala po. Well, you can see that, of course, the deed of sale, the check payment, the bank account, you could see that in the bank account kung nag-clear po yung cheque. Yung recording po, yung extemporaneous recording po sa books,
8: mm-hmm,
1: journal entry po na meron pong nagbentahan. So, kailangan po naka-record po yan na lahat. Tapos, kikilos po yung stock and transfer book, etc. po. Hindi po pwedeng isang dokumento lang.
8: So, dapat, meaning to say, hindi po pwede na yung GIS standing alone established that underlying ownership interest was actually or genuinely transferred for value.
1: Kailangan po natin ng menu of all the rest of the transaction documents that will be affected and will reflect the record of the transaction. Yun po yung normal po.
8: Okay. Maraming salamat, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you.
7: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Rafi Tulfo, for his variable 2 minutes this time around. And apologies again during the first round.
10: Huwag naman. Atty. Cabrera, okay ka pa ba?
1: Okay pa po.
10: Gusto ko uminom ng tubig?
1: Okay na po, nakakainom po ako ng tubig. Maraming salamat po.
10: Thank you. Babalikan lang natin yung Cali 88 kasi na-interrupt ako dahil lang mamadali ako sa oras kanina. Base sa records, itong Cali 88, palaging negative ang net taxable income.
1: Losses po.
10: Meaning losses. Ibig sabihin, every single year, palagi silang nasa red, meaning lugi.
1: Tama po.
10: Now, it really defies logic and simple common sense na lugi ka every year and yet may pumapasok malalaking pera. And that money is coming from countries na high risk padating sa money laundering. Kasi ang normal business principle is to make money. Kasi what's the use of you being in business if you're not making money? Ito pa, napansin ko, recently, meron silang advertisement na nag-hire silang empleyado. So, ang tanong ko po sa inyo, ano po sa inyong pag-analisa na bakit ganon? Every year, sila ay lugi or losses, wala silang ibinabayad, meaning sa BIR, and yet, by the hundreds of millions pumapasok ng pera. Why is that? Bakit they still continue doing business?
1: Yung pera pong pumapasok po ay hindi po related sa business. Yun lang po yung doon po sa fact pattern po na inyo pong nabanggit. Kung wala talagang tunay na negosyo, pumapasok yung pera, hindi po from business operations yung pumapasok na pera.
10: So, most likely, saan po nagagaling yung pera? Kasi, syempre, alangan ba naman yung mga... Parang ako, kunyari, isa ako sa mga incorporators ng Cali 88. And then, idideklara sa akin na accountant at the end of the year, boss, lugi tayo, wala tayong dividendo. At, nasa pula tayo at wala nga tayong pambayad ng tax. Well, atas na ako at sabihin ko, isara na natin itong lintik. Ay, sorry, itong kumpanyang ito dahil lugi na lang taon-taon. Pero ito, tuloy pa rin. In fact, nag-hire pa. As a matter of fact, sabi nyo nga kanina, wala silang records na nagbabayad sila para sa kanilang raw materials to produce their products na para ilalabas na
1: wala basa. Pong raw material inventory po
10: yung raw materials yung inventory po. What does that mean? Ano ibig sabihin ng wala sa inventory?
1: Wala ka ring finished goods na magagawa kung wala kang raw material inventory at the end of the year. So kailangan nyo po ito para maging continuous po ang business.
10: Exactly. So for you to be able to produce banana chips, you have to have raw materials, right?
1: Okay.
10: So may pinanggalingan yan. So yun ay missing. So kumbaga, oh, paano ka nagkaroon ng banana chips? Saan ang galing yung pang manufacture mo ng banana chips mo kung wala kang declare na raw materials? Bakit hindi po nakadeklara yung raw materials sa kanila?
1: Sa kanila po, wala po. Pero maging tabla lang po tayo. Kung wala po sila nung manufacturing talaga, ibig sabihin, pwede po sila nagpapan-manufacture sa iba. Theoretically po.
10: So, meaning nag-aangkat sila sa iba. So, merong ibang kumpanya ang nagsusupply ng raw materials nila. Opo. And then pinoprocess nila yun. And then after that, ina-export papunta sa mga iba-ibang bansa.
1: Opo. Maring ino-order nila, halimbawa po. Pero yun nga po yung ano eh. Wala po tayong nakitang record ng ano.
10: And then why would they do that? Ba't sila hindi nila mismo ang mag-angkat ng sarili nilang raw materials and then ipoprocess that? Proposes yan hanggang sa yun ay maging banana chips.
1: Opo, kulang po kasi sila sa ano eh. Kulang po sila sa property, plant, and equipment.
10: Property, plant, and equipment.
1: Kulang po sila sa investment.
10: Okay, di ba 125,000 yung kanilang investment? So, tama po ba yan? Ang investment mo is 125,000 paid up capital and yet you're making hundreds of millions every year.
1: Yun po yung
10: ano. Does that make sense?
1: Well, sa kabuuan po ng financial statements, kasi po, yung pagkakasabi nyo po, kung halimbawa, tech company ka, hindi mo kailangan masyado ng capital, may na-invento ka. Yung pang sobrang kakaiba lang po pwede mangyari. Pero sa ganito pong uri ng business, hindi po siya plausible.
10: Okay, sa inyo pong experience bilang accountant for so many years, symptoms ng ano po ito, ng klaseng business? Yung bang...
1: Alam ko po yung... siya sabi niyo pero hindi ko po masabi na ito po talaga yung nangyayari doon. Pero tulad nga po nung nasabi ko sa kanila kanina, ang pagpasok ng pera at paglabas ng pera na hindi naman nagagamit nung negosyo yung pera ay simptomas po ng money laundering. Pero hindi ko po sinasabing conclusive po na may money laundering po nang nangyayari.
10: Kumbaga, yun yung symptoms na may problema sa katawan. Kung tao man may sakit, alam na niya, yung symptoms na yan, magkaroon siya ng trangkaso, etc. Something like that. Okay, mapunta muna tayo sa GemCorp po, Mr. Witness. Nag-start atang GemCorp is 2020, am I right? Sometime in 2020 or 2021. Around that time. Okay, anyway, sige. Ang paid up capital ng GemCorp was 1.2 million at that time. Tama?
1: Tama.
10: 1.125 something.
1: 1,250,000.
10: At 2050. So 1.2, more or less. Okay. Now, with that paid up capital, sila ay nakapag... na bumili ng franchise ng Jollibee, na yung Jollibee is franchise is 35 to 55 million. Ilagay na natin sa 35 million. Kanina pa natin pinag-usapan yung 35 million na amount, maski na ibang senador nagtanong sa iyo. Na-trace niyo ba saan galing yung difference? Kasi kung 35 million na lang and then ibabawas natin yung 1.2, so meron 33.8 na ipinasok nila para mabili yung isang first franchise ng Jollibee.
1: So, ito po yung attribution po at sinasabi namin na maaari pong hindi po na-record po doon yung equity. Hindi po na sinasabi na walang branch kasi sinabi nga natin may mga resibo. Pero sa financial statement po, hindi po doon i-record yung equity. So, yung 1.250 million, hindi po siya reflective ng actual net worth po ng company.
10: Hindi reflective
1: ng actual capital po ng company.
10: Bakit nangyari yun? Di ba dapat they have to declare it properly when they filed yung GIC, yung records nila sa
1: financial statements po, financial statement. Supporting the ITR should reflect the proper right value. So, pero hindi po pwedeng meron kang ganung asset, limang branches na ang capital mo ay 1.250. Wala rin po naman payable na.
10: Okay. Kaya nga po, so abante tayo ng konti. Bumili ng Jollibee sa capital, paid up capital 1.2 million first year. And then, ang income nila sa first year ay 182,000 net income, taxable net income. So, again, mind-boggling. para sa ordinary mamayan, mga hindi negosyante, ako, hindi ako masyado sanay sa negosyo. So, 182,000 ang net income ng iyong first franchise. And yet, on that same year after, nakabili ka ng another franchise and another franchise hanggang sa dumating sa anim na franchise. In fact, kung titingnan sa records, i-average na natin

0: unreported cash flow po yung ginagamit nilang pera para makabili po ng ano ng additional franchises po.
1: Ito po, very basic na tanong. Bakit po hindi lang nireport? Anong reason behind why are they not accurately reporting yung mga cash flows nila? For what purpose?
0: Pagka hindi po kayo nagre-report, hindi nyo po nire-report yung para pinaka-basic po doon para bumaba po yung babayaran yung tax.
1: So, tax evasion?
0: Opo.
1: Okay. Sige. Now, isa na lamang po. Dito sa page 25, Metro City Chow. Sabi nyo dito, undeclared inflows of Metro City Chow. The money deposited into Metro City Chow's bank accounts was consistently higher than the collections generated from its restaurants operations based on its audited financial statements. So, ibig sabihin, yung mga deposito sa banko mula dito sa mga restaurant na Metro City Chow, hindi bumabangga sa sales, sa collection?
0: Tama po.
1: Is that what you mean?
0: Tama po.
1: Bakit po nagkaganon? Ano naman pong simptomas ito?
0: Pareho po ng GenCorp, pareho po ng Kalye 88 po. Under-reporting po yan ng revenue.
1: So, hindi po nagbabalance, ano, last na lamang. So, maraming deposit, consistent yan, every year, ang taas ng deposit, and yet, yung collection, yung sales, nasa mababa. So, ang nakapagtaka, saan galing yung pera?
0: Tama po yan.
1: Na pinang-deposit, na wala naman pala sa, hindi tumutugma sa income.
0: Tama po yan. Pero, kulang po yung aming information para masabing sales po siya or gaano kalaki po yung kanya pong operations at kung meron pa pong pinanggagalingan pong iba. Alam ko po yung tinutukoy nyo. Pero kami po, isipin lang po namin na kumbaga unreported revenue. Kung meron pong pinanggagalingan na iba other than operations, hindi po namin alam kung saan po yun nagagaling.
1: So, base po sa inyong karanasan, madalas pa mangyari ito sa ibang negosyo o bibihira o first time nyo makarinig ng ganitong sitwasyon sa negosyo? In your experience?
0: Not at this amounts po eh.
1: Nangyayari, pero not at this huge amount.
0: Not at this amounts po. Tsaka, nangyayari naman po sa, ano, sa tunay na buhay po, yung dalawang books of accounts, tapos hindi po naka-declare lahat. Ganun po. Kasi po, marami pong mga malilit na negosyo na kailangan din nilang mag-survive po siguro. Yun ang kanilang dahilan. Gusto nilang gamitin yung pera nila para sa negosyo, para bumalik po sa negosyo. Pero yun po, nakikita nating bumabalik po sa negosyo yung pera. Ito po eh, papasok yung pera at lalabas.
1: Yeah, kasi ito po yung narinig ko, ano, common practice sa ibang mga negosyante. Dito sa Pilipinas, na dalawang libro nila. Isang libro na totoo, isang libro para sa BIR. Of course, yun ay para makatipid sa tax, para gumanda-ganda yung takbo ng negosyo nila. Tuloy-tuloy lang hanggang sa sila ay mahuli ng BIR at sila ay mapapadala ng LOA. Maring hindi mo to alam, pero ito narinig na balibalita. Now, in this case, dito sa Metro City Chow, bakit hindi na habol ng BIR to? Ba't hindi nakikita ng BIR?
0: Hindi ko po alam. Wala pong idea bakit po hindi nakikita.
1: Ano? Hindi, kasi di po ba? So, ang BIR ba, hindi niya tinitingnan yung deposits and then yung sales para pagbanggain nila, para malaman nila kung ito ba yung nagtatabayad ng tamang buwis? Hindi ko alam paano mag-operate yung BIR. Hindi ganun ang mag-operate yung BIR. Kasi, para sa akin, dapat para malaman talaga yung tamang voice, no, tamang kinikita o tamang binabayad, yung deposits mo kung ikaw business at yung iyong sales, pagbabanggain. Pero kung ang laki pala ng deposit mo, tapos maliit lang yung sales mo, there's something wrong. And then tawagan natin AMLA or something like that.
0: So, pag may indication na po ng fraud, gagawin po yun ng BIR?
1: Sa ngayon, hindi.
0: Baka po, hindi ko po alam ang status po. Wala po akong information po.
1: Okay, sige, yan lang. Maraming salamat po sa patience ninyo, Mr. Witness. And Mr. Presiding Officer, maraming salamat po.
2: Thank you for your patience. One more, Senator Judge. Senator Judge Pangilinan is recognized. Thereafter, Senator Judge Soto.
3: Yes, good afternoon again. No?

0: Senator Judge Soto.
1: Para hindi na magkagulo, I move that we suspend until 1 p.m. tomorrow.
0: There is a motion to suspend until 1 p.m. tomorrow. But with the indulgence of Senator Soto, Attorney Sheila, do you have other manifestations, or do you want can the manifestations be delivered tomorrow? Do you want to deliver them today before we suspend and act on the motion of Senator Judge Soto?
2: I can do the rest tomorrow, Your Honor.
0: You can do the rest tomorrow,
3: Your Honor,
0: at 1 p.m.
2: Yes, at 1 p.m. 1 p.m.
3: I also have some manifestations regarding exhibit markings, but I can do that tomorrow as well.
0: Okay. Then we're agreed. Acting on the motion of Senator Judge Soto, the trial is suspended until tomorrow, 1 p.m.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Patuloy pa rin po kayo nakikinig dito po sa ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Abangan po ninyo mamaya yung wrap-up para po sa nangyari, no, na buong araw na cross-examination at interjection ng ating mga senator judges. Mamaya po yan, ganap na alas 7 ng gabi. Bibigyang daan po natin kasi ang ulat bayan. Pero bago yan, banggitin lamang din natin. Kanina po sa cross-examination, I think yung pong portion na napanood po ninyo, yung bandang huli na nagkaroon po ng manifestation, si Attorney Sheila, no? Si Attorney Sheila Season at ganun din si Attorney Chel Jokno, no? Hindi ho kasi tinatanggap ng panig ng depensa, batay po sa kanilang opinion, ay hindi sila kumbinsido at hindi nila tinatanggap yung mga sinasabing ang opinion lamang daw nito pong iniharap na expert witness, no, for fraud expert, no, forensic expert nito pong panig ng prosecution. Yun po yung kanilang statement, no, batay po doon sa pahayag nga or manifestation nitong panig ng depensa sa pamagitan po ni Attorney Sheila Season. Habang syempre sa panig naman ng prosecution ay kanila hong pinaninindigan ito pong bagay na ito, no, na ito po ay hindi lamang basta opinion, kasi I think ito ay nag-ugat doon sa tanong ni Senator Pia Cayetano, no, kanina na kumbagay parang ang sinasabi ho niya, tinanong niya kanina si Attorney Cabrera kung itong mga naging conclusion o kaya naman ay naging report nito hong si Attorney Cabrera ay batay daw sa kanyang assumption, no? Ang sinasabi ni Attorney Pia Cayetano, Senator Judge Pia Cayetano, ang kanya hong binabanggit ay dapat daw na inilagay sa report, no, na yung ilan sa mga nakalagay doon sa report dapat ni Attorney Cabrera ay dapat daw nakalagay na mayroong assumption. But of course, ang paliwanag naman po dito ni Attorney Cabrera, no, ay hindi pa naman conclusive yun hong report, no, na kanilang ginawa. And syempre, ito ho ay batay doon sa mga bulto-bulto, no, na mga dokumento na ibinigay naman sa kanila ng panig ng prosecution. Ayan. So sa bandang huli, ang nung tinanong ho ni Senator Judge Migs Zubiri, ito pong si Attorney Cabrera, ang bandang

0: dang huli, no? Ang kanya pong binabanggit ay I stand by with my report. So kumbaga parang pinaninindigan ho niya yun hong kanyang mga report. At ang sinasabi nga niya ay ito ay kumbaga yung mga dokumento na kanyang iprinisinta, no? Yun hong mga tabulations at kung ano-ano pa, no, na kanyang prinesenta ay ito po ay batay sa kanyang pag-aaral. At ang binabanggit po niya ni Attorney Cabrera, mayroon pong scientific mayroon ho silang pinagbatayan, no, ng kanyang team. At ang kanya pong binabanggit ay mayroong scientific formula, ayan, na kanila pong ginamit, no? Yun hong bandang huli na nabanggit ho kanina ni Senator Cheese Escudero, 'di ba? Kasi parang yung hong sinasabing conservative ba yung paggamit mo nito. Ang pinag-uusapan po dito ay yung paggamit niya ng pag-compute niya, no, batay po doon sa formula na ginagamit nila yung pag-compute niya ng kumbaga pumasok na pera at lumabas na pera or yung mga na-invest, ito ba ay conservative? Ang sagot niya ay oo, dahil yun na yun yung kumbaga para pinakamaliit na pwede nilang ma-compute. Pero ang binabanggit ni Senator Cheese nung tinanong niya kung halimbawa ay sagarin yung kanyang kumbaga parang pag-compute, no, kung magkano ba talaga yung posible, no, yung total ceiling na tinatawag kung maximum na undeclared na yaman ay aabot pala ng 1.5 billion pesos, no? So kumbaga yung naunang total ceiling na ipinalabas ni Attorney Cabrera, ito po ay parang sinasabi niya na conservative pa kami diyan. Kumbaga yan na yung pinakamababa na pwede naming i-compute. Pero kung sabi nga ni Senator Cheese kanina, tinanong siya, pero kung yung total ceiling na masasabi nating maximum na undeclared na ano na yaman ay aabot sa 1.5 billion pesos. So again, bukas po, no, mag-antabay ho tayo at ito pong impeachment trial ay magpapatuloy bagamat ang binabanggit kanina ni Senator Cheese Escudero ay yun pong nagbigay na raw ng parang manifestation din. I think parang nung nakaraan pa, no, na nagbigay na din ng parang napahapyawan na rin ito ng prosecution na mukhang hindi na nga nila didinggin yung Article 3 or yung bribery. So mukhang talagang ito po ay tuluyan ng idrinap, no, ng prosecution. At kung magkaganon, ay ibig sabihin ba nito ay uusad na ang mga testigo naman na iyaharap ng panig ng depensa. Kasi 'di ba sa korte, kapag ka nag-present ng witness yung isang panig, edi yung isa naman parang mayroon na parang magkokontra, ayan, eh pero ito tinapos muna lahat, no, and dahil nga na drop na yan, so tinapos na muna lahat ng articles of impeachment and then sa panig ng prosecution, and then susunod naman ay yung panig naman ng depensa. Ayan. So, alas 6 na po ng gabi. At mga kababayan, dito na po natin tinatapos ang ating pong special coverage para po sa ika-38 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa mga huling kaganapan, tungtay po ng paglilitis. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Ulat Bayan, hatid ng PTV. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid ka bang?
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: At the highest level, to the Republic.
9: Mga aksyon kontra baha ng pamahalaan sa isa sa mga bahaing bayan sa Bulacan. Personal na inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dison ngayong araw. Pangulong Marcos Jr., mahigpit na nakatutok sa epekto ng banta ng Super El Nino sa bansa. Ang mga hakbang ng pamahalaan sa iba't ibang sektor na posibleng maapektuhan, tutukan. At kasunod ng naranasang pag-ulan nitong weekend, ilang weather systems nakaaapekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Kung magtutuloy-tuloy pa yan ngayong buong linggo, alamin!
10: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas matatagdog na yan sa Singapore sa iba't ibang larangan at investment opportunities. Ito ang pasalubong pauwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang kanyang 5 araw na working visit. Kasabay ng panghihikayat sa mga business leader, ibinida ng Pangulo ang mga programa ng Pilipinas para sa negosyong magpapalawak sa bansa at ang mga katangian ng mga Pilipinong manggagawa.
11: Nagkaroon din ng pagkakataon ng dalawang leader na makapag-usap para mapanatili at ipagpatuloy ang nasimulang prioridad ng ASEAN. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
12: Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore. Napagtibay pa ng Pangulo ang relasyon ng Pilipinas at Singapore kasabay ng kanyang pag-uwi sa puhunan na magpapalago ng ekonomiya at magbibigay trabaho sa mga Pilipino.
13: I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines. particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation.
12: Kabilang sa mga dinaluhan ni Pangulong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference, hinikayat niya ang daan-daang government and business leaders na mamuhunan sa Pilipinas.
13: So I presented the Philippines' economic priorities and our vision for growth amid rapid changes in technology, trade, and the global economy.
12: Ipinagmalaki ng Pangulo ang mga insentibong alok ng Pilipinas, mga batang manggagawa na hindi lamang magaling magsalita ng Ingles pero may karanasan sa pakikipagtrabaho sa mga dayuhan.
13: I also emphasized our national resolve to fight corruption, strengthen digital safeguards, build strong international economic ties, firmly protect our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, and contribute to regional peace and stability.
12: Binisita rin niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Facility para palawakin ang kaalaman ng bansa pagdating sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Nakipagpulong rin siya kay Prime Minister Lawrence Wong. Tinalakay nila ang pagpapatuloy at pagpapanatili ng momentum sa mga prioridad ng ASEAN.
13: As our term as ASEAN Chair draws to a close and we prepare to hand over to Singapore next month, these back-to-back engagements could not be more timely. I look forward to meeting the Prime Minister again at the 49th ASEAN Summit and related summits in Manila this November.
12: Humarap din siya sa ilang malalaking dayuhang negosyante. Bunga nito ang planong $700 million na karagdagang pamumuhunan ng Japanese firm na Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation. Ito na ang isa sa pinakamalaking foreign investment sa mga kumpanya sa Pilipinas. Isa rin sa mga nakalap na investment ng Pangulo ang planong 52 billion pesos na karagdagang investment ng renewable energy company na Vena Energy. Tinalakay ang pagpapalawak ng mga proyekto nito sa Pilipinas na inaasahang magdaragdag ng 1.29 gigawatts na power capacity sa susunod na dalawang taon, kabilang sa mga lugar na mayroon ng isinasagawang proyekto ang Pangasinan at Ilocos Norte. Pasok ito sa target ng administrasyon na makamit ang 35% na renewable energy mix sa taong 2030. Target naman ng American company na FedEx na palawakin ang operasyon nito sa Clark, Pampanga sa ika-apat na quarter ng 2028. Ayon sa FedEx, patuloy na lumalaki ang operasyon nito sa Pilipinas na may 40 flights kada linggo.
13: The expanded hub will significantly increase capacity for international air freight and specialized cargo, helping our micro, small, and medium enterprises reach global markets. We return home having strengthened an important partnership, opened new opportunities for investment and cooperation, and advanced our preparations for the economy that we want to build for the Filipino people.
12: Carlo Candelaria para sa Bayan.
10: Samantala, isang national security threat para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung may katotohanan ang umano'y koneksyon ng China sa mga kumpanyang iniugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
8: It is a threat at the highest level to the Republic.
14: Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na threat at the highest level o seryosong banta sa seguridad ng Pilipinas kung totoo man ang umano'y pagpopondo ng China sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte.
8: Let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue.
14: Matatandang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na abot umano sa 319 million pesos ang pumasok sa kumpanya ni Duterte at asawa niyang si Attorney Mance Carpio mula umano sa China. Isa pang alegasyon ni Trillanes ay ang 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang natanggap umano ng isang foundation ng vice-presidente. Una nang sinabi ng National Security Council na iimbestiga nila ang mga impormasyong isiniwalat ni Trillanes. Tinawag naman ni Pangulong Marcos na fake news ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na target umano niyang pabagsakin ang pangalawang pangulo para pigilan ang pagtakbo ng bise at isulong ang charter change.
8: Well, it is fake news. Ito na lang. Yun mga sinasabing, ganito, ganyagawa, ganito. Sige. Prove it. Based on what? You're saying that based on what? Based on what?
14: Inaakusahan ng bisis si Pangulong Marcos na nasa likod ng paglitaw ng dati umanong tauhan ni dating House Speaker Alan Velasco na si Gracioso Rodolfo Jr. na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay VP Duterte. Una riyan, natanong ang Malacañang sa reaksyon ng presidente sa bintang ng pangalawang pangulo.
15: Ito po mismo ay mensahe ng pangulo. Yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
14: Paglilinaw ni Pangulong Marcos, hindi naman niya sinabihan ng buwaon si Duterte.
16: Ba't mo sinabi sa kanila, that was only supposed to be the two of us? That's my, my reaction was to changing the constitution to the elections. Kasama yun sa quotation na yun Yun ang reaction, buwaon.
14: Reaction lang daw yan ng Pangulo, kaya biro ng Presidente.
16: And I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun, press release na. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
14: Dumistansya rin ang Pangulo sa impeachment case ni Duterte. Trabaho raw yan ang impeachment court. Masyado na raw maraming ginagawa ang Pangulo para intindihin pa ang impeachment trial. Giti Pangulong Marcos, kulang-kulang 2 taon na lang ang natitira sa kanyang termino, kaya mahalagang tapusin ang mga nasimulan ng kanyang administrasyon.
16: Finishing what we have begun, or continuing what we have begun, is the last thought I have in my head before I go to sleep. It is the first thought that goes into my head when I wake up in the morning. That's the most important priority for my time and for my effort and for my for anything that I do. That should be the main purpose.
14: Clayzel Pardilia para sa bayan.
11: Kasunod ng pangaharas ng China sa PCG na rumesponde para gamutin ang isang tauhang may sakit sa BRP Sierra Madre, matapang na nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi susunod ang Pilipinas sa anumang kagustuhan ng China para makapaglayag sa sariling teritoryo nito. Nagbabalik si Clayzel Pardilia.
14: Tumataas na ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang panibagong insidente ng panggigipit ng China sa Pilipinas. Kamakailan lang, nagbuga ng water cannon at ilang ulit ding hinarang ng China ang Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng medical evacuation para gamutin ang isang sundalong nagkasakit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
16: There really is an escalation. Kasi dati walang problema yan. But somehow now there are more stated requirements for permissions.
14: Nakababahala na raw ang aksyon ng China sa West Philippine Sea.
16: This was particularly distressing because medevac lang naman yan May sakit nga yung tao Bakit naman ba tayo naman pipigilan para gamutin yung tao natin na may sakit? That's it. Kahit gera, yung Red Cross pinapadaan Tayo, hindi tayo pinapadaan para sunduin yung may sakit.
14: Mabuti na lang, desidido at matapang daw ang tropa ng Pilipinas, kaya natulungan pa rin ang sundalong may sakit. Batid ni Pangulong Marcos na maraming bansa ang sumusuporta at tumutulong sa pagtindig ng Pilipinas sa ating teritoryo na nakabatay sa international law. Pero hindi niya maiwasan na mag-alala sa kaligtasan ng mga mangingisda at PCG na napipilitan na minsang umatras sa paglalayag dahil sa pangaharas ng China. Sa kabila nito, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi susunod ang Pilipinas sa mga hinihinging permiso o requirement ng China para makapaglayag sa ating sariling teritoryo.
16: Wala tayong ginagawa. Ba't kayo in my own property, you're going to tell me what I'm allowed to do and not to do. Within my own territory. Hindi namin sinusundan.
14: Isasama ni Pangulong Marcos ang nangyaring insidente sa negosasyon sa ginagawang Code of Conduct ng ASEAN sa pagitan ng China. Layo ng COC na maiwasan ang tensyon at isulong ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Kalezal Pardilia para sa bayan.
17: May mga dayuhang barko na namang nagtangkang lumapit sa Kota Island sa West Philippine Sea. Itinaboy naman sila ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Navy at Philippine Marines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
18: Lulan ng rubber boat kasabay ng pagpapatunog ng sirena nilapitan ng Joint Operation Team sa panguna ng Philippine Coast Guard ang limang foreign fishing vessels na may watawat ng Vietnam na namataan kahapon sa loob ng Territorial Sea ng Kota Island sa West Philippine Sea. Kasama sa operasyon ang mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Marine Corps kung saan hinabol ang mga naturang bangkang pangisda na lumapit ng hanggang 200 metro mula sa baybayin ng Kota Island. Matapos ang 2 oras o pagsapit ng alas 4 ng hapon, naitaboy kalaunan ang lahat ng 5 fishing vessels hanggang sa labas ng Territorial Sea ng Kota Island. Wala namang naiulat na untoward incident. Noong Biyernes, aabot sa 22 Chinese fishing sampans ang itinaboy rin ng Pilipinas palayo sa Kota Island. Kasama sa napaalis ang Chinese Maritime Militia Vessel na nag-deploy umano sa Chinese sampans sa loob ng 2 linggo. Ito na ang 3rd operasyon ng PCG, Navy at Marines sa Kota Island. Dahil sa magkakahiwalay na insidente ng panghimasok ng mga dayuhang barko at bangka sa lugar, simula September 28, iginiit ng Philippine Coast Guard na tanging ang Pilipinas ang may karapatan sa Kota Island at Territorial Sea nito na bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Pinuri naman ng isang maritime advocacy group ang hindi pagpapatinag ng Pilipinas para itaboy ang mga dayuhang barko sa West Philippine Sea ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya na natiling disiplinado ang mga tropa ng PCG, Navy at Marines sa gitna ng tumitinding tensyon sa karagatan, bagay na napansin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, nagpadala na ng mga barko ang Philippine Coast Guard matapos mamataan ang panibagong Chinese research vessel sa West Philippine Sea. Sa Maritime Domain Awareness o MDA flight kahapon, nakita ang Tan Su Yihau, 5 nautical miles west-northwest mula Hubo Reef o higit 116 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Ilang beses na nag-radio challenge ang PCG pero wala umanong tugon ang Chinese research vessel kung saan nakita rin sa MDA flight ang 2 barko ng China Coast Guard at 2 pang PLA Navy vessel sa bisinidad ng Escoda Shoal at Katimugan Bank. Ayon sa PCG, hindi isolated incident ang na-monitor na panibagong Chinese research vessel na illegal ang operasyon sa EEZ ng Pilipinas, habang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na wala itong pahintulot. Tiniyak ng PCG na pipigilan ang illegal na marine scientific research ng naturang barko ng China. Sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, binabantayan din ang aktibidad ng China kung saan dati nang inilagay roon ang communication equipment gaya ng mga antena at boya. Patrick De Jesus para sa Bayan.
17: Samantala, tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon sa kanyang muling pagbisita sa Hagonoy, Bulacan na patuloy ang sinasagawang flood mitigation project sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
19: Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon, agad na nagpunta si Public Works Secretary Vince Dizon sa Hagonoy, Bulacan para muling tignan ang isinasagawang flood mitigation intervention sa lugar.
20: Hawa ng Diyos, kahit pa paano, hindi bumaha. No, hindi bumaha. So, kahit pa paano, yung pinagtatrabaho namin ni Mayor, ni Gov, na tulong-tulong kami, eh, kahit pa paano, may konting improvement tayong nakikita. So, umpisa pa lang naman to.
19: Nag-deploy na kasi ng dredger sa Sapang Iba Palapat para tanggalin ang mga lupa at ibang debris na nagiging sagabal para imbakan ng tubig ulan. Tuloy-tuloy na rin ang pagpapagana ng mobile pump na inilagay ng ahensya habang hindi pa nagagawa ang pumping station sa lugar. Matatanda ang pinuntahan na ito ni Secretary Dizon nitong September 29 matapos mapag-alamang nakatenga ang Iba Pumping Station na isa sa naging dahilan ng pagbaha sa kalapit nitong lugar noong nagdaang habagat.
20: I-replicate natin yung ginawa natin dito sa barangay Iba sa ibang mga barangay. Susunurin na natin yung Mato, barangay Mato. Parang kakambal nito yon. And yung iba pang mga 4-5 pumping stations na tinenga, ganun din ang gagawin natin.
19: Ipinaliwanag naman ng Kalihim na bubuksan lamang ang floodgate o ang humaharang sa pagitan ng Angat River at Sapang Iba Palapat kapag mababa ang level ng tubig sa angat, habang mananatili itong nakasara at magpapatuloy ang pagbomba ng tubig kapag mataas ang level ng tubig sa Angat River. Nagpapasalamat naman sina Bulacan Governor Daniel Fernando at Hagonoy Bulacan Mayor Charo C. Alvarado Mendoza dahil sa tuloy-tuloy na aksyon sa kanilang bayan.
21: Talagang hindi po namin gaya ng provincial government kasi may mga gap talaga nakabukas dito. Kaya nagpapasalamat tayo sa DPWH ngayon dahil natakpan nila yung mga gap, mag-entrace kami, tulong-tulong po kami tatlo. Ano po, kasi ang kailangan po talaga dito ay tulungan ng bawat isa.
22: Nasusolusyonan na po yung paunti-unti na may maiaangat na po tayong mga paa sa tubig. Sabi nga hindi po kaya ito ng isang iglap. Pero paunti-unti ay tayo po'y mayroon ng nagagawa at nakikita at nararamdaman na po ng aming mga kababayan.
19: Target namang matapos ang pagsasaayos ng pumping station sa loob ng 6 na buwan kung saan bagong disenyo ang gagawin para matiyak na ito ay matatapos at mapakikinabangan ng mga residente. Malaking tulong naman para sa residenteng si Pedro ang pagsasaayos ng daluyan ng tubig sa kanilang lugar. Anya, mababawasan na ang kanilang pangamba sa tuwing bubuhos ang ulan.
23: Papasalamat kami sa mariremedyohan na isipin mo eh habang panahon na nakaraan eh. Puro problema yan. Kaya nga binaha kami dito, lubog to. Dahil nga doon siya hindi makalabas yung tubig.
19: Samantala, inaasahan namang maglalagay rin ng nature-based solution na earth dike sa paligid ng Hagonoy, Bulacan.
20: Papadesign na tayo ng standard design para hindi na kinakailangan muna. Kasi kung magtatayo na naman tayo ng mga maglakiang mga dike, una, ang tagal nun. Diba? Ang tagal maghihintay. Pero kung yung earth dike, mas mabilis yun.
24: Ganito ang sitwasyon ngayon nitong Iba Pumping Station dito sa Hagonoy, Bulacan. Nakatenga at hindi tapos. Ito ngayon ang sisimula ng DPWH na isaayos ngayong Nobyembre para matiyak na sa oras na bumuhos na naman ang malakas na ulan, hindi naaapaw muli ang tubig sa mga barangay. J.M. Thompson, para sa bayan.
17: Nagsagawa ng photographic comparison result or report ang National Bureau of Investigation sa mga larawang isinumite bilang dokumentasyon ng mga construction site ng Genesis 88, isa sa mga kontratista ng flood control at infrastructure project sa Davao Region. Sa pagsusuri ng NBI, lumitaw na gumamit umano ang kumpanya ng nagkatulad o magkakatulad na larawan ng mga construction site na tila binago lang ang kulay at petsa sa mahigit 40 proyekto ng Department of Public Works and Highways sa rehiyon. 4 na proyekto ang inihambing ng NBI.
25: Makita natin dito, there are pictures saying na parehas na pictures, medyo minamanipulate lang, medyo gray yung isa black dark talaga, and it was submitted ng 9/13/2023. Ito naman, the following month, nagsubmit ulit for collection, for payment. So, ito yung ginawa nilang modus dito to collect money.
11: Sa unang araw ng bail petition para sa kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualdez, nagpakita ang prosekusyon ng umano'y video ng pagde-deliver ng mga maletang may pera sa bahay nito sa Forbes Park. Ito'y batay na rin sa mga testimonya ng humarap na testigo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
0: Ipresenta ng prosekusyon ang video ng umunoy delivery ng mga maleta na naglalaman umano ng pera sa umunoy bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park noong November 21, 2023. Ito'y kaugnay ng unang araw ng pagdinig sa bail petition ni Romualdez sa kinakaharap niyang kasong plunder. Una nang pinagbigyan ng korte na dumalo si Romualdez via video conference. Ayon sa witness ng prosekusyon na si George Villalon Jr., dating bodyguard ni dating Acubicol Representative Saldico, siya mismo ang kumuha ng video ng mga nakahilerang mga maleta. Kinilala ni Villalon si John Paul Estrada Stapnico sa video na umuning nakaatas sa paghatid ng mga maleta. Sinabi ni Villalon na nawala ang kanyang cellphone na ginamit sa pagkuha ng video pero naipasa niya ito sa messenger ng kanyang asawa kasama ang dalawa pang larawan ng mga maleta. Ayon sa kanya, kuha mga larawan sa gusali kung nasaan ang unit umano ni Ko sa Bonifacio Global City. Sinabi rin ni Villalon na nakita niya ang pera sa loob ng isa sa mga maleta na nakabukas na inaayos kalaunan ni Estrada. Sa pagtatayo ni Villalon, nasa 20 hanggang 25 million pesos ang laman ng small na maleta, 30 hanggang 40 million pesos naman sa medium at 50 hanggang 70 million pesos naman sa large. Sa panig naman ni Johnny Buduan na isa rin sa mga ex-bagmen, sinabi niyang bago ang delivery noong November 21, 2023, inutusan siya ni Estrada na magbilang na humigit kumulang 30 million pesos na inilagay sa isang small na maleta. Tatlong sasakyan umano ang ginamit sa delivery ng mga maleta sa bahay umano ni Romualdez sa Forbes Park. Sa naging testimonya ni Buduan, apat na beses umano siyang nakapunta sa naturang bahay kung saan sa ika-apat na pagkakataon ay doon siya umano nakapag-deliver ng mga maleta. Pero ayon sa kanya, hindi niya nakita mismo si Romualdez sa mga pagkakataong ito. Sinabi ni Buduan na nagpasya silang magsalita upang isiwalat ang kanilang nalalaman matapos na pumutok ang issue sa flood control. Rod Lagusad para sa Bayan.
10: Samantala, sa punto pong ito, makakapanayam po natin sa linya ng telepono ang PIO designate ng Canloon City na si Sir Seth Bariga. Ito po ay kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Canloon at ang lagay ng mga kababayan po natin mula roon. Sir Seth, magandang gabi po. Dayan Kerer po ito ng Ulat Bayan sa PTV4.
1: Hello po, Maing. Magandang hapon po.
10: Sir Seth, ano po ang na-monitor po ninyong aktibidad ng Bulkang Canloon sa araw na ito?
1: For today po, may kunting lumalabas na usok as usual po from the crater of Mount Canloon po.
10: As we speak, sir, kamusta naman po ang sitwasyon po ng bulkan ngayon?
1: As of the moment po, as usual, the volcano po is calm naman po. Wala pong nangyayaring major or minor eruption po.
10: But for the past monitoring po natin na itala po yung ila pang mga activity ng Bulkang Canloon, kamusta naman po yung mga kababayan po natin dyan sa inyong lugar?
1: As of Saturday, pumutok po yung bulkan natin from last October 10 at 12:46 PM. At that time po, luckily po, unfortunately, wala po tayong naitalang ash fall sa across 12 barangays ng Canloon City po at safe naman po yung water ng Canloon City po.
10: May kinakailangan po bang ilikas dahil po sa sitwasyon po ng bulkan, sir?
1: Last Saturday po, wala po din tayong evacuation po ang naganap kasi our people inside the 4 kilometers permanent danger zone are already evacuated since December 6. So at December 9, 2024. So nung kalagayan last October 10, wala po tayong na-evacuate at wala naman pong kailangan i-evacuate during that time.
10: Mm-hmm. Well, just in case po ano na wag naman po sana may mga monitor pa pong mga activities itong Bulkang Canloon, ano po yung inyo pong paalala diyan sa mga residente? Paano rin po pag-iingat po dito sa bulkan, sir?
1: Yes po. Yung paalala po namin sa mga residente na they have to know po, to familiarize po all the pick-up points po sa kanilang barangay para ma-ready sila during major eruption po. Kasi we already have our pick-up points kung saan po sila pwedeng ipipick up ng mga emergency vehicles natin in case po there's an escalation of the situation ng Mount Canloon. So aming i-advise lang po, huwag po tayong magkampante kasi dito sa Canloon, naging kampante na po yung mga tao kasi it's been almost 3 years na po na alert level 2 yung Canlaon at pabalik-balik yung pagbuga ng Mount Canlaon. So for the moment, ma-advise po namin na sa mga taga-Canlaon sa dito sa amin to familiarize the evacuation plan and to familiarize the pick-up points at be ready at all times with their go bags and at kailangan at sa mga bagay na kailangang i-prepare.
10: So, meron po kayong evacuation plan and how frequent po yung ating pagpapaalala and also pag-familiarize po dito po sa planong ito? Ano po ang ating mga efforts para po ready po yung ating mga residente just in case?
1: Sorry po, hindi ko po na pick up yung question mo po. Pakiulit, sorry.
10: Alright, Sir Seth, you were saying na ilan sa mga residente medyo kumakampante na. Kasi sabi nyo nga po, matagal-tagal na rin pong alert level to itong Canlaon. Now, I understand probably there is a need for the residents para po mas maging familiarized po lalo dito po sa evacuation plan na ito. Ano po bang ginagawa nating efforts? Nagbabara-barangay po ba tayo? How do we disseminate the information regarding po dito sa planong ito,
1: po.
10: Sir?
1: Yes po, since December po 2024 or since the yung nag-level 2 po na yung Canlaon at nag-level 3 siya last 2024, nag-aabiso po kami every now and then po sa mga barangay that they have to prepare their go bags. Actually, we also have distributed also go bags through the help of the other private agencies and tulong din ng mga ng gobyerno po. We already have given go bags sa mga residente po na malapit po yung nasa extended extended 6 kilometers danger zone po ng Canlaon City if in case po na may major escalation ng ng aktibidad ng Mount Canlaon. So we always reminding our community to please prepare their go bag, to please prepare themselves in case of a major eruption po ng Canlaon. They are always reminded through our barangay, our LBRMO, and also po through our social media posting din po.
10: Well, with that, patuloy po kayong mag-ingat dyan, sir, at ang inyong mga kasamahan. Nakapanayam po natin, Sir Seth Barriga. Mula po sa Canlaon City, ingat po kayo dyan, sir. Salamat po. Ilang weather systems ang nagpapaulan sa bansa ngayong Linggo. Ayon po sa PAGASA, normal ang sabay-sabay na pag-iral ng mga maulang weather systems kapag buwan ng Oktubre. Ang kaibahan lang sa gitna ng nararanasan nating El Nino sa bansa ay mas mababa po ang dami ng ulan kumpara sa monthly average rainfall. Nariyan ngayon ang northeasterly wind flow o yung tinatawag nating northeasterlies. At dahil nga nasa transition stage na tayo patungong amihan season, bukod sa malamig na ihit ng hangin dala nitong northeasterlies, ang kaulapan ay dala rin yan sa extreme northern zone. Ang pangalawang weather system ay ang easterlies o yung hanging silangan mula rito sa Dagat Pasipiko. Bukod sa maalinsang hangin naman mula sa Dagat Pasipiko, nagdadala rin yan ng kaulapan sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kaya bukas po sa Luzon, makararanas po tayo ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan or isolated rain showers sa Batanes at Babuyan Islands. Dalayan ng northeasterly wind flow. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman, particular sa Aurora, Quezon at sa Bicol Region. Dala naman ng hanging silangan. Samantala, patuloy na magdadala ng bahagyang maulap na panahon at isolated rains maghapon ang easterly sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Gayun din sa malaking bahagi ng Visayas, apektado rin ito ng easterlies. Magdadala yan ng kaulapan at isolated rain showers at malinsangang panahon. Masto yung panahon naman sa bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
11: Sa ibang balita, hands-on si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitiyak na nakahanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Narito ang ulat.
2: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangunguna sa pagtutok sa banta ng pagtama ng Super El Nino sa bansa. Giit ng Pangulo, maayos na inilalatag ng binuong task force ang problema para magkaroon ng sistematikong pagtugon.
3: We met with everyone involved. Inuna ko yung hospital.
16: that to make sure that hospitals stay open, that they have power, they have their medical supplies, they have the appropriate supplies for what they anticipate will be the diseases that will come out of a very, very dry season.
2: Hindi rin anya pinababayaan ang sektor ng agrikultura at pinatitiyak niya na sapat ang supply ng bigas, pero kailangan anyang paghandaan ang next harvest season.
16: Alam niyo naman, hangga't maaari hindi ayoko mag-import, pero sabi ko mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre we'll produce as much as we possibly can. Pero mabuti na yung sigurado. So that's what that was, so hindi tayo hindi mangyayari na maubusan tayo ng alam mo naman sa atin, pag sinabing food supply, bigas yan. Ang ibig sabihin, rice is food, dito sa, well, not di lang sa Pilipinas, in all of Asia. So, yan ang tinitiyak natin.
2: Dagdag pa ng Pangulo na hindi dapat mag-alala ng publiko dahil sapat ang supply ng poultry products gaya ng karne ng baboy, baka at manok. Pero posible anyang matinding maapektuhan ang supply ng gulay dahil sa limitadong supply ng tubig dulot ng Super El Nino. Kaya giit ng Pangulo.
16: Balikan natin yung Green Revolution. Let's encourage everybody. Now, nagka-Green Revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun. Let's just keep that going. Get everybody to plant their own vegetables. Kaya naman kung ganun. That will help again. It won't solve the entire problem, but it will help.
2: Ikinakasa na rin ng pamahalaan ayon sa presidente ang pagsasagawa ng cloud seeding para magdulot ng ulan. Nang sa gayon ay matiyak na hindi matutuyo ang mga dam. Gayunman binigyang diin niya na malaki ang papel ng publiko sa pagtugon sa Super El Nino, lalo na sa pagtitipid ng tubig.
16: And to say, save water. Find many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo. Or, you know, all of these things that you use the water more than once. Yun, maybe this should be the slogan, use it more than once. There are many ways to use water.
2: Sinabi rin ng presidente na tutulungan ang mga magsasaka at bibigyan sila ng pagsasanay sa tulong ng TESDA para magkaroon ng iba pang mapagkakakitaan.
24: Sa sektor ng edukasyon, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga alternative learning modality para maiwasan ang posibleng pagbabawas ng school days ng mga estudyante. Yan ay nang hindi isinasakripisyo ang kanilang kaligtasan at kapakanan, lalo na sa panahon ng Super El Nino. Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
10: Gumagawa ng iba't ibang paraan ng mga magsasaka sa bansa para mapangalagaan ang kanilang mga pananim sa gitna ng matinding init ng panahon. Kasabay nito, hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng gabay at pagpatupad ng mga programa para matulungan ng mga posibleng maapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Rena Manubag, dagoon ng IBC News.
3: Ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local VA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo, yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
6: Sa Ilalaseri rin naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
7: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
6: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
9: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
6: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
9: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
10: Seryosong pinag-aaralan ng pamahalaan ang paggamit ng nuclear energy bilang tugon sa inaasang pagtaas ng pangangailangan sa kuryente. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hit ng Pangulo, mahalagang matiyak ang sapat na supply ng kuryente para masuportahan ang paglago ng mga bagong teknolohiya sa bansa. Dagdag pa niya, kailangang pag-ibayuhin ang iba pang pinagkukunan ng enerhiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa inaangkat na langis at para mapalakas ang seguridad sa enerhiya. Nitong Sabado, bumisita ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute kung saan tinalakay ang mga usapin kaugnay ng nuclear energy. Binanggit din niya ang hindi pagpapatakbo sa Bataan Nuclear Power Plant bilang isang hindi magandang desisyon noon.
16: Nuclear is one of the options that we have available to us that we are looking at very, very closely to go along with. Because ang experience natin is very clear. It cannot be clearer. Nung pumutok ang gera sa Middle East at nagkagulo na yung supply ng oil at saka presyo ng oil, ang hindi gumalaw yung 30% na production natin na galing sa local gas, hydro, solar, wind, biomass, lahat yan, hindi talaga gumalaw yan. And for a day or two, that's not what we were depending on before we were able to secure supplies. So that sends a very clear message to us. And it's a very hard lesson that we have learned that it's time to make sure that the renewables are in place. And it's time to move away from fossil fuels.
10: Inusisa at tinanong ng Senator Judges si Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera hinggil sa umunay milyong-milyong undeclared assets at undeclared income ng mag-asawang Duterte Carpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard.
12: Ayon sa 38th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling inusisa ang umano'y 817 million pesos na unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Mons Carpio. Lumabas din ang hindi umano pagbabayad ng 250 million pesos na buwis ng isa sa mga kumpanyang iniugnay sa Vice Presidente.
13: May mga senyales ba na sadyang itinago itong 817 million pesos plus mula sa batas at mula sa mata ng publiko?
26: Yung senyales po, nandun naman po. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapanipaniwala yung mga financial statements. Ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line.
12: Iyan ang sagot ng financial forensic analyst na si Attorney Alexander Cabrera sa tanong ni Senator Judge Rizzo Ontiveros. Kasunod na rin ito ng kanilang report na may 817 million pesos umanong undeclared assets at undeclared income si Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Mans Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ibinasa ito ni Cabrera sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente, mga dokumento kaugnay ng ari-arian, business interests at financial statement ng mga iniuugnay na kumpanya.
13: Paano nyo po siniguro na tama itong computation at wala pong nadobling ibinilang na assets?
26: Opo. So, yan po yung isa po sa meticulous po naming trinay na gawin po. Kung paano po namin sinigurado for ICE review, konti pong gamit ng simple pong software technology sa pag-compare po.
12: Tinanong din ni Ontiveros si Cabrera kung bakit mahalagang isama sa pagsusuri ang pera, investment, properties, business interests ng asawa ng Vice Presidente. Gayun din, ang assets ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanila.
26: Well, dahil po yung unang-una po yung requirement po sa SALN, dapat pong i-file kasama po yung properties po, business interest po ng mag-asawa. Well, because of absolute community of property, kung ano po yung kitain po nung asawa po ay kita rin po nung may bahay. In this case po si BP Sara.
13: Ano po yung rason kung bakit nga isinasama yung asawa sa SALN declarations at sa pagdetermina ng unexplained wealth?
26: Accountability po, siguro. Yun po yung mahalaga doon. Kasi kung may absolute community of property kayo, kasama po sa accountability na i-declare nyo yung property po ng asawa.
13: Paulit-ulit din po binabanggit sa buong trial halos na may separate personality ang korporasyon sa may-ari nito. So bakit po dito sa computation ninyo, isinama nyo yung assets ng mga kumpanya sa yaman ng isang VP Duterte?
26: The corporation is only liable to the extent of its assets. Pero pag napatunayan po na ito pong may-ari po ng restaurant, sobra pong pabaya, manok na luma, hinahalo, at mga isda na luma, hinahalo, inaabuso mo yung korporasyon para maprotektahan yung sarili mo. Doon po yung mga pagkakataon na pinipierce po yung veil of corporate fiction po.
12: Binalikan naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan ang nangyari noong August 6, 2024 na sinasabing nagkaroon umano ng 41 million pesos withdrawal sa bank accounts ni Carpio sa loob lamang ng mahigit isang oras.
8: Sabi ninyo, 41 million ang winidraw sa isang araw at parang may hinahabol. So ako rin naging curious dito, kaya iniisip ko, ano ba nangyari noong August 6 o kaya thereabouts, no? Just to place on record, si Vice President Sara Duterte resigned as DepEd Chairperson July 19, 2024. And then on July 30, it's in the news and we can Google it because that's what we did. Drug charges were filed against Attorney Manses Carpio doon sa yung tao dito, magnetic lifter. So July 30 yun. So that was the filing was July 30 and then 6 days later nangyari ito. No, kaninong account pala itong 6 August 2024.
26: Pareho po kay Attorney Mans Carpio po.
8: Both kay Attorney Carpio.
12: Lumabas din sa pagdinig na milyong-milyong piso umano ang hindi nabayarang buwis ng GenCorp Industries Incorporated na inuugnay sa Vice Presidente.
14: So itong nakita ko dito sa report niyo, from 2022 to 2025, ang undeclared inflows ay 1 billion. Ibig sabihin, pumasok yung pera, 1 billion, pero hindi nyo nakita sa kanilang balance sheet.
26: Opo.
14: Or even sa kanilang income statement.
26: ITR. Tama po.
14: So, dahil pumasok ito sa kanila, sinasabi nyo rin na hindi sila nagbayad ng buwis. Tama po ba?
26: Tama po. Tama
14: at magkano yun, yung kanilang hindi binayaran na buwis dito sa GenCorp?
26: Basic po, 250 po.

0: billion pesos ang unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Natapos na ngayong araw ayos ang pagbibigay ng testimonya ni Attorney Cabrera at bukas muli papatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Ayos.
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Muling sumalang sa witness stand si forensic financial analyst Attorney Alexander Cabrera para sa cross-examination ng depensa. At kasabay nito, libu-libong individual mula sa iba't ibang grupo ang nakaisa sa kilos protesta laban kay Vice President Sara Duterte sa labas ng Senado. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Aabot sa higit 12,000 rallyista ang lumahok sa kilos protesta laban kay Vice President Sara Duterte sa labas sa Senado kasabay na impeachment trial. Marso pa lang, lumahok na si Jeff sa kilos protesta, panahon kung kailan nasa level pa lang na House Justice Committee ang impeachment complaint.
3: Ngayon, lumabas na yung panawagan noon at investigasyon ng ating buting former Senator Reyes. Noong pa siya, di ba nagsasabi investigahan yung illegal transaction na ginagawa ng China sa Pilipinas noong araw doon sa West Philippine Sea, at the same time yung mga transfer ng mga droga. Ito, lumabas na rin yung kumukuha pala ito sa gobyerno ng China. Budol yan eh. Dapat mapakonvict na yan, maikulong, mapatalsik, ibalik yung mga ninakaw niya sa kaba ng pondo ng taong bayan.
2: Kabilang sa mga nagdaos ang rally ang Akbayan Party List, mamamayang Liberal Party List at iba pang civil society organizations. Mahigpit na nakabantay at nakabarikada ang mga pulis para mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng kilos protesta. Samantala, sa cross-examination, tinanong ng depensa kay Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera ang batayan ng pagtutukoy ng kanyang team sa 20% capital ng vice-presidente sa GenCorp. Ayon kay Cabrera, hindi lamang isang basehan ang pinagbatayan ng kanilang analysis, kabilang ang pagtutukoy sa significant influence ng vice-presidente at ang kanyang equity sa Metro Chow City Foods Corporation.
4: Table 3 are the supposed joint accounts held by the respondent and Mr. Manasseh Scarpio, correct?
5: That's right po.
4: And table 4 are the supposed accounts of 888 Bistro, which is a sole proprietorship of Mr. Scarpio, correct?
5: Tama,
4: sir?
5: Po. Mm.
4: Okay. Going back to all of this table, sir, the names of the account holders do not appear as a separate column in each of the tables, correct? You can go through each of the tables, sir.
5: Opo. Nakalagay lang po yung account number po.
4: Yes po. Thank you. Furthermore, there was no separate column in table 1 showing, let's go to table 1, sir, showing whether the listed accounts of the VP are held singly or with another person, correct?
5: Siya lang po yung nakapangalan po doon.
4: But it did not refer to any account name, sir, as reflected in the bank statement.
5: Opo, naka-reflect naman po yung account number.
4: Account number.
5: Kasi sinabi po namin na accounts niya po ito.
2: Sa press briefing, sinabi ng prosekusyon na may dahilan para mabahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umabot na 319 million pesos sa remittances umano mula sa China patungo sa isang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo kung saan sinabi niya na threat at a highest level kung sakaling mapatunayan ang naturang aligasyon.
6: Dahil merong national security implications yan eh, no? Kaya kung ito'y mapapatunayan at merong mabigat na ebidensyang magpapatunay na talagang may tinanggap na pera na ganung kalaking halaga pumasok sa isang kumpanya.
2: Bagamat ang pagdesisyon na ng prosecution panel na hindi na ipasampina ang pangalawang pangulo, sinabi ni Attorney Lorna Capunan na nais niyang gawing testigo ng depensa si Vice President Sara Duterte.
7: I'm just dying to cross-examine her.
8: You will be the one, should she be here?
7: No, I will volunteer. I may not be the one, but I certainly will volunteer.
2: Itinuturing ni Capunan bilang diversionary tactics ang panay presko ni VP Duterte kasabay ng impeachment trial. Ani Capunan, kung kaya naman pala magdaos ang press conference sa pangalawang pangulo, ay hindi niya makita ang dahilan kung bakit hindi na lang ito sumipot sa impeachment court. Mula dito sa Senado, Vel Custodio para sa Bayan.
9: Samantala, nakatuon ang Armed Forces of the Philippines sa pagsuporta sa pamahalaan para sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa darating na ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, binigyang diin ni

0: AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano para sa nasabing international engagement. Kabilang sa mga paghahanda ay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para bantayan ang mga posibleng banta sa seguridad. Samantala, tinatawagan po natin ang pansin si Ms. Jubilee Cruz Puway na nakatira sa Kabangkalan, Mandawi City, Cebu, na nanay ni Alessandro Puway Abelido na lalaki, ngayon ay 5 taong gulang na. Si Alessandro ay 11 months noong kusang ipinagkaloob ng kanyang nanay sa kanyang biological father noong 2022 at magmula noon ay wala na itong balita o ugnayan sa kanyang ina. Para kay Ms. Puway at maging sa mga kaanak na nakakakilala sa bata at sa ina nito, mangyaring makipag-ugnayan sa social worker ng CSWD LGU Santa Rosa City, Laguna o tumawag sa numerong nakikita sa inyong screen. Sasalang nasa ika-apat na status conference ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court bukas, October 13. Bahagi ito ng paghahanda sa nakatakdang paglilitis sa nasabing kaso sa darating na November 30 na may kaugnayan sa drug war ng nakaraang administrasyon. Tatalakayin sa status conference ang mga usaping may kaugnayan sa paghahanda ng prosekusyon at depensa, kabilang ang paghahain ng mga ebidensya at paghaharap ng mga testigo. Ayon sa ICC Public Affairs Unit, inaasahang dadalo ulit si Duterte sa pagdinig. Matatanda ang idineklara ng ICC Trial Chamber 3 si Duterte na fit to stand trial o may sapat na kakayahan para humarap sa paglilitis.
1: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si PTV General Manager Lino Cayetano bilang bagong Secretary ng Presidential Communications Office. Papalitan niya sa pwesto si Dave Gomez matapos mabypass ang kanyang appointment. Si Cayetano ay nagsilbing mayor ng Taguig mula 2019 hanggang 2022. Naging kinatawan din siya ng 2nd District ng Taguig mula 2013 hanggang 2016. Naging director din si Cayetano at filmmaker ng ABS-CBN. Nagtapos siya ng kurso sa Mass Communications sa University of the Philippines.
2: Instagram at YouTube at PTVPH. Bayan, 74 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
3: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, Edgardo M. Dries, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 97.9 FM, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radyo Pilipinas.
1: Headlines. Iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, pinulong ng Office of the Executive Secretary hinggil sa mga paghahanda para sa El Nino. Headlines. 7.2 trillion peso 2027 national budget aprobado na sa Kamara. Headlines. Deliberasyon sa panukalang national budget itutuloy ng Senado ngayong araw. Headlines. House prosecution na siyahan sa iniharap na mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Headlines. Senator Jingo Estrada, sinuspinde ng 70 araw ng Sandigan Bayan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Muli isang magandang baga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, October 13, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan at kooperasyon sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang investment opportunities, mas matatag na economic partnership at energy security sa pagbisita nito sa Singapore. Sabi ng Pangulo, sa pakikipagpulong niya kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, naging paksa ang pagpapatuloy sa momentum ng Association of Southeast Asian Region Agenda, kasabay ng paghahanda ng Pilipinas sa pagpasa ng ASEAN Chairmanship sa Singapore. Binanggit ni ng Pangulo ang kanyang pakikibahagi sa Forbes Conference, kung saan inilatag niya ang economic priorities ng Pilipinas at growth plans nito sa harap ng nasa 470 business leaders, chief executive officers at policy makers. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng exports, pagpapaigting ng business environment sa pamamagitan ng tax incentives at digital reform, at pagsusulong ng major infrastructure projects tulad ng $20 billion na Luzon Economic Corridor. Sa pagbisita ito ng Pangulo, nakipagpulong din siya sa mga business executives, kung saan tinalakay naman ang investment expansion plans kasama ang FedEx, Mitsubishi Corporation at Vena Energy. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinulong na ng Office of the Executive Secretary ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang tiyakin ang mas mabilis na paggastos at pagbababa ng mga kinakailangang suporta bilang paghahanda sa El Nino. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat i-maximize sa mga tanggapan ng gobyerno ang fourth quarter ng 2026 upang mapaigding ang mga paghahanda ng gobyerno. Hinikayat din ni Recto ang government offices na i-sustain ang momentum at i-maximize ang huling bahagi ng taon para sa pagpapabilis ng mga proyekto at assistance programs na handa para sa mga implementasyon. Ito'y kasunod ng paglago ng government disbursements sa 7.5% sa unang tatlong quarter ng 2026. Ang mga priority programs na ito ay para sa education, kalusugan, infrastructure, transport, procurement, cash assistance, employment support at iba pang intervention na layuning umalalay sa mga magsasaka at mangingisda bilang paghahanda sa El Nino. Kabilang din dito ang solar-powered seed cold storage at irrigation systems.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 7.2 trillion peso 2027 national budget aprobado na sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinili-inipubo ng Kamara sa ikapuntunong babasa ang panungkayang 2027 national budget ng kampanya ng 7.2 trillion pesos. Ito matapos mong ito ang 282 ng mga batas pabor sa House Bill 10858. Sa kanyang mensahe, bago mag-adjourn ng sesyon, may higit ito Speaker for Senate Duterte na dapat mapunta sa tamang paggagamitan ng bawat sentro mula sa magising taong bayan, partikular sa edukasyon, kalusugan at mga programang pamupunan. Sa bersyon ng pabahan ng kamera, nadagdagan ng 12.5 billion pesos ang pondo para sa sekong kalusugan upang makatulong na maibsan ng gastusin ng Pilipino sa pagpapagamot. Nagaan din ang karagdagang 10 billion pesos para sa presidential assistance sa farmers and fisherfolk, 500 billion pesos para sa fertilizer assistance at iba pang pondo para sa edukasyon, punto market tools at mga programang pang-agrikultura. Bilang paghahanda naman sa pagtama ng inyo. Nananatili naman pinakamalaki ang edukasyon para sa sektor ng edukasyon na nagkakalaga ng 1.107 trillion pesos. Matapos ang pag-apuba ng kamera, ipapasa ang panukalang pambansang budget sa Senado para sa deliberasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katie Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Itutuloy ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2027 National Budget ngayong Linggo. Ito ay habang inihahanda sa impeachment trial ang mga dokumentong kailangan sa formal na paghahain ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tinakdan na nila ngayong araw ang budget hearings para mapakinabangan ang oras habang inihahanda ng prosecution ang kanilang formal offer of evidence. Sa naunang schedule, whole day sana ang impeachment trial hanggang bukas October 15. Pero sinabi ni Gatchalian na pagkatapos ng presentation ng financial expert witness na si Attorney Alexander Cabrera ay magpapahinga muna ang impeachment trial. Una nang sinabi ng prosecution na uling testigo na nila si Cabrera para sa Article 2 ng Articles of Impeachment, habang balak naman na ilaglag ng prosecution ang pagtalakay sa Article 3 ng impeachment case. Senate President, kailangan nilang tiyakin na matatapos nila ang pagtalakay ng 2027 proposed national budget. Ito'y para matiyak na hindi magkakaroon ng reenacted budget pagpasok ng bagong taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: House Prosecution nasiyahan sa iniharap ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Yan pong balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Satisfied ang House Prosecution Panel sa naging presentasyon ng kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng Article 2 o Unexplained Wealth. Inihayag ito ni House Prosecutor Tagbayan Representative Shell Jokno matapos tapusin ng huling testigo ng prosecution na si Forensic Accounting Expert Attorney Alexander Cabrera ang kanyang testimonya sa harap ng Senate Impeachment Court. Sa ginamang pagsusuri at ulat ni Cabrera, natukoy ang humigit kumulang na 817.87 million pesos na sinasabing unexplained wealth na kinabibilangan ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio mula 2022 hanggang 2025. Sa pagdinig nitong Lunes, binigyan din pa ni Cabrera na maaari pang umabot sa 1.5 billion pesos ang nasabing halaga kung gagamitin ang less conservative na formula. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
6: There you have it. Nakita niyo naman yung mga nangyari kanina. We have finished with the presentation of our Article 2. At from our perspective, I'm very happy that we have done the job that we set out to do. Yun lang naman po.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Presentation ng defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sisimulan sa November 9 mula sa Senado. Narito report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Sa November 9 na nakatakdang simula ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang presentasyon nila ng kanilang kaso sa impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ito'y sa gitna ng inaasahang pagsasara na ng prosecution panel ng kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya sa korte. Kahapon, binanggit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesse Escudero na natanggap na nila ang manifestation ng prosecution na i-drop o wag nang ituloy ang presentasyon ng Article 3 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara o ang tungkol sa alegasyon ng bribery. Pinahayag na rin ng prosecution na ang financial forensics expert na si Attorney Alexander Cabrera na ang huling testigo nila para sa Article 2. Dahil dito, pagkakataon na ng defense ay presenta ang kanilang depensa laban sa mga alegasyon sa Vice Presidente. Sinabi ni Gatchaliana sa pagbabalik sesyon na sisimulan ang presentasyon ng defense team at habang nakabreak ang impeachment court ay itutuon muna ng Senado ang kanilang atensyon sa pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Umaasa ang Senate President na maipresenta na sa plenaryo ng Senado ang 2027 budget bill pagbalik sesyon rin nila sa November 9. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Senator Jinggo Estrada, sinuspinde ng 70 araw ng Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Iniutos na ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagkapatupad ng 70 araw na suspensyon laban kay Senador Jinggo Estrada. Batay sa resolusyon ng Korte, magsisimula ang suspensyon sa oras na matanggap nito ang kautusan. Saklaw din ito ang iba pang pampublikong posisyon na kasalukuyang hawak o maaari pang hawakan ni Estrada. Kaugnay nito ay inatasan na rin ang Sandigan Bayan ng Office of the Senate President sa pamagitan ng Office of the Senate Secretary na ipatupad ang suspension order at ipaalam sa Korte ang naging aksyon sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng resolusyon. Otomatiko namang matatapos ang suspension matapos ang 70 araw mula sa pagpapatupad nito. Si Estrada ay naharap sa kasong plunder sa Sandigan Bayan na may kaugnayan pa rin sa flood control scandal. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 15 or 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinutulungan ngayon ang Department of Migrant Workers ang mga Pilipinong na-divert ng flight sa Jeddah na patungo sana sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y matapos na pansamantalang isara ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, matapos sa mga pag-atake na iniuugnay sa Houthi rebels. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 74 na Pilipino ang na-divert sa Jeddah at binibigyan ng tulong ng pamahalaan. Kabilang ang sa mga ibinigay na tulong ang pagkain, transportasyon at matutuluyan. Bukod pa dito ay tinulungan din ang DMW mga Pinoy na makapag-rebook ng flight. Ayon kay Kakdak, pwede rin daw silang bumiyahe by land pero aabuti nito ng 11 oras. Sa ngayon, nananatili muna sila sa Jeddah habang naghihintay o hinihintay ang pagbabalik ng biyahe. Dagdag pa ng Migrant Workers Secretary, hindi pa rin tiyak kung kailan buling bubuksan ang paliparan sa Riyadh dahil nakadepende ito sa mga otoridad ng Saudi Arabia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Walang ipatutupad na department ban sa mga overseas o deployment ban sa mga overseas Filipino workers o OFW patungo sa Saudi Arabia. Sa kabila ito ng naganap na pag-atake sa ibang paliparan sa nasabing bansa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang ahensya sa Department of Foreign Affairs para sa monitoring ng sitwasyon. Binayuhan naman ni Kakdak ang mga OFW nabibiyahe patungong Saudi Arabia na tiyaking nakumpirma ang kanilang flight schedules kasunod ng pagkansila ng ilang airline companies ng kanilang mga biyahe.
10: Mayroon walang deployment ban to Saudi Arabia. As I said, economic life continues within the kingdom. And ang nakikita natin dito, targeted ang mga attacks. The kingdom has kept Filipinos safe, not just since Feb 28, but we're talking decades of protection afforded by the kingdom to Filipino workers in Saudi. As you know, Filipino community, the Filipino community, OFW community has grown to become 1 million in the kingdom.
1: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Pakda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, apat na Pilipino ang iniulat na nasugatan sa nasabing pag-atake ng Houthi rebels sa mga paliparan sa Saudi Arabia. Tatlo sa kanilang kasalukuyang nasa intensive care unit o ICU, habang isa ang nakalabas na sa paggamutan. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na tutulungan nilang mga pamilya na mga biktima habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa Saudi Arabia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga overseas Filipino workers sa Middle East pinaalalahanan sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na sa social media. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers sa Gulf region, partikular na sa Saudi Arabia, na maging maingat sa pagbabahagi ng mga impormasyon, lalo na sa social media. Ito sa gitna na rin ng tensyon sa riyon matapos ang mga napaulat na pag-atake sa King Khalid International Airport noong October 10. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mahigpit ang mga patakaran sa Saudi Arabia laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Dahil dito, pinapayuhan niya ang mga OFW na iwasang mag-post o magbahagi ng mga hindi kumpirmadong balita, haka-haka at iba pang impormasyon tungkol sa sitwasyon sa rehiyon. Nagbibala rin ang DMW na ang paglabag sa umiiral na batas sa Saudi Arabia kaugnay sa pagpapakalat ng disinformation ay maaaring magresulta sa pagkakakulong o deportation, depende sa uri ng paglabag at sa naangkop na batas. Para sa bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Suspendido hanggang sa November 29 ang mga biyahe ng Philippine Airlines mula Maynila patungo sa Riyadh, Saudi Arabia. At pabalik, sa isang pahayag, sinabi ng PAL na pinalawig nila ang suspension ng nasabing mga biyahe dahil sa pabago-bagong sitwasyong pangsiguridad sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Dagdag pa ng flag carrier, patuloy nitong binabantayan ang mga kaganapan sa Saudi Arabia. Patuloy din ang PAL sa pagsusuri ng mga kondisyon na nakakapekto sa ligtas na operasyon ng mga biyahe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nasa kamay na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kumpletong impormasyon sa Pinoy na naaresto sa bansang Laos dahil sa tangkang pagpuslit ng higit sa kalahating toneladang shabu papasok sa Pilipinas. Sinabi ni PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres na kinilala ang suspect na alias na Fajad. Anya, natukoy na rin ang ahensyang ilan pang individual na umano'y kasamahan ng suspect na nasa Pilipinas. May ilan ding dayuhang kasamahan ng suspect na iniulat na sangkot sa insidente.
12: Kung si Fajad ay confirmed na Pilipino siya. Yung residence ngayon is in Marawi. At na meron na tayong listahan kung saan pa yung mga ibang mga place of residence niya. O yan na ngayon ang focus ng ating investigation dahil siya nakakulong ngayon doon. But the challenge is we have to establish yung link, sino mga kakutsaba niya sa Pilipinas. So other information is treated with much confidentiality para sa ganun ay mabuo natin yung investigation.
1: Si PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, nagsasagawa ang PDEA ng case build-up upang matukoy ang iba pang mga sangkot sa kaso, kabilang mga posibleng tatanggap ng tinatayang 521 kilos ng shabu. Una nang naaresto ang suspect noong Oktubre a 1 matapos na tanggihan ng piloto ang private jet ang kargamento ng ilegal na droga at agad na i-report ito sa mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakamit ng Pilipinas ang Tier 1 ranking sa 2026 Trafficking in Persons Report ng United States. Ang ibinibigay na ranking ay bilang pagkilala sa mga hakbang ng iba't ibang bansa laban sa human trafficking. Itong ikapat na beses na nakamit ng Pilipinas ang pagkilala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binibigay ang Tier 1 ranking sa mga bansang ganap na nakakatugon sa minimum standards para mapuksang human trafficking. Batay sa ulat, umabot sa 1,546 ang mga biktima ng human trafficking na natulungan ng pamahalaan noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 816 noong taong 2024.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, iniulat naman ng Department of Migrant Workers na nakapag-imbestiga ang mga otoridad ng 447 cases ng human trafficking at online child sexual exploitation. May 366 na naisampanakaso laban sa pinaghihinalang trafficker. Sa nasabing bilang, 103 na ang na-convict. Maigpit din ang pagtutok ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga illegal recruiter na nag-aalok ng peking trabaho sa ibang bansa. Narito ang pahayag ni POEA Administrator Bernard Olalia.
13: For this year alone, 4 convictions for IR and 5 convictions for trafficking, a total of 9 convictions to prove that we are very serious in our campaign for trafficking in persons. By the way, yung tier 1 po natin na binanggit kanina ni Secretary, sa 11th year natin, that's the highest ranking. And the Asian country, dadalawa lang po, Philippines and Singapore.
1: Si Philippine Overseas Employment Agency Administrator Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Epektibo ngayong Martes, October 13, ang bagong oil price adjustment sa bansa. 3 pesos and 1 centavo kada litro ang ipatutupad na rollback sa diesel. Tataas naman ng 1 peso 56 centavos ang kada litro ng gasolina at 1 peso and 77 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas sa presyo ng gasolina at kerosene ay dulot ng paghihigpit sa supply ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ang pagbaba naman sa presyo ng diesel ay dahil sa mga sumusunod. Ang mga hakbang ng mga bansang kasapi ng Group of 7 o G7 na maglabas ng reserbang langis at ang kasunduan ng Estados Unidos at Russia para mapalawak ang supply ng diesel. Ito na ang ikatlong sunod na linggong nagkaroon ng bawas presyo sa diesel, habang ikalawang sunod na linggo naman ng pagtaas sa gasolina at kerosene.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ekonomiya ng Manila Local Government Unit pumalo na sa mahigit sa 1 trilyong piso. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Umabot na sa 1.06 trillion pesos ang gross domestic product o GDP ng Maynila nitong 2025 dahilan upang manatili itong ikatlo sa mga lungsod na may pinakamalaking karumiya sa bansa, kasunod ng Quezon City at ng lungsod ng Makati. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 14.6% ng kabuong ekonomiya ng Metro Manila. Pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ng Maynila ang sektor ng serbisyo may 77.4%, habang 22.6% naman ang sektor ng industriya. Nanguna sa pinakamabilis na paglago ang transportasyon at storage na may 10%, kasunod ang serbisyong pangkalusugan na may 9.4% at education naman na may 6.4%. Naitala rin sa 565,000 pesos mahigit ang per capita GBT ng lungsod nitong 2025. Sa ilalim ng administrasyon ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Magoso, kabilang sa mga pangunahing prioridad ang pamahalang lungsod ng kalusugan, edukasyon, pabahay at trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Manila Fame 2026, natampok ang galing ng Filipino designers at artisans. Mga makabagong disenyo at traditional craftsmanship magbubukas ng oportunidad sa international market. Yan po ang balitang atin sa atin ni Jolly Mar. Ako yung
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Tampok ang husay at pagkamalikhain ng mga Pilipino sa Manila Fame 2026 na gaganapin sa October 15 hanggang 17 sa World Trade Center sa Pasay City. Sa temang Bloom Ibibida sa 74th na edisyon ng International Trade Event, ang daan-daan bagong disenyo para sa home, decor, furniture, fashion, holiday at gift products sa pamagitan ng traditional craftsmanship at mga makabagong disenyo. Bahagi rin ng programa ang Fame Talks 2026 kung saan magsasama-sama ang mga eksperto sa design at creative industries upang talakay ng mga bagong ideya, pananaw at oportunidad sa industriya. Tumatanggap ang event ng walk-in visitors mula sa general public sa halagang 500 piso. Libre naman ang admission para sa trade buyers at government employees habang may discounted rates para sa mga estudyante, persons with disabilities at senior citizens. Paalala ng organizer na Center for International Trade Expositions and Missions sa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI, mag-ingat sa mga hindi autorisadong nag-aalok ng exhibition booth spaces kapalit ng bayad. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar, kuya ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita naman sa Ibayong Dagat, Poland, nagpakalat ng 20,000 pulis sa mga paaralan matapos ang magkakasunod na karahasan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Nagpakalat na mahigit 20,000 pulis ang pamahalaan ng Poland upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Ayon sa Polish Police nitong Lunes, aabot sa 80,000 educational institutions na ang kanilang na-inspeksyon sa mga nakalipas na araw kung saan nasa 135 individual na ang kanilang nadetine. Isa sa mga insidente ang batang gumawa ng model ng kanyang paaralan gamit ang isang laro at doon gumawa ng isang simulation ng karahasan. Nakarecover din ng baril, mga bala at kutsilyo sa nasabing bata. Isinigawa ang malawakang operasyon ng pulisya matapos ang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa Poland noong nakaraang Linggo. Kasabay nito, nangako si Polish Prime Minister Donald Tusk na tutugunan ng anyay na uusong karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Mula ARPA World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa Formula 1, Max Verstappen nakuha ang kanyang unang panalo sa Singapore Grand Prix. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Sa unang pagkakataon ng kanyang Formula 1 career, tagumpay si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Tied din sa Singapore Grand Prix sa Marina Bay Street Circuit noong Linggo. Matapos ang 10 taon, ito ang unang pagkakataon na P1 si Verstappen sa Singapore. Maliban dito, back-to-back victories na rin si Max ngayong season matapos manalo sa Malaysia noong October 4. Pumangalawa naman si Charles Leclerc ng Ferrari at tumapos sa 3rd pwesto si Kimi Antonelli ng Mercedes. Ang susunod na round ng 2026 season ay gaganapin sa Austin, Texas para sa United States Grand Prix. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
19: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
19: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
20: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño, na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
19: El Nino Alert!
2: El Nino Alert!
19: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
21: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
22: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
23: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
22: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
24: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
22: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
21: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
22: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
21: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. 62-footer na fishing boat mula sa BFAR, pinagkaloob sa mga mangingisda sa Gonzaga, Cagayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito report ni Dina Villacampa.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dina.
0: Ipinasakamay na sa San Jose Fisher Folk Association o SJFA ng Gonzaga, Cagayan ang 62-footer FRP tuna headline fishing boat na mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Region 2. Nagkakalaga ito ng migit kumulang 10 milyong piso na siyang katuparan para mapalago at mapataas ang huli ng mga mangingisda sa lugar. Bago ang turnover ay paglagda sa kasundan ng BFAR, Provincial Government, Municipal Government at ang San Jose Fisher Folk Association. Sa kanyang mensahe, inilin ni Governor Edgar Aglipay sa mga opisyal at miyembro ng asosasyon na alagaan at gamitin ng maayos at magkaisa para sa magandang produksyon ng isda na maaaring maipagbili pa sa makarating na bayan upang mapanatili ang magandang kita at kabuhayan ng mamangingisdang Cagayano. Gate naman ni Director Angel Encarnacion ng BFAR na naturang proyekto ay magbibigay ng kakayahan sa asosasyon at sa mamangingisda ng Gonzaga na mapaunlad ang produksyon ng isda sa lalawigan. Nangako naman si SJFA President Vicencio Alcawili na alagaan ang nasabing sasakyang pangisda dahil umaasa sila na mapapalago na ang kabuhay ng mga mangingisda kasabay ng kahilingan ng tuloy-tuloy ng suporta ng BFAR, PGC at ng lokal na pamahalaan ng Gonzaga sa sektor ng pangisdaan. Ang 62-footer fishing vessel ng Gonzaga ay ikatlo na sana ipamahagi ng BFAR sa lalawigan ng Cagayan. Una na nakatanggap ang Fisher Folk Association ng Santa Ana at ng Claveria. Para sa Bangong Pilipinas, din ito W. Yacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigras.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal para sa mga returning OFW sa Region 1, pinagkaloob ng Department of Migrant Workers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sarak.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Glenda.
3: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagpapatuloy ang pamamahagi ng Department of Migrant Workers o DMW Region 1 ng financial assistance sa mga OFWs at kanilang pamilya. Sa distribusyong ginanap sa City of San Fernando, La Union, ipinagkaloob ng DMW ang 1,290,000 pesos na halaga ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o Helper Assistance at 550,000 pesos na halaga ng agarang kalinga at saklulo para sa mga OFWs na nangangailangan o Action Fund. Sa mensahe ni DMW Region 1 OIC Assistant Regional Director Romeo Jaramilla, sinabi nito na layunin ng programa na patuloy na magkaloob ng suporta sa mga OFWs na nagbabalik dito sa bansa upang matulungan silang magkaroon ng bagong pag-asa para mas mabilis silang makabangon at muling mapabuti ang kanilang buhay pagkatapos ng mga hamon na kanilang naranasan sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga magsasaka sa Pangasinan, sumailalim sa pagsasanay sa makabagong makinarya. Ito'y bilang tugon sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Verna.
4: Mahigit 153 magsasaka mula sa 3rd at 4th na distrito ng lalawigan ang sumailalim sa pagsasanay at demonstrasyon ng makabagong makinarya sa pagsasaka sa ilalim ng Corporate Farming Project Field Day ng Pamalang Palalawigan ng Pangasinan. Layunin ng programa na mapataas ang produktibidad na masakahan sa gitna ng banta na matinding El Nino. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, ang paggamit ng modernong makinarya ay mahalaga upang mapataas ang ani, mapababa ang gastusin sa paggawa at mapanatili ang kausayan sa operasyon sa panahon ng tagtuyot. Batay sa ulat ng Department of Agriculture na ibinahagi ng Pamalang Palalawigan, inaasang bababa ng humigit kumulang 700,000 metriko tonelada ang ani ng talay sa 2nd kalahati ng 2026 dahil sa El Nino at iba pang pagbabago sa klima. Dahil dito naghahalang naghahanda na ang mga national at lokal na ahensya ng hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa supply ng bigas hanggang 2027. Ayon sa provincial government, ang corporate farming project ay pangunang programa ng pamalang palalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico na nagbibigay ng tulong sa mga magsasaka upang mapalakas ang kanyang operasyon at mapataas ang kita. Bukod sa demonstrasyon ng makinarya, kabilang sa suporta ng programa ang direktang pagbili ng palay, farm inputs at subsidies at mga capacity building activities para sa mga magsasaka. Patuloy namang isinasagawa ng pamalang palalawigan ang mga proyekto at inisyatiba upang mapanatili at mapaunlad ang sektor ng agrikultura at pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: DSWD Bicol Region na bahagi ng mahigit sa 1,000 food packs sa mga magsasaka sa Camarines Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jerome.
5: Nagsagawa ng relief operations ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 sa mga munisipalidad ng Vinson at San Vicente, Camarines Norte noong Oktubre 10 hanggang 11, 2026. Mahigit 1,668 family food packs ang naipamahagi ng DSWD FO5 sa mga magsasaka na apektado ng very strong El Nino sa nabanggitang mga munisipalidad. Noong Oktubre 11, nasa kabuang 1,100 FFPs ang ipinamahagi sa tatlong barangay sa Vinsons. Ito ay sa Mangkayo, Napilihan at Singi. Ang pamamahagi naman sa natitirang apat na barangay, ang Kalangkawan Norte at barangays 1, 2 at 3 ay nakatakda sa Oktubre 12 hanggang 13. Una rito, noong Oktubre 10, namahagi rin ang DSWD Bicol ng 568 FFPs sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino sa siyam na barangay sa San Vicente, Asdum, Cabanban, Calabagas, Fabrica, Iriaya Sur, Canluran, Mangogob, San Jose at Silangan. Ang mga hakmang na ito ay bilang pagsuporta sa utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang pamilyang magugutom sa gitna ng mga hamong hatid ng very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: DSWD Bicol na bahagi ng mahigit sa 15 million pesos na halaga ng tulong sa mga beneficiaries sa Masbate. Ito'y sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin, Israel Ann Luzon.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Israel Ann.
6: Naghatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuang 13,574,000 pesos na tulong pinansyal sa 6,787 na benepisyaryo sa ikatlong distrito ng Masbate sa ilalim ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program upang makatulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino at pagtaas ng mga gastusin. Ayon sa DSWD Bicol, isinagawa ang payout sa mga bayan ng POV Corpus, Placer, Kawayan, Palanas, Uson at Dimasalang kung saan may mga komunidad na nangaharap sa kakulangan ng malinis at sapat na tubig at epekto ng tagtuyot. Kasabay ng pamamahagi, ginabayan ang mga kawani ng DSWD Bicol ang mga benepisyaryo sa paghahanda ng mga kinakailangan para sa digital payout kabilang ang pagbubukas ng bank account o digital wallet para sa mga susunod na asistensya. Bahagi ang inisyatiba ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mailapit ang napapanahong tulong sa mga nangangailangang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Bahandi Trade Fair 2026 ng DTI Eastern Visayas. Kumita ng mahigit sa 60 million pesos. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Hatid sa atin ni Penelope Pumida.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: And
15: umabot sa mahigit 56.38 million pesos ang kabuang benta ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na lumampas sa itinakdang sales target para sa limang araw na aktibidad sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Matay sa final sales report ng Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar, umabot sa 52.24 million pesos ang pinagsamang cash at book sale, katumbas ng 106.49% ng 50 million pesos na target. Nanguna sa kabuang bentang Leyte na may 19.51 million pesos, sinunda ng Northern Samar may 14.11 million at Samar na may 9.78 million pesos. Nagtala naman ang Eastern Samar ng 6.34 million pesos. Sa kabuuan, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang lumahok sa trade fair, kabilang ang 9 mula sa Eastern Samar. Samantala, umabot sa 6.4 million pesos ang naitalang sales mula sa creative products ng 4 na probinsya, kabilang ang Northern Samar, Biliran Samar at Eastern Samar. Layunin ng Bahandi Trade Fair na itaguyod ang mga lokal na produkto at palawakin ang merkado para sa mga MSME sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Provincial Government ng Cebu na bahagi ng mahigit sa 20 milyong pisong halaga ng tulong sa agri-fisheries sector. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Darito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jessa.
16: Sabay na natanggap ng mga magsasaka at mangingisda mula sa 26 na LGU sa lalawigan ng Cebu, ang iba't ibang agri-fisheries inputs na handog ng pamahalaan sa pamamagitan ng Cebu Provincial Government sa pangunguna ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro. Kabilang sa mga ipinamigay ang walking-type agricultural tractors with rotary tillers, high-density polyethylene fish cages, gas-powered water pumps with HDPE pipes, bangus fingerlings and feeds, darag native chicken, fish sanctuary and marine protected area materials, 200 liter plastic drums, organic fertilizer, cacao seedlings, assorted vegetable seeds at sweet potato cuttings. Aabot sa 24,302,470 pesos ang halaga ng mga kagamitan sa pagsasaka at pangingisda ang natanggap ng mga miyembro ng organisasyon mula sa Asturias, Uburan, Balamban, Tabuelan, San Remigio, Bogos City, Medellin, Daan Bantayan, Tabugon, Santa Fe, Bantayan, Madridejos, Bourbon, Sugod, Katmon, Carmen, Danau City, Compostela, Liloan, San Francisco, Poro, Tudela, Pilar, Consolacion at Mandawi City. Ayon kay Barrecuatro, bahagi ito ng layunin ng Kapitulyo ng Cebu na palawigin ang produksyon at kita sa sektor ng agrikultura sa lalawigan, lalo na sa taong 2027 kung saan ay nakatakdang maranasan ang very strong El Nino. Personal na nasaksihan ng mga kinatawan ng Department of Agriculture Central Visayas kasama si na Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Wilberto Castillo sa ginanap na turnover ceremony sa bayan ng Medellin, Northern Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DSWD sa Caraga, pinaigting ang pakikilahok ng komunidad sa pagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa maagang pag-aasawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Reggie.
13: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang kamalayan at pakikilahok ng mga komunidad sa pag-iwas sa maaga at sa pilitang pag-aasawa o pagsasama ng mga bata sa pamamagitan ng Project Kalinga sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Isinagawa ang mga orientasyon sa Sitio Kapihan, Mahalika Nation at iba pang barangay upang maipaliwanag ang epekto nito sa kapakanan, kaligtasan at kinabukasan ng mga kabataan. Binigyang din sa programa ang mahalagang papel ng pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga mamamayan sa pagtukoy ng mga panganib na kinakaharap ng mga bata, pagpapalakas ng mga hakbang sa kanilang proteksyon at pag-uugnay sa kanila at sa kanilang pamilya sa mga serbisyong makatutulong sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Sa pamamagitan ng Project Kalinga, ginagamit ng DSWD Caraga ang pananaliksik na nakabatay sa komunidad at komunikasyong naglalayong baguhin ang pananaw at asal ng publiko upang maiwasan ang maaga at sa pilitang pag-aasawa. Gayunin nitong palakasin ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang matiyak na ang bawat bata ay lumaki sa ligtas, mapag-aruga at mapagsuportang kapaligiran tungo sa mas magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bagong gusali ng DepEd Hingog City Division, formal nang binuksan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog City. Narito ang report ni Joe Bayon on
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Joe.
17: Formal nang binasbasan at pinasinayaan ng Department of Education Hingog City Division ang bago at moderno nitong two-story administrative building na matatagpuan sa sitio Sibulig, Barangay Lunutan, Hingog City. Ginanap ang nasabing banal na pagbabasbas at turnover ceremony sa loob ng 76-hektaryang government center na pag-aari at pinapaunlad ng pamahalaang panglungsod ng Hingog sa nasabing lugar. Ang bagong gusali ay isang moderno at kontemporaryong dalawang palapag na pasilidad na idinisenyo upang mapalawak ang operasyon at serbisyong administratibo. Layunin nito mas mapabilis ang mga transaksyon, mapabuti ang koordinasyon ng mga paaralan at magbigay ng mas maayos at kaaya-ayang lugar para sa mga guro, mag-aaral at buong komunidad, lalo na sa mga nasa upland areas ng Hingog. Ang DepEd Hingog ay inaasahang tuluyan ng lilipat at maninirahan sa bagong gusali ngayong buwan ng Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, October 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.

0: 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
2: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
1: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
2: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
1: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
2: Till I met you.
1: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
2: I love you more each day.
1: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe.
5: Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
10: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
9: Teka, teka, mamaya pa yun eh. Muli, isang magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, Tuesday, October 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. Ako po si Alan Alianige.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Tayo po isang bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre sa bayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Ano man po pinagkakabalan nyo ngayon Tuesday morning, Duki Pas Company hanggang alas 8 ng umaga. Pambungad natin ngayong Tuesday morning, mga kaibigan, traffic update muna direkta mula sa MMDA Metro Bay.
10: Radyo Pilipinas Traffic.
9: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
5: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga listeners ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound dyan po sa may tapat ng MCU. Mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman pagdating ng Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. At masusundan yan dito na po sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao. Mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy ang pagbagal hanggang sa may Connecticut. Pag-akyat din po ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Sio Boulevard. At dito rin sa may Guadalupe, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Mabagal din ang daloy ng traffic sa may Malibay sa Pasay hanggang makarating na yan ang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may paglagpas lamang po ng FB Harrison, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong mga karanasan ng moderate to heavy traffic dito na sa may Magallanes sa flyover. At ang apektado naman dyan yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway patungo ng EDSA northbound at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Mandaluyong mula Madison hanggang dyan na po yan sa may Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal din na dyan naman po sa may tapat ng Camp Aguinaldo Gate 3 patungo naman ng Santolan. And after ng Santolan, pagkatawid na lamang po ng Muñoz, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Dario Bridge. Samantala sa may C5 at Katipunan naman ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan na sa may Ayala Heights. Mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muling babagal dito na po sa may C5 southbound ng Eastwood hanggang sa may Green Meadows. Pagdating naman dyan sa may pag-akyat ng C5 Ortigas sa flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating na po yan ang Bagong Ilog. At halos dumudugtong na rin yan na papunta naman ng market yung mga papasok na ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Heritage Park sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa Intersection. Pagdating naman dyan na sa may approach ng Green Meadows, bahagyang babagal din ang daloy na traffic hanggang sa may intersection. At ang Libis flyover naman, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan at ang apektado dyan yung mga nanggagaling ng FBR Road or Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akit pa lamang po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic all the way to CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po, nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Simula po dyan sa may Panulukan ng Regalado Highway, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal yan dito na sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at Tandang Sora. At tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na sa may Techno Hub. Pagsapit naman dito sa may pagkanan ng Elliptical Road, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon na simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kasama ng alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris. Nag-uulat.
9: Thank you so much, Charlie Nosares. Iyan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
8: Ses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Itong update mula naman sa Quezon City. Ang LGU ng Quezon City, tiniyak pong kooperasyon sa investigasyon sa pamamaril ng tauhan ng Task Force Disiplina.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
11: Kinundinahan ng Quezon City Local Government ang pamamaril ng isang tauhan ng task force disiplina na ikinasawi ng tatlong individual kabilang isang minor de edad sa barangay Batasan Hills. Sa isang pahayag, nagpaabot na rin ang pakikiramay ang pamahalang lungsod sa pamilya ng mga biktima at tiniyak ang tulong para sa kanila. Kaugnay niyan, tinanggal na sa serbisyo ang suspect at nasa kusadin na ito ng otoridad maging ang paltik na ginamit sa krimen. Paglino naman ng LGU, walang baril na ini-issue sa mga tauhan ng task force disiplina. Ayon sa QCLGU, tuloy-tuloy ito makikipag-ugnayan sa mga otoridad para harapin ng suspect ang buong bigat ng batas at makamit ang hustisya para sa mga biktima. Kasabay nito, masusing susuriin din ang mga patakaran proseso ng task force disiplina, particular ang recruitment, screening at pagsasanay ng mga tauhan nito. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you, si Marian Bastansa, nagatid ng update mula po sa Quezon City.
10: Boses, kasama si Alan Alanige.
9: Philippine Standard Time, Meron Time 14.5 minutes, makalipas pong 7 a.m. Maya-maya, sa pagbabalik ng ating programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, makakausap po natin ang Commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill Gavan. Pag-uusapan ho natin ang activation ng PCG Auxiliary diyan po sa Kalayaan Island Group at yung Marine Pollution Exercise na nilalahukan po ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard diyan sa Indonesia. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
12: El Niño Alert!
13: El Niño Alert!
12: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
14: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
12: El Niño Alert!
13: El Niño Alert!
12: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
15: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas!
13: Radyo Publiko!
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 17 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG Commandant, Admiral Ronnie Hill Gavan. Sir, magandang umaga po.
18: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating lahat.
9: Yes, sir. Una, sir, hingi lang kami ng update. We understand na nagkaroon ng activation ng PCG Auxiliary Division diyan po sa Kalayaan Island Group natin. Admiral, sir.
18: Good morning. Yes, opo, Sir Alan, noong October 7, tayo po'y nag-activate ng Coast Guard Auxiliary District sa Kalayaan Island Group. Ang objective po nun, upang magka-develop po tayo, makapag-establish tayo ng institutional na paraan na yung taong bayan mismo ay direktang makakatuwang ng Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng seguridad at ng soberenya ng ating Kalayaan Island Group.
9: Opo. And we understand, Admiral, na itong auxiliary o PCG auxiliary natin doon ay tutulong din, mahalaga rin ang papel na gagampanan sa higit na pagpapaunlad mismo ng lugar, sir.
18: Totoo po yan. Dahil kung sila po ay miyembro na ng Philippine Coast Guard Auxiliary, mayroon na tayong establisadong mekanismo na matulungan natin silang ma-develop din nila yung mga kakayahan nila. Ma-train natin sila on water search and rescue, sa basic life support, magkakatulong din tayong magipag-ugnayan sa iba-ibang ahensya ng gobyerno para matulungan din sila sa mga basic skills upang sila mismo ay kaya nilang tumindig bilang residente ng lugar. Sir Alan,
9: opo.
18: Lingid sa kaalaman siguro ng iba, ang Pag-asa Island ay isang komunidad. May mga sibilyan doon sila naninirahan. Nagsiservisyo din sila doon, may local governance doon. Hindi po yun isang parang outpost lang. Yun po ay totoong munisipyo.
9: Yes. At may mga municipal officials doon, Admiral.
18: Opo. At sa katunayan, yung mayor mismo at ang kanyang mga kasamahan sa LGU, pati yung municipal disaster risk reduction and management officials niya, pati yung mga guro, pati yung mga estudyante ay sumama po sa atin sa Philippine Coast Guard Auxiliary.
9: Okay. Yes, okay. Admiral, on another matter, sir, we understand na may mga participants ang ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito sa tinatawag na Regional Marpolex 2026 sa Indonesia. Please tell us more about this, Admiral, sir, please.
18: Yes, Sir Alan, yung Marpol exercise or Marpolex, yan po ay ginagawa natin alternately every 2 years. Kasama natin yung Indonesia. At actually, yung Japan ay tumutulong din sa atin as observer.
9: Opo.
18: Upang i-test natin yung mekanismo ng Sulawesi Sea Oil Response Network. Kasi yung oil, for example, marami pong dumadaan sa Sulawesi Sea area, yung corridor na yan. At kung magkakaroon ng oil spill, hindi lang naman kasi tayo yung apektado, pati rin yung kapit bansa natin.
9: Opo.
18: Kaya minabuting nang magkaroon ng ugnayan. At tinetest natin yan alternately every 2 years. Every year ginagawa yan. Yung hosting alternate every 2 years. Sa ngayon sa Indonesia tayo, next year dito naman sa atin, upang magiging muscle memory na natin kung paano respondihan yung oil spill kung magkakaroon man.
9: Ayun. At dito na highlight din ang pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard sa Coast Guard units din ng mga counterpart Coast Guard units sa Indonesia at iba pang bahagi ng Asia. Ika nga, sir. Ano?
18: Opo. Kasi yan po yung programa ng ating Pangulo.
9: Opo.
18: Na dapat tayo ay makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa region. Dahil alam niyo, ang karagatan ay walang bansa na kaya niyang bantayan, kaya niyang pangalagaan yung karagatan na siya lang mag-isa. Dahil yung karagatan naman ay magkakadugtong-dugtong yan. So kailangan talagang nag-uusap at nagtutulungan.
9: Mm-hmm. Ayun. Okay. Ngayon nga pala, Admiral Gavanzer, ano, International Day for Disaster Risk Reduction ngayong araw na ito. Well, of course, from the point of view of our Philippine Coast Guard, ano, paano nakakatulong ika nga ang preparedness o kahandaan natin at yung pakikipagtulungan din ng ating mga mamamayan, ika nga, sa pagtugon sa anumang uri ng disaster, Admiral Gavanzer?
18: Unang-una, ang disaster, dumadating yan ng walang warning. Okay? Kaya dapat lagi tayong handa kasi hindi naman tayo aabisuhan na magkakaroon ng disaster.
9: Mm-hmm.
18: At bakit kailangan involve yung mamamayan?
9: Yes.
18: Eh, during disaster naman kasi talaga, ang talagang naapektuhan yan ay unang-una, yung mamamayan. Pangalawa, yung mamamayan mismo, bilang on-site na sila, no, nandun na sila sa lugar kung mayroong may disaster, ay sila rin actually ang madalas na unang nakaka-responde.
9: Opo.
18: Kaya dapat handa din sila, natutulungan din natin silang i-train. At kung dumating man yung responde galing sa gobyerno, mas madali yung magiging teamwork natin. Sir Alan, i-emphasize ko lang,
9: yes, sir,
18: na yung disaster response approach ng Coast Guard.
9: Opo.
18: Lagi po yun ang approach natin. Yung local government unit ang leader.
9: Mm-hmm.
18: Tayo po ay sumusuporta lang.
9: Mm-hmm. Okay. Ayan, napapag-usapan natin yung disaster response, disaster preparedness sa Philippine Coast Guard. Idudugtong ko rito, of course, kaya gaya ng in-emphasize nyo, yung mga tao palaging handa, mga tauhan ng Philippine Coast Guard palaging handa. Ngayon, sir, makikibalita ng kami sa aspeto ng modernization ng mga assets ng PCG. Kumusta po tayo sa kasalukuyan, sir?
18: Medyo malayo-layo na rin yung narating natin. Sa hands-on support ng ating Pangulo, tayo po ay makakadagdag ng humigit kumulang mga 60 na platforms, barko, pa ibang sizes, in the next 5 years. Ang na-invest po ng ating Pangulo sa modernization ng Coast Guard so far, as we speak,
9: opo,
18: around 72 billion na po. It is a record level na investment sa Philippine Coast Guard. Kaya kami ay talagang nagpapasalamat sa ating Pangulo na binigyan niya po ng atensyon ang Philippine Coast Guard. So ano po yung epekto nito?
9: Mm-hmm.
18: Ang epekto nito ay mas lalo na pong mas malawak pa ang mararating ng Philippine Coast Guard. Mas lalo pong mabilis yung aming pag-responde. Lalo po tayong magkakaroon ng kakayahan na alagaan yung ating mga mamamayan kung saan man sila sa Pilipinas. Nang naaayon sa objective ng ating Pangulo na sa bagong Pilipinas na yung serbisyo ay dapat maibigay ng maayos at sa tamang panahon dapat mabilis.
9: Ayun. At siyempre, pag pinag-uusapan ang assets ng Philippine Coast Guard, hindi lamang ito puro mga sasakyang pandagat. We understand patuloy din ang pagdaragdag ng mga air assets ng ating PCG, sir.
18: Yes. Actually, mayroon na tayong mga na-receive na mga donations, even locally. May karagdagan tayong eroplano. At sa leadership po ng ating Pangulo, next year, may ma-receive din tayong 3 King Air aircraft galing naman sa Amerika. At mayroon pang mga ibang air assets na itinulong din ng mga ibang ahensya sa Philippine Coast Guard.
9: Opo.
18: So, malayo-layo na rin, ngunit kulang pa rin. Pero Sir Alan,
9: yes, sir,
18: kahit yung land assets, sa tulong ng ating Pangulo at ni First Lady actually, dahil involved din si First Lady. Si First Lady po pala ay atin din pong Coast Guard auxiliary.
9: Opo.
18: Tayo'y magdadagdag pa ng mga sasakyan, ng mga pick-up trucks. Kasi yun po yung nagagamit natin sa mga disaster response pag may baha. Yun po yung pinagkakargahan ng rubber boat, kadahilan ng rubber boat, nagdadala ng mga rescue personnel natin sa mga liblib na lugar. So, okay naman po, Sir Alan, yung modernization natin. Compared po dati, napakabilis po ngayon dahil po sa tulong ng ating Pangulo at ng Kongreso.
9: Ayun. Okay. Nako, Admiral Gavan, sir, baka in closing, baka meron doon kayong mensahe, please, sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning. Updates o mensahe mula sa ating Philippine Coast Guard. Sir, please.
18: Yes. Sa atin pong pag-obserban ng kahandaan sa disaster response, lagi po natin sanang isipin na ang kapakanan ng bawat isa ang dapat nating tutukan higit sa lahat. So lagi po tayong maging handa. Tuloy-tuloy lang po tayo. Mayroon po tayong gobyerno na talagang nagmamalasakit sa Pilipino. At tayo po ay makakaasa na ang mga ahensya ng gobyerno katulad ng Philippine Coast Guard ay patuloy na magsusumikap na mas lalo pa naming mapaganda, mapaigting ang aming kakayahan na mapagservisyuhan ang bayan. Sir Alan, ako rin po ay gusto ko lang paalala din sa lahat na yung sa ingay ngayon na ating mga na ating naririnig, huwag sana nating kalimutan na mayroon tayong West Philippine Sea na dapat nating pangalagaan at dapat sana ang Pilipino ay lalo pang magkaisa upang mas lalo nating maproteksyonan ang ating teritoryo, ang ating soberenya. Hindi lang para sa ating henerasyon ngayon, sabi nga ng ating Pangulo, para sa linlahing Pilipino. Sir Alan, maraming salamat po.
9: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir.
18: Thank you very much. Thank you po.
9: Yes, sir. Admiral Ronnie Hill Gavan, ang commandant ng Philippine Coast Guard.
19: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Publiko,
19: 738 AM.
9: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapakinggan at napapanood din sa mga live streaming sa social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Alas 7:30 na ng umaga, sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
19: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Publiko,
19: 738 AM.
21: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
22: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
21: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
23: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
21: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: Philippine Standard Time, meron tayong 34 minutes makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Nuclear Research Institute, PNRI. Makakausap natin ang direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, si Dr. Valerie Ann Samson. Dr. Samson, magandang umaga po, ma'am.
25: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas at tagapanood din po.
9: Yes,
25: magandang umaga.
9: Good morning, ma'am. Naku, thank you for joining us. Alam namin, kayo'y nasa ibang bansa ngayon at dumadalo ng isang napakahalagang konferensya. Pero we appreciate very much na you can take time to be with us this morning, ma'am.
25: Yes po, at your service, sir.
9: Okay. Well, makikibalita lang kami. Of course, ito yung pag-explore ng nuclear energy cooperation. Halimbawa, with Singapore, no? Ito'y may kaugnayan dito sa naging pagbisita ng Pangulo sa Singapore. Ang isa sa mga nakikitang kooperasyon dyan ay sa sektor ng nuclear energy. Director, ma'am.
25: Yes po, kami po ay nagagalak na bumisita sa Singapore ang ating Pangulo at nakapunta siya doon sa isang institute na kahalintulad ng PNRI. So yung binisita ni President BBM ay ang PNRI ng Singapore. And indeed, the Singapore and the Philippines will be undergoing a cooperative energy, not only in energy but in the sphere of nuclear science and technology. Magkakaroon po kami ng memorandum of understanding between SNSRI at saka ang PNRI para palawigin ang shared experiences, shared R&D, and shared best practices between the two institutes. As you know, the Philippines is actually way advanced in its nuclear power program, kaya ang Singapore, tinitingnan niya rin na baka magkaroon rin sila ng isang nuclear power program at gusto nilang matuto sa Pilipinas kung ano yung kung paano ginawa ng Pilipinas yung kanyang nuclear power program at paano rin dinidevelop ngayon ng Pilipinas ang kanyang research and development at saka yung kanyang workforce. Gusto rin makita yon ng Singapore, kaya magkakaroon po tayo ng cooperation agreement with them.
9: Okay, so ang tutok ng pag-aaral at pagtutulungan ay ang paggamit ng nuclear energy bilang source of power. Ma'am, ano ho?
25: Not only, isa yon, sir, isa yon na tutok ng kooperasyon. We will be having studies on new technologies as well as nuclear safety for research and technical assessments. And then, meron ding mga collaborative research na hindi lamang sa nuclear energy, kundi meron rin sa ibang larangan. Kasi meron rin naman tayong expertise sa ibang larangan ng nuclear science and technology.
9: Ayun.
25: So, holistic po. Holistic. Mm-hmm.
9: Talaga napapanahon, Dr. Samson, ma'am, ang higit na paglinang dito sa nuclear energy, you know, dahil halimbawa isa sa mga matinding pangangailangan ngayon ay power, yung fossil based fuel na galing sa ibang bansa, mababawasan na ng gusto, ika nga, ang dependence ng Pilipinas kung talagang magmamaterialize na itong ganitong mga projects, Dr. Samson, ma.
25: Opo, totoo po yan. Kaya nga po nagkakaroon ngayon ang buong mundo ng tinatawag namin na nuclear renaissance dahil nga sa mga nangyaring mga geopolitical crisis which impacted yung ating mga pinagkukuhanan ng power sources like oil and gas and even coal for a time during COVID. Medyo nagkakaroon tayo ng problema sa pag-import ng coal. And because of this, power sources that are dependent on the geopolitical areas where we get them.
4: Yes.
25: Naisip ng buong mundo, na especially ng mga OECD countries, na I think it's time that we look back at nuclear. Because nuclear, yung mga countries na nag-i-import ng uranium fuel ay actually mga friendly countries, masasabi natin. Mga friendly countries, countries like Australia, Canada, these are the, and a little also in North Asia. So these countries are friendly countries. And so yun kaya na isipan ng buong mundo na let's go back to nuclear as a base load source of power. Kasi yun naman ang ina-address ng nuclear, sir, yung mga base load type of power. Base load meaning 24/7 na available yung ganong klaseng enerhiya. So siya lang talaga yung pantapat sa mga base load sources of power na nagkakaroon ngayon ng krisis.
4: Opo. Doon sa nabanggit nyo kanina, it's time that we revisit nuclear energy, you know? Kasi kasi Dr. Samson, hindi natin maialis na pag napapag-usapan yung nuclear energy, nuclear power plants, you know? Nandun kagad yung pangamba ng ilan na, teka muna, usaping nuclear yan. But of course, ang mga ito, ika nga, ay sumailalim na sa masusing mga pag-aaral, Dr. Samson, ma'am, di po ba?
25: Opo. Ang gusto ko lang talagang iparating sa ating mga tagapakinig ay ang nuclear nuclear power development ay isang global community.
4: Mm-hmm.
25: Kahit po meron kang pantayo ng nuclear power bukas, ay hindi ka po makakapagpapatayo bukas. Kahit you have all the money in the world as a country, if you have not undergone close scrutiny and have undergone the milestone approach as recommended by the Global Nuclear Watchdog, which is the International Atomic Energy Agency, ay hindi ka po pwedeng makapagpatayo ng nuclear power plant sa iyong bansa. So lahat, and aside from that, may mga requirements po itong IAEA bago makapagpatayo ng isang nuclear power plant ng isang bansa. Meron tayong sinasabing 19 infrastructure issues na kailangan mapatunayan ng isang bansa. 19 na kailangan mapatunayan ng isang bansa na kaya niyong magpatayo ng nuclear power plant. The thing is, kapag kasi may nangyaring aksidente o kaya pag may nangyaring emergency, ang buong mundo po ay kailangan tumulong sa bansang yon. Kaya it is a global community that you need to make sure to the global community na kaya niyong na-address nyo lahat ng 19 infrastructure issues, then the IAEA will already recommend na, okay, pwede na kayong mag-undergo nitong, kasi may tatlong phases po, may tatlong milestone na kailangan ma-address, steps na kailangan mapuntahan ng isang bansa. So, these steps, parang, okay, pwede na kayo sa phase 2, okay, pwede na kayo sa phase 3. Tayo ngayon sa Philippines, we are already in phase 2 of the nuclear power program as indicated in the IAEA milestone approach. At ang milestone 2 po natin kapag while we are in phase 2 is ready to bid. Ready to construct a nuclear power plant. So yun yung phase 2 po natin. So while in phase 2 we are all building up our infrastructure issues towards that ready to construct a nuclear power plant. So again, a nuclear power program is validated, it's watched by all over the world, and hindi nga rin, kahit may pambili ka, kung hindi ka rin member ng mga international conventions, and these international conventions have reviews and a review process for each country, so hindi ka rin pagbibentahan ng isang nuclear power plant kung hindi ka member ng mga international conventions, kung wala kang hindi ka member ng mga liability conventions, kasi ang syempre may liability if there is an accident, magiging liable ang operator, and then saan kukunin ang operator yung kanyang insurance, saan ang pagbabayad. So ito yung mga safeguards, shall we say, these are the safeguards na ginagawa ng mundo bago makapagpatayo ng isang nuclear power program. And of course there are strict regulations that are recommended as well by the IAEA, which normally we adapt also here in the Philippines. So lahat po yon, safety, security, and safeguards that are all under the auspices of the International Atomic Energy Agency. Mm-hmm. Ayun po. So it's a global effort to be able to build our first nuclear power plant here in the Philippines.
4: Opo. At saka yung nireiterate mo, Dr. Samson, ma'am, na mayroong mga minimum requirements ang International Atomic Agency bago kailangan masatisfy muna itong mga requirements na ito, ma'am, di ba?
25: Opo, kailangan pong masatisfy. Kung hindi po kayo i-recommend that you will have to that you are already ready for that particular milestone. So at pumupunta po sila dito para mag-review. So meron pong international review mission ang IAEA to assess a country at each phase.
4: Ayan, okay. Yes sir. Nako, Dr. Valerie Ann Samson, ma'am, salamat ng marami ha sa mga impormasyon na ito mula sa ating DOST, Philippine Nuclear Research Institute, ma'am. Director, salamat po.
25: Maraming salamat po, at hopefully ang ating publiko ay maging hindi po maging negative, kundi maging bukas ang isip sa nuclear, dahil ang nuclear ay isang global community. It is all a science-based approach in making that nuclear power plant dream of the Philippines come true. Ayan po. Maraming salamat po.
4: Thank you. Good morning, ma'am.
25: Good morning po.
4: Si Director Valerie Ann Samson ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 45 minutes na makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
7: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
8: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo, yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliit man sila.
11: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
12: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
11: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
14: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
11: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
14: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko.
24: 738 AM.
4: At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Bureau of Immigration. Ating makakausap, mga kaibigan, ang spokesperson ng Bureau of Immigration, Attorney Alicia Haji Hassan. Attorney Hassan, magandang umaga po, ma'am.
17: Hello po, magandang umaga sa lahat.
4: Yes, ma'am. Nako, kami ho'y hingi lamang ng update from the Bureau of Immigration. Kaugnay pa rin ang isa sa mga binabantayan ng Immigration Bureau, of course, yung mga biyahero, lalo na yung mga papasok dito sa ating bansa. Dahil meron nga hong pneumonic plague dyan sa Russia, ma'am, attorney.
17: Tama po, ano? Of course, bilang bahagi po ng paghahanda natin dahil dito sa balita na ito, mahalaga po na natitiyak at na ipapatupad po natin yung mga umiiral na health protocols. Bagaman, in-assure naman po tayo ng Department of Health na wala pa pong dapat ikabahala, patuloy naman po nating ipinapatupad yung mga current protocols in place. So, sa bahagi naman po ng Bureau of Immigration, dahil opo, tayo naman po yung Border Control Agency, no? So, ang ating payo lamang po sa ating mga kababayan para po matiyak yung kaligtasan ng bawat isa sa arrivals at departures, sa bahagi ng Bureau of Immigration, patuloy naman po tayo nagmamonitor ng mga official na travel at health advisories po na manggagaling sa ating Department of Health at saka Bureau of Quarantine.
4: Yes.
17: Bilang sila po yung mga pangunahing mga ahensya po na makakapagsabi sa atin kung meron na pong mga hakbang na dapat pang ipatupad sa ating mga international ports of entry and exit.
4: Mm-hmm. Okay, Attorney Hassan, on another matter, syempre ito nangangalahati ng Oktubre. At syempre, alam naman natin na ang mga Pilipino pagka magpapasko ay talagang dumadagsa pabalik dito sa atin sa Pilipinas, ano. Kumusta ika nga ang mga preparasyon ng ating Bureau of Immigration dito sa anticipated na pagdagsa muli ng mga pasahero sa ating mga international airports, attorney, ma'am?
17: Opo. Of course, bahagi po ng mga hakbang natin. We are still currently deploying po on a 100% scale yung ating pong mga e-gates sa ating pong international ports of entry and exit para po syempre sa mas epesyenteng pagpaproseso ng mga pasahero natin at saka hassle free at mabilis po na pagdaloy ng trapiko ng ating traveling public po sa ating international airports. Of course, lagi po natin pinapaalalahanan yung ating pong mga biyahero pareho po sa mga kapwa Pilipino at saka po sa mga foreign nationals, yun pong timely, maayos and truthful declaration po doon sa ating e-travel registration para po mabilis at agaran po yung pagpaproseso sa kanila. Kabahagi po din kasi nito sa ating e-travel registration yung pong ma-connect ko lang din po yung tungkol sa ating mga health monitoring protocols. So, kailangan po natin yan para in case po na may kailangang isuriin or i-assess po na travelers, tama po yung impormasyon na makakalap natin para sa mas maayos at mas maliwanag po na pagsusuri kung sakasakali man po.
4: Ayun, okay. And you mentioned the e-gates. We understand na patuloy na nadadagdagan na Attorney Hassan, ma'am. Ang mga e-gates natin, lalo tigit dito sa mga airports natin sa Maynila.
17: Opo. As a matter of fact po, yan po yung priority deployment natin sa ngayon ng ating NAIA terminals 1 and 3. Meron po tayong 78 ano, na designated na e-gates. Sinusunod na po natin yung mga major airports po na may bulk of our passengers po na dumarating at umaalis. Yan pong Clark International Airport, ang ating pong Mactan Cebu International Airports, as well as airports in the Mindanao area. Syempre po, hindi natin ihuhuli po yung pangangailangan ng ating mga kababayan dun sa Visayas, Mindanao. Because we anticipate na marami nga pong influx of passengers na manggagaling sa or nadaragsa po sa ating mga ports of entry and exit.
4: Ayun, okay. Nako, Attorney Hassan, ma'am, salamat ng marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo diyan po sa ating Bureau of Immigration, ma'am.
17: Maraming salamat po, sir. So, ulitin po.
4: Thank you. Thank you. Good morning, mga kaibigan. Attorney Anisha Hassan, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Umahabol ang balita mula po dyan sa Campo Crame. Yung pong mga nakitang pampasabog malapit sa Campo Crame, sinasailalim na sa malalimang investigasyon. Detalye, yatid sa atin ni J. Mark Dagala.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: J. Mark.
10: Masala ni pinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Dartates Jr. ang malalimang investigasyon ng ilsa kung saan at kanino lang galing ang mga nadiskubring bag na naglalaman ng mga bala at pampasabog sa San Juan City kahapon. Ayon kay Dartates, sa katanggap ng ulat ng San Juan City Police Office, ang gilsa naturang bag na nagtagpuan sa Barangay West Crame sa naturang lusod malapit lamang sa PNP Headquarters sa Campo Crame. Agad na nagpadala ng Explosive Ordnance Disposal Team at Special Weapons and Tactics o SWAT ang San Juan Police para suriin ang mga natagpuang bala at pampasabong. Bukod dito, sinabi ni Narcates na nagsasagawa na rin ng backtracking ang pulisya sa CCTV kung saan natagpuan na ang naturang bag. Patuloy naman hinihikayat ang pwede-pwede publiko na maging mapag-check at huwag magkatubuling iulat sa kanila na di mga kahinahinan ng bagay na makikita sa kanilang komunidad. Umapila rin ang PNP Chief na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon hinggil sa usapin upang hindi magdulot pa ng takot at pangamba. Para sa mga Pilipinas, si Magdigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, J. Mark Dagala. Public service announcement muna, magkakaroon po ng tree planting activity ang Rizal High School Batch 79 sa Tanay, Rizal. So iniimbitan po mga miyembro sa November 7, 2026. Araw po yan ang Sabado. Ito'y pangungunahan ng Batch 79 ng Rizal High School, Pasig City. Ito para sa dagdag ng mga impormasyon. Ito ang mga pwede niyong kontakin. Si Larry Vidal, Batch President. Ang kanilang Batch Vice President, Rose Ann Florentine. At ang kanilang Batch Secretary, Noel Junizio. At si Lisa Cruz. Pa shout out sa team BORED, ha? Mula kay Miss Connie Rebadavia. Bye-bye time na kami, ha. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Febagon. Thank you mga co-pilot naman natin sa technical side, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.